0: Pueblos. De los Pueblos.
1: 4 minutos na nakaligid sa takta nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galugi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sinigang mga minsahe diri sa Foro de los Pueblos sa Perga. Salamat ako kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas official Facebook page, para mabasa tayo inyong sinig ang mga minsahe, mga ka-K5. Kaga, syempre, no, para sa pinaka-latest update sa mga hinampang sa nagaparang ninampang sa Palarong Pambansa 2026, inyong hindi ni ma-check no, sa official Facebook page sa K5 News FM Rojas, kaya rin yung mga detalye sa mga impormasyon nga ni mga ka-K5. Para oras-oras updated ka mo sa mga balita, mga latest updates sa nagkakinabo sa Palarong Pambansa 2026. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. You know what, subong ang panahon, isa sa pinakamanaming investment mga ka-K5, hindi inang investment sa mga double your money scheme, ha? Or sa mga ano pa na nga mga investment scam nga napamatudaan. Ta naman, nga kung makuha lang nila inyo kwarta, makulimbat lang inyo kwarta, titontohon gid ka mo, bayan ka mo, mga ka-K5. Ari yang naming investment to. Ang pag-invest sa aton sini, nga ikayang lawas, mga ka-K5. Kisa ga-invest ka man sa tao, pero ting tao nga gininvisan mo si mo oras, ginpulawan mo, ginpatuluan mo sang luha, kag-emosyon, gingastusan mo pa, hindi man tsakto nga tao. Ga-invest ka man kon kaisa sa ibanda nga mga bagay, ti why man sang return of investment ka ginatawag. Pero ang pag-invest sa aton sini kayong lawa, sigurado gidiyang nga makabinipisyo ka. Wala sa iban nga magatunto sa imo, kag ikaw gidiyang makabinipisyo, mga ka-K5. Amo na nag-remind kita sa aton sini mga tagpalamati, nga adlaw-adlaw tagid, amliga ng aton sini, nga ikayong lawas, mga ka-K5. Pinaagi sa pag-ehersisyo, kaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, inumdamo nga tubig, tulog sang bastante nga oras, mga ka-K5, kaglikawan ang mga stressful nga mga bagay. Do not gossip. No? Importante, gini na mga ka-K5. Kag, syempre, iara ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Amuning manami, tanga investment sa ito ni kayong lawas. Kay sigurado, nga kun healthy ka, makabakas ka, gini, makapanimkamot ka sa adlaw-adlaw nga tanan. Anon mo man mang kwarta mo, kung balati anon ka, maubos lang man agyapon. Pero kung healthy ka, makabakas kagid kag para sa imo sini nga pamilya. Ara katuwang naton ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa may mga dagko da nga buyon, no? Balanyo kung may dako ka mga buyon, may dako ka man ang risgo nga makadevelop sang heart problems or health problems, mga ka-K5. Suno gani sa mga eksperto, ang tao nga may dako nga buyon mga ka-K5 o kung dako chan buyonan, may mataas ting risgo nga magka-heart disease, kag-heart attack, ilabi na mga overweight, gid katama. Kung gadako ang buyon, may posibilidad nga meron man sang fatty liver, kag inimposible man nga mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayan mga ka-K5. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates, kag less physical activity or sedentary lifestyle, amuning rason kun nga man nagakabuyon ka, dako imo buyon. Ang yabi dira, of course, magjeta, mag-ehersisyo, mga ka-K5. Kag-kontrolo ng kaon, dugangan man sa DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. Balan yung DTX 500, nagabulig iniagod bang inefficient ang metabolic rate sang tao. As the superior antioxidant, iniman na nagabulig repair sa mga damage sa liver, kag pancreas, tugas ang abusar sa pagkaon sang bisyo. Ganitandaan mga ka-K5, magtumar sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw for your everyday health, mga ka-K5. Likaway ang pagkabuyunan, magjita, mag-ersisyo, amligi ang imo sininga liver kag pancreas, kag likaway ang atake sa kurason kag iban pang amang heart diseases, magtumar sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5, mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyo sinigalugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT mga KK5. Tanda na aton siningay kayong lawas aton dapat amligan. Yara ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center makabulig sa pag-amlig sa inyo ikang lawas. Yara ang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty siyang alkaline nga vitamin C, the immunity booster. Kagsubong man ang Klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga KK5. Power trio nga suplemento. Tested and proven na sa pag-amlig sa aton sini ikang lawas. Subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga KK5. Tandaan na, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Just minuto sa nakaligad sa tak ng alas 8, ang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, pwede nyo gini mabakal sa mga butika da malapit sa inyong lugar, bisan online available man eh. Pwede man kamo di kakadto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center arada sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT, pwede kamo da kabakal. Kag para man sa inyo kapusan, bulig na lang namon sa inyo mga KK5, pwede man kamo makapadala private message. Ako mismo personal ma-deliver da sa inyo mga KK5 oh, sa mga produkto nga ni para sa inyo kapusan, kag makasave kamo. Proti at least syempre minimum isa ka box no para budlay man akong kwan lang isa ka sachet nga DTX coffee mix ang inyong orderon or isa lang ka banig mga KK5 o mabulubultuhan nyo na lang damo-damoan nyo na lang pang kuada mga gusto ipabakal sa mga kasilingan nyo kagkapdanan nyo para makasave kamo sa pamasahe mga KK5. Good morning kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona, naga-monitor na dira sa may barangay Kulasi. Salamat gid sa pagtutok, Ma'am Rhea, ha? Kay Leo Billiones. Good morning, Leo. Rodolfo Evangelio Jr., Arlene Onyada Basa, congrats sa mga nagdaog sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Halin kay Ma'am Arlene. Good morning, Ma'am Arlene. Kay Aiza Tonggala, naga-monitor na sa may barangay Blasco Pilar. Mary Jane Caputo Burado, thank you, Ged. Elma Dordas Manalansan, nagatutok na samta nagkakapi-kapi with nila ga nga saging ho. Dira sa Mandaluyong City sa Manila. Thank you, good Ma'am Elma. Si Ma'am Nika Christine Diseo sa Tuburan maayon ga monitor naman. Rolinda Villa Villasis nagatutok na, madamo gid salamat Ma'am Rolinda. Kay Ma'am Vienna Villaruel naga monitor naman, good morning. Ma'am Jenny Vivincong Rosales sa Tisa, maayong aga Ma'am Jenny. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning Ma'am Rena. Dira sa may barangay Banika, kagga nakatutok naman no. Si Ma'am Roda Donato Amago, ang linay sa barangay Dinginan. Good morning, Ma'am Roda. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic. Good morning. Kay Bebo Patricio Maing Aga, good morning man sa kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor na sa kay Sergeant Ray sa dira sa Spearhead Kalinong Radio. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Liwayway Bartiso, no? Thank you gid sa inyo siniga pagtutok. Diri sa aton siniga pangalagad sa aton siniga mga suki nga mga KK5, no? Daga monitor na. Uy, may nagapamati man galio si Ma'am Jeneline Santos dira sa Perla Road, Barangay Barra. Gapamati kuno sa K5, ah. Maying agalanda. Certified user gid sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Thank you gid sa pag-monitor sa K5 News FM, no, sa mga taga Barangay Barada nga nagapamati na diri sa aton nga pagpangalagad. 13 minutos sa nagaligad sa tak na ng alas 8. Isa ka makalanusbo ng insidente mga K5 ang nabalhag sa isa ka probinsya diri sa Pungsod, Pilipinas. Matapos ng isa ka tatlo katuig bata ang nasapwa na gid lamang nga isa na kamayami nga bangkay mga KK5. Way na sang kabuhi. Imagine, sa ato niyang tatlo takatuig nga mga kabataan, ginabantayan tagid na. Halos hindi tapag ibulag sa aton sining panulukan. Bangod man nga, sa pagkalamharon, wala pa na sila kabalo sa mga bagay-bagay. Kagang 3 years old nga bata, very playful ina, medyo makulit. But given na ina, kay bata mo mga KK5. Pero isa ka insidente ang magkabig naton nga tuman ka makahalanusbo nga natabo. Good morning Sir Nestor Kasugbo Kalsado. Sa area sang sa banwa sang natunin,

sining natabo nga kamatayon sa isa katatlo katuig nga bata nga babayi. Naging kilala nga si Zephyra Thea Baby Duma Basakoy, mga ka-K5. Taga Banwas ang natunin sa Mountain Province, mga ka-K5. Patay na sang masapuan sang mga otoridad. May dako nga pila sa ulo ang bata, mga ka-K5. Wala na sang kabuhi sang makit-an ini. Sa panaysayon sa iya sini nga lola, sa investigation sa motoridad, sang Mayo 23, Sabado, mga ka-K5, Mayo 23, Sabado sang aga, gindala niyang bata nga si Baby Duma sa Banawel Elementary School sa Sitio Batnong sa Barangay Banawel. Agod niya magtambong sa isa kapag tililipon dito. Tingin pa kaon pa sang lola ang bata, kiti siya itong nagdala sa bata mo, si Apo, while may okasyon, mga ka-K5. Pero, hinali lang na dula ang bata, ang biktima. Halin aga, tubtob hapon, mga ka-K5, no? Pagkahapon, mga around 2 o'clock. Last nga nakitaan, alas 2 na sa hapon. And around ginpinangita nila ang si Baby Duma or ning si Zephyra Thea kag mga around 5 o'clock in the afternoon ginreport ini sa mga otoridad ang insidente. And after that, madasig gadagtumar sang aksyon ang mga otoridad. Ang natunin municipal police station including ang Bureau of Fire Protection nagbulig sa pagpangita sa bata nga ni mga ka-K5. Tub-tub gadalabutan sila alas 2 na sa mga mag-aga sa pinangita, Mayo 24, Domingo ng Adlaw. But around 7:30 sang aga, Domingo, las 7:30 sang aga, sa isa kamalinong nga lugar, mga ka-K5, nakitaan, nadiskubrehan ang bangkay sang bata. Sa likod lang, mga ka-K5, sang St. Martin de Porres Chapel sa Sitio Batnong. No? Dito na nakitaan ang bata gawrayad, mga ka-K5. Now, gindala pa ini sa ospital, but for basi sa pagtingwa nila nga basi paman nga may kabuhi ini, pero gindeklarar ini nga patay. Bangod sa ginapayag karon traumatic brain injury, no? Ti paginambal naton nga traumatic brain injury, mga ka-K5. But silingon sina posible ginlampusan ang bata. Very common nga cause na, mga ka-K5, sang traumatic brain injury. Amoning physical damage sa utok, sa brain tissue, tugas ang sudden external force. Di pa ginambal ta sudden external force, base nalampos or ginlampusan ang ulo. Nalagbungan or may object nga nag-igo sa bagol, mga ka-K5. Nga nag-disrupt sa normal brain function, mga ka-K5. Kagamuni, gintunaan sang kamatayon sining tatlo katuig na bata nga babayi, mga ka-K5. Sunod naman sa Mountain Province Police Provincial Office, sa interview diri kay Lieutenant Colonel Abdilon Galong, may nag-surface nga saksi or witness. Kagintudlo ang duwa ka mga bata nga lalaki, mga ka-K5, bilang suspect sa sininga krimen. Dua ka bata nga lalaki ang ginatudlo suspect. Amuning ginapayag karon ang dua ka mga bata nga lalaki according sa report. Katapusan nga nakitaan nga kaupod sining tatlo katuig bata. Antes paman ini nasapuan the following day

0: napatay na mga kakaypay. Antes ini, nasapuan, nga patay na. Domingo sang aga, May 24. Bangkay na sa masapuan. Ti pagkakita, grabing emosyon sa pamilya mo. And try mo bala imagine kung ikaw guro kakita sa sitwasyon sa bata, mga kakayfab, grabe mo, maluoy ka. Tatlo ka to'y gabata, gina-baby-baby mo pa na, gina-kugus-kugus mo pa na. Kung isa ka kaamay, isa ka kailoy, magpauli ka na ang kalipay mo bala nga mabatsagan nga may nagapaapa sa imo nga bata, mga nagasugata sa imo. No? Ti sa nakita nila to'y labata, mga kakayfab, grabe mo. Dugin takloban sila sang langit kagduta, mga kakayfab. Sa ilan nakitaan nga sitwasyon sang bata nga wala na sang kabuhi. Now, ining duha ka mga suspect nga ginatudlo, bala nyo kung pilang edad. Ang bata nga babae, 3 katuig. Ang duha ka mga bata nga lalaki, mga kakayfab, edad 8 kag 10 katuig, mga kakayfab. Lamharon pa. Pag inambal mo 8 years old, mga 8 years old partner, grade 2. No? Kung 10 years old naman, grade 4, mga kakayfab. Timakon mo, mga gagmay, mga lamaron, paniidad, 8 tubtob na pulo, 8 kag na pulo. Bata pa na. Pero amoni sila karon, mga kakayfab, ang nakitaan nga kaupod sa 3 katuig biktima antes ini nadula dira sa ila sini nga lugar. Now, sa information nag-ako ang duha ka mga bata nga ni. Ang duha ka minor de edad. Kag gin surrender man sila sa ilang mga ginikanan sa mga otoridad kag karon ara na sa custody sang Department of Social Welfare and Development ining duha ka mga suspect, mga ka-K5. Kahapon ginlobong na ning 3 katuig bata, makon mo. Grabe ka makalunos buo ang natabo, mga kakaypay. Kung nanay ka or tatay ka, lolo or lola ka nga nagapamati subong, siguro mabatsagan nyo gid. Kung ano ang emosyon nga ginbatsag sang pamilya, mga kakaypay. No? Timakon mo. Ang ila ginahalong-halungan nga bata, bangkay na sang masapuan, mga kakaypay. Now, ginapadalman karon, ano gidang nagtulod sa duha ni ka mga suspitsado? Mga minor de edad ba nga mga suspect? Nga nahimo nila ini sa bata, mga kakayfay. Kay just imagine, sang una, iyat the age of 8, way kapayasang kamuang-muang sa mundo. Way kapaya kabalo, gampang ka pa niya. Ang naintindihan mo lang ni maglantaw TV, mag-eskwela, maghampang. Even 10 years old sang una. Pero ang pamangkot, nga man amuna ning natabo. And in fact, subong magkadto ka sa mga slum areas, no offense meant sa iban nga mga ginikanan, pero lang tawan yung batasan subong sa mga kabataan. 8 years old subong, bastos na. 7 years old, kabalo na magbinastos. Ang mga nagakawa sila bibig, hindi na maayo. And even ang mga nakikita nila online, hindi na maayo. Na-influensya ng ila utok, thinking, ngayon saktong ila ginaobra, mga kakayfab. No? Just imagine. Now, ginapadalman ni karon kung ano gina motibo. Kaga, anong nagtulod sa sining mga suspect kani sa pagpatay sa minor de edad, mga kakayfab? May mga information, mga kakayfab, kay man ining si ining bata nga ni ara sa paginakop, mga kakayfab, sa iya lola, sa iya lolo kag Lora, si lolo kag Lola, si Florencio kag Andrea, kiti nagatrabaho ang iya sini nga Iloy. Amo pa na akong kisa kung may mga ginikanan ka bala. Especially nanay. Dako gid yung impact sang nanay sa bata. Ugaling ti, minsindihan ta, may iban nga mga nanay, they can stay at home. Nga, ti kinanglan nila magubra mo. Kinanglan nila mag-sacrifice para sa sake sa ilang sininga pamilya, mga ka-K5. Kinanglan nila na sakripisyohan. Even though nga ti sa ilang sinikasing-kasing, gusto gid nila kaupod na ilang kabataan. Gusto nila nga mangin kaupod ang ila sini nga mga kabataan. Nga mangin amo sila ang magatoy-toy, tub-tub nga magdalag ko ini. Probangod sa kakulang sang oportunidad. Kagkakulang sang masiling tabastante siguro nga kita sa ila lokalidad. Muna nga ang iba nagpupwersa gani, gakadto sa luwasang pungsod, gatrabaho sa luwasang pungsod. Mga ka-K5, gasakripisyo. Now, ang pamangkot, may salabton bala ining duha ka mga bata? Ang mga suspek? Di kung kita maglantaw, under sa aton kasuguan, protektado man sila. Basically, way sila kabalo sa ilagin mo, way pasang discernment mga ka-K5 sa ila siningagin buhat. Pero siguro, tiyo naman ini, nga ma-realize sa aton mga policymakers, sa aton mga lawmakers, nga tunaan ini. Kaya ang mentalidad kag states ang utok sa mga bata sadto, lainayas ang sasubong bangod man sa gahom sang teknolohiya kag exposure sa tuman ka toxic kag kahigko nga social media mga ka-K5. Ang latest ini, no? Ano matabo sa kaso sining duha ka mga suspek kani 8 kag 10 ka tuig. Bantayan lang ang latest developments ini diri sa K5 News FM. Kaya you know what, may mga informations nga base ila pag inabuso. Posible ginabuso sexual pa nilang bata, mga ka-K5. Kaya kung ordinaryo lang ni nga away bata, ano abi ang himuon sang 8 kag 10 years old ga bata, si sa katatlo ka to iga bata, kung mag-inaway, gid man sila. Amo pa na karon ang ginapadalman sa aton sini nga mga otoridad. But leksyon man ni sa mga ginikanan, nga hindi lang abantayan ta aton mga kabataan. Of course, ang batasan nila. Ang pagpinamatasan sa aton mga kabataan, refleksyon man ina, kung paano naton sila ginapadako bilang mga ginikanan. 28 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 8, pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, dugang ang mga balita. Ambal ni Emzo Faye, Bao, subong na naman ako kabati sa amon nga balita. Kay damo naman drugs mo, nakaka-PI ang nagpakigbato sa drugs ato sa ICC, sa CLAP. Pagbaliktad rin sa aton siniga pagpangalagad, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdo. K5
1: News FM. News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-klinika.
5: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw.
5: Klinikas for Biotics.
6: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
10: Mighty C, epektibo, garanti Organisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
22: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
29: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
28: Kay may barato balaya nga butika.
29: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
30: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
29: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
30: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Puro de los Pueblos. Don
5: Besana Villarreal.
4: Para sa Puro de los Pueblos.
5: Puro de los Pueblos.
6: 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Kung may mga minsay, kamoy padala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sininga mga minsahe. Diri sa ton nga pagpangalagad ng mga gagay-fi. Sa liwat ha, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kay Ma'am Regina Parel, maying aga, salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Senalin Finiquito Tabige, nagatutok na madamogid ka, salamat sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Kay Nestor Kasugbo Kalsado sa TATC, maying aga, sa may RV Mini Mart da sa TATC, nag-monitor. Good morning. Kag sa mga taga-Paseo de Rojas daw, nagapamati, madamo gigi salamat. Check ta na yaton sininga patrol, isa ka persona, mga ka K5, isa ka insidente sang kuanyo, pagpanglabo na tabo dira sa may area sang barangay Dinginan. Naka-sunby sa number 3, sino sila nga dua partner? Diri sa aton sininga pagpangalagad sa number 3, si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
5: K5 News FM Live Report.
7: Pila sa kamot kay K5 Roldan ang nangkon sang isa ka 63 anyos nga tigulang na nga babayi diriya sa may barangay Dinginan Urban, sa may bahin sang Urban, barangay Dinginan, kung sa diin ginapayag ang suspect diri, ginatud-suspect ang maining si Roger Asuro yara sa legal nga pangidaron. Ginapayag nga pasado ni alas 12 kay nasang kaganhon magasarado ni kuntani sa ila sini nga kudal ining sang gulpi lang ni nga nagpamwersa sulod ining suspect kay Padre Roldan kag may dala ini nga binangon didto una no ginlabo niya ini pag naigo niya sa tuong nga kamot ining biktima. So yari karong kaupod ta ang isa sa mga bata ni Mama Berna, no?
8: Berna.
7: Ma'am Berna. Berna. No, ni Ma'am Berna sang agod isaysay gid ano ang natabo. Kaupod ta si Mama Mary. Ma'am, pwede mo masaysay kung ano gid ang natabo ka ina sang kaganon?
8: Si Mama mga alas 12:40 siguro, Ma'am.
7: Mm-hmm.
8: Masara na siya sang kudal namon.
7: Mm-hmm.
8: Tapos pagsara niya dira nang may isa pa gid ka mo nga pertahan dira sa may kusina.
7: Mm-hmm.
8: Amo na da nga daga gintik load niya, Ma'am. Tapos naidali niya, "Why si Mama kabalo nga may samadsa?"
7: Mm-hmm.
8: Kay ulihin na tapos gintik load do sa pasulod, kita ko na nga duguan si Mama, tapos nga singgita na si Mama sang bulig.
7: Mm-hmm.
8: Muto dayon, ako manghod nga ariyo nang nagingagaw sang habol, ginhitsa niya sa suspect.
7: Mm-hmm.
8: Dayon, muto magkayo niya natumba sa kagang sanduko.
7: Mm-hmm.
8: Dayon ang ako niya bayaw, amo man to dayon, kaging buliganan man dayon sa mga soltero direk.
7: Mm-hmm.
8: Kag si Mama ko, ginpagwa ko dere, kag nakita ko na iyaya kamot, Ma'am, gabuka, ano gidya. Kag dali ko sa dala sa ospital, upod akong manghod. Kaya mm-hmm. ako, nag-report ako sa police station.
7: Mm-hmm. Dayon.
8: Muto si Mama, ito na dito, Ma'am, sa ospital.
7: Mm-hmm.
8: Nagkinanglan sang operasyon.
7: Mm-hmm.
8: Kay delikado, gid.
7: Mm-hmm. Tap after, sad to dabi, Ma'am?
8: After nakabuin na, Ma'am, nang mm-hmm. si Mama, kag akong ante, kag ang mga pakaisa ko, nagkakaon-kaon sa lamisa. Tapos ini ang suspect, hubog-hubog, Ma'am.
7: Mm-hmm.
8: Nag-daray-daray sa dire sa guwa. Pas nang ay kaya mong balay ini, open gid siya.
7: Mm-hmm.
8: Wala sa perta nga, ano pa bala, Ma'am? Mm-hmm. Mabakod. Wala gid siya yung eksperta, ma'am, sa sulod. Pwede ka sulod ang tao. Buwa, sulod, buwa, sulod. Pag buwa, sulod, sulod niya sina. Wala pa yung natabuwa itong aksidente nga ito. Nagsulod siya sa balay. Si mama, kung nagkakaon sa lamisa, ginakbayan niya si mama.
9: Mm-mm.
8: Tapos muto na yung natabuwa, ma'am. Pag muto nga time nga siguro 12:40, muto na gidyan. Nagsulod siya ya, kagin... Amo niya gid si mama. Gimpring tapos masulod pagid saya. Mamang labo pagid saya.
9: Med lang kay ano napunggan sa imo mga utod.
8: Oo, ako mang hod ma'am gin ano niya sang habol. Tapos gin haboy niya sang supa nga bangko. Muto na tumba sa
9: Sa pagkakilala niyo sa sining si Kay Roger, ano ni siya nga klase ka tawo?
8: Ang ambal sa iya pamilya ma'am, buang. Pero sa amon pang lalantawon indi normal sa ma'am kabalo sa sang all around nga ginaobra, construction. Kabalo sa sang ginatawa nga ng pangabuhi, ma'am. Kasi isa pa, ng, hindi sa buwang, ma'am. Kaya kung si mama niya, pangayuan niya kwarta, hindi, hindi sa pagtagaan, kaya pangakigsa. Dahil si mama niya, dahil niya man dahil sunod bakal mama niya kung ano niya gusto. Tapos yung, ambot hindi ko kaintindi sa ginatawag nila nga buwang hamba kumayo paminsaron. Kabalo sa ginatawag nga pangabuhi, ma'am. Normal sa ma'am.
9: Ano ni kamatuod niya siya man ang nagpatay siya, papa?
8: Totoo din na, ma'am. Pero wala ko diri siyang time nga napatay si tatay niya. Pero damo nakasakti nga siya. Kay dira gintago, ma'am, sila balay. Ginsulog dayon sa kusinigro.
9: Pero sa subong ato na sa kapulisan.
8: Ato sa kapulisan, ma'am. Tapos muto nga kinahanglan namun makuha nga da ng medical record sang mama ko para ma-freelance siya sang kaso. Sang dito, sa hambal sang police station.
9: Antes yung lang insidente, dabi, kung nakubog na sa amugin siya na iya ulo bra ko.
8: Mahubog siya, ma'am. May time din niya nga gaingit iya ulo, ma'am. Kung ano lang iya mo, ang gilipot-libot sa di sa palibot sang dire-dire.
9: Mas lingta nga delikado, gid sa
8: galing. Delikado, ma'am. As in, daw ginatawag ko na sa nga killer gidya ma'am. Hay kung ako mga manghod ma'am killer lang ma'am. Gimbarusan sa namon galing wae na amon kay nag amon nagpalanindog may amon panglawasan niya ma'am sa nag namon nga amon iluyag. Do amon na iya ka
9: galoy-loy na iya.
8: Galoy-loy na iya ka niya ma'am tapos kinanglan na gidya operahan.
9: Magluwas sa inyo kay mama niyo wala na ka, sa iba niya napilasan.
8: Wala na ma'am kay maabtik ako ng hood. Nga gin ano niya sang habol tapos ginhaboy niya sa tong supa. Supa namon.
9: Mga pila ka mo kabilog kagabi nga naghigda sa sulod.
8: Ah, akong auntie ma'am tapos akong uncle, akong mga pakaisa makadto na nagdire nagtulog last night kay makadto sila gani sa panay kay kasal dito sang amon na niya pamilya dito. Karon nang muto na gani, nagsadyahan eh, nakamidriya sa sulod.
9: Bali, naglabot ka mga pulo ka mo dabi?
8: Oo, mga gra na dabi, ma'am. Oo. Tapos kami yung ako yan, nagsunod ko kay si mama, nag-magwa na kay masarado na sang kudal na mong gira. Kay ara ko sa likod man ni mama. Muto, nakita ko nga, ginlabo iya kamot. Tapos dali-dali ko kung kay mama mabutong mapasulod sa. Dagmuto na dayon, gintambagan sa dayon. Ay, hindi siya madali-dali ko. Mayad lang akong manghod. Ginkuha na niya sang habuyan habol, ma'am. Ara akong manghod sa bay bangko. Muto, ginhabuyan niya habol. Sa ginhaboy niya itong ginpungkuan sa akong manghod, ginhaboy niya tumuto na buyan niya ang sanduko. Dag natumba sa. Dag muto ang pagapos.
9: Okay. So, kakipagroldan na batian si Ma Mary, isa sa mga anak, no, sang biktima nga si Derna. No, kung sa din karon, rinanig yung refer niya sa Iloilo, kay ginapayag no ara sa critical ang kondisyon kay tuman dito ka dako ang pilas nga ang konsini sa iya tuong kamot kag ang suspect naman kay Kepa Broldan nagapabili na ni karon sa carcel sang Rojas City PNP kag ginahikot na ni nila ang mga dokumento agod nga ipasaka man ang nagakaigo nga kaso batok direya sa suspect.
6: Oh, anong pangalan sining suspect kay 5 Mayla?
9: Ang ngalan sining suspect kay Kepa Broldan si Roger Azuro.
6: Roger Azuro.
9: Amo ni ang iyang
6: ilang edad?
9: Mga 40 ako ni. Okay. Sunod diri sa aton nga pagpamangkot kay
6: May pamilya Roldan. Wala, may asawa or kabataan?
9: Wala ni kay Kipad Roldan kay ang upo niya sini siya balay, iya lang gid gumangkon kag ang iyang nga iloy. Kag sa aton man nga pagpamangkot
6: ang balay ni Roger Azuro, ano kalayo sa balay sining biktima?
7: Lapit lang gin, tabok lang gin kay Kipab Roldan.
6: Tabukay.
7: Karsada. Oo, tabukay sila.
6: Karsada lang ulot.
7: Karsada lang gin yung ulot. Ang background ni Dabi niya kay Kipab Roldan, no, ang ginapayag nga siya mani ang nagpatay, no, sa iya sinibala nga amay, nga tong gintago diri sa Puso Negro, no, natabo ni mga 2018, no, suno man diri sa iya nga mga kalapit balay kay Kipab Roldan. Kag kun may mga bagay ni siya nga hindi mahatag sang iya sini nga iloy, amo na nagapaingit ni siya. Kaya ginalagas niya sang sanduko kay Kipab Roldan. Kaga mo na no, ginakadlukan sang mga tao diri sa palibot. Kag nagalaom gini sila nga kuntani no mapreso na gini niya. Kay delikado ni pananglitan nga ginahasiling nila abuton balak kay Kipab Roldan. Ga kuwa gini siya dahil sang binangon. Kaya ginapanglagas kung sino man niyang iyang masugata kay Kipab Roldan.
6: I see. Pero ano gini ang iyang motibo nga nagsulod gini sa balay sang biktima ni Derna ano ni Fidalgo?
7: Ang ginalantaw diri nila nga rason kay Kipab Roldan tuman ka hulugpon kay una no may ginapahayag pati sila nga may gimpangayo ni siya siya nga iloy ugaling kay wala ni nahatag amo to nakita nila nga nagdalagan ini ang iya nga iloy pag siya sini nga paglakat nakita niya ining biktima nga magasarado ini kuntani sa ila sini nga kudal pag dito niya ginpaupok kay Roldan ang iyang kaakig. Pag matapos sa to, kaya may edad naman, ginwakli niya lang to. Pag maswerte nga nakasulod, gid ining biktima silang nga balay. Pag nakita ni sa iyang mga kabataan, no, dito na dayon, na nginaligmat man ini sila ya, kaya padayon ni ang iyang pagpanglabo, no, gapanghana ni siya sang labo, pag dito nagbinuliganay na sila. Agod nga matigayon nga matumba kag magapos ining suspect na nagpangayo ni isang bulig sa barangay opisyal kag subuman sa kapulisan kay Kipab Roldan.
6: Pero antes ang insidente, why abi ang magbaisay ining si Roger Asuro kag ang biktima? Wala isang confrontation, abi?
7: Antes to yan, kay Kipab Roldan, ginapayag din ni Ma Mary nga nagsulod pa ini sila ining si ang suspect
6: si
7: sa ilabalay. Si Roger sa balay sang biktima. Kag nagulo istorya man dali. Ugaling kay pagpauli niya diri na no nag-inom-inom ini dabi iya sa iya nga balay kag didto na no posible so diri nga maging pangayo ini siya nga wala nahatag kag nakita niya lang niya ang biktima no didto niya lang ni gin paupok ang iya siniya nga kaakig kay Kipab Roldan.
6: Okay, so dira sa ila sining area anong masami niya kuno ginahimo da according man sa pumuluyo?
7: Ang masami amo to no kun kuha ni siya dayon sang matalom nga bagay kag amo na ginalagas gapanglagas kay Kipab Roldan pero kun maayo man sunod riya ang ila nga iya sini nga pamisaron nagaobra man siya no sang mga kun nagaconstruction man ini siya naga nang normal gid ba nga ginaobraan kay Kipab Roldan no sa kabalo man ni siya ya sunod riya mo na lang no kun abuton no munang ila diri ginagamit nga kun abuton lang gid ni siya sang kalain siya sini nga pinsara amo lang gid na no makahaladlo kag delikado gid ja kun pananglitan hindi kaya amo gali sinaya ang estado or ang iya siniya nga pagbinatasan sa sining suspect kay Kipab Roldan nagalaom ni ang mga kabataan sang biktima nga mapreso kag mapasaka gini ang kaso kay sa karon nagapabilin ni sa ospital sa Iloilo ang ila siniya nga ginikanan kay Kipab Roldan.
6: Ang ano-ano naman ang reaksyon kay titabukay malang sila sang balay anong reaksyon sang piyak nga sang kwari pamilya ni pamilya Azuro?
7: Ang pamilya naman diriya sang suspect no ginatimuan taman nga kuhaong kuntani ugaling kay sarado kay Kipab Roldan nila sini nga balay kag wala na po nila nakitaan kay gabi sunod diri ang iloy sini niya kay nagdinalagan ko yang kay Kipab Roldan na adlok na to na trauma na to siguro ya kay amo na ang ulobrahon sang nga sini nga puya no kag amo to no nagalaom ni sila nga kuntani nga pagkatapos sad ko or sang nakita kuntani ni sang iya nga iloy bala no ginpahibalo man kuntani ang iya sini nga mga kalapit nga ginaabot ang iya sini nga bata kuntani sunod diri sa bata sang biktima nakapanginlaman man sila ya kay Kipab Roldan ugaling kiti syempre siguro hinadlukan naman to ya ang iya nga iloy kag amo to nagdinalaga na to saya palayo diri sa ila nga
9: balay. Ibod nga, hindi man to siya matigayon nga malabaan sa yasini nga bata pagkipadrol dan. Live na gikan di sa may barangay Dinginan, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
6: Maraming salamat sa gindulong balita ni K5 Myla Vasquez Fuentes diri sa aton sinigapag pangalagat. Ang dugang sining mga updates sa tutukan diri sa K5 News FM. Do ma-recall ko dumi na cover gibang kita dira before nga balita sa Dinginan mga K5 do pero ti check tala na hindi ta totally ma attribute gid sa suspect niya ti kila into yang kaso mo ang istoryan ta di ang subong no ini natabo mga K5 ga paglabo sa isa ka ginang sa ila sining panimalay sa may kuno Sitio Puntod. No, Sitio Puntod, Barangay Dinginan, mga ka-K5, mga around 12:30 kaina, kaina sa mag-aga. No, inimbiktima si Derna Fidalgo, mga ka-K5, ang suspect ni si Roger Azuro, kung pambalon man ang iban ba, si may lagtok, pero ang iban ng mga residente na Gapati, kabalo man isa siya sininga ginabuhat. Kag daw kadelikado, kapin pa kumakaluklok sa makaulubog ilim nun, kag subong man, kundi matang ang inapangayo, nagapaingit mga ka-K5. Naluoy kita sa Iloy si ni Roger kung ano na lang ginasuffer si nisang Iloy, no? Para lang sakripisuan ang iya sininga bata, mga ka-K5. Di ko may mga problema man isa iya sa mental nga aspeto, wala ng problema eh, kiti kulang kita sa pasilidad mo. Ang aton mga politiko ya gadululak to sa nasyonal, mga ka-K5 sa ila pagdulak, damo sila kwarta pero mga programa kag proyekto para sa benepisyo sa pumuloyo na lilingana mga ka-K5. Ang dugang ng sininga mga balita, mga isos kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa aton sinig pagpangalagad mga ka-K5 tutukan nyo sa iban nga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Padayon nyo nga i-follow aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga isus kag impormasyon, mga ka-K5. Kag sumung man ang aton sininga pag panumdom sa aton sininga mga tagpalamati, no? Nga dapat nakatumargid kita sa aton sining mga pangadlaw-adlaw nga suplemento para adlaw-adlaw protektado kita batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod tagidira, of course, adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ton Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa aton sini nga ikayang lawas mga ka-K5. Yara man ang Clinica Complete Spore Biotics, ang spore-based nga probiotics, meres ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-Clinica Complete Spore Biotics. Before mag-report sa trabaho kag opisina, maligo gid kag dapat magpaligo ang abon, DTX Beauty. So para sa healthy kagamis nga panit, DTX Beauty Soap. Kag syempre, ara man ang Clinica Deo Fresh, the natural deo roll-on. Kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, Mike Torrente Abangco, Ma'am Dolores Abilarde, kay Ma'am Regina Parel, Ma'am Roda Donato Amago, salamat gid sa inyong sinigapag tuto. Standby na kamo sa mga masunod ga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Amy Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
16: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics.
15: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Sporbiotics.
15: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
16: Sporbiotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: My family history ba na kamuusang diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis mo!
18: DTX 500!
17: DTX 500!
19: Katalina Habagat,
20: anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dayan sa DTX.
20: Sa isa ka adlaw,
19: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
20: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
19: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
17: TTX 500 Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
14: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka.
17: Food supplement for men.
35: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo ang
14: DTX 500.
17: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
17: DTX 500.
36: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid!
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Singenta.

0: subong na season.
1: Proteksyon VIP para sa KLK na VIP.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gitmi interval sa imong mga pagkaon? Tumining pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Hindi lang carots, mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Si Dok, asa ko, tani nga kung magkaon kumalot, hindi ngintayon ang akong nulos.
8: Sala ang tulos yun. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Kasi hindi nga mabala ni mga flowers na naamong po ba yun?
3: Maedukar ka pa.
9: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ka B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Nagasuprayer ka ba sa migraine? Inablang uay patay, sakit sang ulo mo. Hindi, duway ka na sang, doon din na makuha sang mga pain reliever. Uy, basi bala kulang ka lang na sa imo nga antioxidant sa lawas. That's why ga manifest ang kakulangon sina sa imo ulo. That's why dapat mag DTX 500 ka, try nyo blaka on permi prutas. I-limit nyo ang mga food nga nag-trigger sa inyong migraine. You take DTX 500, tistingin nyo, masolusyonan ang inyong migraine. Ako si Jean Paul Hineroso, padayon nung takaroon istorya, ining mga sikreto nga maglawig imo kabuhi. Nagligad, istoryahan naton. It's all about, i-check mo regularly ang imong blood sugar, kag imong blood pressure. Ano pagid karon ang tatlo ka mga sikreto, a good, no? Nga maglawig aton kabuhi. Kaupod din sa nung karong nga diskusyon si Dr. Miloy, ang amon CEO, ara man si Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Sulweta.
10: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalabati. Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na inyong mga paborito nga mga suplemento. DTX 500, Daytribayo kag Mighty C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sa aton pagpadayon sa paghibalo sa mga sikreto, agud maglawig imo kabuhi. Tunanta ang tatlo ka mga butang nga dapat hagan-hagano na to ng paggamit. Ano bala ini tatlo, Dr. Mil, ka mga bagay nga makahatag sa hindi maayong epekto sa atong lawas kun masubrahan?
10: Damo ni na kay balo, Sir GP, pero pawalaan lang. Damo ni ang guilty, pero daw sa wala lang. Pero maabot ang panahon, sukton kay gid sa imo pag-aposar sa sining nga tatlo. Pinakauna gid, Sir GP, sa listahan mo ang asin.
5: Ay!
10: Asin lang, Sir GP, pero ang pagsubra-subra ang kadamuon sang asin sa imulawa, sigurado, tiblati ang topaan mo eh. Hindi ang pwede nga magresulta sa enlarged heart, mahabog imo karason, migraine, heart failure, high blood pressure, even kidney stones, kidney diseases, osteoporosis, stomach cancer, kag stroke. Mayo kung nakaditex, may bandod kag may tisini, kay pag gusto ka inom damo, no? The more nga damo, or the more you take DTX 500 kag may tisini, the more ka nga makabenepisyo.
5: Pero paano makahalit ang asin, Dr. Ramil?
10: Ang chemical composition sa asin, Sir GP, among sodium chloride. No? Ang sodium sini, ang component, ang nagatiner sa lawas for 2 to 4 days.
5: Ay, kalawig.
10: Bago pa man ini mapagwa. Mas madasig ang pagpagwa sa asin sa lawas kung tinda mo kainom tubig eh. Nag-exercise ka, gakaon ka prutas, utan. Kag, of course, gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang problema abi sa sodium, Sir GP, once nga ma-detect sa lawas ang iyang presensya, ang lawas ang magahold sang madamo nga tubig nga ginomo agud ma-flush out ang sobra nga sodyum. Ini ang nagresulta sa pagdamo sa imong dugo, pagtaas ang imong blood pressure kag ini ang nagahatag sang stress sa imong heart kag mga kaugatan. In short, mag high blood pressure ka kun pala kaon ka asin. So dapat inom gid ka DTX 500 kag may TC agud nga magbakod ang mga ugat mo kag mga organs mo.
0: Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milig sa tagoay.
0: Wala sa panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
11: DC kuno DC.
5: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19 na.
11: Ah kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentin kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
11: Oh, maligo, good basic.
0: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kontinto si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500! Kano nagpuyo sa uptown barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginibatya ko sir ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya poson gag sa ako niya baywang pagka bati namon nga may DTX 500 sa primero katatlo sa subong kaduanan.
5: Subong kamusta?
12: Oh ay niko ginibatya maskin gamay.
5: Anong mabal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
12: DTX 500 lang ang mugid na ang makaayon sa aton.
13: DTX 500.
5: So asin ang una, ang ikaduwa Dok Ramiel nga likawan dapat ang sugar.
10: Yes.
5: Ini ang number one nga killer. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang added sugar, ang ginalinan sang imo madamo nga balatian from the simple inflammatory diseases conditions to diabetes, liver failure, chronic kidney disease and cardiovascular diseases.
10: Pinakalala na kung palaparat ka, palatamis ka pa.
5: Tayo ba?
10: Updon ko na lang sa pag-explain sir JP ang katatlo nga dapat nilalikawan, ang starch. Kaya mo man lang na ang kategorya mo, ang sugar kag starch, they are all carbohydrates. Abin nyo, kaya wala ka mo gakaon mayo tamis, wala ka mo gagamit kalamay, wala ka inom soft drinks, okay na. Kung pala kaon ka tinapay, noodles, bihon, pansit, tinapay, no, which are all starches or harina, mataas man japon ang imo nga blood sugar.
5: Correct.
10: Magka-diabetes ka man japon. Ang sobra nga pagkaon sa harina, kag added sugars, amun mo, tinapay nga tamis. Amun na, starch plus sugar. No? Ang nagapataas ang risgo nga magka-diabetes. Dumduman ko sa nguna, kung hindi tuyo ang imo isudan sa kanon kay pigado, kalamay.
5: Kalamay.
10: Starch plus sugar.
5: Oh.
10: So, ting sobrang nga kaon sini, ang risgo sina, no? Diabetes, heart disease, fatty liver, kag sa pagkadamo nga balatian nga posible magresulta bangon sa mataas nga gito ang blood sugar levels. That's why importante nga mainom gi ka DTX 500 kag Mighty C. Biskan pa ano, kung ang imo bisyo palakaon starts plus added sugar.
14: Bungod sa rashes,
15: mag DTX 500.
14: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
15: DTX 500.
14: Bakal na sa mga butika.
5: So dapat magaganahagan sa pagkaon sang 3S ha, tatlo ka S, salt, sugar and starch. Ara gid tod ang halit no nga sanamit. Namit gid ya ang may gusto nga sin sang salasay. Mas namit man ang kape nga tamis sang salasay. Kag mas namit ang cake kaysa kamote.
10: Correct. Kag sa party-party mga birthday, di ka kita kamote, Sorbia. Cake na yan. Ang permi ko balagi na sulit-sulit nga tagline, Sir JP. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Amunin siya ang buot silingon. Halong kita sa pagpili sa ginakaon ta, no? Pinsara. Pinsara na kung makahalit ba o makabulig sa lawas, no? Ang pag-angkon sang diabetes will take years to develop. At least 10 years, ha? Nga busar mo sa lawas. Ang pinakamayo ngay moon, ti wala pa ka mag-diabetes, wala ka pa magka-cancer, wala pa ka ma-stroke, wala pa ka pa may blood. Inom ka na, it takes 500 kag may tisti, no? San o ka may inom? San o pintahan ang tubo? Before pa magtuktukon ang tubo, pintahan mo na. Amo mo na sa itong lawas, before ka pa magbalatan, inom ka na damo sang power combination sang gitawag DTX 500 kag may TC, no? If sobra na isa ka dekadang imo pagusto sang kaon sang kalamay tinapay soft drinks kanon maasin nga pagkaon base borderline na ng sugar mo.
5: Oo.
10: Hindi na pa hindi man uli ang tanan. Likawan ang sobra nga pagkaon sang asin, kalamay, starches, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggot kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: Istoryahan tang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sang DTX 500 kag may tisi sa aton lawas. Ang allergy, ang isa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally hindi man harmful sa lawas. Ini ang isa ka matawag overreaction, abnormal immune system response. Usually, gatukan man lang ang allergy kon nagmango ang imo immune system kun si Dr. Ramil pa. Kay kun healthy ang imo immune system, hindi ka man magka-allergy. So dapat inom gid sang DTX 500 kag may TC kada adlaw agud makorek ang nagmango mo nga immune system.
10: May ginatawag bla Sir JP nga status asthmaticus. Ini ang isa ka medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation. Kun diin mayara sang hypoxemia, hypercapnia, or ini ang sobra kadamo nga carbon dioxide sa imudugo. Bangod sang hypoventilation or hindi makaginawa sang husto. Yang sunod sina sigurado Sir JP, secondary respiratory failure.
5: Wow.
10: Te, simple lang man yang management sang allergy Sir JP, inom kadlaw-dlaw sang food supplement nga makakorek sang imo mango nga immune system. Ang mighty C bilang alkaline nga mighty, vitamin C, no? Either mighty C or pure C, ang magnagabulig nga tadlungon ang imo nga nagamaoy nga immune system or nagawild nga immune system. Subong man ang pag-inom sang DTX 500 sa kadaadlaw nga amo na ang magpugong nga hindi magdamo ang free radical sa imo nga lawas.
13: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500.
17: May allergy man Sir JP nga nag-epekto sa aton nga mata. Ini ang ginatawag nga allergic conjunctivitis. So ini ang isa ka sa isang eye inflammation bilang allergic reaction sa mga allergens bala Sir JP kang isang pollen kag mold spores, no? Ini ang nagaepekto sa conjunctiva, no? Kag or tissue nga nagatabong sa imo eyeball o bilog gid nga mata Sir JP, no? Nagabulang mata.
10: Bula na katol.
17: Nagkatol, nagaluha, nagahubag.
10: Gahabok.
17: O nagahabok. No? So, tandaan ta. No? Nga ang allergy, amo ang overreaction sang imo immune system. No? So, ang adod lang nga pag-inom sang DTX sa 500 kagmaitis, makabulgid, no? Sang dako. Sa pagtapna sang allergy, paagi sa pagkorek, sang abnormal reaction sang imo nga immune system.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: The worst form of allergy is anaphylaxis, no? This is the most severe form of allergy. It is the potentially life-threatening, no? Ang basing ibang nga tao, nga ano kakatabo. Once you are in an allergy attack, no, may hives ka na, no? Gadula ang ginhawa mo because ga-increase ang imo antibodies caused ng IgE. IgE does not only lower your blood pressure, that's why bigaw ang delivery sa oxygen, gapakonstrict pa ni sa imo mga sa imo lungs, no, kabulayan ka maginhawa. That's why it's really dangerous kung amo ni klase nga allergy ang matabo sa imo. That's why ang antioxidant therapy is really essential. Why? It limits the inflammatory reaction of the body sa allergen. Sakto-sakto lang. Dapat mag-react man ang body po sakto-sakto lang. Taking DTX every day and Mighty C basically help you fight this kind of dangerous allergy.
10: Amo nang rason nga ginom gigo Sir Boy sang ano? sang DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw. No? Tagdamo pa na, hindi lang isa. Tagpulo kad adlaw.
18: Grabe, no?
10: Ha? Mm-hmm. Oh. Panigurado na ya, safe ang mga para safe aton lawas, sir boy. Trillionis bilang kadamuon sang silulas lawas ta nga nagakinahanglan protection. Imagine na trillionis. Oh, na imim noon isa lang kabilog, ite. Mm-hmm. 37.2 trillion of cells ang dapat bantayan sang antioxidants. Amo na nga nami tulog ko, no? Bastante antioxidants ko, no? Kun may balatian gid man ti dasig lang makarecover sir boy bangod sa bulig sang DTX 500 kag Mighty C. Permanente pa na nga ginadetox ang imo nga dugo, tinluan ang imo atay. Ano pang ginahulat nyo? DTX 500 kag Mighty C layo ka sa allergy sa baga. Mm. Sa

0: Ang ilong.
1: Ay, hindi ka. Ang Clinica Diofresh, ang deodorant na may VCO. Ang VCO nga ginapatay gidya ang gatuga.
2: Makagaw mo lang ng gapabaho sa kan mo sa imo nga ilong.
1: Correct.
2: Santon Plus Herbal Soap, kan siyempre, Sir Boy.
3: Clinica Diofresh, mga hamot kita. Pero may
2: nalagi na kong bayan, no?
3: Kagadad lang, Sir Boy, pero may silaga pang api, ah.
1: Correct, no?
3: DTX sa coffee mix ang ginagamit ni Atty. Viloria.
2: Gapanghagad. Gapanghagad sila pang api. Even Mayor May, ha? Mayor May. Kag si Mayor Duff, Pramityas, ang inubaan. Paborito, gin nilang one.
1: DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix, kag DTX Premium. Ang ginahimo ganin la, Sir Boy, ginapugaan pag ginanla ko an
1: duwa di ba yo
3: may bulletproof coffee ka na
1: ang ginatawag niya DTX premium coffee may ergothionine from gano mushroom, that's why ga bulig ini himo sa mga higko sa imo lawas, no, kung may mga extra ng mga oxidated ng mga antioxidant ginapanghimos ni gina revive liwat with the help of DSE nga alaman sa DTX premium coffee.
2: Te, wala sang iban nga healthy coffee, Sir Boy. DTX Premium. DTX Coffee Mix. Amunang paboritong nga ginainom ni Mayor Mike at Mayor Duff Reliquias.
1: Uy, good morning da sa mga atong mga...
2: Ay, Ma'am Marvick Daklan sang La Castellana. Pangapina. Ngapinat kita sang DTX Coffee Mix. Siyempre, sa mga Sikan District sang Capiz, ang paborito nga banyos ni P.D. Jules Gustilo. Wala sang iban, Sir Boy. DTX Herbal Oil.
1: Ang kapang masalaman siya, Pelmin, no, po si Engineer Albao, yung may sikrito pagid, may balon nga extend. Para nami pagid ang blood flow, kung nami mo blood flow, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients sa imo cellula. Ang nami man ang paghimos sang iya ininga basura. That's why nami ang imulawas. May side effect pa. Bakod ang central stand. Bakod ang flagpole. Ah, bakod ang bako.
2: Paborito sa mga tropa.
1: Oo, paborito sa mga tropa na, no?
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
5: Kamusta nimo na ibawaan na kay diabetes?
4: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sa mga dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may inong sugar?
4: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na dyan na ko nga nindot kay imong paminaw sa imong lawas.
6: DTX 500, Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
7: Ako na lang isabi kay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magpuon sakit kay akong ulo. Ti inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
8: Pag subong ka nami sa akong paminsara.
6: May TC pamalit sa mga butika. May TC Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako gali siya rin. Nagtanto sila yung isang nagigad. Kisakit siya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang May TC Alkaline Vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kwadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa May TC.
6: May TC pamalit sa mga butika.
10: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Makatot sa aton main topic, no? Kabalo ng tatanan nga andito.

0: Ibayo gaamlig si imo kung tatlang kaso ubo si Pon Kagilanat. Ba't kabalo pala kamo nga ang Ditribayo kampiyon para sa imo atay? Subong nga adlaw tundanta, paano ba si Ditribayo makaamlig si imo liver? Ang atay mo, number one, gininga siya ka-absorber kung pala-shot ka. Pala-inom ka ay atay ang ka-suffer. Pala-inom ka sa mga synthetic na mga bulong, ang atay ang kasuffer. Kung plainom ka sa mga plakaon ka sa mga matamis, sa mga maasin na bagay, ang atay gapon ang kasuffer. So subong adlaw, ano bala Dr. Ramil, ang maubras ang Ditribayo para si imo atay?
1: Kung palainom ka Ditribayo, biskan gapahuway ang imong nga organ, especially imo atay, ginatinloan sir boy, ginaprotektahan. No? Biskan gapahuway, bisinga po wala lang ang atay mo ginaprotektahan. Ti nabalaan man ato nga ang atay, imagine ba 500 ka function ang iya maubra.
0: Kudumdamo.
1: 500 function.
0: 500.
1: Imagine ti
0: pilyado kang amo ni 500
1: kung function. Isa-isaon ko lang kung isa-isaon mahal bayad sir boy. Mahal na bayad. Ti imagine ba ang imo nga 14 pesos nga inom nga Ditribayo i-divide mo sa 500.
0: Ah, bayad na bayad ang 14 pesos.
1: Sobra nga bayad nga bayad. Imagine, tiibalaan man ato nga ato atay, sigurado amo ni kung walang atay guro dugay na tanga patay.
0: At patay kada yon.
1: Amo ni ang segregate sa mga toxin sir boy mo, no? Ginadetoxify niya, ginasegregate. Ops, kareya, haboy ta ka. Ops, di na ka magkanto sa kwan ha. Sa dugo kay mahiluan ang akon kwan, akon boss. Amo ni kanami sa ano, siya nag-inspect, ginasegregate niya, ginadetoxify niya ang mga pagkaon, ginainom mo before niya gamiton. Ang nakanami lagi sir boy, kung protektado ang imo atay gamit ang Ditribayo, kung ginatinloan ang imo atay gamit ang Ditribayo, ang imo atay gina-activate niya iyang enzymes, gina-store niya ang mga vitamins kag minerals nga kinahanglanon, kag ginapagawa niya ang tanan nga higko sa imo nga lawas kung naka-Ditribayo ka.
0: Correct. Ang muna kakampiyon sa Ditribayo, Doc Sam.
2: Yes, so kadadlaw kita nagakaon, no? Ang iba nagainom sang bulong, kag ibang nga sinabuhin nagainom sang alcoholic drinks. No? Mm-hmm. So sa sina nga lifestyle naton, ang aton nga atay, tama gid ka
0: workload.
2: No? Tama siya trabaho, basta
1: sobra nga,
2: oh, obra. Si, ang matabo sina sa aton nga atay, pwede maguba tungod sa ginatuwag tama kadamo nga free radical nga nagasulod. Siyempre, pagkaon naton, makombine ang ginatawag glucose kag oxygen, no? Magresulta sa ginatawag oxidative stress tungod sa ginatawag free radical kag pwede nga maguba ang selula sa aton nga
1: ang point sa nandok sa the more nga damo obra si atay, the more nga damo free radical sang iya produce. Kaso lang kaya ra ang Ditribayo may upod man nga antioxidants, kaya niya nga man-neutralize, kaya niya ipagawa ang toxin.
2: No? So ang Ditribayo maga-proteher gid sa aton nga atay batok sa ginatawag liver toxicity, halin sa ginakaon naton ginainom nga bulong kag sa mga alcoholic drinks nga ginainom ta sir boy.
0: Halungan ta aton atay, kung guba ni mo atay, nag total shutdown ni mo atay, you only have 1 to 2 days nang kung wala kay emergency treatment, no? That's why ang atay tayo importante. That's why ang Ditribayo ara git permi sa imo bulsa, ara git mo sa balay, kay pindi lang ni sa tangkaso ubo si on ikaw ginaprotektahan, no? Pati ang imo atay, kay ang atay ta ha, hindi lang sa ilim noon gasuffer. Gasuffer man ni kung palakaon ka man sa mga matamis ng mga bagay, mga cakes, mga tawag sa gani, mga pastries, ano pag yun, mga ice cream, even soft drinks, no? Gamat-amat luya ang imo atay nga aga develop ang tambok sa imo atay. Once matabunan tambok ang imo atay, hindi na ini maka-function sang sakto. That's why ang Ditribayo kampiyon gid, ang Ditribayo may medium chain triglycerides. Ano ginaobra sa medium chain triglycerides? Ginapadambo, ginapadasig ang imong metabolismo. Kung dasig ang imong metabolismo, mangita ni sources ang imong lawas sang iya i-feed sa iya ano metabolism. Kwaon niya na mga tambok sa imong atay and will use it for energy kung ga Ditribayo ka.
1: Te, so amo na ka amo nang bintaha, no? Mga benepisyo nga pwede nimo makabulig sa imo sa no sa Ditribayo. Now, siyempre ka baluman ta nga may mga antioxidant ang Ditribayo because of the extra virgin coconut oil. Ang isa na daan, ang gitawag ferulic acid. Kaya gina-reverse niya ang oxidation sa glutathione kag vitamin E.
0: Uy, wow.
1: Kaya pa niya i-recycle, sir boy. Para lang magamit sa imo atay kag makabulig man sa iyang function. So, amo lang nakanami kung palainom ka Ditribayo because of the ferulic acid. Tapos, ari pagid, another antioxidant nga makita mo sa Ditribayo, sir boy, is gallic acid.
0: Uy, kampiyon, no?
1: Di gina-inhibit niyang madali madamage ang imo nga kwan, ang imo nga atay, no? At the same time, this gallic acid kaya niya ma-prevent ang gitawag cancer formation sa imo atay because ang gitawag niya nga properties anti-neoplastic properties.
3: D3Bio with Physio.
4: Ang ko si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa natumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
1: Kung pala inom ka D3Bio, adlaw-adlaw, layo ka sa, hindi dali magka-cancer imo atay.
2: So namin yung gallic acid, sir, boy, nga sa D3Bio, kay amon yung sinatawag free radical, may ara sa sinatawag free radical
1: scaffolding
2: properties, mga panghimos ka, may ara man sa sinatawag anti-inflammatory
1: para
2: properties.
1: Para hindi magubag yung atay.
2: Hindi magubag ang atay, no? Kag ang gallic acid, manami ni sa importante gini sa aton nga atay, especially kung pala inom ka sa mga parasitamol.
0: Uy, alin na sa mga
1: pain reliever abuse.
2: Pwede magubang at ang aton nga atay, pero nami lang kaya naka-D3Bio kita, kayang-kaya proteksyonan ang aton nga atay batok sa sina nga toxicity, no? Gikan sa halin sa ginatuwag parasitamol. Kag nami pag-sir boy, kaya ang medium chain triglyceride halin sa D3Bio, hindi na inapag-store sa aton nga lawas niya, no? Sa aton nga atay kundi gamiton as energy but silingon hindi kaya magka fatty liver basta naka D3Bio ka, sir boy.
0: So ikaw kung ikaw pala inom, no, pala inom ka ay kanan lang may D3Bio kay dadlaw kung ang sports mo shot put, no, shot kay put sa mouth ang ilim doon, ha, kanan lang may D3Bio ka putiktahan ng aton atay amliganta, no, mag D3Bio ka kay hindi lang sa trangkaso ubos ipon ikaw amligan sa D3Bio kontra sa cirrhosis and liver disease. Ara man ang D3Bio para sa imo. Okay, makatunta sa aton health benefits.
1: Extra health sa mga extra health benefits.
0: Damo pa.
1: Hindi lang amo, hindi lang atay ang tinloan, hindi lang atay amligan, hindi lang atay protektahan, kundi damo pa nga mga benepisyo nga kaya nga mabuligan sa imo nga atay. Ariay, ti kabalota nga puno sang medium chain triglycerides ang D3Bio. Di kay siyempre may ang ato nga D3, sir boy, may BCO.
0: BCO.
1: Ang ato nga BCO may D3. Pero ang inyo D3 wala BCO.
2: Boko lang.
1: Kag ang inyo nga BCO wala po D3. Ara lang sa gitag D3Bio. Tining MCT, mga medium chain triglycerides, ginanag-stimulate ni sa sir boy kag nag-support sa gitawag hormone production. Upo na daang imong gitawag appetite controlling hormone sa taas leptin, ghrelin. Importante ni mo kay san o kapuntaton kaon. Kay basin din nakabla pontaton ka namo nang rason nga gatambo ka, no? Sano ka pag hambalon nga gutom ka na, makpwede ka na makaon. Sano ka hambalon nga busog ka na. Siya ang ga stimulate, ga control, kag ga support sa gituag ini nga mga klase nga hormone. So that's why ang mga pala inom D3Bio hindi basta-basta nga magtambok. Nga tungod kay kontrolado, sir boy. So kung hindi ka magtambok, hindi ka maabot sa punto nga overweight and obesity, tilayo ka sa hypertension kag diabetes, even cancer, sir boy.
2: Yes.
1: So inom-inom ka lang D3Bio pero ano, hindi ka magtambok, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi kaya magka-high blood. Amo na ang binta kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3.
0: Uy, layo sa ospital.
2: Yes. Luwas nga ginapanamin yung aton nga sa tighty hormones, sir boy, nga muna nagkakuhit sa aton nga brain, no, para maguntat ka kung busog ka na, no. Ginapanamin naman ang aton nga insulin sensitivity, sir boy. But silingon, hindi kaya magka-diabetes. Okay, syempre, once nga naka-D3Bio kada adlaw, gina-deliver gid ang glucose halin sa imong pagkaon sa aton nga mga selula. So hindi magatinder ang sugar, glucose sa aton nga dugo basta naka-D3Bio malikawan tagid ang balatian nga diabetes.
0: Correct, no? Ang D3Bio damo gid effect, damo gid positive effect, no? Lalo na kung ikaw gusto magpaniwang, lalo na kung gusto mo magamat-amat kalayo sa imo high carb nga diet, nga gusto ko naman palayo sa kanon, gusto ko naman palayo sa mga tinapay kay kabalo ka ga cause ni diabetes, dapat ang partner mo da D3Bio. Kay kung wala ka na carbs, dali ka na gutom mo, dali maglingin ang ulo mo sa gutom. Pero kung naka D3Bio ka, may ara ka medium chain triglycerides nga maghatag si mo pwersa, nga magbulig si mo para makomplete mo ang imo diet plan, ang imo pagdita. So, kung gusto mong magpaniwang, gusto mo layo ka sa diabetes, kag hypertension, mapdan mo na sang D3Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500. Ano
11: tumasol sa barangay
12: po? Ano ginabatsag mo sa
11: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
17: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
10: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog? How?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di ka bilog?
1: Ah!
0: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500?
11: Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
5: Extend! Supplement for men!
18: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500!
20: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto!
21: Hi, Dennis Juanes!
8: Matalong kag alerto nga paminsaron!
21: Hi, Dennis Juanes!
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
21: Hi, Dennis Juanes!
8: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: five Galingawanta.
1: Isa sa tong ka-eleksyon sa voting center.
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
3: Abi tayo, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani, kanto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why na kamo guupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, five Galingawan Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
5: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
10: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 mo na.
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imong blood sugar test,
12: ilatong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakapag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.

0: five galingawantay. Sa lawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
1: Oh, hindi na yung matuod.
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
1: Hindi gani ina matuod.
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Hey! Five! Galingawan time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
6: Ang VCO nga may D3.
7: Pabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
9: nga wala sa
8: plain D3.
9: Yes.
10: Caprylic acid.
11: Ang aton pian minginastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
9: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
11: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
9: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay, machins to mono laurin anay siya.
11: Oh,
9: then mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
11: Correct.
9: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
11: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert niya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research, no?
12: Wow, antivirus.
9: No? So, kung palainom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower to control the viral load of hepatitis.
9: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
11: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
9: Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
11: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role, it provides you instant energy.
9: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
11: Gapan na.
9: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masubrahan, madako buyon.
11: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sample, naghilanat ka, hinom ka D3 Bio.
9: Bilang suggest mo sir boy, every?
11: 2 soft gels every 4 hours.
9: Wow. May lanat ka na mo.
11: May lanat ka na. So therapeutic dosage na siya.
9: Especially ka nang wala nakagana kaon.
12: May energy Japon.
9: Energy Japon.
11: Ay, Japon energy.
9: Bulong pa energy pa ni mo.
11: Energy pa.
9: Ang D3 Bio.
11: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
9: Hindi mo sa plane nga D3. Amo na ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
12: Isli na ng plane nga D3.
11: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duwa ka capsule every 4 hours.
9: Correct.
11: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
9: Especially ang kabanglanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
11: Kayang-kaya.
9: Kayang-kaya, gina. Mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
11: Patap na yun.
9: Kabalo ka ang pinaka-dabes ng pagtap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report. Report.
17: Yari na mga ka-K5 ang pinaka-latest nga update sa dagabaring inyampang sa Palarong Pambansa 2026 nga ginawiyat sa Okon Gidayuat sa Agusan del Sur. Nagapabilin sa ikalimang pwesto ang Negros Island Region o kon NIR sa Palarong Pambansa 2026 medal tally base sa Las Nueves Aga nga datos sang hinampang. Sa subong nakakuha na ang Negros Island Region sa 7 ka mga bulawon nga medalya, 6 ka silver medals kag 3 ka mga bronze medals. Nagapanguna naman sa Gyapon ang National Capital Region o kon NCR na may 25 ka mga bulawon nga medalya, 15 ka silvers kag 21 ka mga bronze medals. Samtang nagapangadwa ang Calabarzon o kon Region 4A nga may 18 ka mga bulawan nga medalya, 16 ka silvers kag 10 ka mga bronze medals. Ginasunda naman ini sang Central Visayas sa pangatlo o kon Region 7 nga may 13 ka mga bulawan nga medalya, 12 ka silvers kag 10 ka mga bronze. Kagyara naman sa pang-apat nga pwesto ang Western Visayas o kon Region 6 nga may 9 na ka mga bulawan nga mga medalya, 14 ka silvers kag 10 ka mga bronze medals. Ginalauman naman nga madugangan pang numero sa mga medalya nga masingit sang Negros Island Region kag Western Visayas sa nagabarang ginampang sa Palarong Pambansa 2026. Samtang sa update sa patag sang basketball, ginlutos sang Western Visayas ang mga malampang sang BIRMM sa basketball secondary boys score nga 69-61. Bangod sa kadalagan sang Western Visayas basketball secondary boys, sulod na ang mga ini sa quarterfinals. Sa dugang pangabalita, daugman ang Western Visayas batok sa BARMM sa unang game sa quarterfinals sa volleyball elementary boys sa Palarong Pambansa. Sa set 1, nakuha ang score nga 25-10, kag sa set 2, 25-16. Rason nga halos natambakan sa Western Visayas ang BARMM sa quarterfinals sa Volleyball Elementary Boys sa Palarong Pambansa. Ginalauma naman na magasalida pa ang pila ka mga players sa Western Visayas, subong nga adlaw mga kakipay. Ang dugang nga mga updates kag information sa nagabaray ginampang sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, inyo mabatian diri sa K5 News FM. Tagbabasaan sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas, K5 Sports and Entertainment kag K5 News FM Philippines. Para sa Palarong Pambansa News Break, ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
18: Palarong Pambansa 2026. Unang narinig, unang nalaman. Dito lang sa nag-iisang kampiyon na radyo ng Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon!
19: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica
25: Sport
24: Biotics.
25: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
26: Dinakano ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
27: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
28: sa DGX 500.
26: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
28: Subong kamusta?
26: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapatsyag.
25: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
25: Mighty C,
30: mabaka sa mga butika.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng
25: na nagigid ako makabatsyag pang sakit. Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
32: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
30: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpang nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Mabaka mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
36: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
37: Pre, Tonyo, dahil musta ang bulang kape, pre?
38: Ah,
0: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
1: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka. Kagbabuwas ka. Garagapataas ang energy. Kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
0: Di pre, musta po lang kagabi, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
1: DGX 500.
4: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang akon acne.
1: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
30: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayat para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
5: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde kagyapon!
7: Ah, halin pa siyang... nalimtan ko na!
6: Maukita mo lang, nalimtan mo na! Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bago!
7: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero!
6: Hapos lang ni tandaan! NK313VIP sang sinjenta!
8: NK313VIP!
6: Protektodo sa ulod! Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
8: NK

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 13 minutos sa nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Webes mga kakifaib. Petsa 28 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo kinandan nga lagad sa sininga programa si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga nakalinyada nga mga balita. Tigulang pilason sa pagpanglabo sang iya sininga tupad balay. Pagpasaka sang kaso batok sa sospek nga naglabo sa tigulang, ginapanugyan sang punong barangay sa pamilya sa mga biktima. Kag Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro

43 degrees Celsius, mga Hakify, sa Roha City. Sa Mambusawa, 41 degrees Celsius, suno sa Tonsini nga Pagasa. Gani mag-inom gid sang bastante nga tubig para makalikaw sa mga heat-related illnesses, mga Hakify. Magpabayo sa mga panapton dira nga maligwa bala, mahanhan, hindi mainit, no, mga Hakify. 22 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Ang aton sininga ulat panahon ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon kag healthy nga kape, mga Hakify. Ang DTX Coffee Mix miara ini sang ampalaya o kona marguso, chia seeds and the sugar sugarcane extract powder. Amo ning mga kampiyon nga mga ingrediente sang DTX Coffee Mix nga makahatagid sa mga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas. Napamatud-an na naton ina, no, mga Hakify. Kung ano kanamit sang sabor sang DTX Coffee Mix kang mga maayo nga benepisyo sini nga mahatag sa aton sininga ikaayong lawas. Ginadetoxify sini mga toxins, no, sa aton sininga lawas para mangin healthy kita, mga Hakify. Ang DTX Coffee Mix, healthy kag friendly ini sa tiyan. Friendly man sa aton sininga heart, no, hindi katiya makabatsyag sang acidic kag palpitation unlike sa iban nga mga kape, mga Hakify. Gani diri na kamo sa healthy coffee, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: magpakapenas ang DTX Coffee Mix everyday mga Hakify. Para mabatsagan nyo man, kamo makapamatuod sa mga maayos sininga binipisyo para sa aton siningay kayong lawas. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga ang clinic diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag available man online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifay ba.
1: 11 Mbps Darren Salomeo Hanson.
0: Bianti 4 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Good morning sa aton sini mga Facebook live viewers. Nagamonitor na si Ma'am Ria Ombas Kalinaw. Mayong udto sa imo. Kag kay Ma'am Leia Bitita Martinez. Nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad kag kay Capis Adventurist Vlog. Dira sa may banwas ang dumalag. Thank you gid. Doy Arthur, mayong udto ka K5 Darren watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capis. Good morning man, mayad man nga pagpamati dira kay Tyro Dicata sa may nagba sa kwartero. Kay Doy Warren no sa may sitio proper kag sa tanan nga mga listeners naton. Nga nagapamati no dira sa may banwas ang kwartero mga kakifive. 26 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga ang aton nga sini nga mga balita, mga detalye sini. Iban pa nga mga impormasyon. Subong man inyo sini nga mga greetings. Ato ni nang abalikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix
8: ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin, salamat. Get DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
13: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men.
15: Gawa sa maca,
16: isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
15: Siyempre, naka-extend ko yan.
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
13: Yeah!

0: TGX 500
1: Mabahal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
7: 11 Mbps.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-5. Unahon nato ning update sa natabo nga pagpanglabo o kon insidente sang pagpanglabo. Natabo ini kay inapas ang kagahon sa barangay Dinginan sa Urban Sitio Puntod. Isa diri ka tigulang ang ginlabo mga kaki-5. Samtang ang ginatudlo nga suspect iya malang ni nga kasilingan o kuntupad balay mga kaki-5. Ibalo na to ng update kag detalye sa sininga insidente. Kaupon na to sa line number 2 si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Wala sang anuman nga record sa ilang barangay. Kaki-5 na rin ang lalaki nga ginatudlo suspect sa paglabo sa isa katigulang nga babayi nga ginkilala kay Derna Fidalgo, 63 anyos, sa Urban City Upuntod, Barangay Dinginan, sining siyudad. Sa aton sini nga pagpakigangot kay punong barangay Iluminado Coros, ginpayag sini nga sa iya ihibalo, nagsugod lamang nga naglain ang batasan sang suspect nga si Roger Azuro matapos nga nahulog ini sa iya ginaobrahan nga establishmento kay naibaluan nga isa ini ka construction worker. Naibaluan man nga base sa pamilya kagkakilala sang suspect, nagapanglagas ini sang binangon pananglitan nga indi mahatag ang iya siniya nga ginapangayo. Suno sa kapitan, anay naman nga ginatudlo ang suspect nga si Azuro sa pagpatay man sa iya sini kaugalingon nga amay kun sa diin ginlabo sini ang liog kagintago pa sa septic tank. Naglaom karon ang punong barangay nga kuntani mapungkuan kag mangindesidido nga magpasaka isang kaso ang pamilya sang biktima agud nga indi na makahalit pa sa iban nga mga barangay. Yari ang kabahin sang aton nga interview kay punong barangay Iluminado Coros sang barangay Dinginan sining siyudad.
3: Kaya pwede mo mga istorya sa amon kung ano ang background sa ito ni Roger Azuro.
4: Ang background sila ni Roger, no? Daw, kapot-abot sila mga galayan niya ulo. Kaya ang iya sinilalinan sila nga man naglayan ng iya ulo, nahulog ina sa building na dinubra niya, ma-construction worker niya sa una. Karon, nag-abot-abot ng nagalayan niya ulo. Kaya amoy na siya sa nagliligan, nga matinuwi kamoy na siya nga ang nagpatay, ginpataya iya takay, tapos gintago iya sa puso ni Dro. Nakakibot lang nga ko ginaaga ng batihan ko sa balita nga may ginlabo naman sa komunidad sa Orban, sa Sitio Puntod, kag isa ka babae, senior pa.
3: Sa inyo
4: din
3: nga barangay ta, ano ang record
4: niya sinasabi? Ay, sa diri nga ginareklamo diri sa barangay, waay, amula na yan ang batian amon. Nga, katapusan niya diri nga record amon na sa ang nagpatay si Amay. Nga, dintago niya sa puso ni Dro.
3: Wala ba na sinabi na nagamahoy-mahoy or nang,
4: no? Daw ay magkukabati sa inyo na pa-record niya nagamahoy.
3: Nalagyan kong doon sa gapanglagas saya. Ginambal sa mga tao kapag langgas sa isang pinakon.
4: Buti ang kwan niya malang daguro, ang iya malang ang mga pamilya. Ang iya ginatupsan, kaya man siguro, basi ko na, no, ginaakigan sa dapangano, wala tayo kay Palo, na gina, simpe kay inyet mga ulo mo, kaya diferensya ang anahin mo, ulo.
3: Pero sa natabo ko pa, nag-respondi abito ang barangay,
4: Sa ano nga natabo? Ay, kaya last dose ko nito kagaon. Ano pa rin responde sa barangay ito kaya last dose na kagaon.
3: Pero nakabisita kita dito sa pamilya?
4: Sa Subong. Ay, wait ako rin ikabisita. Paano ko makabisita? Kaya pagbuktaw ko lang, damo na po yung problemang inatupag rin sa mga tao sa barangay. Pag-abot yun, pag-ulang ko kaya katapos, susingin yung usay, usbabaw.
3: Ang ato na lang
4: ang mensahe ko lang da adra sa pamuluyo sa Sitio Puntod. kan ini nga tawo nga nagkatabo yan ta kasi kon makagawa naman yun eh kay kasi hindi naman nila pagtastaran siya tikam-takam na kamo kung maubog sa kani bala niya naman eh abatasan nga moments mo kay malo kani mag-aluandam lang kamo kay maayo gani sini sa biktima yan ta tastaran niya na yakiya para hindi nakagawa ha wala nang inahin niyo kuda sa inyo.
2: Nabatian kay Kefab Darren si punong barangay Luminado Coros ang barangay Dinginan nga sa karon nakahunong na ni sa karsel ang suspect samtang ang biktima nagapabilin pa sa ospital para man sa nagkaigo nga pagbulong. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian ng mga ka-K5 ang gindulong nga report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes angot sa sining insidente sang pagpanglabo ko sa din na isa diri ka tigulang kon senior citizen nga babayi ang biktima mga ka-K5 nagapangidaron sa 63 anyos kagang ginatudlo diri nga suspect ilaman lang ni nga kasi Mario Man 45 anyos kag may record na ni gali mga ka-K5 sa mga nagliligad nga tuig nga amo man ni ang nagginlabo ya man ang yasini nga amay mga ka-K5 no na siya gid mismo ang nagpatay siya amay sa tuong tuig 2018 nagginlabo ya man sa liog kag gintago pa sa puso ni Gro mga ka-K5 so padayon pa ni karon ang investigasyon sang kapulisan mga ka-K5 kung ano bala ang ginhalinan gid sini no mga ka-K5 kay ti si base pa sa panaysayo ni punong barangay Iluminado Coros gabot-abot giba ni ang batasan sining suspect mga ka-K5 na ti amo na gani no nagapanakit kaya natabo ka ina sang kagahon na masarado na isang kudal ang ining biktima kag naghapit ni o konpersa nga nagsulod ang suspect kag ginlabo ang biktima mga ka-K5. So padayon ni karon nga nagapaayo man sang pilas ining tigulang nga naigo sa tuong nga kamot gid niya. Matapos ginlabo sang sining suspect mga ka-K5. So sa subong ongoing ang investigasyon kag ngaton sining nga kapulisan no magahatag mangani sang update. May kang tanan sini no subong nga udto nga padulugan man karon sa aton sini nga mga kaopdanan mga ka-K5. Ang development sini kag update ninyo nga tutukan diri lamang sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Yan 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad ang mga ka-K5 subong adlaw may ara no sang cash relief assistance distribution nga hiwato no dira sa may Arnaldo Boulevard sa may SM City Rojas kwaon man naton karon no ang update may kang tanan sini kag sa nagapadayon sini nga distribution no mga ka-K5 para naman ni sa mga TNC and TNVS drivers diri sa Western Visayas. Asa idalom ni siya sang AX program sa aton sini nga DSWD. Ibalo naton ang sitwasyon dira subong. Sa line number 2 kaupon naton si ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa report na please kami na.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ginbisita ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang headquarters ng 79th Infantry Battalion sa Sagay City and 15th Infantry Battalion sa Banwa sang Kawayan sang Mayo 23, 2026. Agod nga personal nga pasalamatan kag pasidunggan ang mga tropa bangod sa ilang contribution sa pagtapna sang insurgensya sa Negros Island Region. Sa iyang pambisita ka kay 5 Darren, ginpabot siya ni Teodoro ang pagdayaw sa kaisog, disiplina kag mga dedikasyon sa ang mga soldado sa pagpatigayon sa focused military operations, intelligence-driven campaigns kag community support programs nga nagpaluya sa mga nabilin nga miyembro sa communist terrorist groups o kon CTG sa Negros. Sunyo sa secretary, nagapakita ang mga kadalagaan sang tropa sang padayon nga pagpangabudlay sang Armed Forces of the Philippines sa pagpanalipod sang komunidad, pagpreserbar sang kalinungkag pagpasanyog sang kaustuwagan sa mga lugar nga anay apektado sang kinagamo. Ginkilala man ni Teodoro sa K5 Darren ang mabastog na koordinasyon sang lokal nga pamunuan kapulisan kag iban pa nga mga stakeholders nga nagbulig sa pagangkon sang karigon kag progreso sa rehiyon. Madumduman gani nga naka-recover sang pila ka mga high-powered firearms ang tropa sang 79th kag 15th Infantry Battalion sa separado nga engkwentro batok sa community terrorist group sang Abel de Senueve kag Mayo 16, 2026. Samtang nga, nagpahayag man sang pagpasalamat si Major General Michael G. Thompson kay Teodoro bangod sa iya personal nga pagbisita sa mga unit sang 3rd Infantry Division sa Negros. Sunod sa iya kakipag na rin, dako ini nga inspirasyon sa mga soldado agod nga padayon nga magservisyo para sa tayuyon nga kalinong seguridad kag kauswagan sa NIR o kon Negros Island Region. Samtang sa pihak nga bahin, arestado ang tatlo ka mga individual sa anti-illegal gambling operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan sa Pilar Municipal Police Station sa Pilar, Capiz. Ang nadakpan na Musanday alias Lim, 64 anyos, alias Beth, 53 anyos, kag alias Lisa. Sa impormasyon nga o kung sa impormasyon nga ato nakuha nagikan sa Pilar Municipal Police Station, ginapayag na rin nga nagapangatubang ang mga inis sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kanining anti-illegal gambling law. Kagdugang diri na aktuhan sa mga operatiba ang tatlo nga naghahampang sang tong-it kag nagapusta nga wala sang otoridad gikan sa layir. Na-recover naman sa ilang posisyon ka kay Pagdaren ang 44 kabaraha, mga sensilyo nga nagabalor sang 75 pesos, kag duha ka plastic nga lingkuran, isa ka mantel kag isa ka folding steel round table nga ginmarkahan bilang ebidensya. Gindala ang ini o kung gindala ang mga ini kag ang mga na-recover ng ebidensya sa Pilar Municipal Police Station para sa nagataigo nga disposisyon kag pagpasaka sang kaso. Report, report para sa pag...
0: Bali, kumusta K5 Broad ang cash relief assistance sa may dira sa may isamang kamol sa Boulevard sa mga Grab drivers naton, la mga delivery riders wala pa nakaumpisa.
5: Kasi pa diyan no sa tama sa tubong ari ako diri sa may SM no diri sa may Boulevard kay bangod nga tubong adlaw ginapatigayon ang pagpanagtag sang 5,000 pesos cash relief assistance kada isa sa 415 tanan ng mga TNC and TNVS drivers sa probinsya sang ng mga tinakda alas 11 kakipag darin nag-umpisa ang ininga pagpanagtagman. Kag madamo na sang nakabaton diri sang among cash relief assistance na gikan sa atong sinig gobyerno pamaagi man sa DSWD. Kagaman ni kanyang ilang mga pahayag tuman ang ilas ni man nga pagpasalamat ito kung gani makapahaganagan inin o kung makabulig na inin sa ilang man nga galasyosan sa pang-adlaw-adlaw. Apisar bala nga gamay ang among kantidad 5,000 kasi pa darin pero kahit makabulig na kung inin sa, para sa inaya ang among man nga balor. Pero ang panawagan sa atong sinig mga drivers para ganyan nga makabenepisyo ang tanan na no? Paano buon ang presyo sang nagkalain-lain man ng mga gatong na ginapangtugong sa pansaman sa mga salaksyan na kakaisadaan? Kung sa sinigalik nga naibaluan ang transport sector ang pinaka-apektado diri sa atan sa Pungsod, Pilipinas, umpisa nga naglupok ang kinagamo sa tungas ng Israel, US, kag Iran sa tong February 12 na kakaisadaan darin. Ang managaling nga si, kasunod sa to, nagsalalaka ang presyo sa mga balaklon sa atong siniman nga merkado. Hindi lamang sa merkado sa Pilipinas, market gid kakita garen kag ang pinaka numero uno nga nagsaka amo ni gani ang sa fuel o kanining sa gatong rason nga ti apektado gid ang sektor sang transportasyon diri sa aton man nga pungsod Pilipinas.
0: Okay, sige, balikan ta kagaling dira karon no, kay Five Broad may kang tanan man sa ongoing dira nga cash relief assistance ha. Sige, proceed kay Five Broad ni.
5: Report para sa pangalagad sang 11 Mbps, edifika K5, Rodney Daban, Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Madamo gini salamat sa liwat kay K5 Rodney Daban, Dalanon, sa gindulong man sining police report. Pagsubong man ang ongoing, dira subong ang sitwasyon man sang cash relief assistance para naman ni Saton sining mga delivery riders, no, mga ka-K5. Para sa aton nga mga ginatawag ba lang mga transport network vehicle service, mga ka-K5. Kasi siyempre, no, sila apektado man bangod sa pagsinaka sang presyo sang gatong. Oh, apektado man ning aton sini nga mga delivery riders. Mga ka-K5, no, sing ano man lang adan ang kita man sang aton sini nga mga delivery riders. Di tapos sa pagsaka sang presyo sang gatong pagtimbuok gid. Ang ila sini nga kita ang nabuhinan man mga ka-K5. Balikan naton karon ang sitwasyon mandira sa may SM City Rojas sa Arnaldo Boulevard, mga ka-K5. 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sining pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mga ka-K5, nagalap palang luya balang imo sini nga lawas abangod sa mga stress kag may ginabatsyag ka nga mga sip on o bolag na trangkaso, mangin ang allergy, mga ka-K5. Mga sinyales ina no nga manubo ang level sang imo sini nga vitamin C o kun kulang ka base sa vitamin C, no, mga ka-K5. Ari ang solusyon para mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya batok sa mga balatian nga tugas ang stress kag subong man sa pabag-o-bag-o naton nga klima kag tiempo naton nga nagadala kung kaisa sa aton sa mga ubo, sipon, lagnat o kontrang kaso. Akon mahina ang imo sini nga resistensya, dasig kagid sina dakpon sa nasambit naton nga mga balatian. Pabakura ang imo sini nga immune system. Ang imo sini nga resistensya pinaagi sa pag-inom. Adlaw-adlaw magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C. The best nga alkaline vitamin C ini, mga ka-K5. Isa sa pinaka-safe, pinaka-epektibo nga vitamin C. Nagahatag gini siya sang bastante nga proteksyon batok sa pagluya sang aton sini nga immune system, mga ka-K5. Na mayo maning vitamin C nga alkaline o kan nga Mighty C alkaline vitamin C, mga ka-K5. Kung may mga balatian kabala sa kurason o kon sa heart, ako may mga heartburn ikaw kag kung nagaworry ka bangod sa nagadugang nga mga nga edad man naton, mga ka-K5, may mga timprano pa bala may mga wrinkles, kay balo ka mo nga ti ang Mighty C alkaline vitamin C, mga ka-K5. Isa sa mga solusyon, mga ka-K5, anti-aging man ini, ang alkaline vitamin C o kon sodium ascorbate nga ginahatag sa inyo sang Mighty C, importante gini sa aton sini nga growth, no, ang pag-develop man aton. Bangod ang vitamin C ginagamit sang aton sini nga lawas, nagahimo ni siya kon gina-repair ang mga tissue sang aton sini nga lawas, mga ka-K5. Kasubong na lang, no, halimbawa pag-develop sang collagen sa aton sini nga lawas para mapabilin nga mapag-on ang aton sini nga tul-an, mga kasu-kasuan aton mangin ang aton sini nga ngipon. May mga problema kamo nga gadugo inyo nga gums. May mga problema kamo sa inyo sini nga ngipon, mga ka-K5, maluya, makabulig man ni makapapag-on ang pag-inom perme sang Mighty C alkaline vitamin C. Dapat bastante ang level sang vitamin C sang aton sini nga lawas. Mag Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinika sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, diri lamang nahamtang sa Makinli Street sa tabok sang PLDT. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Maayad-ayad lang ang pagpamati no kay Sir Mike De La Torre, ginatamyaw ya lang iya sini nga pamilya sa may sitio Kapulan sa may Indayagan sa Maayon ang family Dolfo De La Torre, mga ka-K5. Kag Sirado family sa Barangay Liong kay Pakas Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Gaga Jonas. Kag Sukgang family kay Rachel kag Maricel. Med lang ang pagpamati man sir sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer, All Branches, ang laan ng mga gadgets sa Uyo Turong Street, Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Sa Binliro Store, nagabaligya at mga karne kag baboy, kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Maayon. Sa Lambarte, Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Jal Di Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Thank you, Gideon. Subong man kay Sir Loey J. Demo, nag-alantaw naman sa atong sininga Facebook Live. Kag kay Ma'am LC Aconia, no, mayong udto man sa imo, kag God bless. Dira sa may kapagaw panitan. Kag kay Ma'am Sinalin Finikito Tabige, dira sa may Vizcaya sa President Rojas. 7 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Magabalik kita mga ka-K5, standby na sa Health Alert with Doc Ramil Uy. Kag mga balita national, international, kagiban pa sa Mighty C Network News. Mga ka-K5, kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
7: Sa katlo kapila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
7: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
6: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
9: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
8: Oo, husto ano?
9: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kuni nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
8: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko, ano?
9: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
8: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag Mighty C, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500.
10: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
10: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imong blood pressure?
10: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
1: DTX 500.
11: May budget sa JP sa Tamis, pero sa DTX, why isang budget?
9: Ang bagay ng tao, no?
11: Oo.
9: Oy, bakal na mo na DTX, pure sikag by TC.
8: Oo. Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusunod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
9: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
8: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik na amuna pa. Mo.
9: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlupan.
8: Sugod na buron, ano?
9: Gaburo na.
8: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
9: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
8: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
9: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MyTC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
12: DTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sang kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
13: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Healthy cells natin.
15: Ang galing talaga ng Clinical D3 Bio, ha? Lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
14: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides certain at ang monoglycerides derivatives ng Clinical D3 Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system.
15: Galing!
14: Dahil ang Clinical D3 Bio ay talagang kumikilos yan, eh, upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan, kahit walang participation ng ating immune system.
15: Wow.
14: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes, at ang mga taong may hypertension kung gagamit mo sila ng Clinical D3 Bio.
15: Ang tindi talaga ng Clinical D3 Bio, Doc Far. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Clinical D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala, kaibigan!
14: Mag-Clinica D3 Bio ka!
13: D3 Bio Health News!
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
16: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market roads sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan, kontrakto o mani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-apari vice sa Mayor Almaceda. 14 anyos na tumanggi sa Tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Sibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Jojen Murillo.
17: 5 kwalipikadong incoming fourth year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng tig 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa paniam kay board member Julius Cesar Tan Langit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahala na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tahan Langit ang mga barangay kapitan na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
16: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasig na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
18: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasig, Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasig City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ng tig 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
16: 9 million pesos farm to market road sa Palawan na sira agad 3 buwan matapos pasinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
19: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos. Na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Leonard Veray.
21: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBT-MPC na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ange ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joven Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ange, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si isla ng Boracay, nagsagawa ng anunsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ange noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na ito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiglan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ange ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
16: Samantala, 10,000 pabuya inialoka sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Sapari Vice Mayor Almaceda. Kabuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Justin Kes.
22: Nagalok ng 10,000 pisong pabuya ang pamilya ng yumaong dating Apari Vice Mayor Romel Almeda para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na nasa likod ng paninira at pangbababoy sa kanyang puntod. Ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nicho ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang limang iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
23: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justine Kiss. Para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
16: Gawin din 14 anyos na tumanggi sa tagay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
24: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa Barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng sospek na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detenado na sa selda ng Escalante PNP ang sospek na si Larry. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
16: At dalawang bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
25: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37 anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City, madaling araw kahapon. Ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng barangay 97 Ridgeview, Kabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Atay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17 anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita sa Disyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
16: Samantala, lalaki arestado sa bybus operasyon, armas at mga bala nasamsam sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
0: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 37 anyos na lalaki matapos magawaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isagawang bybus operasyon sa Purok Maaswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang suspect na si Hano Katarinin, residente ng Barangay Kang Matin sa sabing bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, tatlong bala mark money at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villafuerte bilang bahagi ng kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: YTC Network News.
1: YTC Network News.
16: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
1: YTC Network News.
16: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire.
20: Network News.
16: At mga K5, sumayin nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 John Sapio, K5 Carlo Arisgado at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Gabay Puso.
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
5: Disisays minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Kay Patrick Matias Robles mayong udto idol Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwa sang Pontevedra. Subong man ginatamyaw man nato nagapamati sa aton sining ako nagalantaw via Facebook Live kay Mama Berlinda akon Berlinda Bueno dira no sa may kompanya Central.

kag itlogan ni Dodoy. Kung gusto nyo itlog nga dako ni Dodoy, ano, nagabaligya dira ah, sa may ano ah, sa Panabo City sa Davao, kung lapit lang tani. Nami tani mga kadikalidad nga mga itlog. Kag libre pa ang pag-deliver. Thank you again, nagamonitor via Facebook Live. Subong man kay Noy Jomel, shout out man o nagatutok sa ato sininga pagpangalagad sa Facebook Live. Thank you again, Noy. Sa din gani sa buong dayno Noy ah, sa Metro Manila. Madamo gid nga salamat. Ah. Sa kay Ma'am Elmador Das Manalansan, good morning po kay 5 Sir Darren. Nagatutok na kami watching from Mandaluyong City, Manila. Madamo gid nga salamat kay Jove Beso. Mayong unto kay 5 Sir Darren, always gid nagatutok sa programa mo diri sa Barangay Badyangon. Shout out ko Sir Darren sa kun manghod nga kasaulog sang iya birthday. Yanda kay Maylin Duga. Maylin Duga Balun, 28 years old from Joben Duga Bisorio from Barangay Badyangon sa President Rojas. Sa kay Maylin Duga Balyon ni Goro, happy birthday sa imo.

0: Sa liwat, no, kay Mylene Duga Balion, happy birthday. Kag sa tanan nga naga-birthday sa Subong adlaw. May 28, 2026, more birthdays to come in good health. Pagpanamiyaw halindiri sa K5 News FM Rojas. 11 Mbps. Ay, itlog kag bugas ko, no, kay Dodoy Rain Samson, Dodoy Payon. Kag kay Ati Analo dira, no, mayad-ayad gid nga paglantaw sa Facebook Live. Thank you, gid. 19 minuto sa nakaligad sa Tacna, alas 12 ang udto. Sa hindi madugay, balikan nato ng aton sininga koneksyon sa aton sininga patrol direkta dira sa may SM City sa Arnaldo Boulevard sa Ginapatigayon, Subong nga pagpanagtag sang cash relief assistance sa idalo man isang programa sang DSWD nga AX o con assistance to individuals in crisis situation. Mga kakipaid, ang Subong, no, nga ginatagtagan sang assistance is mga delivery riders naman, no, mga kakipaid. Check naton sa line number 2 gapanumbalik si KK5 Rodney Dabanda Lanon sa report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Tuman ang pagpasalamat sa mga TNC kag TNVS drivers sa 5,000 pesos nga cash relief assistance kay ilagin baton Subong nga adlaw. KK5 daren ginpatigayon ang among pagpanagtag pamaagi man sang Department of Social Welfare and Development diri sa may SM Mall sa Arnaldo Boulevard, Rojas City. Konsidiin na masobra 400 ka mga TNC kag TNVS drivers ang nagbaton sang nasambit man nga paayuda. Nahibuan nga ini ang kasunod sa tinagamo nga nga natabo sa itong February 28 sa may Middle East. Nga konsidiin gani ka K5 darin nga ang tanan nga mga balaklon diri sa Pilipinas ang naapektuhan kag nagsaka ang presyo. Ilabi na ang presyo sang gatong sa aton siniman nga world market. So bilang promesa sang gobyerno, agad nga mapahagan-hagan ang kabudlay sang aton siniman nga mga kauturan, ilabi na sa transport sector, nga tamaan kaapektado sang siniman nga pagsaka sang presyo sang gatong, amo ini nahugin panghatag ang iniman nga 5,000 pesos cash relief assistance. Apang katipag na rin, pila diri ka mga TNVS and PNC drivers ang nagpabutsyag ang ini nga 5,000 pesos at isar nga dako nga bulig para sa ila pero hindi gid bastante para nga mapun-an ang ila siniman nga gastusan sa kada adlaw. So panawagan sini sa gobyerno, no, kuntani hindi isang band-aid solution ang ihatag sa mga apektado nga mga individual kundi ang long-term solution kasubong sang pagpanubo, no, o kundalayon bala nga pagdula sang oil deregulation law agod nga titanan makabenepisyo mapa drivers man ini o kon normal lang nga motorista ka K5 daren. So yari bala para sa dugang nga detalye pamatian na ang kabahin sa aton siniman nga interview kay Anthony Pabraquel, isa ka Grab Food delivery rider.

0: 5,000 po.
1: 5,000?
0: Yes po sir.
1: Sa dinikaw nga group na nabilo?
0: Sa Grab food po. Grab. Opo, po. Yes po.
1: Grab delivery. 5,000 peso yung pinagawa
0: sa amin? Sa subsidy po. Fuel subsidy, opo.
1: Fuel subsidy. Sa ano mo ang bayin mo sir? Kay 5,000 mga nakapagod sa subsidy na kanilid assistance na nagabilo 5,000 pesos?
0: Maraming salamat po sa ano sa gobyerno na napansin din kami sa aming ano kulang sa aming fuel subsidy sa gasolina. Madagdagan naman yung ano namin yung kita namin.
1: Sa dito paggamit ng 5,000 pesos.
0: Pangdagdag gasolina tapos yung iba din po pangbili ng bigas sa bahay kasi may pamilya na rin ako.
1: Nagalaong ka pa na ang inyong ayuda padugangan.
0: Siguro ang gobyerno lang kasi yung may alam sir.
1: Pero may panawagan ka sa gobyerno?
0: Yes po, ang tangi ko lang pong panawagan sir is ito kasi sir parang alter ang gusto po kasi namin yung ibaba talaga yung kasi para lahat po makinabang. Actually itong 5,000 na to ilang days lang naman to. Kung sa palagay lang natin 30 days. Hindi po talaga siya sapat sa ano, pero maraming salamat rin kasi malaking tulong din naman po itong ano na to, itong 5,000. Pero for ano talaga, yung pangmatagalan, nawagan lang po ako na ano, na sana po ano, mas ibaba pa yung ano. Kahit wala na pong subsidy, wala, okay lang po, basta ibaba lang po para lahat po makinabang.
1: Tapos ka ang income mo yan dati?
0: Okay naman, pero medyo nakunan kasi siya ng ano, nakunan siya ng yung dati po na maglinis po kami ng ganitong amount, mas na bumaba po ngayon kasi mas mahal po kasi yung gas compare noon po.
2: Sige. Kipa Brodney?
3: Kaya kay Fandara na ba't yan ang kabahin sa atong siman nga interview kay Anthony Pabraquel, isa ka Grab food delivery rider. Konsulin ka din na amatong iyang asentimiento, kasi Fandara nga, para nga makabinitisyo ang tanan, wala sang hambal tabla pinilian na no, panubuon ang presyo sa gatong. Kadkong mahimo gani, kuno, sa nga ba niya, kung mahimo sa gobyerno, nulaon na lang ang oil regulation no, nga pi, madamo na transport group sa ang nagapanawagan nga nulaon gidman ini no, kay tungod gani nga isa ini sa nagapabugat pagid sa atong sining nga mga motorista kay ako no wala sang gahom ang atong sining nga gobyerno kay ang mga oil companies ang nagaset bala sa nagalaila sang presyohan ay man sang gatong rason nga tika kay Kagaren no hindi bala sang palareho ang okay. Presyo sang gatong sa atong sining nga mga oil companies kay sa mga gasoline stations diri sa may Pilipinas.
2: Sige, Kakifa Brodney.
3: Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Kapid sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Rodney Daban Dalanon sa Gindulong Sininga Report. This time, mag-connect kita sa aton sininga mga sister stations. Ang K5 News FM Philippines na no, may kang tanan mga K5 sa update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Welcome.
4: From the first whistle to the final medal, we are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, TTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: pa po natin ang ibang himpilan ng K5 News FM Philippines. At kukuha po tayo ng latest update mula sa kay Cyril, ka-K5 Cyril Refe, hinggil sa latest update dyan sa Palarong Pambansa 2026. We would like to acknowledge K5 News FM, Rojas City. Cyril? Okay. So, we would like to acknowledge K5 News FM, Rojas City, at yung ibang istasyon na kakasama po natin ngayon. K5 News FM Antique, from Western Visayas, K5 News FM Iloilo, kumpleto na, Rojas, Antique, and Iloilo, kasama po natin ngayon. And we are now establishing contact with K5 Cyril Refe. And of course, kasama din natin yung K5 News FM Dumaguete. Magandang tanghali, K5 Cyril. Cyril?
6: Yes, magandang umaga po, K5 Elmer.
5: Yeah.
6: Mura dito sa may Agusan Resor. Sa ngayon, tinutukan po natin ang dula ng basketball, secondary boys. At papasok na po tayo sa final emulation ngayon. At yung natirang mga laro dito sa may Agusan Resor sa basketball, yung iba hindi na makapasok sa quarterfinals. At itong Western Visayas po natin, K5 Elmer, ang sigurado na sila sa pagpasok ng quarterfinals na magsimula bukas sa K5 Elmer. No? So, final score kanina, nanalo po ang Western Visayas versus Barm Region, 69-61. Sabi ni Coach Jan Juanco na matag-mataas ang yung preparasyon nila para makasali dito sa may palabubansa at nagbunga yun ay Kipa Elmer para manalo sila papasok bukas sa quarterfinals. Ang hindi, wala pong schedule yung quarterfinals, pero posible makalaban ng Western Visayas ang National Capital Region, kasi ang National Capital Region sila po ang nanguna sa top A or top B sa ngayon, K5 Elmer. Mm-hmm. So sa ngayon, ang Davao makig versus sa at yun na lang natin na bukas para sa, so ang team K5 Elmer matira bukas, 8 na lang sila para pasok sa quarterfinals. Sino ba nanalo pasok sa finals pagdating ng araw ng Sabado, K5 Elmer?
5: Aha. So bali, elimination day pa ngayon, last day of elimination.
6: Last day ngayon, pero yung natira, tinapos nila yung laro nila ngayon. So, wala na yun. Pero yung nasa top 2, o na top 1 and top 2, pasok na sila sa quarterfinals.
5: So, ang ibig sabihin yan, walong team pumasok sa quarterfinals, and from the 8 teams, magiging 4 na lang yan for the semifinals bago yung finals.
6: Correct, correct. O, yan po. Ang aplastada dito sa ano. So, uh-huh. Ngayong araw, yung nilevel lang natin kanina, yung sa social media natin, yung natirang laro ng Western Visayas. So, sa ngayon, top, sila po ay nasa top D sa lineup nila, uh-huh, para sa group D nila, K-Velber.
5: Okay, sandali lamang. K5 Cyril, aalamin po natin kung may katanungan from K5 News FM Iloilo. Iloilo, magandang hapon.
7: Magandang hapon, K5 Elmer, K5 Cyril. So malaking chance na namin yung Western Visayas makapasok na sa quarterfinals ng Basketball Boys dyan sa Palarong Pambansa 2026. So sino ang sunod kalaban ng Western Visayas?
6: Sa gayon, wala pa yung K5 Iloilo, wala pa yung Plasada, but definitely ang sunod makalaban ng INIR ay ang National Capital Region o National Capital Region or ang Central Luzon. So sa gayon, wala pa Plasada, kasi sa gayon, ang National Capital Region, sila po ang top sa Group C with 3-0. K5 Iloilo.
5: Aha. Oh, Iloilo, may follow-up question?
7: Wala na kaming follow-up question. Maraming salamat, K5 Cyril at K5 Elmer. Makikinig lang kami dito sa Iloilo.
6: K5 Iloilo, ang tinututukan po natin yung laro basketball secondary boys.
5: Bali, yung ano yung school na represented, yung Western Visayas?
6: Hindi po natanong kung anong school yun. May alam rin siguro ang Iloilo kung anong school sila.
5: Iloilo, basketball team ninyo for secondary boys ay from Iloilo?
7: Yes, from Iloilo City, St. Robert Schools dito sa Iloilo City po.
5: Sige, let's check on K5 News FM. Rojas, kasama si K5 Darren, kung may katanungan from Rojas.
2: Yes, magandang hapon po sa lahat, no, sa kay Sir Elmer, kay Sir Cyril. Yung katanungan lang po namin dito, no, ano po ang aabangan ngayong hapon na pinaka-exciting na game, K5 Cyril?
6: Sa ngayong hapon, Rojas, K5 Rojas, wala na pong napagkat po na sa larong basketball kasi tapos na po yung elimination. Yung mga laro ngayon, iba nandiring na po yon kasi ang iba wala nang marami nang talo at may schedule pa sila lang laro. So nandiring yung laro ngayong araw, tatapusin na lang nila para bukas quarterfinals. Ang Davao may laro pa, pero ang Davao sila po yung top contender sa Group A. Mm-hmm. Ang Eastern Visayas naman, may dalawa silang panalo, dalawang talo. Ang isa naman, Region 1, may dalawang panalo, isang talo. Mm-hmm. So ngayon, may laro pa ang Region 1. So definitely, kung panalo ang Region 1, sila po ang top 2 ng Group A. So ang Eastern Visayas, laglag na po sila kung manalo ngayon ang Region 1. Kung manalo, kung matalo ang Region 1, may chance pa sila ang Eastern Visayas na maka-tiebreak sa Region 1.
5: Okay. So maraming salamat. Darren, puntahan muna natin yung K5 News FM Antique sa kanilang katunungan. Antique?
8: Magandang hapon po K5 Cyril, no, directamente sa amin dito sa Antique. Ang gusto lang naming malaman, ano po ba ang mga pasok na at sure na para sa quarterfinals, kasi nga po inaabangan namin, alam namin may players din kaming taga Antique na naglalaro sa St. Roberts ngayon, and isa sa mga grupong inaabangan namin o team na inaabangan na malakas sa katunggali ay ang NCR at ang Davao Region. And then, second question po, ano po ba ang sistema sa pagharap-harap dito sa quarterfinals po naman, kung saan ano bang mangyayari? Number 1 ba ng kabilang bracket mahaharap sa number 2?

0: effects of D3 Bio, but I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi, pwede ko sa mga puga-puga, kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing,
1: mga ringworms, pwede na.
0: Butangan ko, pwede ko siya maging topical.
1: Topical cream, topical oil.
0: Topical oil
2: on internal kag internal.
0: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na kung may D3 Bio ka sa imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: D3 Bio with Physium.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
5: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nagligad, alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
5: Oo. Oh. Mm. Ara sa ato nyo lawas, kag
0: washer.
5: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio, hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Oo. So, malikawan natin ang...
1: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
1: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
5: Wala.
1: Maara
5: sa
1: lang
5: D3
1: sa
5: Bio
1: D3
5: lang.
1: Bio.
0: Sadly, wala.
1: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
3: D3 Bio.
1: Again sa mga balatian, Sir Boy. Ti mahimo gina sa kan mo, antibodies for your immunity.
0: Correct,
1: no? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
0: Immediate response. Ara ida yun.
3: D3 Bio.
1: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
0: Patay na yun.
1: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
0: Correct.
1: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
0: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
1: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
0: Dimulat ka pa sa
1: pero kung ginom ka D3 Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
0: Correct, no?
3: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health! News D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: DGX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DGX 500, ang kaunto kagabi. DGX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DGX 500. DGX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
12: Baba ka, mga butika.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip-on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
8: sa gabi.
9: Ako ang bossing
8: dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes,
8: tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
13: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
12: Magbakal sang isa ka bag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977, Series of 2026.
14: Protection VIP. Para sa NK na VIP.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditri Bayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, makabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong
1: buyon. D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Inom. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ka.

0: Good afternoon, ka-K5. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, K5 and News FM Philippines, sa Rojas City 100.9, sa inyong mga radio. Welcome, mabili sa atong silinga palatuntunan, ang inyong silinga hulot para utwasan kaupod ang inyong abiyan. My name is Miss A. K5 Amy Orleans Birondo. Ka istorya ninyo ala una tubtob alas tres sa hapon, no? Mga real talk ng buhay aton, no? Istoryahan diri sa aton palatuntunan. Kung may ara kamo sang luyag nga i-share nga istorya, ipadala nyo lang ano sa aton siring official Facebook page, K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Kay aton adayon ha mga ka-K5, ipadala sa aton siring mga dramatista, no? Para ila mahatagan kabuhi ang inyong nga istorya.
1: Istorya,
0: it's a lovely Thursday afternoon, May 28, 2026. Kamustang lagay sa ngakon sa inyong mga palangga? Dira? Lagay sa panahon, dira sa inyong sining area? Luga ang lagay sa inyong sining relasyon? Lagay sa inyong panimalay? Lagay sa inyong negosyo? Lagay sa inyo sila nga palangitan ay kag ang tanan nga mga lagay-lagay ninyo mga ka K5. Bakit tika-tika adira? Anong tikaon?
1: Ito.
0: Ano da pwede tikaon i? Kamustahan nyo da, no? Ka K5 ang aton sining programa, ang Room 1009, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka K5, ang klinika ni Doc Ramil Uy, nagataniyag sang libre nga konsulta ukon check up. Bisita kamo dira ha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building, Domingo Tubtob, Biyernes. Alas 8 sa aga, Tubtob alas 5 sa hapon. Adlaw sang Sabado ha, mga ka-K5 sarado, no? Gani hindi ka mo dira magpadulong. Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-K5. Duwas na maka-avail ka mo dira sa libre nga konsulta, makabakal man ka mo dira sa mga produkto nga sikat sa radyo. Nga man sikati kay siyempre, ginabalik-balikan sang aton sining mga kauturan tungod sa kadamo-damo nga mga benepisyo nga mahatag sa aton lawas para ma-maintain ang aton sining health. Like ang DTX 500, Mighty C D3 Bio, kagang aton sini ginapabugal nga healthy coffee, DTX Coffee Mix. Shout out kita sa aton sini nga mga palangga, Ma'am Elnora Avelino, maayong hapon. Ma'am Elma Dordas Manalansan, Ma'am Dolores Abelarde. Kinatamyaw mo naton, no, ang mga ka-K5 naton dira sa 89.7 Radyo Tagbuanay, Pilar. Maayong hapon, no, kay Ma'am Elma, nagatutok sa aton dira sa Mandaluyong City, Manila. Sa Manalansan family, magandang hapon ho. Sa aton sila K5 solid supporters, Mike Torrente Abangco,

Gaton Palatuntunan, Room 1009. And sa aton sini nga drama, istorya inisang tomboy nga ang pangalan ay Shaina. Ka K5, pamatian ta.

0: Miss A.
1: Istoryahe!
0: Miss A, maayong hapon sa imo kag sa imo tanan nga mga tag palabati. Tawaga ako sa pangalan nga Shaina. Miss A, ang akon tsura daw babayi. Apang ang akon tagipusuon. Miss A, lalaking lalaki. Yes, isa ako katomboy. Te, siguro Miss A, pogi man ko. Kay man, may uyab man ako nga guwapa, Miss A. Palangga ko. Kag mahambal ko, palangga-langga niya man ako. Miss A, may ara ako sang magulang nga soltero. Daw, gulugwapo-gapo ini siya siguro sa ako. Kay luwas nga may itsura, maayo man ang iya sininga obra sa abroad, Miss A. Nagpauli ang akon magulang kay nagbakasyon. Di syempre, bugal-bugal man ko, Miss A. Ginpakilala ang akon nobya sa iya. Diri nagali magasugod, Miss A, ang kasakit kaya sa akon sininga tagipusuan. Wala ako maglaom nga magakambyo ang sitwasyon. Ang ako nobya, Miss A, magulang ko na nga soltero ang ginahigugma. Sang sugod to nga nakitaan sang akon sininga nobya, Miss A, ang akon nga brother halin sa abroad. Ginprangka na ako ni Shaina nga hindi niya gusto magtigulang kaupod pareho sa akon nga tomboy. Kay siguro, Miss A, luyag niya man makatilaw sang pitsuro ko.
1: Ito!
0: Yes, Miss A, masakit. Pero ginambal niya gina sa akon nga gusto niya iya mamana. Kag mas masakit sang ako nabatian nga ang iya luyag mapamana wala sang iban kundi ang magulang kupa.
1: Inunta ito!
0: Miss A, palangga ko ang akon brother. Palangga ko man ang akon nga nobya. Amo ni bala, Miss A, ang ginatawag nga love is a sacrifice. Kinahanglan ko bala, Miss A, nga isakripisyo ang akon kaugalingon nga kalipayan para lang sa mga tawo nga akon palangga, Miss A. Palihog, hatagi ako sang advice. Sa liwat, ang imo tomboy nga tagpalamati, Shaina.
1: Istoryahe!
0: Mga ka-K5, inyo na ba tiyan? Istorya ni Shaina. Hindi na si Shaina magdayaw. Si Shaina niya, no? Nga, ang tsura babayi, barang heart is lalaking lalaki daw. Isa ka tomboy, no? Gambalin siya ina. Isang tomboy ko, Miss Ayan. Isang wala ako sang pareho sang iban nga lalaki.

0: wala ako sang kapareho sina sa mga lalaki, no? Ang ginapabugal-bugal nila, no? Miss A, naka-jackpot kuya sang nubya nga gwapa. Di kundi mas gwapo kuya Miss A. Bali pa yun akuntani si Shaina, kaupo ng iya sininga nobya, kag na-feel man niya, no? Nga palangga man siya sang iya sininga nobya. Pero nag-abot ang adlaw, no? Nga may ara sang nangin kompetensya ukon karibal si Shaina. Hindi sang iban nga lalaki, ha? Kundi mismo ang magulang niya. Naako mo ni Shaina nga daw guwapo-guwapo gaman itong magulang niya kay luwas nga may pitsurokoy na madayad pa ang ubra amoy abroad, no? So daw ano ni? Daw alkanse gaman si Shaina, no? Di na taipan sang nubya niya ka. Siguro ang brother daw na ila man, no? Si amo ni bala ayhan hambali Shaina ang ginatawag nga ang ginahambal sang iban nga kun palangga mo sarang mo magsakripisyo, no? Yes, nagapati ako nga love is a sacrifice. Pero sa sining istorya ni Shaina, pwede bala natin ina ma-apply mga kaki-five pabor bala kamo? Nga siya tuya ang nangaluyag, siya ang nag-effort, tapos tungod naluyagan sa magulang o naluyag ang nubya sa magulang, basta-basta na lang ihatag o kung itugyan. Abi tugda mga kaki-five ang mga eksperto dira sa patag sang paghigugma. Ang mga palangga natin ng mga kaki-five na damo na ginsang eksperyensya pag-abot sa relasyon. O eksperyensya. Abi tugda ka mo ha para basahon natin. No? Karon. Magpanumbalik kita pagkatapos ng aton sini nga mga important reminders sa 25 minutes after the hour of 1 mga ka K5 wag bibitaw diri lamang sa aton sini nga kampyon nga istasyon. This is K5 and News FM Philippines championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
9: Mababa sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
5: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap.
9: Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
9: I Care Gold.
24: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500.
6: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
4: Mag-DTX 500 na.
6: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
4: DTX 500.
7: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
28: DTX 500.
8: Di na nalang subong imo sugar.
7: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
30: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
34: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
34: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
35: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
35: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
35: Extend.
19: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
19: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pin pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ipautwas na ka.
10: Padayon kita sa aton sini nga pautwas sanay mga ka K5 sa room 1009 nga inyo sini nga hulot pala utwasan sa kahanginan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Ang inyo sini nga ka istorya tubto bala stress sa hapon na diri sa aton na programa room 1009 mga ka K5. Hello to Ma'am Vina Villarreal. Ma'am, greet ko lang akun po ya. Happy birthday! Uy, happy, happy birthday sa mga birthday celebrators today. Ma'am Gianna, Ma'am Vina Villarreal, te, why gita da?

0: Happy, happy birthday, mga ka-K5! Uy, kabay pa nga happy ka mo ha, subo nga adlaw, no? Wala ginabasi ang happiness, ah. Wala ginabasi ang happiness sa sa kwarta, no? Para mangin happy gidang birthday. I-count nato ng aton sining mga blessings like ang aton sining maayong lagay sang aton nga lawas, no? Kompleto aton pamilya, wala sang balatian, no? And bisan pigado na makatibawas gid adlaw-adlaw, di ba lang, no? Happy happy birthday sa mga kabataan nga nagabukit-bukit kay wala pang birthday si nanay kag tatay, no? Buligin nyo lang pray ang inyo sining nga parents, no? Buligan nyo pangamuyo adlaw-adlaw, magpray kay Papa God na kuntani, no? I-bless ang inyo sining nga family, no? Para sa sunod mga birthday, kung hindi man subong a year, no? Natupad ang imo sining nga wish nga may damo ikaw nga handa. Base next year, no? Ihatag na inan ipapa God. Ma'am Elnora Avelino, dependento sa nobya ni Shaina, gusto niya makaasawa sang tunay nga lalaki. Isa pa Miss A, gusto niya magkapamilya kag magkaanak siya para magtigulang siya. May nagaatipan sa iya. Ang tomboy wala man to tarog. Gogin mentionar, gid pa man ni Ma'am Elnora, jutayan ko lang ginambal. Pitsuroko ilang digani aton gibutang sa title. Bawris Kirol, nami gidya sa imo kag hambal ni Ma'am Elnora Avelino. Sino ba na inapanawagan ni Ma'am Elnora? Oh? Ma'am Christy Villar, maayong hapon. Kag mga taga-Tuburan, maayon. Tita Ruby Gonzalez, ang tita ng Banwa, nawala nagakupas ang kaanya. Greet ko ma'am, Maria Lourdes Adagao, Gloria Adagao, Jinky Untayao, Gina Bunda, Maricar, Trinidad, May Trinidad, Jenelyn Santos, gara sa Mandudulaw, Bara. Basta mga taga-barangay Bara, mga gwapa, gid nga mga tinuga. Halungan nyo da si Tita Ruby namun ha? Maayong hapon man, again, kay John Mark Biliano sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Sebrero. Hello kay June Ray Valieno, baong pinakagwapo dira sa Barangay Burias, Mabusaw, Capiz. Tag-shoutout sa Quick Trip Vehicle Rentals. Ipa-reset a bit, Miss Eva, si madala pa. Ang reset nga terminolohiya, istoryahan ta kamo bago ta mag-play sang drama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtililipon kami nga magpalakaisa. Ano abi kay nagtaliwa nang amon isa ka pakaisa, no? Pati ang mga taga Manila, namon nga mga kaparyantihan, no? Amon mga pamilya dito nagpululi, no? Hindi bala kapila ko naman ginsambit sa inyong mga ka-K5 nga ang amon pamilya kompleto ricados, lalaki, babayi, tomboy, kag agi, kompleto gid kami. Damo gid membro sang federasyon, lalong-lalo na tomboy. Damo man agi, pero damo man tomboy. Pero sa nisari ang tomboy sa amon family, no? May ara sin ng tomboy nga straight gid, no? Kasadya sa jagid sang kwan nga to, sang pagtililipo namon. Ang kaya ako ang interviewee, syempre ako ang media eh. O ikaw, na. Ikaw, ano ka? Straight gid kuya, hindi na gid niya malubag ang akon balatsyagon. Lalaking lalaki. Tapos ang mga tatlo guro nga miyembro sa federasyon, ang mga tumboy ko nga kuha pa kaisa. May ara naman niya, sang tumboy sang una, pero naulian na, gwapa na subong, no? Dalaga na subong. May ara naman sang pakaisa ko nga, hindi ko lang pag-iamba. ano siya, tomboy siya, pero suksok siya lipot ng mga shorts, ga makeup, no? Di ang tawag daw sa ila is lipstick lesbian, no? So, tomboy, pero nang gabi, his babae. Pero ambal niya, ambal sining akon, sining lipstick lesbian nga first cousin, bakit ikaw sure na ginaya forever and ever? Amo ka na gidna. Nagamba siya, hindi mo sure. Kay hubog kami tanan. Nga nagaguluwa, ginang kamatuuran, no? Kung makatulutughong ka sa agwa, di patalang, di espiritu. Ambala, ay, hindi mo sure na. Basi pwede pa niya ma-factory reset. Sabi? Bukod sinigun, basi pwede pa man maulian. Na? Kapareho bala sang cellphone, di bala kung magbisyo ang cellphone, i-factory reset mo lang para magbalik sa katinuan. So muna nga, basa nga ako, isa nga pakaisa, no? Na pwede pa siya ya, mahilot-hilot. So, tatlo kaklase ang tumboy sa amon pamilya. Tumboy nga straight gidya, nga hindi na gidya maulian. Ay nang nagapangyak gidya bala kung makabati nga kung mga sawa siya o mamana bala, no? So, hindi gidya na kilikid yan. May ara naman sang tumboy sang una pero naulian. May ara naman sang tumboy subong, pero wala niya ginadula, mga ka-K5, ang ang thought nga base makapamana man siya. Kagluwas ni sa ila, may mga bagong recruit pa sila. Ito nga ng mga bata na sa mga second cousin or sa mga cousin. May mga bata pa na nakitaan mo na sa potential nga miyembro sa federation. Pero damo, yeah. Kung may mga tumboy, di damo kami nga mga straight man nga mababayi. Eh? Kag mga lalaki. Amo na duga-dugang sa kasadya, no? Sa pamilya, kung may mga amo-amo, sana ba lang ang mga rasa? So siya ina, base ma-factory reset lang tawunta, no? Kung wala siya swerte sa babae, base tuod nga sa ulihi, ma-factory reset siya ang kalipayan niya sa lalaki. Abot lang, di ba matian ta na karon, ah? Hello kay John Mart Biliano, maayong hapon sa Barangay Bato, sa family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Sebrero. And ginatamyaw mo nato ng aton siling mga K5 Solid supporters. Again, to Mike Torrente Abangco, dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Ma'am Roda Amago, dira sa Dinginan. Ma'am Rana Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica. Maayong hapon man kay Atsleo John Billiones. Kay Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon. Kay Ma'am Jayana Amville Siloso. Ma'am Nariza Bautista. Ma'am Vina Villaruel. Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon sa inyo mga ka-K5. Sa mga wala kumatamyo, sorry ha. At Roger De La Piña Ayore, kag ang mga taga-cake story, no? Events and catering services, mga taga-bread bake shop, maayong hapon. 3JR Auto Shop sa Barangay Tanzagwa, no? Maayong hapon. Mga taga-H2Oville, dira sa Costa Verde Avenue, sa Atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Roja City. Maayong hapon. H2Oville, Sir Norman Adonai, shoutout, no? Abi pamatian nato ng aton sini nga drama, mga ka-K5 ang drama nga ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Madami ta maaroma kag healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, may ara sang Ampalaya extract, the sugar cane extract powder, kag may ara pagriya sang chia seeds. Nagabulig, no, mga ka-K5, para ma-manage ang aton sini nga blood sugar. Kag nagahatag man sa aton sang enerhiya, no? Naga-provide sang caffeine boost para makabulig, no? Increase sang aton sini nga alertness, kag nagasuporta sa aton sini nga metabolism throughout the day. Kag syempre naga-aid man sa digestion. Ang fiber nagikan sa chia seeds, mga ka-K5, nagasuporta sa aton sini nga healthy digestive tract, no? Para ano, hindi kita daw hindi habok ang aton sini nga chan, madasig, matunaw ang mga pagkaon nga aton ginakaon, mga ka K5, no? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Babakal sa mga butika, always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan ang kasaysayan ni Shaina mga ka-K5 nga aton gintiguluhan. Nobya sang tomboy, luyag makatilaho, sang piksurukoy.
1: Inunto! Ito!
2: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
3: The Pages of Love.
4: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Shaina, kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

0: Shaina, na ano ka? Nga daw ka seryoso sa imo subungaw?
1: Oo, manak. Ano ka? Gintala mo din gabihan mo, pero daw ka seryoso sa imo.
0: Oo, man. Kalain mo na nga nagahipos ka nga ari diri sa Trixie.
2: Ma,
0: ano ka?
2: Pa. Ay, kuan.
1: Oo. Ano yun na? Abi ihambal na ako na ano ka. Kahuluya biya kay Trixie, oh. Abi ati pananisa kay bag ulang kabo din nag-abot.
2: Kuan pa. May luyag kami tani nga. Ako on sa inyo.
1: Luyag nga ako on. Ano balay na? Ha?
2: Ay, kuan. Ma. Oh.
1: Ano man?
2: Pa.
1: Oh.
0: Ano?
2: Si Trixie. Nobya ko.
0: Ma!
1: Ha?
0: Ano? Diyos ko. Shaina. Chika nga bata ka. Hindi ka maglahog-lahog sa amo sina, ha?
2: Tita, tito. Gusto nang nabatian nyo. Nobyo ko si Shaina.
0: Ay, ano ginoo ko?
1: Oh, Diyos ko! Shaina, hindi ka magsilinga.
0: Oo, ay, abaw, Diyos ko, nak.
2: Oo.
1: Oh, shh.
2: Tumboy ko pa.
0: Ginoo ko.
1: Oh,
0: kagwapa sa imo? Nga. Ay, subong ka lang nagambal na may obra ka na, ha? Nga sa una, wala ka gadyan na nugget sa amo ni papa mo?
1: Abi ko gani kay... Abi ko kay mamana ka. Kigali... Oh, Diyos ko!
2: Ma, magpa.
0: Mag-asawa, galiya. Diyos.
2: Sa una, wala pa ako sang kaisog eh, pero... Ari na. Batunan niya na lang kami, ma. Pa.

0: babe.
1: Ay, nakibot gisil ni mama kag ni papa mo.
0: Oo, gani. Pero, bisan ano nila, amo ko sini eh. Lalaki, ganyang tagipusoon ko.
1: Gusto mo tuod si mama kag papa mo. Mas gwapa ka pasang sa akon, babe.
0: Ara ka naman. Abi, tama na na.
1: Hugalit, babe. Anong plano mo?
0: Kwan. Ay, buwas. Timingon ko nga, Mayo naman ang mudo nila ni mama kag papa. Mahalisin siya ko sa ilang, din ilang tamalivin sa balay,
1: Ano? Hindi ko siya, babe, yun. Nahuya ko. Mangita na lang ta, babe, sa arkilahan ta.
0: Babe, mapasugot sila ni mama, ha? Hindi na sila gusto nga, bayaan ko sila, ya.
1: Nga, babe, ha, oh. Ikaw lang ang nag-aisahan nila nga bata?
0: Hindi, babe. May magulang ko, ato sa Qatar. Dito siya nag-aubray.
1: Ate, nawala ko nakita, babe, ha?
0: Ay, oo, gali, no? Ay, sige lang, ha. Kay mapuli, takaran sa balay. Ipakita ko ang picture ni Manong Simo.

0: Ma, si Papa diin?
1: Wala, di. Nagadto sa utod niya, kay tito mo.
0: Ay, nga man mahaw.
1: Ano pa? Siyempre, mapaliwaliwa. Kaya hindi niya mabato niya tumboy ka.
0: Eh, si Papa, wala mo. Wala na gid may madula sa akon, pero... Oo, gali, ma.
1: Ano?
0: Pwede. Diri na lang kami matinar ni Trixie sa balay.
1: Abi mo bala siya, nasa akon wala gina problema. Ang problema, ya, si Papa mo.
0: Pasugot na siya, ma. Isa pa. Mayo man dyan yung may upod ka mo din ni Papa kung mag-duty na ko.
1: Ay, pot na bata ka. Man! Man, kung hindi talang kapalangga, ambot na langgit!

0: kagwapo gala isang magulang mo, babe, no?
1: Siyempre. Parehas kami yung kagwapo, babe, no? Di ba lang?
0: Nga wala pa rin siya ng asawa, ha?
1: Ambot lang, ah. Wala ko nakahibalo sa love life ni.
0: Hindi man siya agi, babe.
1: Ambot, ah?
0: Sana siya mapuli?
1: Dailanggit, ha? Dailanggit. Nado, kasako, pamangkot mo sa utol ko, ha?
0: Babe?
1: Ano? Type mo siya? Ha, babe?
2: Sang kasaysayan ni Shina ang bida sa aton drama nga mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ang drama nga aton gintiguluhan, nobya sang tomboy, duyag makatilaw sang pitsuroko.
3: Tinunto! Ito!
2: Balikat na ni karon ha mga K5, wag bibitaw. Kinig lamang sa ating paboritong FM station. Ang kampiyon nga sa show na K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Caban, Calan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, nag-itsa akong nga mata.
4: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
7: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo, choice.
7: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinunlim dako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
6: Correct.
7: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
6: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
6: Gusto.
7: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
4: TX500!
8: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna ging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
4: TX500!
6: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
7: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
6: Posto.
7: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Diya, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, tigubay, Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
6: Gusto.
7: No, so, maulat ka, nga mabankrapt imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrapt ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Mm. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
6: Gusto.
7: Mm. Kung maumpawan pa.
6: Oo.
7: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal.
6: Mm.
7: Tapos, makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
4: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
9: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Mabagat, ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics.
4: Mahigo bala ang imudugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Pila tong score ganit?
9: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Pila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
4: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
12: DTX 500!
4: Mabahal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha. Simple lang, dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi? Check! Wala sang kinanan sang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid. Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha? Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
12: NK313 VIP.
13: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani.

0: Kontakta sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri.
3: Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, Dolan, 2:09 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utuwasan sa atun sininga kampiyon nga FM station. Ang kampiyon nga radyo sa Capiz, K5 News FM 100.9 sa inyo sininga mga radio. Ka K5 ang aton sininga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5 ang aton bestseller nga herbal food supplement, no? Karmi lamang ginapangita, no? Sang aton sininga mga kauturan every time magkadto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ukon sa mga butika, no? Nga manangin bestseller ukon mabakal gini ang DTX 500, no? Ang DTX 500, isa ka natural food supplement kag ginapromote naton bilang super antioxidant, no? Ang iya sining mga ingredientes, dahon sa ngampalaya, kagdi sugar, sugar cane, extract mga ka-K5. Ano mga benepisyo kung nagatumarkas kita sa DTX 500 adawanaw? Nagahatag sa aton sang antioxidant protection, no? Nagabulig depensa sa aton sining lawas batok sa mga free radicals kag cellular damage. Para sa aton sining heart, no? Para sa aton corazon, no? Maayo gid ka K5 ang DTX 500, no? Naga-aid sa pagpanubo sang bad cholesterol ukon LDL, kag naga-increase naman sang good cholesterol ukon HDL, promoting a healthier heart, no? So, para sa aton sininga cardiovascular support, ang pilion, DTX 500. Nagabulig man regulate sang aton sininga blood sugar, no? Nagabulig suporta sa aton sininga healthy blood sugar levels, nagprotekta sa aton sininga mga vital organs sa nagikan sa diabetes-related oxidative stress. Para sa aton nga panit, maayo gid ang DTX 500. Naga-aid in detoxifying sang aton sininga lawas. Ang resulta, mas preska, mas hubin, no? Nga nawong. Again, para sa mas fresher, more youthful looking complexion, DTX 500 ang aton tumaroan. 14 pesos lamang per capsule. Mabakal man sa mga ano ha, mga butika, like sa Rain Pharmacy, available gid na ang DTX 500 mga ka-K5 sa pagpadayon sa aton sininga drama. The China Story nga aton gintiguluhan, nobya sang tomboy, luyag makatilaw sang pitsuruko.
7: Tinunto! Ito!

0: Ma, si Papa, wala gid pulo pa uli. Di sa balayaw, 1 week na oh.
1: Ah, bailan daan ang amay mo.
0: Ta, basi kung ako ang halinan kung naawala di si Tito.
1: Ama, puli lang na di siya kung hidlawon siya sa akon, ah.
0: Babe, amo gid na si Papa, ya. Kabalo ko nga, tubtub subong. Hindi agihapon mabato ng pagkatawo ko.
1: Bailang da, ah. Ah, puli, ginali siya. Ay, oo, gali. Si Manong mo, dasun si Mana, mabakasyon.
0: Ba, ay, Ma, mabakasyon siya? Eh, wala mang katawag si Manong sa akon, Ma.
1: Hindi patani ko manugid sa imo, kay surpresa ako, no. Anon ko na karon kay nasugid ko na. Ay, oo, gali. Buligan niyo ko karon paninlo sa kwarto ni Manong mo, ha? Trixie?

0: Nung, na, si Trixie Sigrid nung nga, uyab ko nung nga.
1: Uyab mo?
0: Hmm.
1: Siling ko gidaw, wala gina ko magsala. Kaya nga, sa una, wala ka ginagpanugid sa akon nga tibo kagaliaw.
0: Hmm, si Manong, wala mo. Ay, babe, si Manong ko, Aaron, galiwa.
2: Ay, hello, Nong. Nice to meet you.
1: Nice to meet you, too. Oo, gali, ma. Si Papa sa din?
3: Ambot sa amay mo nga ato. Nagsulusong God, sang nahibalaan niya nga ang manghod mo. Ang pinalangga niya nga prinsesa, prinsipe gali. Ay, ambot.
1: Tapo bala? Sige lang ah, kay tawagan ko lang si Papa. Padamo ako sang pasalubong para sa iya eh.
3: Sige, sige.
1: May mga alahas diri oh.
3: Ay, wow!

0: Babe!
1: Malakat na kwa na ya.
0: Halong ka, babe!
1: Ay, salamat, good babe, ha? Ay, oh, gali. Hindi ka din maguya-huya, ha? Hindi ka maguya-huya, nga rin si Manong, ha? Bukot na siya pala. Sige na, malakat na kwa, ha?

0: China, flowers for you.
1: Ara, ka naman bala breaks, ha? Makapila na kong magambal sa imo nga hindi tayo taluya, okay? May uyab na, kuya.
0: China, kagwapa sa imo. Kanugod lang nga mag-amo kasi, ha? Kag isa pa ang uyab mo subong mangita ginaisang lalaki, ha?
1: Lakat na to, breaks, ha? Masumbagan, tapakakaroon.
0: Bisan makapila mo ko basti doon, China. Hindi ko yung mag-surrender. Kinagapati ako nga maabot kinang adlaw. Nga ma-realize mo kinanglan mo gudyang lalaki. Iksuliton ko. Ang uyab mong mangita gini sa lalaki pila kadlaw.
1: Lakad na to gani, Brex! Sabada! Lakad na to!

0: Babe? Na ano ka? Sa kugiyos mo?
1: Kun babe, may hambal ko tanisay mo.
0: Ihambal? Ano bala ina?
1: Shaina, I realized bala nga kinangalan ko git magkapamilya sa Pilakadlaw.
0: Ba? Ano?
1: Anong buot mo silingon, ma? Ang buot ko silingon nga need ko lalaki nga magpakasal sa akon kag matag sa akon sa mga anak.
0: Babe, ang buot mo silingon na
1: yes, babe. Gusto ko nga unta-tunta na ini. Tuhod wala sa padlungan ng relasyon ta, babe.
0: Ay,

0: Buwas, istoryahan nato nini nga tatlo kag malisin siya sa imusang formal. Kagugali. Bisan sa malipot nga nga panahon, ginpalangga ko si Manong mo. Kaginpalangga, manhiya ako. Gani, please, Shaina. Please, langit, hindi ano yung mag-iskandalo. So, please, langit.
1: Trixie!

0: Wala maagahan, wala ko ginapunggan ang kaugalingon ko. Ginistorya ko si Manong kag nag-ako siya nga palangga niya si Trixie. Oo, masakit katama, pero baton ko nga hindi kami para sa isa kag isa. Kag nagkumpormi man ang amon mga ginikanan. Nagpakasal si Manong kag si Trixie. Kag pagkatapos gindala ni Manong si Trixie sa abroad kag ako naman, ari, tumboy lang sa gihapon. Sa subong may nobyo-nobya ako, pero wala man ako makahibalo kung ano ang padulungan sini. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Shaina.
1: There you have it, mga ka-K5, ang istorya ni Shaina, isa ka member sa LGBTQ community, or isa ka tomboy, mga ka-K5, nga nagpalangga sa isa ka babayi, apang sang ulihi ang babayi nga iya ginahigugma, nagprangka sa iya, no? Nga luyag sini nga mamana, luyag sini nga magkapamilya, may nabalang mangin asawa sang isa ka lalaki, luyag magkaanak sa ulihi, isa ka buta nga indi sarang mahatag ni Shaina. Ang pinakamasakit sa tanan kay syempre ang nagluyag gaya ang nobya niya kag mismo ang magulang niya. Impossible. Wala akong maginapa, ano ha? Pero nga man, bigulpi sila nagluyagay. Ano to? Sang nabilin sila sa balay nila? Nag-ano to sila? Ano ba sinagulo istorya lang? Isang pangabuhi, no?
2: Ito!
1: Asin ura-urada? Langga-langga, dayon.
2: Ito!
1: Galing kay... Swerte lang gid ang nobya, no? Nga nahangpan ni Shaina. Kung ano man ang iya, sininga na ba't siya gan. Swerte lang gid, no? Sang utod man ni Shaina, na kaya ni Shaina isakripisyo. Bisan ang tao nga iya pinakapalangga para mangin malipayon lang ang mga tao nga malapit sa tagipusoon niya. Masakit may, no? Pero anhunta na, kay ginaprangka man si Shaina nga... hindi na gusto sa iya ang nobya niya. Kay tungod, may palangga na ini nga iba, kundi wala sang iban, kundi ang magulang niya, no? Love is a sacrifice. Good man, humble ni Shaina. No? Inang choice bala nga unahon naton ang kalipayan sang iban instead sang aton sining kaugalingon nga happiness, no? Or i-give up naton, no? Ang mga bagay nga naga-comfort sa aton, nagapalipay sa aton para sa iban, no? Bisan patuod nga kasakit ang kabaylo, pero tungod palangga mo, sarang mo isakripisyo. Sana all amuna kay Shaina, wala adamo gamot. Oh, iban sina siguro ba ang buot na lang nga no, kinaguol guro ang magpamilya, no? Kun amo sina ang natabo, mga ka-K5. Maalam ni guro si Shaina. Kay ano malawak ang iya sini nga pag-iisip, no? Ubaga

0: ginbuksan niya ang iya sininga paminsaron sa mga bagay-bagay bala. Like, huutuod, hindi niya kaya ihatag ang handom sa iya sininga nubya nga magkapamilya. Bisan patuod nga damo man kita sa mga kilala nga mga akon pa kaisa nga tumboy man, may tatlo na siya kabata pero mga legally adopted children. Bupod ba ng iya sini nga partner nga pangabuhi sila bilang isa man ka pamilya. Pero ang nubya ni Shaina hindi gusto. Gusto niya gidya nga no? Magabunag gidya sang iya sini nga bata. Sa iya sini nga partner nga lalaki. Bata nila sang iya sini nga partner nga lalaki. Kaya muna nga butang ang hindi gitsarang ma hatag ni Shaina sa iya. Kag palangga man ni Shaina ang iya sini nga brother, ay nag-giveaway na lang siya. Para wala na sang gamo kag para ma-save ang ila sininga pamilya. Di ba ginistoryahan sang pamilya no? Ay grabe, siguro nga kasakit. Lalong-lalo na bala nga. Okay kung tani, siguro nga inang gin-sacrifice mo ang imo sininga happiness para sa kalipayan sa imo sininga kahagugma. Like, may ginpalangga siya nga iban. Then mabulagay ka mo. Then may kanya-kanya na ka mga landas. Na balang matamat ka na move on and start anew. No? Pero inang part sang imo sila nga family. Kaya siyempre kung may mga okasyon. No? Kitanay naman ka mo sang ex mo. May gathering ang pamilya. Hi, hello ka mo sang ex mo. And then ang imo mismo nga pamilya. No? Chika-chika. Grabe siguro, no, nga pagkimkim ni Shaina sang kasakit. Subong may ara siya sang karelasyon daw, but I don't know, no? Kung naka-move on again man siya. Nagikan sa iya sini nga past. I hope so, no? Para mangin happy man no, si Shaina. 226, magapanubali kita pagkatapos. Ang aton sila nga importante nga pahibalo, mga ka-K5, pangapika mo dira, ha? Sang DTX Coffee Mix, ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal man sa mga butika.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500,
8: masaligat,
7: epektibo,
8: DTX 500,
7: DTX 500.
9: Juse Benlo,
10: ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Kailan sa una ang
11: blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo,
7: sibog at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty!
12: Palaban mo, Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mamakang butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
6: Extend
18: Food Supplement for Men.
6: May maca,
18: kag-flavawaska,
6: mga natural herbs,
18: nga nagahatag sang gana.
6: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
21: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
6: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
25: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
26: Ang D3 nga may Physio.
6: Ang Physio
26: nga may D3.
6: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
26: D3 Bio.
6: Ang D3
26: nga may Physio.
6: Ang Physio
26: nga may D3.
6: D3 Bio.
22: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
28: Fat to liver?
0: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dalbi kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
13: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si OC, Darin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So, una,
8: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
28: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
31: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
31: Extend Food Superman for Men.
33: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
31: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
34: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
35: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
34: Salamat sa DTX 500.
13: DTX 500. Bakal sa mga butika.
31: D3 Bio.
36: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod din napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
31: D3 Bio.
28: Ang D3 nga may Visio.
31: Ang Visio
28: nga may D3.
31: D3 Bio with Visio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
31: D3 Bio.
28: Ang D3
31: nga may Visio.
28: Ang Visio
31: nga may D3.
28: D3 Bio.
31: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
31: Magalingin pala ang imo nga ulo.
28: Masami nagkapangihi.
31: Masami ginauhaw.
28: Masi may diabetes ka na.
31: DTX 500 na.
28: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compound.
28: Nga nagapanubo.
31: Sang imo blood sugar.
28: DTX 500.
31: Garantisado.
28: DTX 500.
31: DTX 500.
38: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
31: DTX 500 Mighty C,
28: ang alkaline ng vitamin C.
39: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
31: Mighty C,
13: mabaka ang butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
40: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
28: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: DTX Beauty Soap.
41: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
42: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon. ko na ako ko magpangapi
41: sang DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
13: Mabasa butika.
29: DTX Coffee Mix.
41: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
29: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
29: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: Sa K5239 and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa Kapis, K5 and News FM Philippines, 100.9 sa inyo sa inyong mga radyo, mga ka-K5. At sa gihapon, kaupo din nyo, Miss A, ka-K5 Amy Orleans Sabirondo. 2:39 ang ating oras, sinihandog sa atin ang Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga himo sa gintingob nga puwersa sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Mga ka-K5, maayo gid para mabusa nga aton sininga immunity, nag-support man sa aton sininga bone health, kag naga-improve man sa aton sininga metabolismo. May ara man sang anti-inflammatory properties, nagabulig pahaganhagan sa mga nagapalang hubag dira ninyo nga mga joints, ano? Mga kasukasuan ninyo dira mga ka-K5. May ara ka mo sang arthritis o kung gout, dapat naka D3 Bio. Kung may ara ka mo sang tonsillitis, sakit ang inyo sininga tutunlan, sakit magtulon sang pagkaon, nga man abi nagaantos ikaw, no? Magklinika D3 Bio, mga ka-K5. Baho ang baba, baho ang para pampampa, mga girls. Klinika D3 Bio, nagapatay sa mga bakterya, no? Viruses kag fungi. 14 pesos lamang ang kada soft gel na mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa tuod, naluoy ko bala kay Shina, no? Ang bida sa aton silinga drama. Isa ka tomboy nga ginsakripisyo ang iya silinga happiness para sa kalipayan sang iya silinga nubya kag sang iya silinga utod nga lalaki. Abroad ang utod nga lalaki, ipagpuli, no? Kay nagbakasyon, nagluyagaya ang iya silinga magulang. Or ang iya sininga brother kag ang iya nga nobya. Te maginistoryahan isang pamilya nga sige na lang i-give up na lang ni Shina kag nagaampo man ang nobya nga gusto ya makapamana mga ka-K-friend ang butang kay indi mahatag ni Shina bilang tomboy sa iya sininga nobya. Mary Jean Ocampo, maayong hapon. Rosalia Berry, shoutout sa family Dapulasi dira sa Pinya, maayon. Thank you, Ma'am Rosalia. Ma'am Rena Wakas, good afternoon. Hello, Rohan. Ayan, Sir Armand, maayong hapon. Ma'am Jenna Ambul Siloso, Ma'am Vina Villarreal. Tapos kagid Shina, bayluhan kagid sang nobya mo, utod mo pa ang ibaylo niya sa imo. Amo na ganing masakit, no? Actually, nasakitan ko sa part ni Shina, no? Palangga niya ang iyang nobya, no? Di ba lang, inaalagaan niya gid, no? Kinarespeto niya gid. Ugaling, no? Nagprank kaya sang ulihi nga. Am naluyag na ang nobya sa utod niya o sa brother ni Shina. Sa ulihi, ginpili na lang ni Shina, no? Nga isakripisyo ang iya sininga happiness. Bisan patuod nga sakit sa iya, no? Nga buyan ang babae nga palangga niya. Siguro na panumdum niya nga kailagahin niyo man ang iya sininga pamilya. Lalong-lalo na ang iya nga magulang kag ang iya ginikanan. O para wala na lang sang gamot, nagpa-okay na lang siya, no? Ang ginhimo ni Shina, hindi lang mga ka-K5 sang basta-basta nga sakripisyo. Ang ginhimo niya nga hindi na mag-upa sa pagpalanggaanay sang iya sininga utod kag sang iya nga ex-girlfriend. Isa ka act of love and maturity. Amo gani swerte lang sila nga mature si Shina. Ginbuksan niya ang iya sininga paminsaron, no? Kagin accept niya, no? Sa iya sininga kaugalingon nga una deserve man tuod sang iya sininga nobya nga makapamana. Then, no, ginrespetar niya ang magulang niya nga nagahinyo, no? Nga itugya na lang ang nobya. Subong, ginapilit siguro ni Shina nga maging strong. Ginapilit niya nga maging happy. Isang patuod, may aran na siya sa bago nga karelasyon. But I know, no, Shina, you are quietly grieving para sa imo na dula nga nobya. It's okay nga akuon mo nga nasakitan ikaw. It's okay nga akuon ni mo nga hindi ka pa maka-move on. Kay maging palangga mo gidya ang tawo kag wala man ikaw nakasala sa iya. Subong hindi mo kinahanglan, pwersahon ang imo kaugalingon para ikalipay. Mag-celebrate ang ila sining paghihugmaanay. Hindi mo kailangan pilito ng imo kaugalingon nga mangin plastic para kuno abi nga, no? Ipakita sa tanan nga daw hindi ka apektado. Kun sa imo sining paminsaron, mabutang ikaw sang distansya for your own healing, hindi na sang selfish. Deserve mo na. Kung amo na ang makapahil sa imo sininga tagipusuan. Sa karon nga gin let go mo na gid ang imo sininga nobya, hindi mo kinahanglan i-punish ang imo sininga kaugalingon by staying available. By staying emotionally available while they grow closer. Ang ginatawag na boundaries, healthy man na. No? So, kung hindi ka pagin maka-move on, pwede ba mo ito na ang balaton kagina? Okay lang siguro nga nagbulagay ka mo sa imo nga nubya, then hindi na ka mo magkitanay, kaya na kanya-kanya na ka mo nga landas. Dasig kita maka-move on. Pero amo sini nga, ang imo nga nubya, ang gibaylo sa imo, magulang mo man, ara nang kamo gihapon sa isa ka circle, siguro mabudlay gid mag-move on, no? So ano bala pwede naton nga ma-suggest kay Shina? Pwede nimo, no, i-limit ang imo nga conversations about sa inyo sining relationship. Spend ikaw sang time sa imo sining nga mga friends or family, mga kapamilya mo nga supportive sa imo kag naintindihan ikaw. Focus ikaw, Shina, sa imo nga work. I-plastar mo ang imo kaugalingon. Focus sa imo sininga mga hobby, mga routines nimo nga makabulig sa imo, nga mangin maumwan sa pangabuhi. And importante sa tanan, hindi mo pag ipatupa dira sa imo bag-o kung ano man ang kasakit nga ginpabatsyag sa imo sang ex mo. Hindi niya na deserve nga siya masaho. Sang tanan mo nga mga dumot, gut-gut, hibubunot sa patag sang paghigugma, no? Kung wala ka pa naka-move on, kung ara pa ang pain sa imo tagipusoon and feeling mo hindi ka pa ya ready para sa bagong relationship, then let go mo please ang imo sining nga bag-o. Kay unfair para sa iya nga siya ang masawo, no? Sang stress tungod lang nga may palangga ka pa nga iba kag wala ka pa naka-move on dito sa imo nga una. Pero kung naka-move on ka gid man nang wala sang peke-peke nga kwan, ha, wala sang pagpakuno-kuno rather, wala sang pagpakuno-kuno nga pag-move on, kay nang daw gina for the sake lang nga hindi ka pag-istoryahan nga balka, oh tapos na to ya, why na to ya? Oh, hapos na bayluhan, di ba? May muna. Kung naka-move on ka na gid man, and tuod ina, well, we wish na ang babae nga ini, no? Nga nakita mo liwat, amo na ni ang mangin kaupod ni mo. Tubtub sa katubtuban, mangin karamay ni mo. Hindi kita yung makahambal nga ang mga babae, we. Mangita gid sang lalaki, may da mga babae man niya nga hasta nagtigulang, nagstay man niya sa ila sila nga partner bisan pa nga tomboy o pan members ang LGBT community, no? Ipangamuyo mo lang na Shina nga makitaan mo ang the one, no, para sa imo, no? Kay bisan patuod ginahambal nila nga sala, no, ang ining pagpakigrelasyon sa sa imo sini nga kapareho nga babayi, no? Pero ang Dios lang na makahusgar sa inyo, no? Ang Dios lang na iya ang nakabalo kung ano paano mo na pinapangamuyo sa iya. O ano ang iara sa imo sini nga heart, no? Ang mahal na ina nga makaako, ang nakabatik, ang nakakita sa imong intensyon kung nga nakipagrelasyon ikaw sa imo sini nga kasubong babae. Sinugid abi kami nga makatugda na hindi ka mo pwede, hindi gidya ka mo pwede. Pero sala ina, no, ang pagpakirelasyon sa kapareho nga babae. Sino kami nga makahusgar? So, ginarespeto gihapon nato. Bisan pa mga tomboy ina, I believe, no, nga deserve nila sang tuod-tuod nga respeto kag pagpalangga. Anyways, ka K549 minutes after the hour of 1. And hindi ka mo magkalipat ha, magbakal ka mo sang Extend Food Supplement for Men. Himo sa natural herbs nga maca and clavawasca. Nagahatag sa aton sang gana, nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend Food Supplement for Men. Isang kapsula ka lang.
2: Kanami turkey palaga.
0: Produkto man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. I'll see you tomorrow, same time, 1-3 p.m. My name is Miss A. Sa ngalan sa Bugos ng Hubon, sa K5 News FM, Rojas, sa aton silinga partner sa Technical Side, ka K5, Michael John de Toga. Sa ngalan sa aton silinga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
11: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may sa ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
14: Protection VIP para
9: Sa LK na VIP.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 2:57 sa hapon.
18: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
17: Ka-K5 para sa aton Palarong Pambansa News Break, subong hapon. Sang Webes, Mayo 27, o kung Mayo 28, tuwag 2026. Ka-K5, nagapabilin sa ikapat nga pwesto ang hubon sa Western Visayas para sa partial and unofficial medal tally sa nagapadayon nga hinampang sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa digsa pinakahulihi nga medal tally, ka-K5 may nakuha na nga napulo ka mga bulawan. 14 ka silver kag napulo ka bronze medals ang Western Visayas. Nagapanguna sa karon ang National Capital Region o NCR nga mayaras ang 25 golds at 16 silver kag 22 bronze. Ginasundan sa Calabarzon nga may 20 golds, 17 silver kag 11 bronze. Nagalagas ka K5 sa ikatatlong nga puwesto ang Central Visayas nga mayaras ang 13 golds at 12 silver kag 11 ka mga bronze. Nahibaluan mga ka-K5 nga nagapadayon sa karon ang pipila pa ka mga hinampang kag makahalawat-hawat nga mga game results sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, mga ka-K5. Sa latest update, pagahiwaton ka-K5 sa Quezon City, sa Luzon, ang Palarong Pambansa 2027. Ini ka-K5 ang ginkompirmar mismo ni Department of Education Undersecretary Subungman, ang Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa gimpatigayon nga press conference. Subong aga ka-K5, Mayo 28. Sunod diri ka-K5, magapadulong sa prosperidad sa Agusan del Sur ang mga organizer kag pila ka mga officials ng Quezon City para sa pag-turnover kadungan man sa closing ceremony sa palaro sa nasambit nga probinsya sa Mayo 31, mga ka-K5. Nahibaluan ang tatlo ka mga lugar ka-K5 sa Luzon ang nagbida para sa pag-host sa palarong pambansa 2027. Amo ang Tarlac, Zambales ka Quezon City ka-K5. Sa dugang pa ang news break o kung update para sa nagapadayon nga palarong pambansa, ginkumpirmar ka K5 ni Agsur Governor Santiago Kane Jr. nga maghahatag ang provincial government sa 1 million pesos nga cash and send o kung incentives para sa mga atleta nga makabreak sa national record, samtang 50,000 pesos naman ang mabaton para sa palarong record breaker, mga ka-K5. Para naman sa mga game results o kung game scores sa latest update sa mga nagapanguna ng mga hinampang subong hapon.
18: News FM, Palarong Pambansa, scores update.
17: Nakuha ka K5 ang sang tatlo ka mga aklanon athlete ang bulawan ng medalya sa nagapadayon nga palarong pambansa. Ini Amo Sanday, Edelberto Capriano, Franz Jarwin Gregorio, kag John James His Mondo sa pangkaksilat at secondary regular boys category. Samtang Nakuha man sa Western Visayas ang bulawan ng medalya sa secondary regular girls category ng Amosenday, Danica Jane Ribiano, Mary Chantal Rain, kag Zyke May Hismundo. Samtang silver medalist naman si Zyke May Hismundo sa Western Visayas para sa secondary girls sa Pangaksila ka-final. Para naman sa basketball games, sulod na magkaka-K5 ang Western Visayas sa quarterfinals ng basketball secondary boys. Para naman sa basketball game, kung basketball elementary boys, 4 games result. Daog ang Zipier akong Zebra. Batok sa Nemra sa score nga 71-62 para sa elementary boys. Samtang daog naman ang Davra. Batok sa Kavra sa score nga 118-60 para sa game results ang basketball elementary boys sa nagapadayon na palarong pambansa ka K5 sa Agusan del Sur. Sa duga nga mga latest updates ni ka K5, i-follow ang K5 News FM Rojas and of course ang sports and entertainment para updated kita sa nagakahinabo sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur mga ka K5. Ang mga balita, ang mga news break o mga latest update ngayon na batian para sa palarong pambansa ginadulong sa aton sa Klinika DTX 500 the Superior Antioxidant. Para sa palarong pambansa news break, hindi naman si KK5 Marie Rochelle Dianon Efron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: beat.
1: K5 News FM.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
3: Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapos.

0: Hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joy ride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isipilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5.

It is now 47 minutes after 3. This time for you guys are brought to you by GTX 500 D3 Bio. Ubus po ang lahat ng kaso o gusto tayo mag-D3 Bio araw-araw. Sa mga suto natin ng butika, mabibili ho yan nationwide at sa natukurang klinika branches nationwide. Oy, alam niyo natin ha. Bisita ho kayo sa pinakamarapit na klinika branches sa lugar ho ninyo para ho sa libreng check-up. Libre ho yan. At marami ho kayong mapagpipili ang mga food supplements sa ating klinika. Susunod na ang ating alkasigador with K5 Road Supalo. Maraming salamat and adios for now.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung dynamic na gitsa akong nga mat.
0: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Excel Food Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: is FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras sa K5 News FM Rojas, last 3:57 sa hapon.
22: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
21: Ka K5 para sa aton Palarong Pambansa News Break. Subong hapon ka K5 sa Webes. Para sa aton nga wrestling game, daong ang Region 11 batok sa Region 6 sa Western Visayas. Sa score nga 1-2 among wrestling juniors category 1/2-8 final winner by fault magaka K5. Sa dugang nga result o kung game result sa wrestling game, daog ang Region 10 batok sa Region 4 B Memaropa sa score nga 0-10 winner by superiority wrestling juniors category final magaka K5. Samtang sulod na sa semifinal si John Michael Arellano sa Negros Island Region sa under 17 flyweight. Samtang sa dugang pang bugal sa Western Visayas, sulod na si Jobert Aprong Jr. sa semifinals para sa boxing tournament mga ka-K5. Samtang sa volleyball game, latest update, Team Western Visayas ka-K5 daong batok sa Region 10 sa volleyball secondary girls sa final score Region 6-2 Region 10-0. Kag para sa aton latest update sa medal tallies ka K5.
22: News FM Palarong Pambansa medal tallies update.
21: Nagapanguna sa garon sa gihapon ka K5 ang National Capital Region ako ng NCR kamayara sa 27 golds 16 silver ka K5. Bronze ka K5. Ang Region 4A nagasunod yara sa ika number 2 sa aton nga medal tally overall partial and official unofficial medal tally. Mayara na sang 22 golds, 17 silver kag 12 bronze. Nagapangatlo ang Central Visayas o kanang Region 7 nga mayara sang 13 golds, 12 silver kag 13 bronze. Yara sa ikapat nga pwesto ang Region 6 Western Visayas nga mayara sang 11 golds, 14 silver kag 11 bronze magaka K5. Kag yara sa ikalimang pwesto ang Region 5 ako ng Bicol Region nga mayara sang 8 golds, 5 silver kag 8 bronze magaka K5. Amito ka K5 ang partial and unofficial results ang medal tally para sa overall game mga ka K5 para sa nagapadayon ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur mga ka K5. Para sa mga latest update kagagod nga ma-inform kita ka K5 sa nagakahinabo ng mga hinampang pasakaron na ginahiwat sa Agusan del Sur. Please do follow kag i-like ang amon sini nga Facebook pages ang K5 News FM Rojas, especially ang special ako ng sports and entertainment. Ara dira ka K5 ang mga live games sang volleyball, basketball, mga ka K5 sa nagapadayon nga hinampang sa Agusan del Sur mga ka K5. Ang mga balita, ang mga latest update ang inyong nabatian ang ginadulong sang Extend the Food Supplement for Men mayara sang Maca and Clavo Huasca. Kag Klinika DTX sa Beauty Soap mayara sang Ampalaya Leaves. Kagbaga bulig sa aton nga ma-prevent sa early ages of YHL KK5. Para sa Palarong Pambansa News Break, ini naman si KK5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Ito masul sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwalbalay, nagtambo ko.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatag palamati. Padayunon naton subok sa pagsipad-sipad ang matahong magkasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon. Yung inating uluhan. Reyes sa kasaysayan!
1: Ako yung masulon niyo!

0: Ay! Tingkawatan bala ko no kagab. Isilulaber, tan!
1: Ay, huwa bala. Ay, ay. Kapurong bala sa tigulang. Pati kaldiroy ako nung ingkawat pagkagyahong.
0: Amo,
2: ay! Gani. Kung ako ang makadakob sa kawatan ngayon, ha? Ha! Hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, ha? Pagkapos lang ang animal, ha? Basi gani, dakob lang lawa sa atin.
0: Ano
2: mapapos
0: ba?
2: Kagin?
0: Ah, mugit. Oh. Ay, pero, sinuyhan ang nangawat ngayon naman? Piho ko ya, tagadiri mo lang yan sa ton.
3: Tagadiri din na eh.
0: Tagadiri din na ya.
2: Ate, tagadiri din eh. Gani, hoy. Bulubantay gin kita ha. Kay basi kung isa naman sa ton ng biktima hon.
4: Eh, tani bala kung pagkaon man na ang tuyo? Di kung di nagpangayo na lang siya eh. Hindi kay magpangawat gin.
3: Gani, man.
4: Kaga... Ginabanta iya pa yung gabi na para nga hindi siya makita.
0: Amugit!
2: Ah, ba?
0: Uy, ana!
2: Oh, hindi!
4: Uy!
2: May nagsinggit!
4: Ano, ina?
2: Basi ko nagkawatan naman ninyo!
4: Ay, Tun!
0: Dali ka!
4: Dali ka mo! Pasaw ka! Dali ka mo!
0: Sige! Nagkawatan ka pa, Mel! Basta! Ay,
2: habayang
0: tigulay! Sa kawatan!

0: ikaw ang animalya? Ang inbulabulad ko yung alamayo nga isda. Aging singit sang animalya.
1: Ay, hala. O, tinakita mo kung sino kag siya din nag-agi?
0: Ay, oo, nakita ko. Dira siya nag-agi, ho? Sa unhan?
1: Hala, o, te. Nakita mo kung sino kag siya din nag-agi?
2: Oo, man. Din siya nag-agi. Kay sulihon ta, bakulon ta.
0: Ay, bata. Batang nakita ko nga nagsingit sang hinalay kong alamayo.
1: Ano? Ay. Ote, bahi kong lalaki. Ha?
0: Kwan, bata nga babae. Babae, guro to kay nagabistida man. Ugaling ang iya ulo, ginputos siya sang bayo.
1: Ano? Ginigta niya sang bayong ulo, ya?
0: Oo.
1: Huwanimal.
0: Ukamaro nga bata. Gintabunan niya gurong ulo ya sang bayo. Agod nga hindi siya makilalaan.
1: Uy, sino nga bata nang nagapangawat man?
2: Basi ang muna na siyang bata nga nagsulod sa kusina ni Chai Virgi.
3: Ay, amo giguro,
2: eh. Sang nagligad bilang adlaw, ha?
0: Oo.
2: Kang nagdala sang yahong ya kang kaldiro?
1: Oo. Ba, kung ako makadakop sa niman nga kawatan nga na, maililihay ka dyan sa akong, bro.
0: Ay, tani ba yan? Nagpangayo na lang kay ihatagan man.
2: Ay, di ba siya kung masiginiging sugo, masaya sang ginikanan niya?
1: Eh, nga eh. Sino ni si barangay tang birtingin kapigado nga magpamilya, haw? Nga daw halusong kakaon, haw, sino?
2: Ati, mangkuton ta mga kagawad, eh, kung sino o kung si Kapman. Kay kabalo na sila kung sino ang indigent ni sa barangay ta.
0: Oo.
1: Ay, oo. Sige, kagun makilalaan ta na. Kaduan di sila balay. Kagun si saon ta dito.
0: Oo, man gani. Oo, sige. Ako nang imuunta.
1: Ati, dali ka mo.
0: Ay, sige, dali ka mo.

0: Eh, mayo, no? Ay, kabalo na ka mamangitas ang kalanunta. Dasun nga daw, upod ka sa akon, ha? Eh, may ginapaubra si Ma'am Judy sa akon nga balay nila, eh. Bulig-bulig ka to. Kag panilagtilag ka kung pwede ka to may makauti. Na makortahan, ha? Hoy! Abnormal na karoon, ha? Wala ka sa tao?
1: Oo, gani. Sabat lang ito.
0: Ay! Hindi mo ko gani paghimuon nga tangkuloy, ha? Wala ka gani nagsabat? Mo gani nga naakikusin mo, eh. Kay ginapaabot ko nga magtingog ka. Ay, dapalon ta naman kakaroon.
2: Tay, tama na, tay. Hindi na lang wala pagsaguha si Manong Binlod niya, mga awat. Sala na mo bala, tay.
0: Wala na sang sala, da. Ang may sala, iamong iloy nyo. Basta, ha? Buwas, upod ka sa akon. Kagpangita sang kalawaton. Kay hindi ka? Ha, Binlod?
1: Oo, oo.
0: Yan ay, ha? Kay kung makamanita, mabakal kita sa manamit ka, sudan, ha? Mabakal ta, baboy, kagsugbahon, ha? Ginalaway na ako, ha? Ginalaway na ko. Yeah.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Tay, kabalo-kabalo nga si Binlod nga apo mo. Ginasuspitsyahan nga amo ang nagapanulod-sulod sa mga pamalay, dere. Kag nagapangawat magkaon. O Diyos ko, kauluya, Tay.
1: Oo. Kauluya. Pero ikaw man tani nga makapiyan-piyan sa mga hinabdos mo. Wala ka man ulikid sa ila. Tani, taga-tagaan mo man. Agad bisan pa paano. Makakaunan bisan, makaduha lang ka bisis sa isa kaadlaw.
0: Ay, kagwala ko yan sa laguron, Tay, ha? Tay, single mother, man ko bala. Mahitani kung wala ko yan na balo. Kay maka sulusaklit ko yan sa ila. Pero may mga bata man ako nga ginasagod, Tay.
1: Sige na. Kay wala kita siyang ibulig sa mga hinablos mo. Mahipos na lang kita.
0: Mailoy man na sila? Nagpanamit na siya nagpulo-patawhay sa syudad? Wala yan ibalik daw mga bata, ha?
1: Naghambal man to siya, gawa nila siya sa kwarta. Pero, abot, gaan bulanan lang, wala gin katupa.
0: Ay, base, kung gingasto, ito yung sa lalaki, ha? Amo guro na nga nakigbulag siya kay Buboy, kay may laki nga ginaupdan. Dalok-dalok, bitsokoy. Ay, Diyos ko na lang, kid. Kung anong magkalatabo di sa kabataan niya, iyan na yung sa labdon niya, Tay! Ay, iyan na yung sa labdon!

0: 轮，敏轮，你个喉咙啊，敏感个帮 abnormal 呀！Pari boy, yang sangasang kahoy ihan oskubla sa likod niya.
1: Agoy! Tay, ano?
0: Ano sa kanimal mo? Lipat ka na sang mission mo kung naging paupunta ka, ha? Panilag-nilag to kung ay pwede ka makauti.
1: Tay, basi madakpan ko.
0: Ulo ba ganin na tisingan? Dakpan na yun? Umandam kayo karon, ha? Umandam kayo karon. Panuktok to. Naghambala na naton pwede ka kagamit sang kasilyas. Diskarte bala! Yun di kakakya. Lakat na! Lakat na, Bidon!

0: magamit ka sang CR to?
1: Tani, ma'am. Damo-damo inyo tinapay sa lamisa, ma'am ba? Kaunon niyo lang na?
0: Ay, gusto mo, how?
1: Samang hod ko, tani, ma'am. Kay wala pa to sila kakaon mo. Gutom na to sila katama. Pirmi lang wala kami pagkaon, ma'am.
0: Kung amo sina, padalaan ta ka mo karon sang tinapay, ha? Pilid akong din ang imong nanamian.
1: Tood, ma'am. Hata ka

0: Ay, insay mada ina to, ha? Ay, hindi maghambal sa higko kong party sa pagkaon kay Lauay na, ha? Dalalang. Sulod na sa CR kay putson ko sa dako nga plastic ang mga tinapay nga ginpampili mo, ha? Ay, no, noodles, gali, gusto mo, ha? Ay, damo ko di stocks, oh?
1: Bisan ano lang, mama. Baw, malipay gining mga manghul ko. Malipay gid ni sila. Ma'am, hindi na lang ko galing magamit sa kasilyas, mama. Nadula ng sakit sa tiyan ko. Kay nalipay gid ko nga. May dala ko karoon kong pagkaon sa mga manghud ko. Nalipay gid ko, ma'am. Salamat gid, ma'am, ha? Salamat gid!

0: nung bidlod. Kita mo nga to sona, no?
1: Ang ano, silito man?
0: Ang paho, bala, oh. At to bala, no, oh. Hmm? Damo-damo bunga, nung, no? Hindi bala, nung, kung damo bunga, nagakapulak na, nung. Kapin pa kung tudong hangin, mapulak na mga bunga, ya?
1: Oo, eh. Kapin pa gid kong lapit na maluto ang mga bunga, nagakataktak na ya? Ah, nga, gusto mo nga magkaunaw?
0: Namit na bala nung huluman sa tubig kagasin, kagisod anong inigani isaw-saw sa ginamos kamay lang gaw, bla?
1: Sige, dire ka lang. Kaya pagbalik ko, may dalan ako nga mangga. Hulat na ako di ha.
0: Upot ko nung ha. Para damo aton makuha. Sige na nung.

Malapit na lang ako sa akong kapahuan. Lapit na lang din ako sa akong kapahuan. Pasuhan ko ang mga bunga para hindi pag lagsun sa mga insekto. Hindi. O animal, may dua ka bata nga nagpamukses ang paho ko. O animal, mga animal, oh. Ari nyo ay, dakop kita mga animal, oh. Dakop kid, liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. Mga tuntuk ka mo, ha. Liputon ko kamo.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado.

0: para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.

0: Ano pang ginayhan ng mata mo sa kagayunan nga to? Sunda pang ininyo ba sa pagmamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan? Ngayong gitmakuhaan sang pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo? Ginsulat
1: kag sa direksyon Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan naginom ka?
9: DTX 500.
8: Dina nalang subong imo sugar.
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over DTX 500 na
6: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo
6: gito. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dalmi kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Kung
8: ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
2: DGX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DGX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
5: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sa iCare Drops ato at na ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
26: Ang VCO!
2: Yung may D3! Mabakas
26: mga butika!
2: D3 Bio!
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
26: Ang VCO!
2: Yung may D3!
26: Mga butika.
2: DGX 500.
28: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
26: DTX Coffee Mix!
29: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix!
26: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix!
0: ako si Rina Permilanga hulong akon ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
1: DTX 500.
3: Kasyal mindi siyo sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatyag ko wala na ko ginahapo.
26: DTX 500. Mabakal sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minuto sa labilin antes kita magdangat sa takda ng alas 5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.

0: castígate.
1: Ay, castígate.
0: Volta a empezar a Villarreal.
2: May nga po ang siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Nagapalig ng El Castigador sa buong adlaw sang Huwebes, petsa 28 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinandan, kapod sa inyo ka K5 sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, sa aton mga suki nga mga ka K5 naga-monitor nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagapamati na sila sini tag sa ka mga radyo. Sa mga naga-monitor na sila sini FM radio, mabatian kita sa 100.9 Shen.9, 100.9 K5 News FM Rojas. Malantaw man kita sa Facebook, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Mabatian man kita sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan, pinagi sa K5 News FM Philippines mobile app. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagad ng mga ka K5. Suspek sa pagpanglabo sa isa ka tigulang dira sa may barangay Dinginan. Ginaligar nga naulamid sa adtong pangalan sa kaso man nga pagpatay. Mga kasilingan, sini ginakibang na ilabi na kumakainom kag kun wala siya kogalingon ang suspect mga ka K5. Samtang Negros Island Region na sapawan sang Western Visayas sa na medal tally sa palarong pambansa. But silingon, mas makusog yapon ng Western Visayas bisan wala na ang Negros Occidental. Kaso nga plunder ka graph, gimpasaka nga panumbungon sang Office of the Ombudsman batok sa kay Senador Jinggoy Estrada kagiban pa nga mga opisyal angot sa gyapon sa anomalya sa flood control mga ka K5. Obstruction of justice ginerekomendar sang CIDG nga ipasaka man nga panumbungon kay Senator Robin Hood Padilla bangod sa ginaligar pagbulig ni Padilla nga makapalagyo sa Senado ang wanted sa ICC nga si Anay PNP Chief kagnaw karon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ato ning istoryan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Kumiyara kamo karon sa mga mensahe nga ligi palabot diri sa El Castigador, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salutan inyo mga mensahe, padala diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga messages diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. May hapon lang nagatutok na dira mga suki ta sa RV Mini Mart. Bo nagalanog ilaradyo dao sa mga tamigo ta sa RV Mini Mart. O may hapon da sa inyo may lang pagpamati. O and syempre sa mga dispatsadora da sa management kag sa mga nagapamakalda sa RV Mini Mart, good afternoon. Actually, kisa ka bakal ta sa RV Mini Mart. Barato gid manabi, ila mga baligya da. Barato barato na makaayo ka pa. Do slogan lang sang. Mamay nga po nanda sa mga taga RV Mini Mart nagalanog ang K5 News FM. Sa aton sini nga mga ka K5 nga nagapamati naman diri sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon. O kung may mga mensahe ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta na mga ka K5 o ang inyo sini nga mga mensahe diri sa El Castigador program mga ka K5. Good afternoon man sa Bunyo family dira sa may barangay Bato Panay. Bunyo family, good afternoon. Ilabi na sa kay Sir Larry Bunyo, nagapamati na sa may barangay Bato Panay. Salamat gid Sir Larry Bunyo sa pagtutok. Present naman si Patrick Matias Robles sa Matias Kagrobles family sa Rosario Lantangan Pontevedra. May nga po nanda sa mga taga Lantangan Pontevedra sa Matias Kagrobles family. No, ilabi na kay Sir Patrick Matias Robles. Present naman no, si Ma'am Roda Donato Amago dira sa may barangay Dinginan. O may nga po nanda kay Ma'am Roda. May lang da nga pagpamugo sa imo sini nga hinalay. kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, naga-monitor naman dira sa may barangay Kulasi. Sir Ivan Sudad, naga-tutok naman dira sa aton siniga pagpangalagad. Good afternoon, good Sir Ivan Sudad. Sir, kay Kagawad Richard Anotse, I stand corrected. Nag-sala lang pindot. Anhon mo kay Damo, abisang kwani Damo, tada listener sa si Bagwan. Amo una, nag-usulod sa pinsarta, pero dinginan tong ginaminta. Thank you, gid sa kay Kagawad Anotse, da sa may barangay si Bagwan. Sa liwat mga ka-K5, kung may mga minsay ka mo, ipadala ina diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa El Castigador Program sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para mabasa tanay niyo sininga mga messages diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Sakay Leo Jan Bilyones, naga-monitor naman. Thank you good Leo Bilyones sa pagtutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Kay Ma'am Roda Donato Amago, may lang pagpulo pangapida, siyempre kaupod ginaton sa buong dari sa El Castigador Program, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang kape nga magabulig sa pag-detoxify si mo sinigalawas, ang kape nga makabulig sa imo para makafocus kakagmangin alerto mga ka-K5. Ang kape nga magabulig regulate sa imo blood sugar levels, kagang kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto, katuwang naton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Paborito nga kape sa aton sinima kauturan ng mga tagbalamati, hindi lang bangod sa manamit niya nga sabor kag aroma, kundi sa tuman kadamo nga benepisyo nga dala niya para sa imo sini, ikayong lawas mga ka-K5. Hindi gid pagpabayi ang imo sini nga ikayong lawas. Why not yung imo sining habit nga pagpangapi, himuon mo nga healthy habit mga ka-K5 by drinking a cup of DTX Coffee Mix every day. Ang kape nga imo sa marguso, di sugar-sugar cane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. Buligan kaniya nga makafocus kag mangin alerto, pila pa sa madamo sininga binipiso nga dala para sa aton sininga ikang lawas mga ka-K5 sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, no, sa aton si magkauturan. Asa na siling tanagabulig balanse sa aton blood sugar mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix, no, para nga ma-manage sa aton sining blood glucose levels, nagabulig man sa pagbuhin sang timbang, naga-support sa fat burning kag detoxification sa aton nga lawas, naga-boost man sa aton sining energy, gina-enhance ang aton sining stamina kag focus, manggaranon man sa antioxidants nga makabulig bato sa mga free radicals, kag naga-support sa mayong digestion, naga-promote sa aton liver and colon health mga ka-K5. Ganitang daan na, ang DTX Coffee Mix hindi lang niya basta kape, hindi lang ni ordinaryo nga kape, kundi kape niya nga mahimo sa marguso, di sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Gani sa aton sinigang mga ka-K5 o silo na kamo, o sa paborito tanga kape ho, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Liton kita mga ka-K5 sa mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Kaina sa mag-aga, isa kaginang ang ginlabo, no, dira mismo sa sulod sa ilang sininga panimalay sa barangay Dinginan, Roa City mga ka-K5. Ang biktima nga ginang nalab-an sa iya sininga mga kamot mga ka-K5 sang ginatudlo diri suspect nga tikwan man residente man sa barangay Dinginan ining si Roger Azuro, walang biktima amo ni si Derna Fidalgo mga ka-K5. Tiging kakibot na lang sa mga mata sining biktima sang 63 anyos nga si Derna Fidalgo, matinali na lang yung nagsulod ang suspetsado kagin labo ini mga ka-K5 sa wala duro nga istorya. Yang biktima na kangkon sang pila sa yasin nga mga kamot, nati dugoon gitong biktima nga gindala sa ospital mga ka-K5. Nati sa wala duro rason, ginlabo siya sang suspect mga ka-K5 nga ilamalang katabok sang puloy-an, ila man lang kasilingan mga ka-K5. Suno gani diri sa report, ati may mga tiyon abi ining suspetsado nga si Roger Azoro, 45 anyos, nga kun di madaayo dalagan sa panahon ti do kwan, do hindi mapakali, may mga tiyon man nga bisan ila mga kasilingan ginaaligar, nagakakakibang man sini mga ka-K5 sa suspek nga ni. May mga nagasiling sa pagpanalawsaw man to pagpangusisa sang K5 News FM nga basi kag may kwani may problema mga ka-K5 sa utok or problema sa paminsaron ining si Roger Azoro, rason nga nahimo niya ni abi mga ka-K5. So matapos ang insidente, gila yun to nga ginpadangat sa ospital ang biktima mga ka-K5 para madapatan sang pagbulong. Kiti kwanto mo may dugo na kwangid na samaran sa kamot mga ka-K5. May lang nasagang niya or na salbar ini ining biktima mga ka-K5. Pruti ang bal ni Kapitan ni Punong Barangay Iluminado Kuros, nagsugod lamang paglain sang batasan sang suspect nga si Roger Azoro matapos nga nalagbong inisya ginobran ng establishmento. Kagbasi man sa pamilya, kagkakilala sang suspect, tinagapanglagas ini mga ka-K5 sang binangon kung hindi mahatag ang iya sini nga ginapangayo. And may istorya gani dira sa dinginan. Actually, gina-try ko recall kay dumay na-cover kita dira before nga event eh. Nga a sort of do pareho ni sa aligasyon sa mga pumuluyo dira. Ati sunod dire, anay manigin na tudlo suspect si Azoro mga ka-K5 sa pagpatay sa iya sini nga amay nga ginlabo niya man eh kagintago sa Puso Negro mga ka-K5. Di matandaan ko do mga 2018 or 2019 dira lang a period do natabo ni mo do nagka-cover pa kita sini mga ka-K5. Si sunod rin kay Kapitan Iluminado Kuros, mita ni makwani, mapasakaan na sang kaso ining suspect, agud hindi naman dira makahalit sila sining barangay. Ang problema lang, dapat may establish kung bala may problema, gidman ini sa paminsaron, may ari bala ini ginasupreher nga balatian or whatsoever, mga ka-K5. Pero tika delikado, galing mo kung makainom, kag may mga tsimpo man nga hindi matag ang iyang nga ginapangayo, nagiging violente mga ka-K5. May information pagani at iniya gina-verify tapani. Nga kisate nagalatas man niya sining Iloy dira sa ila sining panimalay mga ka-K5. Pagbalik ta, pamatian tabalang statement ni Punong Barangay Iluminado Kuros sang Barangay Dinginan, likewise ang investigation sang Roa City Police Station ni Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Kagsubong ang plano sang pamilya sang biktima, aton man ang istoryahan. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa El Castigador, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DJX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. Na best get ang DJX 500 para sa
1: ako. DJX 500.
5: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
5: Normal nga normal passing sang stool.
6: Labi na kung adla-adla kagainom dito X500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-itsar. Nakainom ka dito X500.
5: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
7: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
5: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
6: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
5: So, wala nga medyo
6: baho. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagabi isang kapayas. Lang tawa na to kung hindi ano.
1: DTX 500.
6: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MyTC.
5: Pagkaga,
6: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
6: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
8: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Ang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. Tapos so, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin-amit, nagit sa akong mata.
1: DTX 500!
6: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan, ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
5: bro,
6: may mga
5: na
6: problema
5: no?
6: Na ang kulon da. No? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. So, muna permi na mo balik-balik, ano ka-importante nga gainom ka DTX 500? Kag MyTC. Para mag-normal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
5: Justo.
6: Kag once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira nag-problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka, oh, kaisam lang ko magpupo man.
5: Justo.
6: Kay wala ka ka DTX 500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinai.
5: Justo. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
6: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
5: Kulang fibers.
6: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
5: Gayum-yum si boy.
6: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante diri, Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai. Kung gahubag imo tinai, ti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Mangabot ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500!
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
13: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
13: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
13: DTX 500!
14: TGX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kinatong score gani?
4: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: TGX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
21: Ka! I-shoot na ga!
14: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, remilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Syrup, pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kag yapon?
26: Halin pa sang nalimtan ko na.
25: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
26: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
25: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
14: NK 313 VIP.
25: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
14: NK

0: inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador!
4: Roldan Besara Villarreal.
5: 7 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5. Pabalik diri sa El Castigador.
3: El Castigador.
5: Kung may mga minsay kamo mga ka K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalaga. Sa liwat ta, kung may mga messages kamo diri sa El Castigador, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga mensahe mga ka K5. Good afternoon sa mga suki naton nga nagatutok na kay Ma'am Becky Lana. Pinduti lang ko partner kung okay na to. Kay Ma'am Becky Lana nag-monitor, good afternoon. Kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may barangay Lawaan nagatutok na. Thank you again Ma'am Dolores Abilarde. Kay Kagawad Richard Anoche sa may barangay Sibagwan nag-monitor ng Anoche family. Salamat gid. Louis J. Dimo, may ngapon Louis J. Kay Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Good afternoon man sa kay Doy Arthur, sa kay Leo Jan Billiones. Salamat gid Leo Jan sa pagpamati. Kay Sir Reynante Cam, naga-monitor na. Opo siya sining wife si Ma'am Bebe, sila bata si B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na sa may barangay Dayaw. Thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka K5 nga nag-upo diri sa El Castigador program subo nga hapon. Kung may mga minsay ka mo, ipadala lang na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta mga ka-K5. Ayon yung sining mga minsay diri sa El Castigador program. Ang El Castigador, ginadulong sa inyo, sang Power Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Balan nyo mga ka-K5, subong nga panahon, di lang delikado, magastos pa magmasakit mga ka-K5. Amo na nga everyday, ginaremind tagid ka mo, nga dapat amligan tagid ang aton sini nga ikaayong lawas, hindi tagid pagpabayan ang aton nga ikaayong lawas. Sa mga dako da buyon, oy atensyon sa mga dagko buyon. Bala nyo kung may dako ka nga buyon, may dako ka man nga risgo nga makadevelop sang health problems mga ka-K5. Suno sa mga health experts, ang tao nga mayaras ang dalagko nga mga buyon mga ka-K5, dako nga tiyan, ang mayara sa mataas nga risgo nga magka-heart disease kag heart attack, ilabi na ang mga overweight da. Kung gadako ang buyon, may posibilidad nga mayraman sang fatty liver, kag inimposible man nga mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayan mga ka-K5. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates, kag less physical activity or sedentary lifestyle, ang rason kung nga nagadako ang buyon mga ka-K5. Ang himuon, mag-jeta, kag mag-ehersisyo mga ka-K5. Kontrolon ang pagkaon kag magtumar sang DTX 500 kag Mighty C. DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 ang nagabulig agud mangin efficient ang metabolic rate sang tawo. As the superior antioxidant, iniman ang nagabulig repair sang damage sa liver kag pancreas, tugas ang abusar sa pagkaon kag bisyo. While ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C, amo naman ang magapabag-on sa imo sining resistensya sa lawas mga ka-K5. Ganito mara adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C for your good health mga ka-K5. Kag magluwas sa DTX 500 kag Mighty C, aton sininga gid sa ligan nga suplemento, ara pagid kaupod naton mga ka-K5. Ang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilan at kag ibang pamalikawan. Kung naka-Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Amo ni ang Power Trio nga suplemento, nga magabulig sa pagbato sa mga masakit, magabulig sa imulawas nga makalikaw ka sa mga balatian, kag magabulig sa imo nga hindi ka magastusan sang dako, mga ka-K5, nga mamroblema ka kundiin ka naman mang daang-daang sang kwarta sa pila kaadlaw. Ara, invest kita sa aton ikang lawas. Mag-ehersisyo, mag-jeta, kag magtumar sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee, kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, dira sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT, mga ka-K5. Dira nyo na mabakal, pwede man gani kamo makapadala sa mensahe, private message, para kami mismo ma-deliver da sa inyo, mga ka-K5. Bulig na lang namon sa inyo. Trese minuto sa nakaligad sa takna ng alasinko diri sa El Castigador. Sa liwata ko may mga mensahe kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Para mabasa ta, anyo sini nga mga mensahe diri sa El Castigador program. Sa dugang nga balita, sa kay Giselle Marco, may ngapon lang kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Pian. Giselle Marco sa Lunoy sa Pian, good afternoon. Alin kay, oy, thank you gid sa pagpamati. Kay Mike Torrente Abangco sang Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Mary Jane Aranda Aguirre. May nga pon ma Mary Jane Aranda Aguirre. Dira sa Silang, Cavite, nag-monitor na. Present naman si Rodel Bugarso Posadas sa Posadas sa Family sa Barangay Tiko, Panay. Always gid nagpamati sa K5. Salamat gid no sa pag-suporta. Ma'am Becky Lana kag Ma'am Dolores Abelarde. Thank you gid. Sa dugang nga balita, mga ka-K5, di karon ginakuanaw, ginasabahin sang pamunuan sang barangay Dinginan. Tinagalaon man sipo ng barangay Iluminado, Coros, mga ka-K5, nga kontani mapasakaanan linisang kasong sospek na si Roger Azuro, nga isa man sa ginakabalakan dira sa ila sining mga residente sa lugar, nga basi balangan may mahimo pagiding hindi amo, mga ka-K5. Considering hindi ini first time nga nadalaig sa isa kakrimen ang iya sininga pangalan. Yari ba lang interview sa K5 News FM sa kay punong barangay Iluminado Coros, ang punong barangay sang barangay Dinginan diri sa siyudad sang Rojas.
6: El Castigador! El Castigador!
7: Agad pwede mo mga istorya sa amon kung ano ang background sa ito ni Roger Azuro.
8: Ang background sina ni Roger, no? Daw, kapot-abot sina mga galayan niya ulo. Kaya ang iya sinilalinan sina nga man naglayan ng iya ulo, nahulog ina sa building na dinobra niya, mga construction worker niya sa una. Karon, nagapot-abot ng nagalayan niya ulo. Kay amoy na siya sa nagliligan, nga matinoy kamoy na siya nga ang nagpatay, ginpatay ay atakay, tapos gintago ya sa Puso Negro. Nakakibot lang ganin ko ginaaga ng batihan ko sa balita, nga may ginlabo naman sa kumunda sa Orban, sa Sitio Puntod, kag isa ka babae, senior pa.
7: Sa inyo din nga barangay ka, ano ang record niya sinasabi?
8: Ay, siya diri ang ginareklamo diri sa barangay. Waay, amula na yan ang batian namon. Na katapusan niya diri nga record amon na siya ang nagpatay si Amay. Gintago sa Puso Negro.
7: Wala ba na sa labi na nagamahoy-mahoy or
8: na? No? Daw ay magkukapati sa yung naparecord niya nagamahoy.
7: Nalakit kong doon sa agapang lakas saya. Ginambal sa mga tao kapag langgas sa pinakon.
8: Ambot ang kanya malang daguro, ang iya malang ang mga pamilya. Ang iya ginatubsan, kaya man siguro, kasi ko na no, ginaakigan sa dapang ano, wala tayo kay Malo, na ginasimpe kay inyet mga ulo mo, kaya diprensya ang anahin mo ulo.
7: Pero saan natabuto ka, nag-respondi abito ang barangay?
8: sa ano nga na tabo. Ay, ay kaya last dose ko na ito kagahon. Ano pa responde sa barangay ito kaya last dose na kagahon.
7: Pero nakabisita kita dito sa pamilya.
8: Sa Subong, ay, wait ako rin ni kabisita. Paano ko makabisita? Kaya kaya pagbugtaw ko lang, damo na po yung problemang inatupang din sa mga tao sa barangay. Pag-abot yun, pag-ula ko kaya katapos sa singin ng diusay, sa babaw.
7: Ang ato nilang kap nga mensahe puro sa mga tao kung ano, nga nakainom pala?
8: Ang mensahe ko lang daada sa pamuluyo sa sityo Puntod. Kung ini nga tao nga nagkatabo yan da, kasi kung makagawa naman yun eh, kay, kasi hindi naman nila pagtastaran siya, tikam-takam na ka mo kung maubog sa, kani bala niya naman eh, abatasan nga, moments mo kay malo, kani mag-alwandam lang ka mo, kay maayo gani siya eh, isang biktima yan da, tastaran niya na yakiya para hindi nakagawa. Ha, mula nang inahin niyo ko dasin niyo.
7: Thank you.
6: El Castigador. El Castigador.
5: Si Punong Barangay Iluminado Coros, ang Punong Barangay isang Barangay Dinginan. I-alerto lang mga taga Sitio Puntod, no? Mga ka-K5 sa Barangay Dinginan, pananglitan nga magkagwa ining si Azuro kay problema, ibutang tabi no nga may problema gid man ini saya sini iyang mental state, hindi ta pa ni masiling, only mga doktor sini magkahala. But pananglitan abi mga ka-K5 ang problema, way kita diri pasilidad sa aton sinigi syudad kag probinsya. Mga muni nga tawo ti nagakinanglan man ni sila sang pagtatap mga ka-K5, no? Kag isa pa, hindi ta mapaktan kun ano mang indalagan sa sininga pinsar. Kapin pa basi may mga masugata da nga mga kabataan o riban nga mga kababainhan mga ka-K5 kag kun ano balang matabo. Way ta hindi ta ni mapaktan kag syempre ang pamilya sini kung pagustuan lang man gusto man nila ni nga matagaan sa mga pagtatap ining si Roger Azuro mga ka-K5.
6: El Castigador.
5: Pero si Kapitan Coros, no, nagalaom nga ma-filean inisang complaint mga ka-K5 para kwan, no, tubangon niya ning iya sining nga kaso mga ka-K5 gagida pa nga tubang. Now, sa parts ng Roa City Police Station, interview sa K5 News FM, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Roa City PNP, ginapreparar na subong ang mga kinanglanon nga mga dokumento agad ma-filean sang complaint, no? Ang suspect na si Azuro mga ka-K5. Kagkadungan sini, nag-apilar man si Colonel Tumagtang sang cooperation sa pamilya sang biktima nga hikuton ang mga kinanglanon nga dokumento, especially medical record, no? Kiting medical record mga ka-K5, isa ini sa mga attachment nga mapresentar kinanglan ipresentar sa piskalya sa pagpasaka sang reklamo mga ka-K5. Kaya nga nakabalak, Andre, ba si maglapse na lang ang reglementary period of detention kag makagwa si Azuro mga ka-K5 immediately. Amo na ginakabalakan sa pamilya. Kag ba si ano pa tong iya sininga mabuhat mga ka-K5.
6: El Castigador.
5: Ting mayo sini, hindi lang nga mahula.

0: Laro City Police Station na personnel or officer or investigator on case are preparing all the documents for filing of case against the suspect. So ang suspect are pati sa atin na custody, we are waiting to complete all the requirements in filing of case against the suspect.
1: Anong kaso, sir, ang posible ipasaka di sa suspect, sir?
0: Sa subong, ginanantaw natin ang results ng iyang medical legal report. No? For example, kung serious physical injury natin i-file or tumapod sa frustrated homicide based sa kwansa natin niya investigator on case, tuwa natin pagpilihan. So, possible, pag gumawa ang result sa atin niya medical legal report, dito na sa pinakamanubo na serious physical injury or magiging frustrated homicide siya.
1: Sa inyo investigasyon, sir, ano ang pagsaysay man sang suspect dabi sa natabo, sir?
0: Actually, sa ilang revelation na nagkaroon sila sa problem din siya, so initial silang problem din na naubog niya ato yung suspect. Naging kwa niya na yung ato niya victim, so nagkaroon sila sa commotion din. Ara man ang pamilya isang victim na nag-pacify man tani. Ang problema kay siyempre under the influence of liquor ining as observed nila. So medyo hindi nasa tama bala na as normal. So nagkaroon sila sa commotion. Then until na-control and na-pacified ang ining incident, na-arrested by the family of the victim kay Sir Jusel and kay Angelo. So, tigayon niya din nagdala sa atin ng police station for proper disposition ang filing of case.
1: Sir, anong aton nga mapasiguro sa pamilya kay naglaom gid ni sila nga kuntani mapasakaan ni sang kaso ang suspect kay para sa ila delikado gini nga persona ang suspect, sir?
0: Actually, as a part of the PNP of Bulawar City, exhaust yun natin, tanan natin yung effort to comply the requirements to file the case in court. Amo ginayangamon yung primary nga trabaho, especially kung mga ining mga case, mga serious sa case natin dito sa siyudad sang Ruas. Sa pamilya, no, kaga ato yung mga witnesses, kinanglan din namon ang inyong cooperation na kinanglan din na makooperar kita kung ano ang dapat nato na i-comply pati sa mga witnesses nato kinanglan ara din kamong gasuporta sa ato nga investigator on case. Kaya kung hindi nyo pagsuportahan maging kulang ang ato nga requirements, hindi nato na siya ma-file immediately sa court. Pero as officer in charge, kinapasali ko sa inyo, sa pamilya nga may file naton ini ang kaso batok sa suspect.
1: Lastly, siguro sir, ang aton nga mahambal kag panugyan sa mga pumluyo hindi lang sa barangay Dinginan kun sila ang yara sa impluwensya sa magkahulubog nga ilim nun, sir.
0: Ako sa tanan, no, sa tanan naton nga pumluyo diri sa siyudad sang Ruas. Siguro para malikawan naton ini ang problema, pwede lang kung kwanto mo sa inyong time, the relaxing time, control lang. Kahit kung may problema ka mo sa inyong tupad balay, sa initially, nagkaroon ka mo misunderstanding, i-dangop din natin sa barangay official, dalo natin sa barangay para masitold na ina. Hindi nga magpamati kita sa chismis, mamati ka man sa piyak ng chismis. Kag maging tunaan sang hindi maayong resulta sang istorya. So, draga umpisa ang ginatawag nato niya, misunderstanding. So, kung may problema, na batian ka mo, or dapat, mag-report na nga sa barangay, isitol naton ang problema. Kay ina ang problema, gamay pa lang ina. So, draga na nga tunaan naton. Especially kung kita nakainom na, dito gagawa ang ato niya emosyon, gagawa ang mga nagliligad nato niya problema, tapos gabalik na naman. Instead niya, tapos na, nagdugang naman. So, nag-trigger na naman. Gamay lang ang istorya, nag-trigger na naman. So, gagawa na naman niya another incident na naman instead na tapos na kami.
2: Si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Ruas City PNP mga KK5. So, kabay pa matigayon, ini nga ma-file ang complaint. Mga KK5, ginatunan nila kung

0: la ma-fall ini sa attempted homicide or frustrated homicide. Ang ila-file nga complaint against sa kay Roger Azuro, mga ka-K5, nga sa gihapon preso dira sa Roa City Police Station, mga ka-K5. Isa pamilya sang biktima, nagapanawagan man si Colonel Tumagtang na magkooperar kita pinagi sa pag-submiter, pagpasa sang kinanglanon ng mga dokumento, mga ka-K5, sa pag-file sang complaint, no? Mga attachments ng kinanglanon sa pagpasaka sang reklamo. Wagid partner. Abay da. Nasanay na kita sina. Ahay. Sa aton sinigay pagpanumbalik mga ka-K5, dugang ang mga balita isus kag impormasyon, balikan ta diri sa aton sinigay pagpangalagad sa El Castigador, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: mataas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
17: DTX 500!
19: O si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
18: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
21: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
24: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
25: June 7 lot.
26: Ano ginabatsyag mo sa
25: high blood gid ko?
26: Ano sa una ang imo?
27: Blood pressure.
25: 180 over 100.
26: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
25: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
24: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
28: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
18: Babakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
32: Gaan. Machoy ride man tabi ga.
33: Wala sa kondisyon ang makina ko.
34: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
35: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
32: Tiga, ma-joyride na ta.
33: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
32: Sakay ka kidiya.
33: Siyempre, naka-extend ko ya.
32: Basta sagad nga driver, extend, lover.
35: Extend, supplement for men.

0: Mapakal sa mga butika. K5 News FM, championing
1: the lives of the Filipino. Wow, may puso.
2: El Castigador.
3: El Castigador.
2: Hometown, Besana, Villarreal.
4: 23 minutos sa labilyan ang test kita magdangat sa takna nga alasays. Pabalik diri sa El Castigador.
2: El Castigador.
3: El Castigador.
4: Kung nga minsay ka mo ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sila nga mga mensahe, mga ka-K5.
2: El Castigador.
3: El Castigador.
4: May nga pun lang ha sa mga suki naton nga nagatutok na sa Facebook Live. Sang K5 News FM naga-monitor na sa radio, no, kagatutok man sa Facebook Live. Thank you gid sa mga suki naton nga mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio.
2: El Castigador.
4: Kay Bernard Borgonia Basea, Bernard Borgonia Basea, may ngapon lang sa kay tatay niya Rogelio Basea. Sir Rogelio Basea, dira sa may barangay Natividad Pilar sa Sitso Gintunuran, nagapamati sa K5 News FM. Salamat gida sa kay tatay Rogelio Basea ang pagpanamihalin kay Bernard Borgonia Basea. Thank you gid sa mga suki naton nga ka K5 dira sa Banwa San Pilar. Nagamonitor man si Michael Torrente Abanco sang Mike and Beth Barbershop, kay Giselle Marco, no, dira sa Lunoy Sapian, Mary Jane Aranda Aguirre sa Silang Cavite. Naga-monitor na madamo, gigil salamat mga ka-K5.
2: El Castigador.
4: Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong man sa inyo sang klinika Complete Sporebiotics. Ang spore-based nga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria mga ka-K5. Amo ni ang suplemento nga magabulig-balik sang bastante nga numero sang good bacteria sa inyo sinigalawas mga ka-K5. Kay balanta naman kun kaisa basta magdamo gani ang bad bacteria sa lawas ta basta hindi na gani mangin balanse ang numero sang good bacteria sa lawas ta ti mga kwal gina mo overpower sang bad bacteria kag nagakwani naga trigger sang infection mga ka K5 naga trigger sa mga masakit kag madamo nga iban pa nga mga kondisyon mga ka K5 hindi na pagpabayi mag klinika Complete Sporebiotics mga ka K5. Ang klinika Complete Sporebiotics, ginasaligan ining probiotics mga ka-K5. Miyari ini sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria nga nagapabulig papag-on sang aton sining immunity batok sa bad bacteria. Ginapaayo man sining aton nga digestion, nagabulig man ni sa paglikaw sa constipation kag diarrhea, makabulig man ni sa aton overall health and even sa aton sining utok kag sa aton nga memorya mga ka-K5. Kag magluwas at luwas sa tanan, labaw sa tanan, sigurado nga matag sang Clinica Sporebiotics ang health benefits nga ginapangita mo. Bangod dala sini ang spore-based probiotics nga may kasangkol mga ka-K5 nga kuno maka-survive ya sa acidic nga lawas ta kag baka buhi nga makaabot ining spore-based probiotics sa aton sini nga bituka para makatag sa mayo nga benepisyo sa aton nga lawas mga ka-K5. Gani para sa maayong nga digestion, malikawan ang toxin accumulation, mag-cleanse aton colon, magpag-on ang aton sininga immunity, batok sa bad bacteria. Klinika Complete Sporebiotics ang sabat kag sekreto dira mga ka K5.
2: El Castigador.
3: El Castigador.
4: Ang Klinika Sporebiotics kaupod ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kaupod man mga ka-K5 ang DTX Beauty Soap, Clinica de Fresh kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ini dira mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Available man ni gani actually sa mga butika da malapit sa inyong lugar, mabakal online sa Shopee kag Lazada mga ka-K5. Kag pwede man kamo makapa-deliver sang libre ah. Ako mismo da madulong sa inyo la libre nga delivery mga ka-K5, padala lang kamo private message, bulig na lang namon sa inyo para sa inyo kahupusan mga ka-K5.
2: El Castigador.
4: Kay Ma'am Gianna Amvel Siloso naga-monitor, madamo gid gi salamat. Ma'am Gianna Velsiloso sa pagpamati. Kaina gin-confirm sang Office of the Ombudsman ang pag-file sang kaso nga plunder kag-graft sa kay Senador Jinggoy Estrada mga ka-K5. No? Gin-file lan ini sang kaso mga ka-K5. Ang pag-file sang kaso nga plunder kag-graft kay Senador Estrada, mambal ka mo nga bag-o, hindi na ni bag-o mga ka-K5. Suki na niya sa kaso nga plunder kag-graft si Senator Jinggoy Estrada mga ka-K5 or si Jose Pimentel Ejercito Jr. mas kilala bilang Jinggoy Estrada or Jinggoy Ejercito Estrada mga ka-K5. Priyagi niya si pangalan niya si Kwan Jose Pimentel Ejercito Jr. mga ka-K5.
2: El Castigador.
4: Bigin confirm kay na ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga ginfile na nila sang plunder kag 2 counts of graft mga ka-K5 si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Bangod sa ginaligar pagbaton sini sang kickback halin sa flood control project sang gobyerno. Kagkon lang taon naton sa entire karera ni Jinggoy Estrada, ikatatlo na ni nga na-filan sang kaso nga plunder and other related charges mga ka-K5 sa nakaligad nga 25 katuig.
2: El Castigador.
4: But silingon hindi first time. Hindi first time nga nakusaran si Jinggoy sang plunder and other related charges. So, magluwas kay Jinggoy Estrada nga bata man sa nga ni Presidente, kalakip man sa ginfailan sang complaint ka plunder kag graft charges, amo si Anay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, mga ka-K5. Upod kay DPWH, National Capital Region District Engineers Manny Bulusan kag Arturo Gonzalez Jr. and Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna, mga ka-K5.
2: El Castigador.
4: So far, si Senador Estrada, ang highest-ranking incumbent government official na magpangatubang sang kaso kriminal angot sa flood control scandal. Nga last year to, ambal ni President Marcos siya siningasun, ha? Mahiya naman kayo. No. Ma-recall ta, 2001, na-involve man ang pangalan nga ni Estrada sa weteng. Ginfailan man isang kaso, bangod na angot yung pangalan sa weteng. Liwat man ni ginfailan sang kaso nga plunder, graft, direct and indirect bribery sang tuig 2014, bangod sa giniligar misuse sang 183 million Discretionary or Priority Development Assistance Fund or PDAF scam mga ka-K5. Na-acquit ini sa plunder, direct and indirect bribery cases. Pero gaatubang panisubong mga ka-K5 but silingon may pamabsulto niya. May kaso pa niya nga graft. Ginatubang niya pasubong ang 11 counts of graft sa Sandigan Bayan in connection sa yasini giniligar misuse sa PDAF fund mga ka-K5 or PDAF funds. No? But silingon, hindi na inibago na maulamid ang pangalan ni Estrada sa kinawatay sa gobyerno mga ka-K5.
2: El Castigador.
4: 2001, 2014, kagsubong 2026, do Grand Slam champion ni si Senador Jinggoy Estrada nga related ang pangalan sa isyu sang kinawatay sa gobyerno mga ka-K5. Pero ti sa Gyapon ginabuto sa mga butante tagsak eleksyon. Hay nagidlang.
2: El Castigador.
4: Yari bala ang kabayen sang confirmation partner ni Assistant Ombudsman Miko Clavano angot sa ila pag-file sang kaso against Senator Jinggoy Estrada sa bayan sang Sandigan Bayan.
2: El Castigador. El Castigador.
5: Good afternoon to our friends from the media. Today, the Office of the Ombudsman has approved a review resolution that has caused the immediate filing of criminal sets of information before the Sandigan Bayan against Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, and several local DPWH engineering officials. Following a rigorous and independent evaluation of the investigation forwarded to us by the NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force, our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act Number 3019. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. The office acknowledges that the LBRMO, Legislative Budget Research and Monitoring Office, has issued a certificate regarding the absence of documented initiation of budget insertions by the respondent. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. I would also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue hold departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that. Maraming salamat, magandang hapon po sa lahat. I will not be entertaining any questions as of this moment, but we will make sure to publicize any developments as they come.
6: Sir, can you seek shelter? Can you seek shelters?
4: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano, mga KK5. ang confirmation sini. No bail recommended. Wala sang piyansa nga ginarekomendaro ang ombudsman against sa Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K5. Grabe, no? Very consistent si Senator Jinggoy. 2001, na angot ang pangalan sa Weteng, mga ka-K5, na filan sang kaso nga plunder, graft, direct and indirect bribery. Kag sa 2014, may kaso man. Kag subong 2026, may kaso man. Angot mang gyapon sa kwarta. Very consistent si Jinggoy, no? Galing sa bagay, ginabininoto mang gyapon sa mga Filipino, gadaog man sa gyapon kada eleksyon. But you know what, although ating iba niya itong kaso na dismiss na, pero may pending pa siya nga graft charges, mga ka-K5. Kag-utro naman inisubong, dugang naman nga kaso against Jinggoy Estrada, mga ka-K5. Pinakamataas so far ang opisyal, no, nga na-filan sang kaso sang ombudsman sa Sandigan Bayan angot sa issue sa flood control, mga ka-K5. Ang dugang diri nga mga balita isus kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Tutukan nyo sa iban nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga ka-K5. Ma'am Lisa Barrientos, good afternoon diri sa Tambakulasi. Salamat sa pag-monitor. Standby na kamo, masunod na ang D3 Bayo Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Ami Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, 4 Biotics, you're always in good health.
11: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
11: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunsang sakto. Pero may lang ko gasuka.
13: Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
15: My TC! Mabaka mga butika! TDX Beauty Soap!
16: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika!
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.
25: Pinakamalaki.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa KNK na VIP.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 and News FM, Rojas, alas 6 sa gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Evening Newscast.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Ka K5 sa mga headlines.
4: Headlines.

0: sa K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Tigulang ginlabo sang kasilingan sa Dinginan, Pilason. Suspek nga naglabo sa Kaingod Balay sa barangay Dinginan, wala sang record sa ila barangay. Sino kay punong barangay Koros. Tatlo ka mga individual arestado sa illegal gambling sa Pilar. Samtang TNC kag TNVC drivers nagapasalamat sa cash relief assistance nga ginbaton. Samtang DND Secretary Chudoro nagbisita sa Negros, kadalagan sa mga soldado kontra CTG ginkilala. Drainage declogging kag desilting ginsugura na subong ng adlaw kag ginareklamo nga madulom nga bahin sang dalan sa Washington Street ginaksyonan na. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa isukon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Lapit isa ka milyon nga balayran sa kuryente. Encoding error suno sa Nukseko. Employment rate sa Western Visayas ang 2025 may gamay nga pagnobo. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: No election na hindi matuod suno sa COMELEC. 32 ka mga individual na dakpan sang Philippine National Police sa online libel. Kampo ni Senator Bato de la Rosa na bato na ang revocation order sa lisensya sa mga armas. Kagambaga na patay sa narusdak nga building sa Angeles City, naglabot na sa 5.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Presyo sang gatong liwat nagtimbuok matapos ginatake sang US ang Iran.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa batag sang hinaw.
1: Balita sports.
0: Palarong pambansa 2027 pagahiwaton sa Quezon City.
1: Balitang sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Kay Soto kag Riri Madrid gin kasal na.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapag pangalangan, subong adlaw. Sang Webes, Mayo 28, nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5, Maria Rochelle, Shaira, Dianon, Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen, Punto 9. 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kag live inyo man kami nga makitaan ka K5 sa bilog nga Pilipinas, kag kalibutan pinaagi sa umun nga official Facebook page, ang K5 and News FM Ross. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa gabi ka K5 ng oras sa ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Masaming stress, buringot. Kag maamligan ang aton sa memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio ka K5. Mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Pila sa tuong nga kamot anaangkon sang isa ka tigulang nga babae matapos ginapahayag ginlabo pasado las 12 sang kagahon Mayo 28 sa Urban Sitio Ponton Barangay Dinginan Rojas City. Ginkilala ang biktima kay Derna Fidalgo, 63 anyos, samta ang ginatudlo nga suspect. Ang ginkilala kay Roger Azoro, 45 anyos, lunsay baga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Angelo Fidalgo, anak sang biktima. Iyagin pahayag nga magasarado kung tani sang kudal ang iya iloy. Sang hinali lamang naghapit kag nagpuwersa sulod ang sospek. Kung sa diin una iniginlabo ang biktima nga naigo sa tuong nga kamot. Sunod dirigin tingwaan pa sang iloy nga makauna sulod sa ilang sala. Agud ipahibalo nga nakasulod ang sospek kag dito na sila magbinuligay. Kung dito na sila nagbinuligay nga magutod. Hugot ang ilan ng indepensa nga magulutod agud maagaw ang binangon sang suspek. Tob-tob ila ginharangan ka K5 sang supa kag diri na tigayon nga matumba kag ilan nga nahigtan gamit ang habol. Nahibuluan nga batasan na sang suspek ang pagpanglagas dala sang matalom nga hinangiban sa tion nga hindi mahatag ang iya ginapangayo. Matandaan nga siya man ang natudlo suspect sa pagpatay sa iya amay sa itong 2018 kung sa diin matapos ginlabo ang liog, gintago pa ini sa Poso Negro. Sa karon nahukahunog na sa karsel sang Rojas City PNP ang suspect samta nagapabili naman sa ospital ang biktima. Sa kaangot nga balita mga ka K5, wala sang anuman nga record sa ila barangay ang lalaki nga ginatudlo suspect sa paglabo sa isa ka tigulang nga babae nga ginkilala kay Derna Fidalgo sa Urban Sitio Ponton, Barangay Dinginan, Siring Syudad. Sa exclusive interview ka K5 kay punong barangay Iluminado Coros, ginpayag sini nga sa iya ihibalo nagsugod lamang nga naglain ang batasang sang suspek nga si Roger Azoro matapos nga nahulog ini sa ginaobrahan nga establishmento. Nahibaloan nga base sa pamilya kag kakilala sang suspek nagapanglagas ini sang binangon pananglitan hindi mahatag ang iya ginapangayo. Sunod diri anay naman nga ginatudlo suspect si Azuro sa pagpatay sang iya amay kung sa diingin labo sini kang Leon kag gintago sa Poso Negro. Nagalaom naman ka K5 ang punong barangay nga kuntani mapungkuan kag manging desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima agot hindi na makahalit pa sa iban nila nga mga kabarangay. Sa pihak nga bahin ka K5, arestado ang tatlo ka mga individual nga nagapatigayon sa gambling operation. O kon individual sa anti-illegal gambling operation naging patigayon sa mga kapulisan sa Pilar Municipal Police Station sa Pilar, Capiz. Ang nadakpan na musunday alias Neil, 64 anyos, alias Beth, 53 anyos, kag alias Liza. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 and News FM Rojas, nagikan sa Pilar Municipal Police Station. Ginapahayag nga nagapangatubang ang mga ini sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon anti-illegal gambling law. Dugang pa diri ka K5 na aktuhan sa mga operatiba ang tatlo nga nagahampang sang tongits kag nagapusta ka kun nagapusta nga wala sang otoridad gikan sa layin. Na-recover sa ila posisyon ang 44 kabaraha mga sinsilyo nga nagabalor sang 75 pesos. Duha ka plastic nga lingkuranan, isa ka mantel kag isa ka folding steel round table nga ginmarkahan bilang ebidensya. Gindala mga sospechado kag mga na-recover sa ebidensya sa Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Nagapasalamat mga ka-K5 ang Transportation Network Company kag Transport Network Vehicle Services Drivers sa ayuda nga ila nabaton gadungan sang cash relief assistance distribution naging patigayon sa Rojas City, Subong, Adlaw. Ang nasambit nga cash relief assistance ang nagikan sa gobyerno naging panagtag sang Department of Social Welfare and Development. Sa interview sa K5 News FM Rojas sa nasambit nga mga drivers, ilagin pahayag nga dako nga buleng ang nasambit nga kantidad. Suno sa ilang apisar nga dako na nga buleng, ini sa gihapon bastante bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Pahayag pa nila kontani, panubuo na lamang sang gobyerno ang presyo sang katong, agutanan makabenepisyo kag wala sang kaangay nga pinilian. Nagapangabay naman ang nasambit nga mga drivers na matutukan sang gobyerno ang long-term solution kag hindi ang band-aid solution. Sa katapusan nga balita nga lokal, ginbisita ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chidori Jr. ang headquarters ng 79th Infantry Battalion sa Sagay City kag 15th Infantry Battalion sa Banwa sang Kawian sang Mayo 23. Agod personal nga pasalamatan kag pasidungga ng mga tropa bangod sang ila kontribusyon sa pagtapna sang Insor Hensha sa Negros Island Region. Sa iya pagbisita, ginpabut siya ni Chidori pagdayaw sa kainsog, disiplina kag dedikasyon sa mga soldado sa pagpatigayon sang focus sa military operations, intelligence-driven driven campaigns kag community supports program na nagapaluya sa mga nabilin ng miyembro sang communist terrorist groups sa Negros. Madumduman ka na-recover ang pila ka mga high-powered firearms ang tropa sang 79 kag 15 Infantry Battalion sa separadong engkwentro batok sa City G sang Abril 19 kag Mayo 16 sini nga tuig. Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas. Mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, sa Lasa East, Res, na ka K5. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Obon, sipon, hilana, trangkaso, Mighty C ka K5. The immunity booster, 8 pesos ang kada kapsula. Mabakala o kung available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginathag sang pamunuan sang Negros Occidental Electric Cooperative nga nagsala lamang sa pag-encode sa electricity bill sa isa ka konsumidor sa barangay Tagda sa Banwa sang Hinigaran sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri ka K5, natadlong na ang nasambit nga error kag nataga na sang kasanagan ang konsumidor nga nagareklamo nga nagdangat sa 958,334,094 pesos ang balayran. Nagapahanom duman ang tagdumalahan nga gileyon ipahibalo sa ila dalang pan kun may indi amo nga pagsaka sa bili o kun sa bill. Matandaan nga ginakatingala sa isa ka konsumidor ang pagdangat sa lapit 1,000,000. Sa balayran sini sa kuryente sini nga bulan sang Mayo bangod sa masamiyara lamang sa 4,000 pesos tugtob 6,000 pesos ang ginabayaran na sini. Sa dugang balitang regional, nagnubo ang employment rate sa Western Visayas sa tuig 2025 kung ipangid sa record sa tuig 2024. Base sa report sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 6. Sa 2024, yara lamang ini sa 96.4% kag 96.1% naman sa tinaligdan nga tuig. Samtang yara naman sa 17.1% ang underemployment rate kag 3.9% ang unemployment rate o kung wala sang trabaho sa rehiyon sining kung sang tinaligdan nga tuig. Yara naman sa 64% ang labor participation rate o kung may mga trabaho na nagaedad sang 15 anyos masaka. May pinakadako nga share sa employment sang rehiyon. Ang services sector nga yara sa 59.6%.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 na sa gabi. K5 na oras ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. DTX 500 ang mayarang asang ang palayalis kag disugard sugarcane extract. Sa ka-herbal food supplement mga ka-K5, nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginpanginwala sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang alegasyon ni Senadora Maria Imelda Josefa Remedios Aime Romualdez Marcos nga wala sang matabong eleksyon sa tuig 2028 agod mapalawig ang termino sang iyamangod nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suro kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi matabo ang no election scenario sa 2028, bagod ginamando sang konstitusyon ang paghiwat sang pinilian. Wala man sang contingency para sa no ela, bagod piho nga magahiwat sang eleksyon sa mga tuig sunod pa kay Garcia. Gindugang basa na tungdan ka K5 nga nagasugod na mga ini sa pagpreparar sa presidential election. Apisar may duha pa katuig antes sa paghiwat sang pinilian. Nauna naman yaging panginwala sang Malacañang ang alegasyon sang senadora kaginsiling pa nga diversionary tactic lamang ini. Sa dugang balitang nasyonal, naglabot sa 32 ka mga individual ang naresto bangod sa kaso nga online libel. Halin Enero 1 tubto Mayo 15 sininga tuig. Sunod sa Philippine National Police nga naglabot sa kabilugan bangod sa kabugusan nga 276 ka kaso sang online libel ang ilagin pasaka. Base sa datos sang Anti-Cybercrime Group, ang mga nadakpan nga individual ang nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10-175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa idalom sang among alay ka K5, mas mabugad ang silot sa online libel kun ipangid sa traditional nga libel nga sakop sang revised penal code. Ginataga naman pagtamod ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga apisar importante nga butang ang social media sa komunikasyon. Mayar naman inisang mabugad nga responsibilidad sa nagagamit.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungso at balitang international.
1: Balita international. International.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 19 na sa gabi ka K5 ining oras. Ang ginadulong sa inyo sa ang Madidix Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga nilabasta manamit kag maaroma kundi healthy pangagape. DDX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Liwat na naman nagsaka ang presyo sang gatong kasunod sa ginlunsyar nga pagpangatake sang Amerika sa Iran. Target ang military site sa Bandar Abbas sa ka-strategic port city. Sinunod sa US Central Command, impatibusog man sa mga ini ang apat ka Iranian drones nga naghatag sang peligro sa palibot sang Strait of Hormuz. Matapos naman ang serye sang pagpangatake, nagsaka sa 3.75% ang presyo sa kada barrels sang gatong. Samtang ang US traded crude nga nagsaka man sang 4% ang presyo. Natabo man ang pagpangatake kay K-Fan sa piyak sang ceasefire nga ginakasugdan sa tunga sang Tehran kag Washington.
1: Balita International. International.
0: Balita ka K-5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Pagahiwaton sa Quezon City sa Luzon ang palarong pambansa 2027. Inaging kumpir

0: Quezon City para sa nasambit nga big Supokon sporting event sang Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang sports,
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 at chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginkakibuhat sa mga netizen matapos ginpakibahin sa social media ang isa ka Laraguay sang photo and videography company ang naging kasal na ang basketball star nga si Kai Soto kag actress model nga si Riri Madrid. Sa ila social media post, gintamyaw ang isang nasa mega kumpanya ang bago lagin kasal. Sa Instagram post naman ni Riri, ginpakibahin niya ang emosyon kag paglaragway sang ila journey bilang magkaguma tubtob nga ginkasal. Madumduman gin sa publiko nanday Kai kag Riri ang ila relasyon sa tung Hulyo 2024 sang magtambong sila sa isa ka gala event.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka kay 5 countdown sa bagaraga panguna nga balita subong adlaw sa ang Huwebes. Mayo 28, tuig 2020 sa isa. Ako ang nilangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisoan sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo, Tagboanay sa Banwa sang Pilar. Live inyo man kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas, kagalibutan pinaagi sa umun nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 Siliwat, ini Andithery Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Silid supporters, mga Facebook viewers. Salamat, good evening kay Sir Agassi Robert, kay Sir Duy Artur, watching and listening dito sa West Villa Flores. Mayong gabi man sa akon nga friend, kay John Eric Puerta. Hello, Rikri, kamusta naman dyan sa Manila? Sana ikay okay lang. Good afternoon also kay, kung good evening, kay Tita Ana Lizelle Andrada, kay sa aton mga ka-K5 Silid supporters. Malamong gid kasalamat ka K5 sa inyo padayon nga pagsuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas. Good evening also kay Sir Richie Pinalba. Hello sir, good evening. Sangalan ng gilamang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side ka K5 Michael John de Toca, ka K5 Alvin Pagunsan. Sangalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Hindi naman si ka-K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kagsaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mga klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.

0: Vitex 500 Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, duti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka nga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termin na ako ginaubo, pagsip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo, pagsip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Dayu Fresh
9: para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayu Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayu Fresh
9: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasakpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplanta na.
9: Ganito ako.
13: Tigasi.
9: Tigalapa.
13: Tigasay.
9: Plansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
9: Supplement for Men.
13: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to Mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
9: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
13: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
16: Kapanubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
19: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan naton ng mga kapamilya, sa perming upon sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, sa launtat nga pagpangabay, mga pagpangamuyo, mga pagpanamiyaw sa inyo, upon sa aton nga perming pagpamisita, pagi sa Sininga Impilan, K5 News FM. Kabay pa nga kamo yara sa gihapon, sa kayong lawas, kagpadayon kamo nga nagabanasigon sa pagalagad sa aton nga Diyos. Bisan nga damo kita nga ginatubang ang mga krisis sa aton pamilya, sa mga may pamilya, sa mga estudyante, krisis man sa pag-eskwela, may damo nga mga krisis nga aton ginatubang. Krisis sa pangabuhi, krisis sa ano pa nga mga problema, pero ang pinakadako nga krisis nga aton pirmi ginasulit-sulit diri sa aton nga prantutunan, amunang krisis nga espirituhanon. Ang delikado nga ang aton nga kangtanan sa Dios madula, hindi madasigon, luya. Amo na nga tandaan ta na siya pirmi. Aton gidumduman nga ang pinaka-importante diri sa kalibutan sa palaaboton nga kagamo. Amo gid ang aton pag-alagad, ang aton pagtuo, nga tani mangin mapamakod naton. Hindi man kita makahimo sa aton kagalingon, pero mahimo naton siya pagi sa bugay ni Kristo, pagi sa gahom ni Kristo nga ihatag sa aton, kun kita pirmi nga nakaangot sa iya. Amo na nga tandaan tayo na siya mga kauturan. Kaya importante na katama. Amo na ang first priority gid sa aton nga kabuhi diri. Tanan nga priorities nato damo, pero ang first priority amo na ang aton tandaan. Ang pag-usisa sa pulong sang Dios, ang pagkabuhi sa iyang mga pagsulundan, kay dira ang Ginoo malipay kag iya kita protektahan. Amo na nga aton siya dayon, pasalamatan ta siya. Tanan nga mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong sang Diyos, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa gitasan po kayo ng mga langit, sa mga sinalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na ruklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat din sa pagkataon na inyong pinagkaloob, na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo na nawa ito mga nawaan sa mga nakikinig upang maging gabay sa paglingkod sa inyo at maging sandata laban sa kasamaan. At pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection gayon din sa pamilya at sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong, magaturan magkabinan sa aton nga pagtuon. Ari kita, padayon gyapon kita sa kaimportante gid sa pulong sang Dios kag sa mga doktrina ni Jesus nga iya ginapanudlo nga importante kaayo sa aton nga kaangtanan sa iya. So, siling ni Kristo sa aton mabasa sa Juan 17, versikulo 7. Or Juan 17, versikulo 16, hasta sa 17, rather. Siling niya. Jesus nagsabat sa ila, sa mga perme nga nag-upod-upod sa iya. Tapos ang mga nagasurbilan sa iya. Kay siya perme nga ginasundan. Kay gusto nila nga balaan kung ano gilbalagi na panudlo ni Kristo sa ila. Haman nga, kung aton basahon ang mga pulong niya, amo ni ang sulat ni Juan. Si Jesus nagsabat sa ila, ang akon ginatudlo, hindi akon. Ang akon doktrina, hindi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon. Kung ang bisan sino nga luyag, nga tao nga magtuman sa iya, kaubuton o kabuton sa maya, makahibalo sang siya sang doktrina. Amo ni ang 16-17 dire sa Juan. So ang point dire, kung aton basahon tanan, aton liwaton pagbasa, si Jesus nagsabat sa ila, ang akon nga doktrina hindi akon, kundi iya sa nagpadala sa akon. Dayon sa 17, kung ang bisan sino nga luyag, bisan sino nga tao nga luyag magtuman sang iya kabubuton, makahibalo siya sang doktrina.
Ano na nga, basta willing kita nga makaibalo, hindi kita pabayaan sa Ginoo. Basta luyag kita nga sa mahibalo. Ano na nga, bisan si Pablo sa iyang alaygay kay Apostol, kay Timoteo, samtang nagsulat siya sa kay Timoteo, diri, siling ni Apostol Pablo, magtiguha gid nga ipakita sa Dios nga ikaw isa ka tawo nga namutan. Subong isa ka manughimo, hindi dapat mahuyaan nga nagabantala siyang husto sang pulong sang kamatuoran. Medyo hindi klaro ko mga kuturan ang akon ginbasa diri nga hiligaynon. Aton gani basahon sa diri mismo sa English, kay ang ginpangit ni Apostol Pablo diri, hambal niya, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Ang ginpangit diri is dapat ipakita naton sa aton kagulingon kung kita na ang ginatuluan nga approve sa Dios, isa ka manugbuhat or isa ka magbubuhat na hindi nagkakahuya nga aning pulong nga rightly dividing the word of truth, talagang sakto nga pagka hanay, pagka panudlo ang pulong sang kamatuoran. Ang muna galing kay ang hiligay nun lang din ako nang nabasa, ano nang version, medyo may kinalain siya nga daw hindi mo siya maklaro, hindi mo kay mahangpan ang sa English, kay kung imo to siya pamalandungan nga rightly dividing the word of truth, sambal ni Pablo, ay di study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kay kung hindi saktong nga pagka panudlo, amo nang hindi rightly dividing. Basta na lang kung ano ang nabasa, dayon bisan sala naman ang pagpahangop. Kay amo gani na nga dapat tandaan siya, kay ang Ginoo sa ginasiling na naton permendere, hindi man siya malipay, ay di ano ang matabo makuturan. Kung hindi malipay ang Ginoo, kaya hindi sakto, malawas nga ang Ginoo, hindi malipay, ikaw nga nagapamati, matalang ka pa, dayon, hindi ka makaalagad, hindi ka makahimo sa kabuton sa Ginoo. Ay di, amo na gani nga kita, dapat mag-usi sagid sa pulong sa Dios. Kay kung hindi ito ni siya mahimo, ayaw mo na, gani nga sala. Di ba na? Amo na nga, ang laigay ni Apostol Pablo, matani ang mahimo ta siya, mga manong pangabunlay nga hindi kinahanglan magkahuya, nga nagamit sing matadlong sang pulong sang kamatuoran. Malain naman yung version. Nangita ko bala, lanta ko dari sila yung version. Now, balik kita diri sa aton nga dinabasa. Ang rightly dividing the word of truth, importante si kayo. Dayon, sa versikulo 16, kay 2 Timoteo kapitulo 2, versikulo 15, man to si aton ginbasa, na study to show the self approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa versikulo 16, pero likawi ang wala sing pulos nga mga pagbinais-bais. Amo na nga, ang kungkisa, ang paglilisanay nga wala pulos, na balang dibatihanay, kungkisa ang wala pulos, nga man wala pulos. May ginasiling dito nga sa Bisaya nga pulong, burong nga paglantugi, binurong nga paglantugi, na wala pulos nga pagtuon, kangayon ang kungkisa. Nagsinggitanay, ara sa plaza, dibatihanay sila, kungkisa din sa dalan, hindi formal. Ang mayo, kung gusto gin nga kumparahon, di comparative study. Amo na siya. Amo na ang mayo. Ikumpara mo siya. Ipresentar ang iyong nabalaan kung sakto gid. Ipresentar ang iyong nabalaan kung sakto, hindi na sakto. Suno sa mga mabasa.
Sunod sa topiko nga inyo ginatunan. Amo na ang maayo. Amo na ang laygay ni Apostol Pablo likawi ang mga wala siyang pulos nga mga hambalanon. Kagwala siyang pulos nga mga pagbinaisbais. Kung ang mga tao magkuha lamang sang Biblia subong sang mabasa sini, kung wala siyang butig nga mga manunodlo, nga magapatalang kag magapalibog sang ilang nauna, ang isa kabuluhaton matuman nga maga pahalipay sa mga anghel kag magadala sa turil ni Kristo sang linibo nga karon nagalagaw sa sayop. Dapat natong gamiton ang tanan nga gahom sang unahuna sa pagtuon sang balaan ng kasulatan, kag dapat naton ihatag ang paghangop tugtog sa masarangan sang mga mortal sang madalom na mga butang sang Dios, apang hindi naton dapat pagkalimtan nga ang pagkamatinumanon kag pagpasakop sang isa ka bata amo ang matuod nga espiritu sang nagatuon. Ang point mga uturan nga dapat mapainubuson, magpasakop kita kung ano ang gusto sang Dios. Ang mga kabudlayan sa kasulatan hindi gid mamaster paagi sa amuman nga mga pamaagi nga ginagamit sa pag-atubang sa mga problema sa pilosopiya. Hindi kita dapat mag-intra sa pagtuon sang Biblia nga may pagsalig sa kagulingon nga madamo ang nagasulod sa mga lain-lain nga mga mga siyensya nga ginagamit, kundi nga may mapangamuyoon nga pagsalig sa Dios kag sinsiro nga handom nga matun-an gid ang kauton sang Dios. Dapat kita magkaring nga may mapainubuson kag matudloan nga espiritu agud makaangkon sang ihibalo gikan sa nga amo ako, si sadako ba lang nga amo ako, the great I am. Dapat magpalapit kita sa the great I am, palapit kita kay Kristo, pagi sa bulig sang balaan ng Espiritu, agon mahangpan tagid maayo ang kamatuoran kag ma-share man sa iban. Kay kun hindi, ang malaot nga anghel magabulag sang aton mga hunahuna kag magatiga sang aton nga mga tagipusoon nga hindi kita magdayaw sa kamatuoran. Amo na delikado na. Manamo nga bahin sang kasulatan na ang mga maalam na mga tao nagamit lang sa isa ka misteryo o kon nagalabay nga hindi importante, puno sang lugpay kag instruksyon sa iya mga gintudlohan sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka rason kon ang nga ang madamo nga mga theologians ang wala sing mas maathag nga paghangop sang tulong sang Dios amo, kaya lagi na piyong ilang mga mata sa mga kamatuoran nga hindi nila uluyag himoon. Isa na siya sa dako ang problema. Kaya kadamo sa mga theologians, mga kumlaudi pa daw sila, Sabagay, sa theology, huwag man gagamit sang kumlaudi kung sumakumlaudi, kundi kung ano lang ang ilang pagtuon. Pero kay bangod sa sila, ang ginkilala nga daw mga kumlaudi sila, amo na nga sunod sila paghangop, amo na nga ila ipiyong ila mga mata sa mga kamatuoran nga hindi nila gusto himuon. Sumong nga ang mga paghangop sa kamatuoran sang Biblia nga dipindi hindi igid sa gahom sang utok nga ginadala sa pagpangita kundi sa pagkaisa sang katuyuan ang hanuot nga paghandom sa pagkamatarong nga magkabuhian sunod sa ginahambal sang Dios. Amo na ang balaan ng Espiritu mag-guide. Kaya ang Biblia hindi girapat tunan na wala sing pangamuyo. Ang balaan ng Espiritu lamang ang makapaathag sa aton sang importansya sa itong mga butang nga mahapos hangpon. O kon nagapung sa aton sa pag-agaw sa mga kamatuoran nga mabudlay hangpon. Ang balaan ang nga Espiritu amo ang magatuytoy. Katungdanan sang langit nun nga mga anghel ang paghanda sa tripusoon agud mahangpan ang pulong sa Dios nga kita ma-insant sa katahom sini. Maganyat bala? Malagyan sang malaygayan sang mga paandam sini. O kun mabuhi kag mapabakod ang mga saad sini. Dapat naton himuon ang pangabay sang salmista nga aton kagulingon. Ang Salmo 119 versikulo 18 nagsiling, buksi ang akon mga mata, agud makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan.
Amutani na ang aton pangabay, ang mata sang aton paino-ino, ang mata sang aton understanding, di ayaw ba understanding, suno ni Apostol Pablo sa Epeso 1:18, might be enlightened, na di eye of our understanding might be enlightened, ang mata sang aton nga mga inughangup, tani man masanagan. Amo na ang aton pangamuyo, hindi magsalig kung ano kakaawa. Ano ka ka-bright? Ano ka ka-alam? Ang mga pasulay, masamay nga daw hindi mapunggan, bangod, pagi sa pagpatumbaya, sa pagpangamuyo, kag sa pagtuon sang Biblia. Ang isang ginusulay, hindi gilayon na makadumdum sang mga saad sang Diyos, kag makasumalang kay Satanas nga may mga hinangiban sang kasulatan. Apang ang mga manugtunda, yara sa palibot sa itong mga handa nga tudluan sa Diyos nun nga mga butang, kag sa tiyon, sang dagko nga kinanglanon, pagadaluhon nila sa ila, panunduman ang mga kamatuuran mismo nga kinanglanon. Ang mga ganina nga kita basa lang, yun kita nga basa tuon nga aman, kaysang panahon sang panginahanglan, ang balaan ng Espiritu magpadumdum lang na, kaya ano ipanumdum sa balaan ng Espiritu kung wala kita ginatunan? Manang kung ang kaway magabot kaangay sang baha, ang Espiritu sang Ginoo magabayaw sang isa kabandera batok sa mga kagamo o mga baha sang pagtilaw. Isaiah 59, versikulo 19. Susus ng saad, saya magintutunan, ang manulugpay na amo ang balaan ng Espiritu na ipadala sang amay sa akong ngalan, siya magatudlo sa inyo sang tanan ng mga butang kag magapanumdom sang tanan ng mga butang sa inyo sang bisan ano ng mga ginasiling ko sa inyo. Juan 14:26. Apang ang mga panundo ni Kristo dapat nga gintago sa aton hunahuna, agud nga ang Espiritu sang Dios magdala sini sa aton pag panunduman sa tiun sang katalagman. Ang point pag-autoran nga ginasiling ni Kristo nga suno sa aton ginbasa sa Juan na Kapitulo 14, versikulo 26, na ang balaan ng Espiritu ang siya nga magpadumdum, panumduman kita sa tanan ng mabutang nga aton nga ginkinahanglan, ang pulong panumdum, mabutimilon, ang balon, ara na si imo tagipusokon, ara na si munahona. Ang mga amunaganing, ang mga panudlo ni Kristo dapat aton na gintipigan sa aton hunahuna. Aton ginatunan, aton gintipigan sa panahon sa aton pagkinahanglan, ang balaan ng Espiritu mo magparamdom. Pero paano ang balaan ng Espiritu magparamdom kung wala ni mo na ginatipigan? Gintago kong ang imo nga makulong sa akong tagipusoon, siling ni David, agon hindi ako magsala batok sa imo. Salmo 119, versikulo 11. Di, kaya si David, gintipigan niya ang tulong sa Diyos, di, saya tagipusoon, amo na nga, hindi siya makasala. Kaya confirmi ang balaan ng Espiritu na guide sa aton, ang balaan na pulong sa Diyos, araman sa aton tigipusoon, amo na nga, mapabakod kita. Ang tanan nga, nagabalor sang ilah, walay katapusan ng mga interes, dapat magbantay batok sa pagsulod sang mga pagpangduha-duha. Ang mga haligi mismo sang kamatuuran, pag-asala kayon, imposible nga hindi malabot sang mga tao na mga nagadala sa mga panudlo na mga panudlo sa moderno subong nga mga pagtuluhan na mga malimbungon nga makahalalit na mga pagpanudlo. Amo na nga imposible nga matumba, imposible nga maperde, basta nga ikaw permi nga katiping sa pulong sang Dios dayon sa lakayon ka man sang ano na ng mga pagtulunan, mga pagpanudlo, hindi ka mabalaka kay ang wala ng Espiritu magpadumdum sa imo sa angay mo nga o sa dapat mo nga gamiton nga mga pagtuluhan o mga doktrina nga nagapamatok sa imo na balaan nga ang butani ang matuod. Kay Satanas, pinpasibo niya ang iya mga pagsulay sa tanan ng mga klase. Nakadipindi na sa kung ano ang iya nakita. Ninasalakay ni Satanas
ang mga indi makahibalo magbasa kag magsulat paagi sa pagyaguta o kon pagtamay. Samtang din sugata niya ang mga edukado paagi sa siyentipiko ng mga pagpamatok kag filosofiya nga pangatarungan nga pareho sa ginkalkulo sa pagpukaw sang di pagsalig o kon pagtamay sa kasulatan. Amo na ka tuso siya Satanas sa mga edukado. Magamit na siya sa mga siyensya, lain-lain ng mga rason, agon nga madula ang imo nga mga pagtuo sa pulong sang Diyos. Dito naman sa hindi kabalo magbasa, hindi kabalo magsulat, mga illiterate, ang gamiton man, dito naman dayon sa pagyaguta, tamayon ka, yagutaon ka, kaya muna nga himuan ka nila sa ilang mga pagpanudlo nga hindi amo. Pero mga pamaagi kalinas tanas, iya mga padihot. Manang bisan na mga pamatanon nga dutay lang ang eksperyensya nagapati nga nagapahangup sang mga pangduha-duha na hanungod sa sadsaran ng mga prinsipyo sang Kristyanismo. Kag ining pagluib sang mga pamatanon bisan pa manabaw ini may influensya. Madamo ang ginatuituyan sa pagyaguta sa pagtuo sang ila mga amay kag sa paghimo sing walay sapayan sa Espiritu sang Grasya. Hebrohanon 10, versikulo 29. Madamo nga kabuhi nga nagasaad nga mangin isa ka katungdanon sa Dios kag sa isa ka pagpakamaayo sa kalibutan ang nahalitan sang mahigko nga ginhawa sang pagkadi matinumanon. Ang tanan nga salig sa bugalon nga mga desisyon nga sang tawhanon nga pangatarungan kag nagahanduraw nga mapaathag nila ang Diyos nun nga mga misteryo kag makadangat sa kamatuuran nga wala ginabuligan sang kaalam sang Diyos na siod sa siod ni Satanas. Kay mo gani magapakita na ipabaga pabugal na sa ila kuno nga alam pero ang natabo nahulog sa siod ni Satanas. Nagkabuhi kita sa labing solemne nga panahon sang marangtas ining kalibutan. Ang kapalaran sang nagadinuguso nga kadamaan sa duta na malapit na. Amo nang dapat aton gitandaan nga malapit na madesisyonan. Ang aton kagulingon nga palabuton nga kayuhan kagsubong man ang kaluwasan sang iban pa nga mga kalag na kadipindi sa dalanon nga aton ginasunod karon. Kinahanglan kita magpatuytoy sa Espiritus kamatuoran. Ang tagsa kasumulunod ni Kristo dapat mamangkot sang hanuot. Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Kinahanglan naton nga mapaubos ang aton kagulingon sa atuang sang Dios nga may pagpuasa kag pangamuyo kag magpamalandong sing madamo sa iya mga pulong, ilabi na sa mga talanaon sang paghukom. Dapat kita karon magpangita sang isa ka madalom kag buhi nga inagihan sa mga butang sang Dios. Wala kita sing tion nga madula. Wala kita panahon tani usikan. Ang mga hitabo ang importante gid nagkatabo na sa aton palibot. Yara kita sa panahon nga daw inkantado nga duta ni Satanas. Hindi kita nga dapat magtulog nga ispatuhan nung nabot ang balundirin. Hindi kita magpawala-wala lang. Mga bantay sang Diyos, labi na sa mga leader, labi na sa mga manunulo, ang kaaway nagapanago ara sa malapit, handa sa bisan ano nga tiyon. Kung ikaw mangin maluya kag nagkatulog sa paglukso sa imo kag himuon ka nga iya biktima. Amo na, luksoan ka ni Satanas. Madamo ang mga nalimbungan kung ano ang ilang matuod ng kamtangan sa tabangan sang Diyos. Gina panginbulahan nila ang ilang magulingon sa mga sayop ng mga buhat nga wala nila ginahimo. Kag ginakalimtan ang pag-isip sang maayo kag halang doon ng mga buhat nga ginapangayo sang Diyos sa ila. Apang ang ila ginpabayan nga himuon. Hindi bastante nga sila mga kahoy sardin sang Diyos. Dapat nila sabton ang iya ginapamangkot paagi sa pagpamunga.
magsalig kita nga daw kaangi kita sa kahoy, pero pamangkot ang makitaan kay mga dahon man lang may man bunga. Matambalon ang aton pagkabuhi sa espiritual ang kabuhi, way man kita nagatuman sa kabuton sa Diyos. Ginapanabat sa Diyos sila sa ila kapaslawan sa pagtuman sa tanan ng mga maayo nga mahimo nila kuntani paagi sa grasya na nagapabakod sa ila. Sa mga libro sang langit, ginarehistro sila subong nga mga manog bugat sang duta. Cambrers of the ground. Apang ang kaso, bisan sini nga klase, hindi bugos nga wala sing paglaom. Upon sa mga nagtamay sang kaluoy sang Diyos, kag nagabuso sang iyang grasya, ang tagipusoon sang madugay na nga mga nagaantos nga gugma apang nagapakitloy. Gani nagasiling siya, si Kristo. Magbugtaw kang nga katulog, kag magbangon kagikan sa mga minatay, kag si Kristo magahatag sa imo sing kapawa. Episo 5:14-16, niyan tanawa nga maglakat kasing mabinantayon nga nagatubos sang tiyon kay ang mga adlaw malaot. So muna nga biskan ano pa ang kahimtangan sa pag iya nga pag sikway sang kamatuoran, basta nga may paglaom siya, basta kay makabugtaw lang. Amo ning laygay ni Apostol Pablo nga sa taga-Episo nga magbugtaw, nga nagkatulog, magbangon gikan sa mga patay. Mga patay nga pagtuo, mga patay nga pag-alagad, nga nagpangangkon lamang nga Kristiyanon, pero ang kabuhi, hindi man nagsinanto sa kamatuoran sa Diyos. Saya mga pulong sa sini nga mga tinyon. Amo na nga tandaan ta na siya, dapat mabalaan ta siya, kay kung hindi, kasayang mga kuturan, mga kabiyanan. Huwag naman kita siyang timpo, nga mga padayon pa, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos na sigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay muling dumunulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang inyong banal ng mga salita na nawa maunawaan ng mga nakikinig. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, ngayon din ng mga kawani. At labuhin sa lahat ang siyuro kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inika.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistine Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: My tennis one is
20: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: My tennis two is good.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: My tennis
20: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, pag-I-Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: five Kalingawanta.
1: Ga? Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, five Kalingawanta.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K5 News FM.
6: E3 Pio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na.

0: pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong
8: ginamit na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
1: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, tinitingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayaw kitang
1: DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
19: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galing ngawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
6: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong punta sang kamot ko, doon may dagagom. No?
7: May
6: kakama nga subay. May
7: kakama nga subay. Sir boy, kung hindi nakabatyag ang imo ano.
6: Amo oh. Na ang lain sa
7: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
6: Natunok na ko.
7: Natunok na. Tungod kay ang kabangdanan, taas ang imo blood sugar.
6: Correct. Number one, gid.
7: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
6: Hmm.
7: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
6: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginmentionan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
7: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
6: Sa nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
7: So, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
6: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
7: Kontrolon niya
6: imo blood sugar. Paano?
7: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
6: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides. Correct. Ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
7: I-correct niya ang insulin resistance.
6: Correct.
7: Kung nakainom ka D3 Bio.
6: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
9: Sabi pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
6: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
7: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
6: Oh, hindi mo na makontrol,
9: hindi
6: no?
9: Makontrol,
7: why,
9: no?
7: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
6: Why na wiring?
7: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa sir boy, it's fatty materials. It's
6: correct, no?
7: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
6: Correct.
7: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
6: Kurente, patanta wiring mo.
7: May
6: covering D3 Bio nga gacover
7: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
6: Axon dendrites.
7: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
6: Correct.
7: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
6: Correct. That's the main.
7: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
6: D3 Bio ka.
7: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
6: Amo na yung binon ni Bitribayo.
7: Antibacterial, antiviral, antifungal.
6: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
7: Amo na ang bintaha mo nakainom ka sa ang Bitribayo. Amo ginang pinaka-importante.
10: Bitribayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Bitribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Bitribayo.
11: Bitribayo! Ang Bitribayo!
12: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
12: Yung may D3!
11: Matatags mga buti ka!
12: Bitribayo!
11: Health! News Bitribayo.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Bitribayo ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
11: Bitribayo.
12: Ang D3.
11: You may visio.
12: Ang visio.
11: You may D3.
12: Bitribayo.
14: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang Bitribayo kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
11: Bitribayo.
12: Ang D3.
11: Gumay VCO.
12: Ang VCO.
11: Gumay D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
16: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
17: DGX 500. Sa barangay
18: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
17: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
18: Tumar ko DGX 500.
17: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: 3 times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
16: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
16: Mabaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tolbalay, nagtambo ko.
16: DDX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Dugay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DDX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
24: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
25: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
26: Extend food supplement for men.
25: May maca
26: kag flavawaska,
25: mga natural herbs
26: nga nagahatag sang gana.
25: Extend supplement for men.
27: Muling binuhay mo
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
29: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
16: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
30: Nagaburo na nga ako ng mga mata.
0: Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: Brazil.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar? 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C. Efektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
5: Ako,
15: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
5: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500!
18: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto!
19: My name is Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tanis Luis.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero.

0: Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
4: D3 Bio!

0: five galinha one time.
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
0: Ano baklon?
2: May dulce ka mo?
0: Wala.
2: May soft drink?
0: Wala.
2: May tinapay?
0: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
0: Hey, five galinga one time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masami ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Atong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500!
13: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman usik?
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
13: May maka kag vabuhas ka.
14: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
20: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
14: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
7: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gani carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta.
7: Ano na yung interval?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
12: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
8: Normal nga passing sang stool.
12: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500 kag may TC ang imong imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imong large intestine. At least biskan paano magnami ang imong pupo kung nakainom ka dito X500 kag may TC.
8: Oho. Correct, agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano, nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, ginagubain sa aton nga atay.
13: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
8: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
13: Stercobilinogen.
8: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
12: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
8: So, wala nga kilihamot nga pupo.
12: Oo. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay mag-abon ah.
8: Dapat sa hulas lang, no?
12: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang sangkapayas. Lang tawa na to kung Indiano. Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag may TC.
8: Pagkaga.
12: Wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga dito X500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pagit sa may TC Sir JP, ganami ang imong may ko ana damo sphincter sa imong
8: lakas.
12: Tingin bakod po ang mga veins mo sa imo lakasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-detect 500 kag nakamaitisi.
1: If I may say, no. And DTX 500 updan mo sa klinika phytofiber kampion. Kampion ang epekto sa constipation,
8: no. Cleansing ano?
1: Cleansing and
8: ang pupo naman nga malaba, Doc Ramil, kag ang iban utod-utod, no? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
12: sample. Sample. Ang healthy nga bowel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin bawel, pareho sa pupo sang kanding.
7: Ang mahal ko kita.
12: So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
8: bro,
12: may mga problema na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
8: Justo.
12: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
8: Justo.
12: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
8: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
12: Pito na ka types, Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
8: Kulang fibers.
12: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
8: Gayog-yom si boy.
12: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka Mighty C. Amo na siya. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation.
13: If I may add up, Sir JP, no. Sa laboratory may ara ang anon mo ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard. Soft, mushy, kag watery.
1: Pumasahe.
13: Oh. Oh, pag ang balta hard, titigagi na siya.
12: Pag, kulang tubig.
8: Kulang tubig. Kulang tubig.
13: Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, pag ang balta mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. No clay. Kumbaga, ang watery, amugin na siya yung basa.
12: So, kag, importante, Sir JP, amun ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
8: Oho.
12: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag Mighty C. Or infection bi ang imo tinai.
8: Mighty C.
12: Mighty C naman ang ganda. Both DTX and Mighty C makabulig sa health, sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa kulor naman sa pupo, Sir JP, ang normal nga pupo, amo ang brown nga kulor.
8: Justo.
12: Kung green naman ang kulor, but silingon, palakaon o tan.
8: Ari ko green-minded.
12: Kung puruto man ka nasig sa haboy sang iyang akuan, sa kulon, ang pupo, ti siyempre, damo, bile, kagjutay nga bilirubin nga nagamix sa stall.
8: Amo na ga-green siya, no? Ang orange nga kulor sang pupo,
12: palakaon orange.
8: Sa pagkaon, sang carrots, no? Kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
12: Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man, Sir JP, sa orange
8: sugpon,
12: nga.
8: No? Ga-orange kung sugpon bile duct mo, no?
12: Gasugpon.
8: Ang yellow nga color sang pupo, butsilingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no? That's why nga ga-fatty ang imo nga nga pupo.
13: Ang imo sina nga stool picture sa microscope, puro mantika. May mga bubbles of fat globules.
12: So, lantawan man nimo kung itomba or pula. Basi ni bleeding sa kan. Sulod.
8: Amo nang
12: kung pula akong itom naman ti mostly
8: sa pagbabaw.
12: Pagbabaw na.
8: Kay ti nag-itom na siya pagkabasa noon.
12: Iban gani mga peptic ulcer may mga bleeding. Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong imong tinai, the best gida ang DTX 500 ka.
8: Parang may, ang yukos ito magdamo, dok, no? Nga hindi dali mapilitin sa agaw.
12: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaitom ang kwa. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit. Dragon fruit man ang color sa ako naman.
8: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapag ito man. No? Ang pula naman nga kolor sang pupo, ang nag-indicate nga may araka gastrointestinal bleeding. Sa dininaya, lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting, nga gagmay, basi hemorrhoids
13: lang. Kung bright red siya, Sir JP, but silingon,
8: ano, fresh ka.
13: Fresh, fresh pa ang dugo. So, ara sa lower, ang, ano, ang...
12: So...
13: bleeding.
12: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck ko
8: na. Ginacheck ko man na dok, ako.
12: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
8: Orange. Akay bangod sa imo nga.
12: Dili before ko matulog ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice. Juice. Nga may butangan ako dito X500. Lima gina ka bilog sir boy. Lima man ka mighty C. Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
8: Abaw. Duhay kami na yao.
12: Amo mula nang sikreto anon man imong kwarta man i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya Sir JP, dako na nga bagay sa imong health.
8: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
12: Amo nang the best da. Nya kakasaan kuan?
8: DTX.
12: Ang DTX ihalo mo na ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
11: DTX 500.
14: Ako si Herminia Titong, 53.
15: Tilang imo blood sugar sa una?
14: Sobra 300.
15: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
14: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
15: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
14: Oo.
15: Mga ano nakadugay ka naginom?
14: Mga sobra na isa kabulan.
15: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
14: Oo.
15: Anong resulta? Pila na?
14: Sobra na lang 100.
11: DTX 500! DTX 500! DTX 500! TTX 500.
16: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: So wow.
16: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
16: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namit gitini sa akon nga lawa.
11: TTX 500 POC ang alkaline nga vitamin C.
17: Salita kay Thanos tagabayigan niya. Trangkaso bay ako tapos napilahan ako inyong makos Pure C. Yung mga darwa kaadlaw nakabangon ako.
11: Pure C vitamin C. Pure C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati mabilis ako noon mapagod. Nung umpisa nakainom ako ng Pure C, wanda yung pakiramdam ko tapos hindi ako na mabilis mapagod.
11: Pure C vitamin C.
19: Para sa libre nga check-up, bisita halan
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Ang color naman niya sang ilok, kag baho sang ilok kisa.
12: Anami gidya puti ilok. Kaysa itom.
13: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
8: Oh.
13: So tikin ang
12: gani. Okay na, ako okay na lang pugo itom nga hamot.
13: Itom nga hamot, okay man.
12: Ang lain nga itom nga baho, tignaglain pa.
13: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir JP is ilang mag ano sila, pagpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal Soap. Okay, ini may aras ang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang protection.
1: Of course, no, pagkatapos mo ligo ang Santon Plus Herbal Soap, Mag-Clinica Deofresh. Antibacterial, antifungal, and antiviral pagani, no?
8: Oh. So kung kamasahi, Sir Boy, nami at Santon Plus Herbal Oil. Hindi sagay inom da yun sang pain reliever, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa, no? Kinikanami ni si Mutan. Talking about blood circulation.
2: Talking about blood circulation. Sikrito
12: na in general ba?
8: Oo.
12: Gainom extend, gapamasahi, gainom DTX Premium.
8: Ay!
1: DTX Premium! Wow. Ang premium nga kape. Pag inom mo ito, matyagan mo ito, ka-elcon ang imo.
8: Tag sa ilang Rayo Coffee.
1: Rayo Coffee. Rayo ang kape nga may
8: tagipuso.
1: Kampiyon.
8: Sige, so tatlo ka kape ang pilihan nyo, ha? DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We're not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
12: or the glucose?
8: Or the glucose. Paano bala mambuligan ni D3 Bio ang pag-manage ni sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
1: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
12: Duha Sir Boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates. The
1: complex
12: and the complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
1: Monosaccharides, no?
12: Pero mostly sa mga parties, di ka kakita sang complex.
8: Oy, kalaban mo di
12: kita da. Sino matin, birthday ko, B? Ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang, Dok.
1: Paglabay sa lamig sa pas.
8: Gito pati sa gito ta. Yan dito din litsyon na pipan.
1: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, i-ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang makina kalanlan man sang oil, no, amo na ang aton fats. Good fats, no. Ang makina may piston, amo na ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
12: Namin tani, Sir Boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao, na pagkaubos sa gasolina, ang oil na lang gamiton.
1: Correct.
12: Ganyan daw no? Wala mo na kapan mo, no?
1: Wala mechanism, no?
12: Pero digit siya sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
1: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininbento tanga makina.
12: So, bundas galining mga kuano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
1: Kay may stored fats.
2: May stored fats.
1: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
8: Kaya may resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
1: Sa tugnaw.
12: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
1: Dako ang problema. Amuli makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstorya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
12: gaaway
1: and even zinc.
12: Gawayay, Sir Boy.
1: Gawayay.
12: Mas paborito ni immune cells ang glucose ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, into on mo man imulawas.
1: Correct.
12: Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, inumon mo da ang mga kauno mo da imong mga nuts. Di wala sugar.
1: Wala sugar.
12: So, amo to unahon niya gamit.
1: Amo na una. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats.
12: Amo na gani, Sir Boy. Kay way ko gapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
1: si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nag D3 bio ka doa kabilo, ha?
12: May bukado ka dabi.
1: May bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo,
12: may nuts da.
1: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang dugin san lag lang o steam lang. Kampyon, no? Hindi ka maguto, makibot ka. Uy, may mo ko nagkaon kanon. Nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember your cells will dictate kung hungry ka, kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically, hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala unod ang imo sila, wala ginkaon ang imo sila.
13: Kay, ano sir boy, gasaka ang imong hormone nga ghrelin.
1: Correct.
13: Sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka, man na siya ghrelin sir boy. So, tendency mo, makaon ka nga makaon, hasta masatisfy siya. Kagmaga nubo na ang imong grilling.
1: Correct, no? Kanami, isang punto ni Sir Kevin, no?
12: In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom, D3 bio.
1: Correct.
12: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 bio ka sir boy.
1: Natumbok kini Dr. Ramil ang buhat ko sa lingon, no?
12: Ang D3 naman nga ara sa D3 bio ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3 sir boy.
13: Ang extra
12: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
1: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3. Nga sakto-sakto lang ang pag-enhance siya sa chromium and magnesium. Kasi once tamaan na makataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
12: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imo nga blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
1: Oo, no?
13: Let's do the math.
1: Palingin ka ang palman kanina, no? Man is an island, gani, no? Kung kaya pa sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
12: Sano naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Dako ang science sa ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir.
1: That's D3 bio. No? That's the powerful effect of D3 bio. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR, sa Manila. But you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ara sa D3 bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ang epekto. Daw may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga boost lang sa immune system, kung sa D3 bio nga boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Naara lang gid sa cabinet mo kayang-kaya bulungon ni D3 bio. So kung taas ka, kung plakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
12: Sa mga paborito gid nila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbios, sir boy, no? Hindi ka magkaon sang sobrang honey.
13: Ay.
12: Kana lang honey nga hindi tamis.
13: Engineer, i-share ang iban nga honey.
1: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bad ganyan sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So, ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So, isa
12: iba. Tingala ko ka dugay da maubos to akong honey to.
1: Aha. Yung pangatag man.
8: Gabatong ko honey. Away na gali.
20: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Kalita, kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, bay ako. Tapos napilahan ako. Sinyo, makos PUC. Mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
21: PUC Vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Ray Rilota from San Angel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
21: PUC Vitamin C.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Oh, sige, kaya sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
8: Ari Doc,
12: nga ang magamit na D3 Bio.
8: May ginatawag gali kita nga coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sinabi.

0: research and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
1: ka. Basta, make it sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung daan magid, no?
2: Protect yourself. Man, gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawan.
3: Housekeeper naman? Housekeeper. Hindi naman pharmacy?
2: May pharmacy ka na, may housekeeper ka pagid. Diba? Manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, di ba? Pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
3: May housekeeper siya sa imo brain.
2: May housekeeper sa imo brain. Sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
3: sa imo
2: system, sa bilugid nga lawas.
1: Namino, ang epekto bala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sagay ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
3: Para sa kablaw, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nung Japanin
1: doon. Hindi mo galing ng D3 Bio, no?
3: Oo, kasi kung naka D3 Bio ka, kumplito ka, may Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran.
1: Di matawaran. Nga, oy, di mabakal sa kwarta to.
3: Nga benepisyo. Imagine ba. Kakita ba ka BCO nga napanos?
1: Oo, no?
3: Why?
1: Bisan ni pagbutang sa ref?
3: Oo. Oh.
1: Why, ah?
3: Hindi nang panos.
1: Mano.
3: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Eh. Hindi ka tinuro, patay na mo. So amo na ka-importante. No? Nga ang adlaw-adlaw ka mag-D3 Bio. Pero minamon na ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3 Bio every 8 hours kung
1: every
3: gusto ka,
1: good,
3: protektado ka.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
14: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
16: Sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
14: Okay na. Halin sa nalitay kami sa DTX 500. Ay, nagugin
13: na pa. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. So, wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permil ako.

0: Kaso kay Gapulaw pala sa eskwela, after ko nasang sige-sige ko na nga gamit ang isang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko Gapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong gainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagunta at ang paglabdas ang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Kapalubad na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yuck! Rocky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500!
16: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay!
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay,
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500,
16: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
19: Ano sa una ang imo
20: blood pressure?
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
21: Para ho na naman ang ubo,
16: si punch at trangkaso.
21: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty!
21: Panlaban mo,
16: Mighty C!
21: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
21: The Mighty Power of C!
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mamakan sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mamakan mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka pipino.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
30: Muling buhayin mo.
29: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
30: Extend
29: Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
32: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyogid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juan.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juan.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
29: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinaka malapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM. Oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kang nagapagumod sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0977-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa itong Globe number 0977-448-940. May 28, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang yung mga daw, lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong dalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Arty good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, padayon kita wala unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga ibutang tagid sa mataas nga prioridad kaga importante nga makalikaw kita sa subong nga panahon sa nga masakit kang mga balatian. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi gid magkalipad magkaon sa nga utan kaga mga prutas para makaagong kita sa mabakod nga lawas, ha? Ang pagpabalhas, mga ka-K5, isa man ka-importante kag kinanglan lang naton pisanan. Kaya ininakogin nga bulig parang hilway kita sa masakit kag balatian. Tungod sa balhas nga nagailig sa aton lawas, gakabuhinan kag inauligan naton maglimpyo ang aton sistema. Tawag naton nga toxin deposits naton nag-upod sa pag-ilig sa aton balhas. Kakunsa diin, ang toxin deposits naton isagid nga ginatudlo nga muinig sa mayor nga rason kung nga nag-kangkod kita sa masakit kagbalatian. So gani tagayagid sa panahon ang pagpabalhas, ha? Ang kagaw, mga bakterya, virus sa palibot, aton gid andaman. Kaya mo man ini naghahatag gid sakit kag balatian sa aton pamilya. So ugalion naton nga maglimpyo sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Para hindi makatinir ang mga kagaw kung bakterya man, kaya hindi makahalit sa aton ikayong lawas. Kag ikaw gid maghalong sa stress, ha? Kaya ang stress nag-trigger sa high blood pressure. Tungod sa stress, may nagaka-stroke, may nagaka-heart attack. Tungod sa stress, nagatubo ang mga sakit kag balatian, kag kalabanan, delikado kag makamamatay, dirili, ha? Cancer, kag iban pa, kadamo sa mga stress-related nga mga kaso. So gani bantayan tagid likaw kita sa mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, mga ka-K5, ha? Kag hindi gid magkalipad sa pag-inom sa nga DTX 500 adlaw-adlaw. may ara kita kilala mga ka-K5 nga nagasugigid sa aton nga may schedule siya every MWF o kung TTHS, no? Sa dialysis center. So sa dialysis center mga ka-K5, kalamanan gid may problema sa kidney. Kag mostly sa ila dito is may related na kaso sang diabetes, no? Mga ka-K5, tungod sang mataas nga blood sugar naton, nagakaguba ang kidney naton mga ka-K5. Kag tungod sa diabetes, nagakomplikar sa mga sakit kag balatian, kag kadelikado sang diabetes. So kinanglan naton identify gid kung nga nagaangkol kita sa mga problema sa sakit kag balatian tungod sa diabetes. Rason kita as galalapo ang blood sugar tay. So kung nga nagalalapo ang blood sugar naton, madamo man siyang rason. Isa na dira ang aton gid lifestyle, ang aton pagkaon, ang aton nga daily activities. Kag isa man na ginatulo isang aton nga bloodline o kung ang aton mga hereditary no factor. Kag isa man dira isang ang aton nga sistema wala na masyado naghatag sang bulig nga makaproducer sang insulin. That's why hindi na maproseso ang aton nga blood sugar nga ma-convert, maproseso into energy, no? So pasalamat kita kag di buenas kita sa subong panahon, may ara kita sang masaligan, madangpan nga klase sang natural nga suplemento. Himo sa amargoso kag super antioxidant halin sa tubo. DTX 500. Tungod siyang ampalaya extra, ginalimpyuhan niya ang aton sistema. Gina-repair niya mga damage cells and tissues. Ginapabako niya para makapangsyonar sa insyakto kag padayon kita hilway sa sakit kag balatian. Tungod siyang ampalaya extra, mga kakibab nga makuha naton sa kada kapsula sang DTX 500. Ginabantayan niya ang aton blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman in kaso sa level ang aton nga blood sugar, ang DTX 500 tungod sang iya nga ang palaya extra, ginapapanaog yung aton blood sugar nga mag-lubo sa level. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Kung ang imo insulin sa lawas nimo hindi sufisyente, ang DTX 500 amo ang mag-aakto bilang insulin. Buligan yang aton sistema nga maproseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. So kung imo gina-itsindihon mga ka-K5, mapuslanon kang makasalbar gid sang kabuhi ang ini nga klase sang suplemento. Kag makahata kita sang kagayunan nga maghilway kita sa masakit nga diabetes. Kag way labot sa ampalaya extract, may arapagay siya sang super antioxidant nga halin sa tubo nga ginabuligan ang aton sistema nga maghatag sang kamakod kag depensa batok naman sa mga free radicals, no? Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aatake sa aton ng mga selula, ginatagaan niya sang kahalitan. Kag kung maguba ang aton ng mga selula, magatuga resulta ini sa kunano man nga masakit kag balatian tungod sang free radicals. Kag ang aton nga DTX 500 may super antioxidant nga amugin ini ang kinanglanon naton para matagaan ta sang depensa ang aton sistema batok sa free radicals. Super antioxidant ang kinanglan ta para hilway kita sa kunanong nga sakit kag balatian nga pwede idulot resulta sang mga free radicals. super antioxidant available sa kada kapsula sang DTX 500 o pod ang Ampalaya Extra. So adlaw-adlaw, inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati Goda. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Siya nag-exercise, no? Siya nag-jogging, siya nag-walking. Siya nag-apakondisyon siyang lawas nila nga magbakod, ha? Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, ang numero uno subong ng vitamin C sa aton merkado. Kay tungod, madasig siya ma-absorb siyang lawas. So kung madasig siya matunaw sa aton sistema, ang matilingon, dasig man siya makaposisyon nga makahatag kabakod sang aton resistensya kag makadepensa. Depensa batok sa kunanong kasakit kag balatian, tugas ang aton palibot kag sang aton klema mga kakifan. Ang ship-on ubo trangkaso, malikawan kung ikaw nagainom adlaw-adlaw sang Mighty Shea. Kag subong man mga sore throat, sore eyes, kag iban pang mga sakit sa subong nga panahon, kinanglan naton resistensya. Kag sa subong nga ara kita sa transition period sang aton klema mga ka-K5, halin sa tig-ilinit, pagkanto sa tig-ululan, may mga tawag naton nga posible matabo nga hindi maayo sa aton ni kayong lawas tungod sa pagkambyo klema. Resistensya gyapon kag depensa ang kinanglanta. Mighty Shea gyapon ang kinanglanta. Kag sa mga kabataan nga lapit ta subong mga kaki 5 mag balik klase, mga ginikanan subong palangadaan, kondisyonan ng bata nyo, na bakla nyo na uniform, na pa-enroll nyo na, na bakla nyo na sa mga bag nila da, notebook, bullpen, papel, kag iban pang kinanglano nila sa pagtuon, sa pag-eskwela, ang ato naman ipiparar ang ilang kondisyon sang lawas nila. So tagay sila, painuma sila sang Mighty Shea Syrup for Kids. Nainom naman ang D3 bayo. Ati Goda. Mayo-mayo. Tamyo talaga na si Paricoy daw ah. Si K5 Ding. Ah, sa Victorias daw. No? Ah, sa mga taga Victoria City, lalo na ang mga taga Cane Town Subdivision, kag mga taga Relocation Site, mga avid listeners gidsang aton programa, mga taga-barangay o kung mga barangay tanods naton, kag mga PNP, no, sang Victoria. Sir, mayong gabi na sa inyo, ha? Kinanglan tagid sang D3 bayo. Dumduman nyo sang pag-pandemic, mga kakipay, makibot kay. Kag hindi pwedeng hindi ka makulmaan. Nga aman, tungod during siyang pandemic nga nag-talbo diriling mga virus, no? COVID, ha? Wala may ginapiling COVID, eh. May kwarta ka man kung wala kwarta. Babayi ka man lalaki, tambok niwang ka man, tigula ka man kung bata. Wala pili ang virus nga COVID, eh, no? Kag wala pili ang COVID, kung sino'y guon niya, may ara nga nagkalamatay nga pare, may ara pulis, may ara nga mga high ranking nga pulis dirili. Di pulis na kida, why na headlock by rush mo? Kag madamo nurses, kag doktor nga nagkalamatay man, during sa pandemya, tugas ang virus mga kakipan. Amo ina nga hindi mo gid malikawan nga hindi ka makulbaan kay mismo ini nga mga kilala naton nga mga doktor kag mga nurses nga ra nagid sa medical, hindi sila gani kag why sila may mahimo mga kakifay, ha? How much more kita nga ordinaryo? Pero ang iban, naka-survive gate tungod na diskubrihan nila ngang D3 bayo may ikagsarang nga maghatag proteksyon sa aton kabuhi sa aton sistema. Tungod ang D3 bayo may ara siyang monolaurine halin sa extra virgin coconut oil nga amugin ini ang mayor nga panakot sang D3 bayo. Ginaputos siya ng aton selula nga hindi makaukob ang virus mga kaki-5 sa aton selula. Sa dalayon, magaluyang selula kagtungod sa upod sang extra virgin coconut oil nga vitamin D3 sa kada kapsula sang D3 bio nagabakod pagin kay nagakusog ang aton nga immune system. Kag amo ini nagahatag gid sang depensa sa pagsaputi ang aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Kag ang aton selula na maginaputos sang extra virgin coconut oil. That's why ini nga kombinasyon sang duha diri nga ara gilang naton makita sa D3 bio extra virgin coconut oil kag vitamin D3 the best kag tested and proven sa tion sang pandemya damo gid na salbar nga kabuhi mga kaki-5. Sa subong sa gusto takag siya hindi nga pangabuhi kita subong upod gyapon naton ang mga virus sa palibot naton. Kag wala sa Japon sa bulong sa bilong nga kalibutan kundi ato lang is maghalong kita kag maghatag kita sang prevention. Maghatag kita sang prevention pagi sa pag-inom sang D3 bio. Kay isa makasulod na gani ay ang virus sa aton lawas. Budlay na siya ano ni? Maumpawan. Ang style gali mga kaki-5, no? Sang virus kag mga bakterya lain mo. Ang bakterya makasulod sa lawas, may bulong maumpawan ka. Ang virus kumuway bulong, budlay siyang pawan. Budlay hindi ka maumpawan. So, ang style na to, una kainom D3 bayo. Kay inkasyo ginman, wala man natong ginapangayo, abe. Makasulod ang virus sa aton lawas, hindi siya makapanghalit. Tungod una posisyon ng D3 bayo mo. Pero kung nakauna virus posisyon, budlayan na ta. That's why nga pasalamat kita, pisanan talanggin ang ining oportunidad sa paghatagin proteksyon sa aton sistema batok sa makamamatay nga mga virus sa aton palibot. Aton gid ugalion. Adlaw-adlaw, inom kita D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Sarangi babakaw sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutan nyo lulihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mong rikta. Hindi ka mo mahuya. Rikta lang ka mo dito sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha? Saton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayan. Baga ka K5, dako ining oportunidad nga sa inyo lugar da may ara klinika si Dr. Ramil Oy kag libreng konsultasyon. Kay man sa iban pangaway kay balo, si Dr. Ramil Oy kag ang aton nga programa kag kami mismo ni Dr. Ramil Oy since 2007, 2008, since 2000 pa lang nga kilalahay na kami. Almost 30 years na kami ang kilalahay ni Dr. Ramil Oy. Kag nag-aupod ni kami sa programa sa ibang station sang una. Kag ako naka-witness gid kung ano ka nami si Dr. Ramil Oy maghatag bulig sa ato ni kayong lawas. May klinika di siya sang una Diri siya may paglaom sports complex. Karon nagaprograma kita dito at the times isa ka FM station. Kag kami naga-tandem kami nga duwa. So gina-istorya ya ang masakit kag balatian. Kag ang natabo, gina-sugid niya sa aton ang sikreto. Kung paano kita makahatag kag makalikaw sa masakit kag balatian. So ang iba nagakadto sa klinik ya, kag gina-konsulta ya gid. Isa gid sa mga importante nga itabo sa muto nga tempo mga ka-K5. That was 19 o 2009. Isa ka maestra sa isa ka universidad diri sa siyudad siyang Bacolod nga nag-suffer sang stage 3 going to stage 4 breast cancer. Nga gintaninga na siya sang doktor nga anom na lang kabulan ang nabilin sa kabuhi niya. Sang timprano pa ang iya cancer, ara pa lang sa stage 2, ginhambalan ko na siya kadto ka sa klinik ni Dr. Ramil kay mabuligan kagit sa problema mo nga breast cancer. Sige siya libot kundin pa to hasta nga naglabot na siya sa almost stage 4 na kagintaningan siya. Dito pa kundi yan naliwat na dumduman. Nyalo, sinogan itong doktor nga ginambal mo nga kadtoan ko. So in short, abi mga kakifab ginpakilala ko sa kay Dr. Ramil Oy nga may taning na siya nga anong kamulan sa kabuhi. Yeah, last record si Dr. Ramil Oy mo. Kung dito nga naglala ng iya kaso, dito po siya nakadomdom. Pero that is a still blessing mga kakifab. Kaya man, gin-interview siya namon ni Dr. Ramil Oy sa on-air. Kaginbasa namon ang iyang laboratory kag dito ma-determine ang kadamuon ang status ng iya cancer level. So, nagsugod siya kay Dr. Ramil Oy, pamati kag nagpati. Kaginsunod niya gid ang mga advice ni Dr. Ramil. Every 15 days, ginapakwasin ni Dr. Ramil sang laboratory. Kag ginabasa namon sa on the air, sa radyo, sa kahanginan, ang resulta every 15 days ang iya laboratory, Jerili. So naganubo nga naganubo every time nga magpakonsulta siya o kung magpa-laboratory siya, be. Naglabot siya punto mga ka-K5 nga almost nag-zero ng iya cancer mga ka-K5. Kagkong mong programa naton at the time, madamo nagpamati, halos bilog nga probinsya sang Negros, malamot sang aton programa at the time. Si Dr. Ramil Oy, nagka-problema. Nga, tungod sang iya ka-epektibo sa paghatag sang alibyo sang breast cancer stage 4. Nagdamo pa sinti niya. Diri sa klinik niya sa teacher center mga kakipay. Adlaw-adlaw, lama-lama yung pila mo. Kagway labot siya na, may mga nagatinawag, may nagatext siya, libo-libo. Tungod sa iya nga dedikasyon kag ginagiyaan gid siya sang Ginoo nga atong babayi nga maestra si siya ka universidad nga may stage 4 breast cancer. Number one. Number one. You know what mga ka-K5, the rest is history, no? That's why nga ining clinic ni Dr. Ramil Oy i-take chance nyo ining haras inyo kag available. Kadtogig ka mo kay libreng konsultasyon na. Amo maning nga mga klase siyang clinic ni Dr. Ramil Oy nga nagpaayos ang lamudamo nga tao ilabi na ginato may stage 4 breast cancer. Ginaminti na ni Dr. Ramil Oy ang mga sekreto niya pagi sa mga advices kag pamaagi niya nga mampawan ang mga pasyente nga may mga sakit kag balatian. So gani, libreng konsultasyon, libre ang mga tubag sa doktor na sa klinik ni Dr. Ramil. Ang question is, napaka ano ka na? Nakapakonsulta ka na? nakapakonsulta ka na sa clinic ni Doc Ramel? Kung wala pa, pakonsulta ka na! Nyaway magkumasakit, lo. Mayo man matyag ko, di sanong maabot ang masakit, oh, kung lain na matyag mo? Nagalain ang mamatyag mo during sa chimpo nga maayo matyag mo? Kaswai kung pa maayo matyag mo, katog na itong adahan para mamintinal nga magmaayo matyag mo. Kaysa gusto mo siya hindi, may aragi na chimpo yan nga mag-aabot sa aton nga abiriya sa aton ni Kayong Lawas. Kung paano maging mabakod ang aton ni Kayong Lawas, ang aton na batyagan, nga mga bagay-bagay parihas ang sulab sang sulok-sulok, hindi katulog sa kagamihon, kung makabugtaw sa kagahon, do hindi nagbagbalik tulog, dugay-dugay pangihi, nga do hindi ka nakatulog, but mga simple kang hindi dapat mo yung sapakon, pero ina, dapat mo gitagan importansya because nagahatag siyang warning ang aton sistema pagi sa pagbabalo sa mga bagay-bagay nga hindi nga mamatsagan nato kag nanotara nato sa aton nga kalawas. Ipamagkot na sa Dr. Nick, Dr. Ramil, sa iya clinic, ha? Sa liwat, libre. Wala bayad ang konsultasyon sa tanan nga klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. So, atong babae nga may breast cancer, mga kakipayab, nabuhi siya for 2 years. For 2 years na kasurvive siya sa breast cancer, pero napatay siya. Why? Tungod maging tugon si Doc Ramil Oy, niya, miss, ma'am, hindi kagin magkumpiyansa. Kaya ang cancer mo, ara lang da subong, no? Nag-hibernate lang da siya. Nagkatulog na siya subong. Mapukaw na siya gani, delikado. Hindi ka lang mamagkaon sining pagkaon ni ho. Kay amo ining magapukaw sa nagakatulog mo nga kanser na. Niya, yes, Doc. Sa duwa katuig, huwag siya nagkaon. Diyan siya ginadilian ni Dr. Ramil Oy nga kaunon niya. Pero tungod, guro, yan nga sa duwa katuig nga daw matyagan niya hilway na siya, huwag nako kanser, lawig na. Niya, baby, makaon ko na. Pagkaon niya, huwag gani sa kasimana na ospital. Kakadasig ang kanser nagsaka kag tapos napatay siya. Ang pamangkot, ano nga pagkaon ang ginbawal ni Dr. Ramil Oy nga kaunon niya mintras buhi siya? No? Ano? Sinog ba? Sinog ba nga bangro? Sinog ba nga isda? Sinog ba? Basta sinog ba baboy? Inasal nga manok? Hindi pwede, basta sinog ba? Kinagkaon sinog ba nga baboy? Ha? Nagkaon sinog ba yung bangros? Abi, mga ka-K5, siguro, pagbuod niya man siyang Diyos nga para mapaway siya. Pero ang punto is, kung ginpati lang tani ang advice ni Dr. Ramil Oy, siguro subong buhi pa siya. That's why mga ka-K5, hindi lahog-lahog ang clinic ni Dr. Ramil Oy, kag ang iya ibalo sa pagbulig sa ato ni Kayong Lawas. Gani hingalita naton nga inilibre nga konsultasyon dito sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Dal atong mga parente niyo, dal atong mga pasyente ninyo, dal ang mga laboratory result da mga latest da nga mga kunano da nga dokumento about health. Kag mapakonsulta na to sa clinic ni Dr. Ramil, ha? Okay, open na nga aton nga shipper. Isti nga aton nga telepono. Abierto na telepono na aton nga aton nga hotline. Tawag na kabudya, ha? 0928-611-2263. Mga problema sa panimalay sa inyo pangabuhi na may mga pagtilaw, ah. kung nagagumon ang pinsan nyo kay nagabugat ang inyong nga balatyagon, abi, itawag nyo diha kay maikita, maikita, maistoryohanay. Kag subong man mga opinyon kag komentaryo, pwede gay tawag ka mo di, pwede gay ka mo kapayag sa inyo yan nga mga panilag dira ka mga obserbasyon ninyo lakat sang aton nga mga balita kag mga issues subong, no? Pwede ka mo katawag sa Globe number 09277-448940, ha? Okay. Do we have a caller, Jerry Lee?
2: Yes, no.
1: Okay, caller tanaya. Hello! Hello, good evening.
3: Hello, good evening, Jilolo.
1: Ah, okay. Ari na siya, Jirili, no? Si Rex. Rex, mayong gabi na si mo, Rex, ha?
3: Mayong gabi man si mo, Jilolo, kay Jirili, ha?
1: Nainom mo na toto, Rex?
3: Yes, ang mighty say, kag Victory Bayo, Yapo.
1: Ati, good, ah. Okay, okay. Ah, nakapanyapon ka naman, ano? Mau jirili mo kanamit ba? Ako niya subong sugitan na kanukaon ko. Ha? Ining tausyo, oh, tausyo. Ining tausyam lang nga may... Tausyam nga may ano gani ng isa?
3: Miswa?
1: Tapos may patola nga may pasayan, Rex?
3: Motoburito ko na.
1: Huwag ko masyado nagkaon kanon. Gina mo lang binira ko.
3: Pero parehas, ganito nga doon ako magkaon sa ton. Dupa, yung tama ka doon. Amo na yung ginagawa kung saan pa kong inip. Sa katama, amo nga yung balbal ko na yun.
1: Sumungin, sugidan na ka, Rex. No, kahakog sa akong sa Sudan, magkaon ko. Kapin pagin may, may utan na sila misa dao. Ginauna ko yung utan kaon niya yung mga laswa. Ang kanon ginapauli ko jutay lang. Jutay lagi ko yung magkaon kanon niya. Jutay ginabilin sa kaliro yan. Jutay lang gid. Jutay lang gid bilin sa kaliro. Anyway, sige. Anong pasabog mo na, be? Ano, be? Topiko to na.
3: Hindi, gusto ko lang ito mag-tumin na nasa mga nakakatabo.
1: Sige.
3: Kaya review ko ito yun. Ang in-review ko lang inambal mo sa ako itong nag-walkout mo lang, nag-inaway.
1: Ah, oh, sa Senado.
3: Sa Senado.
1: Hmm, sige.
3: Doon yung na-recall ko ba lang na ang inawayan nila, ganun pa hindi siya magpasupil kay Masuluta, na ina na resolusyon, hindi na siya bago. Ginapagawa ni Hontiveros doon yung pangilinan, tag ni Lakso, na bako na siya kayo wala sila kuno yata ano kaya dapat kung may one day pa sila nga tunaan pa nila. Si sila ni Marcolita, diba? May ilibin pa ni. Tapos hindi na niya bago. Kaya nga man, akin o tama sila ni Kabutigon na maklaseng mga tao. Kaya kung nadunduma naton sa 18th Congress, si Duterte sa itong presidente na napriso si De Lima, no? Ikin Congress na priso si Dilima na ano sila sa resolusyon resolusyon 658 para na kung pwede ang mga wala na senador kay Kumo ang mga senador na may nagtingin na buso man sa mga tao na pwede sila katilig conference.
1: Teleconference, pagi sa Zoom.
3: Oo, oh, pagi sa Zoom.
1: O kung sa tawag natin nga video cam, abe.
3: Video, video.
1: Okay.
3: Sa tunga time, kung aaway man siyang damo, nagpasugot sila. Okay. Sino ang mga proponent sinin para mabalaan sa mga tao, i-remind ko lang sila, Mm-hmm. Ang proponent sa tonga time si Drilon, mm-hmm. si Ralph Pricto, mm-hmm. si Hontiveros, mm-hmm. Pangilinan. Mm-hmm. Sila ang sa minority. Mm-hmm. Sa tonga time, si Sumire, majority. Mm-hmm. Pero ara siya. Ara siya. Mm-hmm. So karon, sa karon, ginaremind sila ni Magkulita na ano naman ang resolusyon na amosin ni Kati, di man na siya bago, mm-hmm. hindi sila magpasugot.
1: Dali ka, dali lang. Ginggamit okay, ina siyang una sa chimpong nga si Laila de Lima, senador,
3: na priso
1: siya, no? Nga, tungod sa motor, basta na priso siya, no? Pamaagi siyang moderno nga teknolohiya nga maka-attend sa Gapon sa sesyon. Kasi bisan priso siya kay senador man sa Gapon mo.
3: Senador siya mo.
1: May ara sa Gapon mandit sa tawo nga maghatag sang iyaya nga mga pamaagi abing paano niya mabuligan ang mga constituency abe, no? Bisan presyo na siya, senador sa Gapon. Ang punto, senador sa Gapon. Di karon, gusto ni nila lokato ning gamiton sa ining panahon. Nga pagi kay Marcolita nga ginapropose nga gamiton, nag-react ang iba nga mga senador. So, karon anong natabo?
3: Hindi. Kung hindi sinabi traidor, klase sa mga tao, kahit balo ni si Sumire, kaya ato siya, ato, sininga time why nabi si Drilon. Kaya why na, si Ricto wala na. Kaya nabilin na karon si
1: Teresa
3: Hontiveros, si Pangilinan,
1: kasi si Sumire,
3: nagsinagot na.

0: kita no ya hindi man na mo kasi kami abi mamangkot man si mo pi kung gamiton man na mo ng ang amon
1: blue ribbon
0: ano, sa program sa ano na sa tinawatay ninyo sa project sa ano sa DPWH hindi malaway man na hindi kita mag-amo sina pi amo to nga nag sila nag walk out sila dayon pero kung inopin sa Ron, no, natawa ba sa buong nagaguluwa sa social media si Erwin Tulpo gina ano sa mga tao kay nga isang una ginabuyayaw naman si Tudiros tungkol sa PhilHealth
1: si Trillanes
0: para sa ginabuyayaw naman si Pangilinan tungkol sa juvenile na nga palagpat po no si Rapi Tulpo sagad niya sugod sa dito sa una sa ining luto. Mga pirmi na may gadaog. May gadaog, nagsaspeak siya. Gipausisa niya. Karon sila niya sa ina conference to. Nga sila niya, ipagwaon ko mga witness ko. Nga ginadayaan yung ginagluto, ginakawat yung kwarta. Sige niyang cut siya sa ano, yato sige pagwaa. Hindi ba man siya kapagwa kay nga ah. Pinagabaton mo siya kuno 1 million sa kamatay.
1: Magaling. Pinag-ipos lang to siya, gulpi, no?
0: Oo, nagultat, gulpi.
1: Actually, itong ang mga tool for the time, doon naga, kung maga pa naga-online o kung naga-inline ang ilang mga advokasya sa mga programa sa mga Duterte, no?
0: Oo.
1: Dito, ang mga tao, naghatag sila sa kagayonan nga kundal-on sa Senado, mas dako pagining mabuligan nila ahay nag-alap nag-inapa sila ya.
0: Pinamagkot gani siya na si Rapi Tulpo na may naging hambal ako. Dito lang kami sa May 25 nakahambal-hambal to siya. Nga siya sa 30 years na ako sa media. Ako na ano may binimsya. Ako yung inapakita. Nakabidyo pa. Hindi pa rin sa kay Amy Marcos na ano. Of course, Rapi Tulpo, naka-video, kaya programa mo, TV. Siyempre, naka-tinibay sila tanan.
1: Amo itong rasyon, Rex. Amo itong rasyon nga gintagaan sila sa kagayunan nga magpungko bilang mga senador, mga Tulpo brothers. Tungod, nakogid na bulig sa ila exposure sa ila programa. No?
0: Oo.
1: Amo malang naway naman ibang nga siling abing nga kunano, tungod sa programa nila sa radio, kag television, ni mag-utod din nga mga Tulpo. Karon subong lang galing, no? Nga hindi sila active sa paghahatag sa advokasya o kung komentaryo about sa mga blood control anomalies kag ining mga malita nga kwarta, no?
0: Nagahipo sila.
1: Nagahipo sila. Nalatnan sila ni Lito Lapid. Nalatnan sila ni Lito Lapid.
0: Nagahipo sila. Sige. Na away gagawin si Tulpo kaya di ba na fighter ba na isang korupsyon?
1: Oo.
0: Minang sabat. Siya dala ka mo ba na mag-asawa ka nag-aaway sa Senado kaya sa Tulpo?
1: Pero balik kita sa rason nga nag-walk out sila because ang isa sa mga plano nila, no? According sa nagalagaw ng mga balita sa social media, tungod nga ining mga kanajinggoy pangkasyuhan ni ara na gani ginaposisyon na sa sandigang bayan sila ni Villanueva si Chis Escudero pangbuina ni ti magwa sinada kung wala na si Bato si Jinggoy si Chis Escudero kag si Villanueva apat sila so magawa sinade pila na lang sila bilin sa trise kundi maging siyam na lang sila ang may ang minority on si sila gapon.
0: Oo, solid.
1: Solid. I don't know kung ano mga teknikalidad nga gusto nila nga ikamyo balik ang baton majority sa kay Tito Soto kung sa membro sang minority. Kay sila mapadalagan sang impeachment process ni Sara Duterte sa Senado. Kag diraya sigurado i-impeach ginila si Sara. I-convict ginila si Sara Duterte. No? I-convict ginila si Sara Duterte. Ti amo ina sibong nga kinaguan nga nag-propose ang DP.

0: Sani, tawag ni Watrex, si Senator Marcoleta, nga gin-activate siya ina, no? Gin-activate siya ina nga sa mga senador nga pwede nga pangkatan session through teleconference via Zoom. Si Bato may warrant of arrest from ICC until sumong ginaposesyo niya po sang aton niya nga Supreme Court. Ang kaso ni Bato, wala kahilabtanan sa pagkasinador niya. No? Sinador mo siya gapon mo. It doesn't mean nga may kaso siya sa ICC kang may warrant of arrest, convicted siya kung may warrant of arrest, convicted. No. I-prosesyo pa na kagpamatudan pa na ang iya nga involvement nila sa hina nga kaso. No, karon ti Rex, tawag mo lang liwat Rex. Ikaw ni Rex, dali lang. Ah. Rex, ikaw ni. Hello? Okay, sige. Tiyan mo na mga kakipay. Rex, tawag liwat ah. Dason, titikisi ba to kung bisan din sa iya, nung panago man si Abi tungod sa iya nga warrant of arrest, no? Tungod sa nga kaso niya sa drug war. War on drugs, no? Pwede sa Japon niya kapartisipal via Zoom, bisan ato sa Sakuiba, bisan tralala nga bukid. May signal niya sa nga internet o kung sining mga Zoom abi, makainta sa Japon kag inkaso may mga binutuhay, no? May mga binutuhay, makapahayag sa Japon sa iya intention because si Bato, ginbuto na siyang minilyon mga katawo mo nga bilang sinador, mag-sinador siya karon iya ina responsibilidad kag mandate kag obligasyon nga i-serve ya kag representar ya ang iya kagalingon sa kutob nga nagbuto siya iya sa sinado. So kinanglan may ara gid leeway nga parihas kay Laila de Lima sa ginpriso siya nga nakatigayon sa isang teleconference via Zoom kag nakapartisipar siya sa mga sesyon sa Senado. So gusto man ni i-apply the same thing with Bato. So nagaportista ang minority nga hindi sila magsugot. Hindi sila magsugot sa rason nga kung magbinutuhay, isip gapon ang buto ni Bato sa kung ano man nga mga pamaagi sa direksyon mong katabo sa Senado, abe, numero ang ginaawayan ninyo mo. Ah? Numbers game siya mong eh. Hello, Rex. Hello.
1: Yes, ni Lolo na. Utod na ako. Nasiyawan ko ka ano sa cellphone ko.
0: Okay, sige. Okay, padayon to nung imo to na utod to.
1: Ang amon ni Lolo, sa ako nila paglantaw, kung wala sila sangtuyo na malain, na kunabi sa patak sa mga tao, kagang ila na ginabi, matuntuod. Ano ginabi kung ilis?
0: Ano?
1: Pripe. Ano ginabi matabo kung nga gusto ko nila ilisan? Kaya nga amo niyo. Saan ginilisan si Steer?
0: Ganay ka nga. Abi, pangita na na posisyon, Mayo.
1: Amo ganin doon naglaway ako nga, ano?
0: Sige.
1: Nasulpo, nagbisyo. Hello, Dinolo, okay na?
0: Okay na. Sige, go ahead.
1: Kaya mo nito, kung wala sila tanay sang tuyo, nga malain niya, kung wala pala sila isang agenda nga hinimuon, ang pag-ilis ng from minority to majority, wala din yung tanay ang damo, kaya nga, sa ginis na nila si Escudero, no? Sa kay Soto, may damo nga natabo, wala. Wala. Sa ginis na nila si Marcolita, sa kay Ping Lacson, may natabo ka gamo, wala. Wala. Kaya, ang pag-ilis to, wala man nga kaso. Kung sa totoo, naka-minority ka, nag-ambisyon din ang majority. Ang majority ka, gusto rin na makaskinny policy na sila gusto. Pero galing, ito kung may malain nga agenda, kag may kumpat sa ibabaw, na kinanan ka mo ang mag-uyat sa majority, kaya kung hindi, maabrihan gani ang flag control, delikado kamo tanan, pati kamo dalahin kan, pati ako nga mastermind. So, amuna ko nga, ang nahihirap ang katabusubog sila ng agawon din sa minority ang majority by hook or by crook kung may maturuhan may matutuhin na sila kung pwede pala amuna yun ay buong subog
0: isang bulabi ang mga majority nag meeting palayo lang ha no nag meeting abi no si Shakalugal kag na ano bin na may naghaboy na big granada may siyampola sila halos tanan majority nagkala matay abi ti pwede na matabo ngayong minority maging majority sila kay sila nang bilin mo. But anyway lahog lang na ya lahog lang na wild imagination lang na pero ti ang tuyo diri nga atong imoy ang hambal nga nag walk out sila tungod nga why na sila irason mo kung magapa na namati na to sila na check mati na to sila kung ano pang kay ginahaboy siya ila ang may mga presidents na mo no nga natabo na ni siya una himuon kagamiton subong kay bato bago ko lagi mention Dr. Rex nga si bato ang kaso ni bato sa ICC why ni kilabtanan sa pagkasinador yaya?
1: Correct.
0: Ah, hindi bila? Correct. Why, basta kayo dilima. Ang kaso yung siyang una, wala ito yung kilabtanan sa pagkasinador yaya mali, no? So, exercise siya kay Japon, kaginbuto sa isang tao mo. Hindi bila? Numbers game ni mo. Padamu-damu ni numero mo. Ito yung ginapapas nila paagi sa pagkaso sa mga senador. Ginamat-amat sila. Pati si Amy Westerty, kasuhanin nila.
1: Laban-laban dito.
0: Sige. Ano pa ginang panilag mo, Rex? Abe?
1: Hindi, balakamo ni mo. Hindi ba lang si Dilima, bala? Gusto ko tanong matlaruhan ng tao. Na-absulto niya sa kato niya. Kaya atin sa mga tao, na-absulto si Dilima, napawalang sala. Kaya kay tungod, wala minsan sa may nahimu nga sala na ginapagwa nila. Oo, natawa Duterte, na-absulto si Dilima, kaya wala minsan sala. So, nagwa si Duterte, butigon, kaya naghimu-himu sa istorya.
0: Okay.
1: Ano ko sa inyo, ining pag-absulto kay Dilima, kung nag-recanto si Ragos ang sa NBI, bala, no? Ang nag-ano sinigakapot sa judge, hindi yan sinigakapot si Camilong na judge sa Supreme Court. Hindi siya ginarapo lang inisya. Ang isa lang ni Udua ka judge ang magkapot. Sa nalaman lang, isa na lang eh. Ang ginpagkapot din na nga judge, ang ina nga judge na hawa. Kapag may isa dira sira si Marcos, may duwa dira si Ninoy Aquino. Ang ginpagkapot din na nga, yan Ninoy Aquino nga judge. So, hindi sila nga kung nag-filto, siya wala din siya sa sala. Kaya nga, ang recanting, tingon si isang abogado, pinaka mga hina nga rason para i-absulto mo sa katao. Kaya nga, sa kaso sa isang katao, damo-damo ebidensya. Anong yung mga ebidensya? Kaya circumstantial evidence. No? May documentary evidence. May testimonial evidence. May real evidence. So, dalo 24 init na kabilog. So, nag-recant lagi ng isa to kami. Ay, siya, ang akong tuminuting to, ay ko to sa totoo na, ay ko to kadulong kwarta. Sa amo lang to, bamsul to si Dilima, kung wala nila yung retoke to, kung si Vitaliano Aguirre, pa sa to nga Secretary of Social Justice niya, may nagkakwarta yun. May nagkakwarta yun.
0: May nahampulan yun.
1: Oo. Hindi nga sila nga wala sana si Dilima. Wala nga sana si Dilima. Sabi nyo, may sana nga natutuod dahil may nagtupi. Nang isa lang niya ka dyan na nagkapot sila, hindi at kinti sila nga nag-absulto kay Dilima.
0: Okay.
1: So sana na siya nga.
0: Okay. Te, sige. Tiyan mo malang na, Shubong, nga ang kinagual sa Senado naton. Ari, Shubong, Rickshaw, do may mga balita kita nga na notaran sa social media nga do ang United Nations do mahimo sila forum about sa corruption sa Pilipinas ang United Nations.
1: Ayan na.
0: Tapos ang ang US, China, kag ang Russia, do ma-unite sila against sa ICC. So, ang aton nga kalatabo ni sa aton, kag sa international nga sinabi sang politika kag sitwasyon, do nagaangot, do nagalinya sa aton, no? Do di bala? So, amo ina, no? So, do gamat-amat ayan ang geopolitics, siya yan nagakalma, no? Ang tension sang US kag China kag Russia, do amat-amat na yan nagaplastar sa tadlong gabalansin amat-amat. Ang dili na lang sa aton ang wala tungod sang ICC. Tungod sang ICC. Di karon makumbine ining tatlo kahiganting mga nasyon. Kag may mga warrant of arrest na ang mga ICC sa Russia gani. So mo ni nga ano ni kay do may kamot na niya sa international nga politika sa gakatabo sa aton. Do nagaugyo na ni, no? Nga imbestigaron ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Kaya naging nilolo, ha? Kung nautod na ni ko, hindi na kukurok balik yan. Nga-stack up nga ako ng simpon. Sige, mamate na lang ko sa radyo.
0: Ate, sige. Tiyan mo malang na, Rex, ha? Ate, isa na sir naman, ikaw na lang alang ka na, okay?
1: Sige, thank you, Gigi Lolo. Kamayong gabi sa tanan, ha?
0: Sige, Okay sa inyo, manda, kung may ara ka mo niya sugpon, kung may inyo kaya personal, kag inyo yung kaugalingon, yung observasyon, kag mga panilag mo na yan sa kahitabo sa mong welcome gid, ha? Welcome gid ang inyong mga opinion, kag komentaryo, ha? 0928-611-2263, kag 0927-748940, ha? Mayong gabi, anay, sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in gid, subong sa aton. Samahin siyang La Carlota nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota. Good evening. Dira sa inyo sa kanlaon, mag-ulangin kagina. Ito na matihan nyo, nag-ingaw naman. Ano nag-pangatsi naman ang vulkan, dada? Sige ah, panilag lang mayo, kag sige lang pamati na sa K5 News FM Canlaon City. Mayong gabi, taga-Canlaon, kaghalong ha? Sa aton mga listeners from K5 News FM, Rojas Capiz, good evening! Kag sa tanan naton ng mga problema o kung mga listeners, mga listeners sa norte nga bahin sa aton probinsya, ang kapamati sa K5 News FM, Victorias, kay Ma'am Sir Boy, kag Ma'am Rose, ano kanina pilido, lipad ko. Mayong gabi na, Sir Boy, kang Ma'am Rose, ha? Thank you. Kaya sa pamati, taga K5 News FM, Victoria Scandis. Rose, kang Sir Boy Montinola, gali. Okay. Sa tanan, naka-tune in man sa K5 News FM, Candis City. K5 News FM, Sagay. Kang K5 News FM Escalante sa Koto, mabatian kang malabutan sa aton pagpalayag sumong nga gabi. Hello! Gilolo, good evening. Paano masulbar ang problema sa Senado? Puro ang abogado. Ang senador, si Harold Nigali. Paano masulbar? Time can tell. Ang panahon na lang niya maghahatag sa aton sa resulta sa mabot ng panahon. As of now, do hindi pa naton mahambal kung paano ini ang solusyon. May ara yung mga rason sa piyak, ang sa piyak may mga rason man. Pero ang bottom line, ang pinaka-issue sa gusto gin mabatian sa Pilipino, nga maumpawan sa kapigaduhon. Maumpawan kita sa mga malaklon, magtaas man ang aton nga mga ganar, oportunidad sa trabaho, daw hindi na natin mabatsagan kang hindi na natin makitaan klaro ang padulungan sa aton niyang pag-asenso paagi sa giha sa gobyerno daw wala siyang maklaro nga programa subong. Di ang gusto siyang mga tao kalabanan abrihan ang flood control nga ang iba nga mga senador daw hindi sila gusto maklaruhan. Hindi sila gusto matudlo kung sinugid ang mayor, kung sinugid ng sukton, abi. Sinugid dapat ang managot sang flood control anomaly nga nagkaladula ng kwarta sa Pilipinas, trilyon pesos. Trilyon, ha? Hindi iya milyon, hindi bilyon, kundi trilyon. Daw isya goro ka kwarto nga kwarta nga tag isa kalibo. Nga ang kwarta goro halin sa salog pagkanto sa kisami. Amo na ginakwestyo kaya tong kwarta nagkaladula to. Kwarta to sa mga taxpayers. Tax mo sa pagbaligya sa malay mo. Tax mo sa sweldo. Tax mo sa kadamakal sa mga produkto. Tax niya sa tao mo. Kagamo ina dapat gamiton ang tax nga paghatag sa nga budget para sa mga programa sa gobyerno para sa kayuhan sa mga tao. Di hindi maimplementar ang kayuhan kay tungod wala na sang kuot-kuoton kay may nanguot na una. Di ang ginapamangkot, sinong nagkuot una nga way maglisensya. May caller ta? Hello, good evening.
2: Hello, may gabi kinulo.
0: Yes, ma'am, mayong gabi man. Sino ni palihog? Ay, kalmo, ay, kalmo. Sino palihog?
2: Liti kinulo ah.
0: Ah, Liti, oh. Liti, dahil nainom mo na let.
2: Oo, oh, ay nainom ko na kayo na pag-inulo.
0: Oh, nano na nainom mo? Oh?
2: Liti X500, kamay si.
0: Okay, sige. Yes, dahil anong malagad na si Mosh mong gabi? May pamangkot ka siya ako. Di siya, tulong ko na si Mosh. Laba eh. Laba ang ako niyang kwerdas. Ano na pamangkot mo yung dahil iti, dahil?
2: Ano
0: nang ano amo o ama?
2: Ama babae.
0: Pila edad?
2: Mga 70.
0: 28. Oh, nagdakong iya likod? Ang iya chan?
2: Oo. Sando ka, tig-abla, chinulo, ha?
0: Basi ka talon sa bula? At ano na gusto mo, luyahan ko siya? Tigilan na si Nagyaguro yan. Dalawang gina siya, ano na. Talawang gina yan sa, ano ganina, ultrasound kay ilaboratory gina siya yan, no? O.
2: Na? Nadlok na binun.
0: Nga, nadlok siya, ano na. Ano, may aswang?
2: Kaya ba siya? Kasi ko lang kung nabukong ko ng mga kapatay. So, nagulat na ako ng balatian niya.
0: Basi, hindi na yamo. Paano ka nagkaroon mag-ayo kung hindi na ma... Huwag ka kabalong nga kung magpakonsulta ka gali, kag madapatan ka sa nagkaigo yung mga bulong, mumpawan ka sa adlo-adlo kagkada inuras, minuto, nag-latom na, nag-develop na yung sakit na yan, mas madali kang patay na yan. So kung nakuya siya yan, hindi siya mag-adlok. Ang kadlokan niya yan, nagalakat ang panahon nga hindi akilala ko na nung kontraya. Ah, mampawa na siya ako na nung gapusa kang dalagang yuda siya, doktor.
2: Hindi, niya mo pangaguyod kay kada po mga daan sa bandai ang survivor man sa cancer.
0: Aha. Kaya mo na guro, kilang lalagyan niya guro na yung letig, i-laboratory gina siya. No? So, mangita ka siyang tao, mangita ka siyang tao, you think na ginapamatian niya mula, ka ginapati, ha? Ayoon mo inang persona, nga malon siya. See? Kay para nga mabligar siya kanto. Oh, hindi siya magkadlok yung doktor, nagabuling nga mag-ayos siya. Di ba?
2: Salamin sa mga auto, dyan yung lulo, no? Doka, ano ba lang nga, doka tigasan siya niya,
0: Kung may kilala ka nga tao nga ginarespeto yung kaginapati niya, amo na yung hamalon mo nga hamalon siya. Kay mapati na siya. Pero siya mga tao yung aras palibon nga suito, yan hindi na siya magpati niya. Kay over familiarization na na. Oo.
2: Siyempre,
0: yung ginilo, yung siya nga muna siya. Di yung gani. Kaya mo na ganiya, kabalok, anigin na sulit ko si Imo. Nga hindi na sila magparty. Nga pilito mo higit siya nga hindi siya magparty sa inyo. Hindi siya ganiya magparty. Amo na gani gina-advise ko si Imo. Maminsal ka, mangita ka sa tao nga ginarespeto, ya ka ginaparty, ya ginbala. Sino nga tao na? Kumari ya? Lulo ya? Kumbuhi pa? Tupadmalaya? Amigaya? Siya ang ayoon ninyo nga hambalon siya nga magpakonsulta kay ginarespeto yan ang tao, ginapati yan mo. Di ka mo yaway ka mo niya ginapati? Why siya believe si mo? Pero pangitaon yung tao nga ginabiliban niya kag amo ng ayoon nyo nga hambalon siya. Nakuha mo na mingo. Karan malibot-libot lang kita, hindi ta na masolusyonan. Kaya hindi mo siya gali magpati, tanong mahimu ito na, guyudo na sa kagapuson? Amo, gani na mangita, kasi maminsa ko, sinong tao, ngayon yung ginapamatian niya naman, kaginapati niya sini? Oh, nga si iya to lang ka kumari, ito nga si ano to lang, di tao ko na to, mare, amo ni tay, muligi kami convince mi siya, pakonsulta siya. Siya ito yung mahambal na tao, sina is third party approach. Somebody nga ginarespeto yung kaginapamatian niya, amo na ang inyo nga ayoon, nga hambalon siya, kay gigapati na siya. Nakwa mo? O, tis, kung nakwa mo, i-rip mo. Thank you. Sige. Okay, tiyan mo na third party approach, blah?

0: Si Hambal ni Inday Madsenta na ba si Mayuma? O kung tumor, mo ariman isya. Di posible man na. Pero mayogit para official, na pala naton, mapakonsulta gitsas doktor. Si Inday Mahal ang numero mo nga ginhatag sa amon, ginproseso ko nga padalaan na kada Gcash, bilog nga adlaw ginatawag nga to confirm ang numero mo, Mahal. Your number cannot be reached. Your number cannot be reached. Gusto tani nga isang ginpalihog ko nga magpadala si mo na Gcash. As I promised last night nga padalaan na kamisan pila lang para sa imo abi. Pero bilog nga adlaw, Mahal, ang imo nga numero cannot be reached. Hindi makontak ang numero mo. So, why kami ka-proceed sa amon nga proseso nga magpadala si imo kay hindi makontak ang numero mo, ha? Kasi manugon malang ang kwarta nga ipadala na hindi mo makuha. Nakapusing na ang duwa ka mag-asawa nga daw sa mga lovebirds dirili. Ara na si Migo naton Ray Boy, kag si Inday Nini Mirian si Merino Boy. Ari siyaw. Mayong gabi na sinyo nga duwa, ha? Dali lang kay Sabton ko ni si Mahal Blanio. Gatawagin siya nga gisplikar ko lang mag-ulang. Hello, Mahal? Hello, Mahal?
1: No.
0: Ha?
1: No.
0: Ano? Wag ko gatawag ko ginabtawagan ang numero nga gin-forward yun din nga sindan Gcash. Why siya may nagkasamat?
1: Hello, welcome ka din. Hello?
0: Ate, di tamo nga. Ate, okay. Ate, okay. Ate, sige. Dasyon na lang, Mahala. Dasyon na lang, ha? Oo. Hello?
1: Hello, Mahal. Anong sa kayo? Wala kami kaling si kanina.
0: Okay. Ti, okay, wait na may mo. Kay ti, boss naman eh, no? Di ba?
1: Ha?
0: Bot, adili. Boss na lang, okay? Sa boss na lang, Mahal, ha? Okay, di pasensya yun. Sige. Bilugad lang ang kontak kami, no? Gamay malang ang bagay, gamay malang ang kantidad, dirili. Puti, amun na malang, ginsukmatan na tagagami, nga nalipat man ta sa pag-birthday, yabi, nga maklan sa sang cake, yabi. No? Tingin patigayo na ito mga kakipay, bilungan lang. Ito si Bung Munik no brand out naman niya mo ito. Budlay ah. Budlay ka tama. Oh. Hello, Mahal. Oh, klaro na ta, Day. Bas na lang, Day.
1: Oh, no, bas.
0: Oh, bas na lang kay gintry man namon, bilungan lang, makontak imo nga numero gin forward eh. So, why man may nagasabat, cannot be reached.
1: Balong ko lang si Ante nga nga ay open niya ay butang nga sa signal.
0: Sige. I-try ko naman buhas dahi, ha? Okay? Sige. Ngayon, masimla sukmatan mo naman ko din sa kahanginan.
1: Hindi lo, akay. Kambalong ko lang si Ante lo.
0: Sige, dahi, buhas na lang, ha? Okay, Mahal, thank you again, ha? Sige. Okay, si pati kayo noon na nabwas, ah. Bakal cake, ah. Oras mga ka-K5, alas 10.55 ng aton nga oras. Hindi nga bahay na dolo na sa aton sang kampiyon nga kape nga ginainom subong ni paring Ray Boy. Kag Inday Mirian na Severino Boy. Isa lang sila katasa, kati siyempre sweet na sweet ni sila. Natapos mo inom ako man. Kaya hindi na pwede magdungan inom sa tasa, kaya hindi na kaigo. Mga ka-K5, naghahatag sa aton sang kanamigid nga pag Arias Banyo. Naming pagpangihi na ito niya kung nag-detect coffee mix ta. Mag-anang lawas ta, energetic, kagkapag-shake blaw. Kaginalimpyuhan gid ang aton nga sistema nga hilway kita sa mga toxins. Kag nagapaslima ha, tungkol sa chia seeds, kag may super antioxidant nga nagahatag sa aton protection batok sa mga free radicals. The next time mga pikita, atong gipilion ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back. 101.5 K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Subong nga. Nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: For Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan. Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nibalaw, lusutan
0: lo. Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Kortatan, ay kung bala, paano mag-work ang amunali?
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan! At Tawana! Tawana! Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayan ko muna pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
6: Kanamigin mga habon sa DTX Beauty Soap ho. Sa mga ma'am, mga maestro kang maestra, nga kung sa diin subong naga ilapit na mag-abri klase. Sa isa ka kwarto mga ka-K5, more or less ara sa 40 ng mga estudyante, especially sa public school eh. Di kada ka isa ka estudyante, may 2,000 mata. So kung ara ikaw maestra, kung maestro ikaw nagatindog na sa tumangan, 40 ka mataga tulok kagahimutan si may, no? Dugay-dugay makita si Ma'am Gali may alap-up Gali. Ay si Sir nagamantika ang guya. Hindi makakonsentrate ang mga estudyante. Kaya si Sir Gali daw kagaras ang guya yan, no? Now, subong palangadaan mga Ma'am kag Sir, gamit na kamo siyang DTX Beauty Show. Para sa pag-abri klase, hamis na nga ito ni Tura. Wala na, wala na lapa, wala na punggod si Ma'am. Puti na ang panit ni Ma'am, hamis na, guwapa na si Ma'am. Guwapo na si Sir. Ang DTX Beauty Shop nagapatay sa mga kagaw sa panit naton. That's why presko matyaga naton. Kag wala baho lawas tabla. Nagapahubin, hindi na hilmonon ang wrinkles, kaya nagapahugot sa aton panit, ha? Kag perte ka bukal ng hamon, hapus bunlawan, ha? Sa nagahandom ging ang puti ang ilok, ang tuhod, ang siko, kag iban pagida ng mga garhom nga parte sa lawas, ta? Amunan ni ang samat. DTX Beauty Shop, kanto lang kamo sa tanan ng mga butika nga suki ninyo. Especially available goods sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy ha. Ang DTX Beauty Shop, sarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto ninyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kantola kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? DTX Beauty Shop. Okay. Hindi ka bahay man lo, dolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule, mga ka-K5, isa maninig ka-importante nga suplemento sa aton panahon subong. Kitungod aprobado sa siyang BFAD, kaya epektibo siya, kag maayogid, no? Maayogid sa aton ni kayong lawas. Ginatultol niya ang mga diferensya sa aton sistema, kag ginakorek niya. Katulad siyang hormonal imbalance, ginabalik niya nga magnormal ang imong hormones. Sa may mga menopause, sa may mga mayoma, ginakupos siya. Sa may mga prostate problem, ang agid ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, wala ini overdose, wala sa side effect. Himo ini sa shark liver oil. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, bakod gini sa aton niya yung immune system, nagapakusog sa aton immune system, nagapabakod. Kay para may ara kita resistensya sa sakit kag balatian. Subong man nagalimpyo sa aton kidney, dugo, nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa aton ugat kag sa aton nga utak. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mataas ang fatty acids, omega-3, kang ginatunaw yung mga bad cholesterol nga nagabara sa ato nga mga kaugatan, ha? Ang barado nga ugat, delikado, ha? Amo ini ang kamangdanan sang pagsaka sa aton blood pressure, kag posible man sang heart attack kag stroke, ha? So gani buligan ta ang aton yang ugat nga magligwa pag-agi sa aton dugo. Kakson nato ng bara pagigid sa pag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag saliwat sa may mga problema gid sa gout arthritis, ha? Ang uric acid amugit ang isang gid ka rason kung nga nagabanog, nagangot-ngot kay nagaantos ikaw sa imuday ang gout arthritis, no? Kuposon sa Dr. Pinoy ang banog, dulaon niya ngot-ngot kag itunawon niya ang uric acid, ha? Kag sa dalayon nga pag-inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy, gina-repair yung tais nga mga tulaan sa bahin sa aton nga mga joints, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig man nga mag-salbar kita sa delikado nga idulot sa aton sang dengue. Dasing magpasaka sang blood platelets, no? So, makasalbar gid ang pasyente kung padayon nagainom sa Dr. Pinoy, ha? Sa halos tanang mga butika kag farmasya sang La Carlota, Kabankalan, Pontevedra, dira sa Valladolid, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Murcia raman, Dr. Pinoy, sa tanang butika na sa Murcia, Talisay, Victoria, sa halos tanang mga kabanuhanan kag kasyudaran, dira sa Negros Occidental, kag sa Milonga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakaypaiba. Okay, kung sa liwat naman sa may mga problema na gusto gini palamot kay J. Lolo, tawag na ka mo, context na ka mo sa ating hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7-448-940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ari ka monito na kami di, kag nainom ko na lo ang Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, and DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang lo ang KSS Haliza South going to North, kag kay Nikki Salvador, kay Jocelyn Sibulan, Margie Tambong Abuda, good evening, Samay Tuoya, kay Angel Alcala, kag Sabingig, kay Rosa Villarosa, kay Nong Orlan, kay Nang Jutay Hastiliana, kay Marcely Habungan, sa may Cardioan, kag Nagaluto Pandisal, sa may Bread Heart, kay Eliseo and Isidra Viahi, sa may Bingig, kay Arturo de la Cruz and the family sa may barangay Banago, kay Doc Ramil Oy and Doc Ramil Oy and family anagatamyo si Amansha Intana Sangwayang Phase 2 Barangay 3 Himamaylan. Okay, may gabi na naman siya.

Okay, mga kaki, 5T ang bagyo subong nga si Bagyong Doming. No, hanat naging masulod, no? Sulod kong sulod, ah. Shot mo na. Si Bagyong Doming, once magsulod na ini si Bagyong Doming sa aton subong international name pang iyang ginadala, si Bagyong Jiangmi. Sa pinakaulihing update sa pag-asa mga kakipipe, ang bagyong si Jiangmi, kung sa diin magsulod na sa aton par, pagkatawag ko na ini si Bagyong Doming, nakita sa ulihin na, kung ulihin nakita, sa 1,235 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Nagapalusot.

Pag-ulan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsksargen, Barm, kaga Palawan, bangod sa southwesterly wind flow. Ang nabilin naman nga bahin sa Mindanao, ang apektado naman sa throw sa Bagyo Jangmi, ang amuining nagadala sa pag-ulan kag pagpangilat, no? Apektado naman sa mga localized thunderstorm ang Luzon, lakip ng Metro Manila, ang nabiling bahin sa Visayas. Diri sa aton sa Negros Occidental, mangin partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buhas. Kag madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto sang south westerly wind flow. Di bisan buhas ang aton nga heat index 40 degrees Celsius, init na yan, di ba? Tungod ini siyang galom kag mga panganod nga posible magatabon sa aton nga mga kalangitan, no? Ma-experiensyahan aton ang mabulubog nao kag kalmado kag medyo mapulupaang kombinado ang aton klima buhas mga kakifayam, no? So daw wala tsansa nga mag-landfall si Bagyong Jangmi o kung Bagyong Doming diri sa aton Visayas din. Daw nagkurba ginang lakat yaho. Abi ko anay ganiya masintro na siya sa Mindanao, pasaka sa Visayas. Uway pa siya kasulod sa Philippine Area of Responsibility, nagbawod ng iyay ang agi. Nagpasaka na siya sa bahin sang Luzon, nagposibling nga magapuntarya ini sa Taiwan o kung China. So far, wala man may makita nga may nagasunod nga bagyo kung low pressure sa kay Jangmi kung kay Doming, no? So, tiya mula na pressure na to, may mga pag-ulan-ulan, saan pa paano makaagom kita sa nga mabungnaw nga panahon sa miskan siya makadali. Pero halong kita kiti ang usbong mula dirili. Ang usbong mula daw amunin naghahala hatag sa tuntang kaso sipon kagubo mo. Di inong gigita may TC. Inong gigita DTX Rebundic kag D3 Bio para may protection kita daw. So amunin ang aton ng update sa lakad sa panahon. Postpone ang bagyo di sa aton. Hindi makalanding mo titani tsansa na sa aton mga mangunguma, mga kaka-K5 nga maumpawan ang ilang mga pananom. Sige lang, no? May aragi na.

nga basagulero Warfreak Gilolo ay sang nakilala kong ihinablos Gilolo dako gid ang akon pagbag-o nga naging close friend ko ini nga babayi Gilolo. Gilolo, anong dapat ko himuon para mabaton ko sang iya tita kay ang mamaya ara sa Cebu. So ang tita ya, ang tiya ya nga sa tita niya si Bong Balay siya nagatiner. Lumang ayo ko tan advice kung anong dapat ko nga himuon.

Okay, okay. So, 7 years na sila mag-best friend. Kagtuyo yung panguluyagan ining iya best friend. Galing lang ti amo na kilala sa ila lugar sa tiya yan ning aming sa babae nga ginatiniran nga medyo basagulero siya. War freak sa ila lugar. So, ginatisipar yan nga daw hindi gin magpabor nga makipag-relasyon in kaso. Ining lalaki sining babae nga ginahambal nga best friend niya. Well, siguro you just maintain as friends lang anay for a while. While nga nag-regular ka sa imo yung kabuhi, nga i-plastar mo ang imo kaugningon, nga maging responsable kaya sa imo palabuton. So, amo inaya na yung unahon mo ah. Kaya kung may ara ka na yas ang establi yung trabaho kag pangitanan, kag mayon ang imo nga image sa inyong lugar, amat-amat na malang na iyaya mabaton sang tiya iya. Kung hindi ginman subong ang panahon, isakuan nyo lang iyang pagplastar sang inyo yung palabuton kaysa pag-abot sang chimpo yung sarang na kamuyang magbuhi sa inyo kagalingon, may ara na kamuya sang inyo yung kagalingon ng pagdesisyon. So wala naman naguro question na as long responsable ka sa pilakadlaw. So, hindi lang anay pagpilita kung alang-alang. Ha? Matyagan mo nga daw, mula nanay, friends lang ka mo anay, best friends lang ka mo anay. But for a while, for the meantime, nga imo yung imo ginya himo o niya subong, nga i-change mo na yung imo paminsaron nga, good boy ka na bla. Responsable ka na yabla sa imo yung palabuton nagapangita ka trabaho o kung may trabaho ka na miyon mo kagariglahon mong imo yung imahin sa palibot mo.

0: Okay, so among wala na kinanglanda eh. Imo importante nga friends ka mo gyapon, mag best friends ka mo, kilalahay ka mo gyapon. Ha? Kay kung nubyahon mo na siya karun, ti siyempre, wabala na siyang tiyaya nga nubyo ya ikaw. Ti mo ginay, no? Siya nga daan ang guardian sa nga imong best friend, siya ginatiniran, siya ang may salabton in kaso sa Iloy, kaya to sa Cebu, according si imo, no? So for the meantime, namula na na steady lang na mag-friends, ha? Friends-friends lang, anay, kag-unahon mo yayang imo pangitanan. Unahon mo yanay nga mag-stablig, anay, kay hapos lang na kung may kwarta ka na kay may ubra. Unahon mo na may nagbakal kaya sa imo yung personal nga kinanglanon. Makabakal ka na libay siya, ha? Makabakal ka na sa mga gusto mo na, cellphone kung ano na. Pag gusto yan na yung galingon mo, ha? Unahan na yung pagplastar sa imo yung siguridad, ha? Di kong piliton mo ginakaroon, di mo man nagyapon ng problema na mahulog man dira, no? Ha? Pero where as yung friends na kamuanay, pagtapos siya, establishar mo yung imo yung trabaho, pangitanaan, mas mayo. Kay later on, mag-date ka mo kundi may ara ka siyang kot-koton. Nga kwartam laya. Kati kung may kaubra ka ron na, mag-date ka mo na ka ron, anong koton mo? Lain pa na ka ron ang madangtan. Where as yung kung may ubra kay kung may ganar kaya, magambala nubya mo yung makaunta sa amunyo, ti okay ah. May ara kaya siyang gabuton la. Alang-alang nga pagkaunon mo na popcorn kag ice water lang. Hindi mo lang, mas mayo ginayang plastado ka. So, amo na to yung chapter sa life mo, yung warfare ka sa una, masyagulero ka, i-close na na yung chapter sa imo yung kabuhi. Ipagwa mo na yung ang good version sa imo yung pagkatawo. Sa una to yung medyo bad person to, subong you realize this person nga nakapabago si imo, amo na ina, doesn't mean nakapabago si imo, nubyahon mo gin siya, kundi i-rearrange mo yung prioridad mo sa kabuhi. Ang prioridad mo basis sa imo yung mga kinanglanon sa palabuton ng panahon. After 5 years, maano ka? O kung anong life mo? Kasi after 5 years, sa mo magyapon, tiyan mo silingon nga itong 5 katulog nagliga dyan, hindi mo na ito mabalik, sayang. Pero sabong kung siya naghabag-o sa imo yung batasan, nagbuot ka, rearrange your priorities, realize kung anong kilanglan mong pagbabaguhon kang ipipara sa maabot ka panahon. For example, 5 years from now, if you are 25 years old, sabong, after 5 years, edad mo 30. Sa kinanglan, ma-imagine mo anong imo yung sitwasyon by the age of 30. Kung maabot sa 30, nga huwag ka pa ubraya, huwag ka pa ganarya, dapat niya kulbahan ka na na. So, i-prioridad mo ang imong ganyang stabilidad sa imong kaugalingon. Kaya kung may ara kaya nga sa trabaho, kaga responsable kaya sa imo palaboton, amo silingon, dali kaya masaligan. Makita nila nga may direksyon ang imong buwas damlag. Di, makonek malang na yung tao kang magsalig malang na si imo tungod nakita nila ang magpayiridad mo para si imo katinaran kag sa imo yung pag-asenso sa babot nga panahon. Alas 11:37 na mga kaki-five, we're going to take another break. Balik kami, don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Makatas mga butika.
4: DTX 500.
2: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
2: Masamihinig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
13: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Hehe. Abot ka na. Mga ka-K5, hindi magkalipat, Gina Seafood Restaurant, ha? Basta gani, Seafood Restaurant, Gina Seafood Restaurant ang aton nga kantuan. Kay man komportable, tato eh. Number one, kung may salakyan ka, may parkingan sila nga kalapad. Kag may gabantay, gidirilis sa salakyan da. Kag kun walay silakyan, grab kun taxi, nanda kun jeep, kun matultulan, hapos tultulon. Kay ara lang sa kili dalan ang Gina Seafood Restaurant. Eh. Likod lang sa may 888 Chinatown Square, sa may San Juan Street, no? Kili dalan lang gid. Now, karon buka sila Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, nag-aasyo na daw si Morio nila, si Ginada Sinugbahanay, dirili. Kaga kalimpyo siyang lugar. Kundi si Foch ang ilang mga maligya. Uway balalang sa dirili. Wala yalangaw, kalimpyo siyang lugar. Damo sila staff kag mga waiter nga mag-amuma sa tunda. Balikin ka siya wala sa tuo, may mga waiter gini, no? Bisan sino lang gin, pwede mo yung matawag eh. Kagkadasig sang ila servisyo na, mapisa ng mga waiter nila, kag ang mga manugluto nila, dirilya, damo. Yan mo lang mga cook nila, damo sila cook. May nagatimpla, kag may nagaluto, yan sa sabaw. Lain man niyang nagaluto, yan sa mga sisling manumbok. Mga gambas, lain man yan nagahimo siyang kinilaw, lain man to yan nagalukit siyang talaba, lain man to yan nagasugba, dirili. That's why ang imo yung order, kumo damo kami sistimado sila yung ila kusina, damo sila managluto, 10 minutos lang eh. Kung super damo, naging yung order mo, 15 minutos eh. So mga ka-K5, no? Try nyo get ang ilang nga bestseller. Una get sa parada, ining ilang nga sinigang o kontinola nga isda, pala-pala style nga pag-luto. Sumbot silingon, priskang isda plus priskang panakot, no? Amo ng pala-pala style eh, priska tanan. Di ko sa priska lang get, tanawa si Ma'am Gina, fresh na fresh si Ma'am Gina eh. Always smiling. Kagkabuot lang ganyan nga babae, dirili ah. Kagsumbong ni nga oras, ho. Ang tanay nga priska nga panakot, ginakumpray na siya magsakan. Mga priska nga kamatis, bagong po-po yang nga pidada, mga lagba yang nga katumbal, at mga rabanos da, mga talong da nga priska, dirili. Kagsubong man ang iyang preparasyon para inabwas, no? So sa buwas ng mga customer, piparado ng inyo kalanon, ginaprepara na subong ni Ma'am Gina, ha? Well, ang lukos, sana yung nahon, tadili mo, no? Ining daw mga butkon kalagko nga lukos, blaya nga humok kaunon. Aragin ang paborito, tada. Nga may arang tiyan, bla, may bumbay, may sibuyas dahon, may tanglad, bla, may mga panakot, sulod tiyan, bla. Squid staff na, ano, staff squid na, nano na. Basta mo na may unot ang tiyan sa lukos, sugbahon, bla, nga daw butkon kalagko, bla. Drama ko katilaw, sining abalone shell. Ining abalone shell mga ka-K5, lagko ni siya nga shell nga daw bula siyang basketball, bla. Nga, ba't ko na nung paglukit nila sa shell dito sa sulod? Makuha nila eh, no? Kag tapos daw adubo nga pagluto nila. Suspirti ka na mitnamit. Abalone shell, no? Da sa Gina Seafood Restaurant, no? Subong damo diwal, no? Damo diwal. Iban ka pa diwal na lang sa stubang ispiho. Daya diwal, shell nga diwal, gidya mala? Mga kaki-five, no? Mausos ang. May upot kita sa nagligad nga first time niya nga magtilaw sa nga, ano ni? Sa nga diwal nga shell nga grilled, no? Ginsugbabla. Kaginbutangan butter, kaginbanyusan, kaginbutangan fried garlic sa pag-makit. Una-una, no hesitant sa mga, no galang-alang siya. Nga makaon siya hindi. Siling ko, tilawe! Sustinilawan, mga kaki-five. Kaon siya sa diwal nga shell. Halaway na siya nag-untat kaon. Kaya hambal niya, kanamit na, may galini siyang diwal galini. Siko namit lang yung diwal nga shell, kon halin sa ginas nga pagluto eh. Subong mga kaki-five, upod tatanaan sa pagpanagitlon. Tulon tanay laway, kikanamit niya.

mayong gabi sa kay Inday Juji Lim. Dahil mayong gabi na ha, nabidalada si Papsi mo. Si paring Pipito Lim sa Gina Seafood Restaurant. Kagpahigupa to sa Baobla. Mapagsig siya daw. Mapagsig siya daw. Sinigang ko kontinu lang isda. Ay, lapu-lapu daw ha. Tapos mga ka-K5, no? Muna, diwal pati ka namin kasi diwal ho, Omar Yusip ho. Tapos, tilawan nyo man ang sinugbanga tangigi o kung sinugbanga Blue Marlin mla. Sus, pirti ba ka namin namin, Jaya? Ano pagit ang namin na sisling manumbog dirili kag ang nagapangilay nga kasag nga kon babaying madakpan mo puno siyang aligi do nag jackpot kasluto. May mga blue crabs man siya. Adlaw-adlaw ya dirili, way nagakaubsan yung Gina Seafood Restaurant kasag ya. Kasag pa imo yung doga bukid na. Son pasayan nga halin sa dagat. Blaya ka na meet pagin. Ha? Order tabi itong askilo. Tapos ang style on tiyan dirili this time. Kundi kalabanan ang ilabesile sa pasayan is managitlo naman tanag ka na meet. Ining butter garlic shrimp ni Bla. Bausus na meet namin siyang butter garlic shrimp. Tapos ni ganit tempura, this time naman niya, morder kami ni Jirili, sang tunga sa kilo, sang pasayan na sa Gina Seafood Restaurant. Kagtapos papanitan nga daan, hilaw pa papanitan. Kagtapos ang pagluto daw, butangan sang itlog bala. Daw torta bala yung pagluto, sang may mga sibuyas dahon, may pidada, may kamatis. May black paper, may asin. Mukha na meat na meat. Mukha na meat na meat, kaulumol. Tiyan mo ng plano, Kuya Bas, kay di off na bon bas ni Jirili. Dito kami bas manyapon sa Ginas, ah. Pasaya naman nga tinurtabla, may itlog, Jirili. Kagtapos siguro ma-order na lang taguro na yun siyang kinilaw nga tangigi aragoy. Kadamo na makita ka tilaw sa mga kinilaw-kinilaw ni nga mga isda ni Blau. Pero testing eh, Blang Ginas, Bla, si Forrestal, ila kinilaw, Bla. Tangigi, Bla. Mitnamit ang ila kinilaw, maitlog pangandaan nga pula.

0: Ang kanami siya, Ginas, kay... Bisa ano kadamo siyang tao, makapungko, gide, no? Kalapan siyang dining area nila. Kag tapos may aircon silang dining area, kag non-aircon. Kag may function room sila. Nga kung gusto mo yung i-accommodaron o kung i-reserve ang function room, mambalun mo lang si Ma'am Gina o kung ang iyan ng staff, amin, no? Kay Draya makahiwat kaya masang inyo yung nga private yung nga kinananay winas wasanay kaon sang sipods birthday abi akon anniversary akon meeting basta gusto niyo exclusive kamo may function room dira sa Gina Seafood Restaurant bag-o ng tuko dili kag komportable kamo kay may ara kamo yung kaugalingon yung wash area mo kag aircon siyempre no? Kag may gatinir ganyan nga waiter na sinyo. I-inquire nyo lang palihog na, especially taga out of town, kung may silugaton ka mo sa airport, riktan nyo lang sa Ginas kay sigurado kapoy ginang mga bisita nyo, no? Kag mismo man sa pagbiyahe ninyo, do hindi bala yung shadow kabugat, busog nga hindi bugat bala. Kay man may ara kung kisya nga busog nga do bundat gid bala. Sa Ginas, busog ka pero hindi bugat nga do kanami silawas bala. So, balaan nyo na, matik na ta, ha? Basta gani ko na sipos ang pagkabalaan, isa lang atong gantuan, ha? Wala na siyang iba, ha? Diretsa lang kita sa Gina Seafood Restaurant. Salamat gin mga Gagay 5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sumong gabi. Itanay kita sa Domingo naman sang kagabihon. Kay buwan sa Friday, the next day, Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So magabalik kami sa Domingo sang gabi. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
1: Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray. Always, ha? Huh? Bye-bye.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagka tumining pa mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Hindi lang carots mga kontura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako nolo.
2: Masala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isa rin nga, mabalaan yung mga flowers. Nga, napok ko ba yung
3: ligpas?
2: Ano yung inyong
1: maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is the complex. Pagdamo ko ang complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
7: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mil?
6: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imo pancreas pakantos dugo agod maglapta sa tanan nga selulas lawas. So iyang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C bangod ini ang nagabulig top na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamit ka bala kina energy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain dahil nga energy.
8: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
7: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon katamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas, agud nga mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
6: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abin nyo, tao lang ang kwan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga mo nang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
7: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tawo. Once nagkaon kita, ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo, halin sa tinai. Kag once ma-detect sa lawas, ang presence ng glucose sa dugo, ang pankreas ang gileon nga mag-produce ng insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, inakon healthy ka.
6: Dararag sugod ang problema sa RGP, nga wala controls kaon. Tani, pamahaw, panyagag, pagnyapon lang tani kaon natun. Pwede lang gani, kaduha lang eh. No? Panyagag, pagpanyapon lang. Para makapahuway man ang pancreas in between.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
6: Kaso subong niya lain, pamahaw. Bagay sa guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong nga blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong nga pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag may TC.
7: By the way, Dr. Ramil, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
6: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin da mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa nataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa may TC or pure C ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
7: Oh
6: no. May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas. Magkaon sa gusto. Likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masal likal.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
7: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat na pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag MyTC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
6: Kun hindi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lamay pa mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo ino mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na pinaka-problema. Kag di ko pabayaan mo lang, matawaton guba sang oxidative stress ang imo kan, imo mga imo pancreas, amo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay sir GP, tuktukan man imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantaw lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gi ka DTX 500 kag mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag mighty C or pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang lalaw. Way kulba.
7: Ice cream.
6: Pero DTX, 500 kag mighty sir. Way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
13: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog
7: ba,
13: no pagka malipaton no ni bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kin akong demo nabutang ya no may ra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress is because nga grabe maggamit sang glucose ang utok no so kun palakaon ka sang tamis grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akong kaisa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kagmaitis, eh, sa pagtapna sa halit, nga dulot sa oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
14: Sa malipot nga sugilan ng Sir JP, no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inisig 22,000 ka beses sa kadlaw, no? Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas, no? Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag mighty C, no? Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
6: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ra ang balance. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
7: Damo ko bata.
6: Damo subong tao is kalibutan.
7: Damo ko sa way.
14: Overpopulation.
7: Kada 100 years pili ko isa.
6: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang, no? Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
7: Ay,
6: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang sekreto, pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag mighty C. Amo man na sekreto sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sa una, wala pa ano na, wala bisyo, no? So, puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong niya, halos di man takakompleto, nami masuplemento na lang kita sa DTX 500 mighty C kag pure C, kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
15: Si Gino Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
7: Milig sa taguay.
15: Wala siya panago si Gino Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
7: This is no this. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oh 19 na.
13: Ah kampyon ni
15: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
15: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
15: Oh, maligo kay basic gina. Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes
16: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Ramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
18: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
17: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
18: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
17: Kabuntag na o gabi.
18: O, nakaroon pila na may imong sugar?
17: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
19: DTX 500, Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gani sa big game loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mikey C alkaline vitamin C.
21: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
19: Mikey C, mabalit sa mga butika. Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako gani si Ariel, nagtanto sila kitang nagligad. Kisa, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarko sa Mikey C alkaline vitamin C. Tukap surita sa day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mikey C.
19: Mikey C, mabalit sa mga butika.
23: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat ito lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang Klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
18: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
15: hindi
18: ba palawigon
15: namnaon na
14: oh. Para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw, mag-swipe sang Klinika Deo Fresh sa imo nga ilok.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kaga down sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
15: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasad sa sakit ulo, ipamasad mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo git.
14: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga ara sa dalom sang tissues mo.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw na ito, no, hindi kinmalikawan. So paano bala, Dr. Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
15: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsakto nga term, Sir GP? No. Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kwan, hyperacidity, ganipis ang kwan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang nitribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo, Sir Kevin.
0: Itribayo with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kagid na nga akong irregular na regla. Kasa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, ba okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Matatas mga butika.
14: Amo gina, Dok Ramil, ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumars ang D3Bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
15: Mm.
14: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anag-hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya.
15: Sana all, no? Palakaon.
14: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
15: Mm.
14: Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo, pagwa sa imo
15: katabo sa may mga guard mo.
14: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala, maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
15: Siyempre, busog ka.
14: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa D3Bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
13: So damo nga natural nga paagi, Sir Kevin, para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
15: So, wala. Kawan, o, dapat sir, tulog wala.
14: Tulog wala.
15: Dabi na akong late dinner ka.
13: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals sa Sir Kevin's.
0: O
3: si Karen, kadamo isang akon hair fall, nagindig man nami akon puti. Nag-try ako to mars ang D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3Bio, ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio.
5: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pagkal sa mga butika. D3Bio.
13: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag hindi man maglipat, mag D3Bio kada adlaw, no? Kaya ang D3Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imo nga mucus lining. So ang imo nga tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sa imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
15: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
1: D3 Bio!
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanag ito malipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod din na sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
1: Yung may D3! Matatak
4: sa mga butika.
15: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
14: So sa mga nagasulab da ang mong chan no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayo sang hilanat, ubo, sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So i-D3 Bio muna.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: So yan, taron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin.
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another, agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay samahan ka lang Dr. Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio matagin klaro kang alerto ang akong paminsaro.
4: D3 Bio ang D3
1: yung may Physio.
4: Ang Physio
1: yung may D3.
4: D3 Bio
15: ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo no. Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makanto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuweks ko palang kapag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO.
1: BCO,
4: yung may D3.
13: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas no wala sang latak kag toxins nga makaguba no sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
15: dapat hindi gidya,
13: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
15: para sa atay,
13: atay no?
15: Kidney
13: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglanggid no para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying

0: ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3-bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panitsang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3-bio ka kadadlaw.
1: D3-bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3-bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
1: D3-bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3-bio, mabakal sa mga butika. D3-bio.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3-bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3-bio kung ang problema mo kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitukon, o bitukon mga may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3-bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3-bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tutanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3-bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3-bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3-bio. Ang D3, nga may Physio.
6: Ang Physio,
1: nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
1: D3-bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3-bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3-bio. Ang D3, nga may Physio.
6: Ang Physio,
1: nga may D3.
6: D3-bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat
10: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
6: mabaka nga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
15: Mabasag ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
3: Ganito ako.
0: Tigasi.
3: Tigalapa.
0: Tigasay.
3: Tigaplansa.
0: Sa araw si Mrs. ang masusunod
3: sa gabi,
0: ako ang bossing
3: dahil kasangga ko
0: ang Extend
3: Supplement for Men.
0: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling!

0: Extend Food Supplement for Men. May maka at lavawaska. Nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advanced yan. Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mabakas mga butika!
0: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. KK5 News FM. News FM.

0: is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM Philippines. It's already 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5

0: Kumba.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K-5. Kamusta ka mo tanan-tanan mga ikauturan? Saka makalay-kanay nga gahon para sa aton sa mga tagpalamatikag mga kauturan mga K-5. Bugtaw na, bangon na mga K-5. Biyernes na, biyernes na mga pinalangga na itong tagpalamati mga K-5. Today is May 29, 2026 sa mga K-5. Subong adlaw para sa aton sanay nga mga pinalangga nga tagpalamati. Ang gahuyango na ang bulan sang Mayo mga K-5. Damo na sa mga helikuto ng aton sanay nga mga kauturan. Ay, may mga Reyna Ilina na, no? Umpisa na subong ang mga inadlaw ang mga Reyna Ilina, mga K-5, kay Flores Di Mayo. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kauturan. Nagapanuktok kami sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga K-5. Pinapabugtaw naton ang mga nagakatulog sa kamaturan, mga K-5. Manilaw ay nagkatulog sa kuwana. Why na nagkatulog, nagulagok, nagkatulog siya. Na wala sa nakabugtaw, wala sa kaintindi sa nagkatabo sa palibot. Ganay bugtaw ka na. Kag magbangon, kag mag-inom DTX Coffee Mix mga K-5. Ang healthy nga kape mga kauturan, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa mga K-5. May ara nga pala CSCs and dissolved sugar cane extract powder, mga kauturan. Agap-agap ako yung nagtimpla, DTX Coffee Mix yan. Painit-initan tang aton sini nga sulok-sulok. Samtang nagapaminsar naman kita kung paano naton lingawon ng aton sini nga mga kauturan, mga K-5. Sa sini nga kaagahon, mga kauturan. Diba na? Tulog, tulog, tulog, kaon-kaon, kaon-kaon, mga K-5. Sa mga abya na ton nga mga nagapamati diri sa aton sa ninga pagpangalagad, mga K-5. Sa mga nagaupod sa aton, mga OFW na ton, mga K-5, nagapamati ka mo sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, sa Banwasang Pilar, mga K-5. Makita nyo man kami, mga pinalangga na ton nga tagpalamati, pinagi sa aton sa ninga mga pages sa aton sa ninga Facebook. Subungad lang sa ato sa ning pagpangalagad mga K-5, ara kita sa K-5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar, at K-5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga K-5. Ara ko yun ninyo kami makitaan sa radyo. Nagapamati ka mo sa 89.7 FM. Tukia ang imo nga cellphone. Samtang ikaw nagasulusid ing mga K-5. Ara lang kami mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Wala? Ay, sige, sige, sige, sige. Oh, bango na. Amat-amat na madmad. Kagmang himuta. Di ba lang? Agap ako na bugtaw yung munmuan. I was thinking, I'm dreaming. Yeah. I'm dreaming. Kali kayo tukod gin man. Subong adlaw, mga K-5. It's the 161st day or founding anniversary sang the local government sang Banwasang Pilar, no? 161. Mga K-5, tunog ang imo sound sa sagwa to. Call ka na to. Balwas-was. Hey, boy! Ha? Ang 161st day or founding anniversary sa aton sini nga Banaw makmusisinto si Sintay Uno na gidya mga K-5. Kalinupok na ni Pukawa sila tutuduhi imo radyo. Subungad lang aton sini activities mga K-5. Pamo kau pukaw. Ara na gal na gumba na galinupok na. No, sa mga tagpalamati na ton. Alas 5 subong nga kagaw. Ito ay kasi matingala ka mo nag nagali nagumbang aton sining bilog manwa kay mga may nagalibot subong mga ka K5 sa mga drums and nagalibot subong sa mga mayor na danon sa ang banwa sa ang pilar mga ka K5 subong adlaw alas 6:30 subong aga sa mga utod naton may ara kita ka Santos nga misa nga pagapatigayunon mga ka K5 sa aton sining parokya sa aton sining Blessed Trinity diri sa Banwa Sang Pilar mga ka K5 hini ang pagapatigunon 6:30 no tambungan ini sa mga nakalain-lain nga sektor mga ka K5 kalakip na mga kauturan ang aton sining nga mga utod kag mga tagpalamati mga ka K5 nga ara sa ginatawag naton mga kasimanwa nga mga kabaranggayan yan no sa mga suki nato ang tagpalamati tapos sina ina ang aton nga Santos nga misa mga ka K5 sa sining nga kaaga and after sa misa alas 8 sang aga mga ka K5 may pagapatigayunon mga pinalangga kong tagpalamati nga isa ka grand parade no naglalain-lain nga mga sektor naglalain nga mga organizations mga ka K5 including ang mga national government agencies kalakip man mga ka K5 ang aton sining ginatawag naton mga empleyado sang local government sang Banwa sang Pilar oy bangon na kamo bangon na oy na kamo na ligid-ligid ang mga alatrasan nyo daw nagatuwad-tuwad pa kamo sang tulog yung mga obligasyon kamo ang gusto magpapapil papapil na hindi mo bala nagpapapil ko kaisa tapos sa paparada mga ka K5 may aras ang opening sa program subong nga kaagahon alas 9 after parade grand parade mga ka K5 may pagapatigayunon nga no ni panawag ho ng programa so, may program opening program mga ka K5 may ara flag raising kag wreath laying diri sa bahin sang Tubang sang munisipyo mga ka K5 Tubang sang munisipyo may wreath laying kita mga ka K5 mo na to kay no kay Dudoy ang imo wiring gets mo na ko para sa sound system mo karon sing sang live naton dito sa Tubang sang munisipyo yan Dudoy Romel ng Balasimo tapos pag program may mga bisita nga magapatigayo sa sining wreath laying and flag raising ceremony mga kakaiba. And after that, mga pinalangga na itong tagpalamatid bukas gapon yung trade fair na ito. No, may trade fair, may sinadya sa tag, may, hindi na mo, may na lang sinadya sa tagbuan, street dancing, sa kwan na siya sa 20, sa 31 na sila. Okay? Laro ng lahi ara, no? Mga ka-K5. Yan, no? May laro ng lahi, ik, ganon. Then, karoon sa gabi, may ara nga LG Unite and Barangay Night sa Civic Center, mga ka-K5, ang attire sa mong ethnic. Oh, yan. Ethnic kita. May food fest gihapon sa kilis ang munisipyo. Sa France ang munisipyo kay May. Pati kayo nang gihapon na trade fair. Mga ka-K5. Yan. Ato sa mga activities subong adlaw, mga pinalangga kong tagpalamati. See you. Mga kauturan. Oy, love, good morning sa mga OFW na ito nang tanaw sa live na ito, ha? Kamusta ka mo tanan-tanan? Hindi ko kamo makita ni. Dahil kay po tanawin ko ako nga banawan ka nga kwantalan awan diyo para nga makitaan ko kamo mga pinalangga ko nga mga kauturan nagaupod na sa sininga mga tinion ang 100.9 K5 News FM Rojas ato sininga sister station mga ka K5 we ka K5 Chief Nilson Puntillas aga pa bugtaw na mga ka K5 Pag inaimbitar ka mo namon, ha? Si Highlight, sang highlight sa kafiestahan sa Tagbuan Festival dali sa may Banwa Sang Pilar that will be on Sunday. Sa Sunday, may ara kita nga Battle of the Mini Sounds sa K5 News FM Radyo Tagbuanay.
0: we have 19 sound system. Dili sa bano sa pilar magaling naguba, nagubo ang ato sini nga palibot, ha? Inaagi sa partisipasyon sa K-Fab News FM mga ka-K-Fashion. Listen we, we man lang ang sound system ang ginapahamtang igapahamtang naton sa bilog nga mayor nga dalanon sa Banwan. Salamat gid sa mga owners and operators sa mga sound system nga nagbuylog sa sining activities sa K-Fab Radio Tagbuana isa pila. Yan, mo na yan. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Mga ka-K-Fab, good morning sa inyo. Ara na sa patrol, nagalibot na sa sining Mateon, ka-K-Fab, Rodney, Daban, Dalanon, mga ka-K-Fab, with ka-K-Fab, Peter John Juarez. Sige nang linagumbas ang patrol, mga ka-K-Fab. Ita balita para sa aton sining mga tagpalamati, paki-share sa aton sining live mga kagayfan. Good morning kay Pari Richie Pinalba, nagainom na DTX Coffee Mix dira sa may bayan sang Banwa sang Ivisan, kay Nanay Minal may Pinalba dira sa may bayan sang Banwa sang sa Pian. Good morning lang. Kaya nga pagpamati sa aton sining mga kauturan. Oy, good morning. Aga pa niya konmigo, ho. Aga pang imbitar niya sa naligad nga Lao Sang Kwan. Sa siniya, hapit di ba? Ang galing kay, hindi gid pwede kahapit, no eh. Duded gid. Mabuksan ang imo gid ang sendri sa akon. Dali lang kikidaw. Daw mahinay, gurong akon nga hampangan. Ako man eh. O, di ba? 17 man eh. Oh. Siguro ba si Baratuhon lang bala? Ay. Wow! Naagahan, Timo. Kay Bossing Peter Ligura, nagapabug daw na. Nag-kwan siya galiyo, nag-pulaw-pulaw sila isa sa naligay nga gabi. Ibang grabe, ha? muna yan kung kwan ka, nag-sinultiro ka. di ba lang? Huwag ka pang akat. Galing kayo pagkanta ni Kwan. Pitok tulog. Good morning mga ka-K-5. Sa mga tagpalamati na ito nga nag-upo this is a program. Subo nga aga sa mga suki na ito nga magkauturan kay Doy Arthur. Listening and watching from West Villa Flores, Maayo. Tristan Gulay. Good morning. Thank you so much. Paki-share sa aton sining live. Ito mga ka-K-Files sa mga viewers na ton. Salamat gid ha. Kabalo ka mo. Magbugtaw kami sa aga. Nagaupod ka mo sa amo. Nalipay na ko na. Amak mo, bugtaw ko mga quarter to three. Or four. 3:30 to quarter to four or 4 o'clock. Prepare para lang sa inyo. Tapos ara ka muna gatanaw. Kaumpawan man ito, nagkatulog ka balat siya. Good morning kay Nonong Milan. Nagatanaw sa K-Fab News FM. Subo nga kagahon. Good morning lang da sa inyo tanan-tanan, ha? Hindi magpatama. Hindi magpatama sang kwan, sang... Ambal nila ba lang konsimisyon? Iligid mag-consumisyon, i-enjoy gidyang life sa mga panahon, mga ka-K-5. Mabudlay, ma-stress, mga ka-K-5. Ma-stress ka sa mga panahon, balda ka. Why ka na kwarta, stress ka pa. Ay, pigado. Pornada, mga ka-K-5. No, pornada, kung stress ka na, wala ka pa kwarta. Ni Matiliano, good morning. Iday Elsie Acuna, good morning. Sa mga taga-Panay, good morning man, mga ka-K-5. Oras na itong 55 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5, mga, ako alas 4, mga ka-K-5. Sa itong sining pagpalag, sa itong sining palatuntunan, yaring managapangunan ng mga headlines, sa itong sining pagpangalagad, yanda nga mga tinion, mga ka-K-5. Headlines sa balitang K-5 sa umaga, Mayo 29, 2026, tatlo ka mga individual arestado dari sa Banwa sang Pilar, bangod sang illegal gambling. Headlines. Igulang ginlabo, pilason. Headlines. BND Secretary Teodoro Bautista Teodoro nagbisita sa Negros kadalag ansang mga soldado kontra sa CTG gin kilala. Employment rate sa Western Visayas sang 2025 may pagdubo sang sa record base sa record sang PSA 6 mga kakaifan. Sa mga balita national, former Senate President Jesus Gudero nagfile sang counter apidabit sa ombudsman angot sa kaso ng plunder sa flood control project. Dugas pa nga mga balita, Department of Agriculture nagpreparar na sang pamahog karon nga dala sang El Nino. CBBM nagpakigsapo sa tanan nga mga prosecutor sa pungsod. Tatlo ka mga kasugtanan para sa mga Filipino ginpirma na sa bansang Japan. No election inimatod suno sa Commission on Election. Sa mga balita international, mga K5, pagbukas ang Strait sa Hormuz, malapit na ang kasugtan sa Iran kag US. Sa mga balita international, Trump nagpaandam nga atakihon ang kaalyado sang uman sa tunga sang isyo sa Strait of Hormuz. Amo na natin sa mga headlines mga ka-K5 subong adlaw sa ato sing pagbalayag sa ato sing palatuntunan balitang K5 sa umaga. Tapos sa latest updates sa lakas ng panahon mga ka-K5. K5 Bantay Panahon. Balita, bantay panahon mga ka-K5, 24 oras sa public weather forecast. Ang aton sining pag-asa, gagin pagwalas 4, subong hagahon, Mayo 29, 2026. Ang sinupses ang aton sining weather forecast, alas 3, subong hagahon mga ka-K5. Mayara kita sa tropical storm dooming. Mga ka-K5, estimated in aim, basis sa available data, 1,360 kilometers east of southern Eastern Luzon. Mayara sa inyong maximum sustained wind, mga kay K5, nga 75 kilometers per hour, malapit sa sentro, kung may gustiness nga nagalabot sa 90 kilometro kada oras, mga kay K5. Nagahulag ini sa karon, dulong sa northwestward, 20 kilometers kada oras, southwesterly wind flow, man sa gihapon, nag-apikto sa bansang Palawan, sa western section sang Visayas, kag Mindanao, mga kay K5. Samtang ang area sang Eastern Visayas kag Caraga may ara kita sang paggumgum sang panahon paglapta-lapta sa pagtupas ang ulan kag papanagob mga K5 dala ini sa karon sang tropical storm mga ka-K5 nga si Dooming. Posible nga magadulot ini sang flash floods kag glass slides sa mga areas nga may ara man karon nga may mga area nga manubo kon sa din nagakahugmat ng aton sing mga pumuluyo nga basi magtaas ang tubig. Samtang dugang pa nga mga updates mga K5 ang areas sa Western Visayas, Negros Island Region, sa Buanga Peninsula, Soxar, Gen, Barn, Lano del Norte, kag Palawan. Magumgum ang panahon, may aras ang paglapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. Hindi naman ang ipikto sa karon sang southwesterly wind flow nga posible makadulot sang pagbaha-baha akong landslide sa mga nabukid nga porsyon dala sang moderate tub-tub mabaskog nga pagdupa sang ulan mga ka-K5. Pinakaben sa Metro Manila kag bilog nga pungsod Pilipinas makaangkon sang partly cloudy kag magaumgom nga panahon isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Kahapon mabaskog ang ulan sa Manila mga ka-K5, may mga lugar nga nagaangkon sang pagbaha mga ka-K5. Inidala karon sang localized thunderstorms o kung pag pulo pa naguob mga ka-K5. Dugang pa ang ato sa ning mga kauturan sa nasambit nga lugar makaangkon sang severe nga pag experience sang pagpanaguob mga ka-K5. Ang bahin sang ato sa ning kalalawran mga ka-K5 sa karon ang ato sa ning direksyon sang hangin light to moderate mga ka-K5 southwest to west mga ka-K5 ang direksyon. Samtang ang aton sining coastal waters mga ka-K5 slight to moderate, mayara kita 0.6 to 1.8 meters ang balod sa baybayon mga ka-K5. Samtang ang aton sining temperatura sa karon nga adlaw alas 5:30 subong nga kagahon ara kita sa 27 degrees Celsius mga ka-K5, kay karon sa hapon alas 2 ara kita sa 35.3 degrees Celsius mga kauturan. Atong sining heat index mga ka-K5, mataas gihapon kita, no? Ara kita gihapon mga almost 40 degrees mga kauturan. Mainit-init ang atong sining temperatura ang aton sini nga heat index mga ka-K5. Sa Visayas, maghalong magdala sang tubig ug panangga sa init mga kautan. Pero may ara lugar mga ka-K5 nga maulanon kagulpi lang magtupa ang ulan mga ka-K5. Ang aton sini nga adlaw magabutlak alas 5:20 sa isubong nga kagahon kag magatunod karon alas 6:21 sang kasisidmon mga ka-K5. Alas 5:01 nang takna diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning kay Buyet Bernard Pimentel, likewise sa kay Vilma Vasquez, Vasquez Villanueva nga nagapamati gid adlaw-adlaw diri sa bayan sa Monteflor Pilar Capiet. Good morning man sa mga suki naton nga matag palmati mga OFW, paki-share sang aton sini nga live subunga kaagahon. Technical naton sa Rojas ka K5 Chief Nelson Puntillas diri sa Banos ang pila ka K5 Moon Villa. Aga pa may duty na. May sweldo na by 19 kay Sabado Domingo holiday. Wala opisina, may pista pa. Oy. May sanag, waay. Oh, waay naman sanag, dulom naman, kalimutan ko ta. Mga ka-K5, angan-angan, may update ito sa palaro, mga kauturan, sa satong si mga pinalang nga tagpalamati, mga ka-K5. Naka-standby ng patrol! Ang patrol, mga mahumot ng mga reporters sa karon, mga ka-K5, aga pa sila ya, nagalumbayag na sa mayor nga dalanon sa Sudan sa Ruas. Paliyog, standby, ka-K5 Rodney.
2: K5, Balantay, Merkado. Update!
0: K5 Rodney, mayong aga!
3: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning man sa ating mga tagpalamati. Kag tumalag ako. Kamusta akong salud, ka-K5 Jubert?
0: Kanami lang sang imo aga, mabatsagan gid, pinagi sa imo manami nga tino, tingo.
3: Diba? Wow.
0: Daw so, aga ka happy ka nag DTX coffee mix po. Aga pa.
3: Yes, ka-K5 Jubert. No, aga pa nag DTX coffee mix nakita kay parang nati ganado ba ng aton nga adlaw. No, kagamadagan ay kung ano ka namin isang akuntingog sa pagsulod sa imong sining program, no, amo man ka namin di ang panahon na sa may siyudad sang Rojas ka K5 Jubert. Manayat na.
0: Mm-hmm. Ara ka pa? Daw nagsido ka haw. Dahil lang, napat na off lang siya, dahil lang gina. Good morning sa kay kuano sinoning nagapamati di sa aton. Well, aga pa siya kabugtaw yun. Siya kabugtaw na ko, Sir Jobs. Basta ko aga pa kay kabugtaw. Siya, uwi. Oh. Sa kay Nestor, kasugbo, kalsado, aga pa kabugtaw sa Sir Nestor. Oh. Si Inday Ni Matiliano, aga pa kabugtaw. Nagainit sang ininit. Kay mga nga, PDTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ara na, ka-K5, Rodney, go ahead, please.
3: Yes, ka-K5, Jubert. Nasa liwat, good morning. Ating atin sila nga kayo sa dahon dali. Amat-amat na. Bukas ang atin sila yung mga pilaka-establishments dali sa Paribot. Subong man ang atin nga kayo sa dahon, mga mayor nga kalsada. Hindi ba siya sang hamalta magutok pa, no? Amaligwa pa. Kaya bangod nga gabay pa naman lang ang mga salakyan nga nagdalalagan dali. Kaya ang atin sila man na Paribot kita pa. Ina, subong, no? Ka-K5, Jubert. Ang aton sa mga garbage collectors at taspas man sa pagpangulikta sa mga basura sa aton sa mga palibot. So, bumana aton yung mga street sweepers, no? Taspas man sa pagpanindlo. So, manami lang aton palibot kay magluwas nga manaya-nayang panahon na malimpyo na ka-K5 Jubert. Kagang pila naton di ka mga kuturan, no? Nag-jero-jogging naman sa aton sa mga palibot. Ang iba naman, ga-lakat-lakat. No, kanami diri ka K5 Jubert, medyo madulom-dulom pa diri sa subong mga tinakna alas 5:04 sa may siyudad sang Rojas. Kay diri naman sa may Merkado Publiko sa Chedraza Trade Center as usual ka K5 Jubert. No, ako makita mo sa atin sa footage at ang atin doon mga kotoran ng ilasing mga tags sa mga sarakyan na ara naman sa magtimba nga bahin nakapang-park. So, pangid, gutok diri ang aton sa mga Chedraza Trade Center sa mga palanga nga mga tinakna. Kaga sa sabong nagpadulong naman ako sa my fish section. Aton diri nga ibaloon doon pila naman ang mga presyohan sa mga isda. Kakikab Jubert ka namin, bala magluto isda yan dahon, no? Mm-hmm. Aton diri ibaloon kung may pagsaka, bala kung pagnubo, kung kamusta ang supply sini. So, pero
0: wow, ang subong kay kapoy-kapoy, kaprasamon nga kapoy-kapoy, wala pa huway subong ho. Pista. Nami magkaunsang sinigang isda, sinabawan, ay kagabi malamalaman. kumabang naman doy ang kagat sang kasag diri.
3: Yeah. Oh, gani, daw may nakita ako, kasag, kag, ano pa to, kakita yung birth?
0: Kasag, nga may native nga manok.
3: Wow.
0: Hamak muna. Mamuna kung lutoy ka. Thank you so much kay nung Arnel Vergara, ha, na manamig nga kwan, nga kasag, na kudagko.
3: Yeah!
0: O, diba? Ay, tagaanta ka sa Sabado, ah.
3: Sige, ah. Kaya mandatory na. No? Sige. Sige, kakipam Jobert na. Pero antes, yun nga natin nga, kung sa under mga presyon na sitwasyon, anay na rin sa Mansion Dorales sa Space Center. No? Kung makita nyo sa atin sa footage, yung nga ginpadala dira, kakipam Jobert, no? Subong madamo sa atin sa mga auto dira ang nagparik-parik man. Mga bumalakal kag mga manog barigya at iwas-was ginda sa pag- one man pag-display sa mga ilang mga paninda at ang mga kuturan ng mga manugbaligya, ang aton man ng mga manugbakal, was-was man sa pagpili. Mm-hmm. Isda subong kay mga fresh ginya kung ikaw bala nga manugbakal, matamatahon. Ikaw daw, hindi ka bala maka-decide gid kung anong backload mo. Kaya makagalan niya, tanan ang mga isda, dari ka K5 Jubert, na mapagagmay man ini or dagko ang ilasin nga sizes. Mm-hmm. Makagalan niya, hindi kay mga press ka gid ka K5 Jubert. Inang mambal mo ginya nga daw, ano ginya bala ako daw, bagong kuha lang bala sa dagat. Kaya mm-hmm. ako dari ang
0: isura. Hindi sa dalasan sa suga lang, basikag sa mamata-mata ka kay maraming sparks ang suga, hindi man.
3: Hindi ka K5 Jubert, okay. Kaya lain ganyang itsura kung kwan, no? Inangabatabala kung minuglubok na lain ganyan mm-hmm. kaysa sa subong namin ganyan mga fresh ganyan ka K5 Jubert. Hindi siya isang dala lang sa suga. Kaya bagay ba, diba, may suga mm-hmm. nga yellow? So daw madala siya. Pero hindi ah. Hindi ah. Inang kong busi si Iwan magid mayad. Tapos ari ka ring tip, no? Kung magbakal kayo sa K5 Jubert para mabalaan mga fresh, mm-hmm. ang hasang na i-check ni mo.
0: Ah, no, unang mo hasang, gijagali. Paano mo determine nga priska ang hasang?
3: So, dapat kung siya ay nang tamaan gin siya kapula kag daw kung pagin siya malado nagakintab ang pagkapula niya. Kaya kung kwan ina, kung medyo dry na ang pagkapula niya kag K5 Jubert, kwan na siya, inang daw pila na siya bala kabes nga na ilada, amo na siya ang inang napansin na kung nagagaob na matamat ang hasang na nakaagin na sa ilada. Tapos kung ang mata naman sa isda, no, kakipag Jubert, tinanggap pula ng edda. Mm-hmm. So, manuglubok na iya.
0: Oh, dumdum ko, kung nagpulang mata yan, dumdum ko, adik.
3: Hindi, nanaiyak pa nami. No?
0: Kung so, ano magpulang mata sa isda, meaning to sinakaagin na eyes.
3: No, kakitab Jubert na. Tapos, ano na siya ganit mo. Eh, ang iba ninoglubok na, no? Mm. Tapos, ilang kung dumahuyang na ang lawas ang isda na, amo na siya. Kung na siya matratado na nasa. So, kung ikaw, kung gusto mo gin fresh, eh, hindi kasi ni eh. Pero kung wala gin paamulyahan, kaya mo na lang nabilin. Gusto mo gin kaon isda, eh, pili-pilian na lang ang ayo-ayo pa eh, no? Mm. Sa amin na. Kaga kakipab Jubert ari na ang presyo sa aton sing mga isda sa subong nga ang pila diri ka mga isda nga nagapanguna bala display diri sa aton sa liman nga merkado publiko ay tagisihan o 350 pesos per kilo ang mga gat o kon ining red snapper 500 pesos per kilo dagko ini kakipab Jubert nga isda ang red snapper so 500 pesos gid sing iya kilo kag kadami sini kindo. Kung kay daw kwan siya daw, inang daw kulay pula nga yellow, bala nga naghalo iya color, na ando magalanyat.
0: Magagalanyat. Tama, makagalanyat.
3: Makagalanyat siya, pero ang presyo man, kay Kevin Jubert, ang buot lang kung makagalanyat ni sa atin yung mga autora, no? kung tipid-tipid ikaw, paamulya lang danay sa burubaratong isda.
0: Galing kayo siya, marari pag yung priska, kagmanami, matilaw kagid, suptan mo kayo para makatilaw ka man, di ba?
3: Kagari pagid ang kilawan o kunining dugso, 330 pesos per kilo. Ang buhukan, 300 to 320 pesos per kilo. Ining buhukan, dagko man siyang isda, K5 Jubert. Kaya ining talakito, daw mga, nabarang daw sap-sap siya nga dako. No? Inang dako siya nga sap-sap ang itura na. 280 to 300 pesos per kilo. Tapos ining batog, dahil ining batog, inang mga maragba, ining isda ho, nga dalagkuan man. So, 250 to 300 pesos per kilo. Mm-hmm. Tapos ang tuli, ang bisugo kakipab Jubert, 250 pesos per kilo ang dagko. Tapos ang gagmay, 200 pesos per kilo. Mm-hmm. Tapos ining bukaw-bukaw, o kon bukaw, tawag sa iban, 300 pesos per kilo. Sabi ang bulinaw naman, 100 pesos per kilo. Ang upos, 140 pesos per kilo. Pagi, 150 to 180 pesos per kilo. Hmm. Ang ESM standard na 220 pesos to 240 pesos per kilo. Kung gagmay, 220, may ara man sa iba't pagid kung guro gagmay, pagid 200 lang, pwede mo na mabakal. Tapos ang iba, naradkuan 240 pesos, tapos kung mas dagko, pagid naradabi isa ka kilo, duha kabilog, nag-arrange na siya sa 280 man ang kada kilo. Depende sa tamanyo sa bangros kaki Febjubert. Ang boneless nga bangros, di shin gid ang bilog mapagagmay or dagko 100 pesos na ang kada bilog. Yes. Wala na nabukog.
0: Oo. Okay na lang. Mapreto na lang. Oh, may araman marinated sina, di ba la?
3: Yes, kakita jo pero wala di rin display nga marinated sa subong. Ang lang giting bangros sa nga boneless. Kag pagamat man diri sa inid, ang gagmay 200 pesos tapos tub-tub 400 pesos kada kilo. Na yung 400 pesos kakita jo ang isa ka kilo ng mga duwa lang kabilog.
0: Pang-export na, pang hotel na, di ba?
3: Dagdag ko siya nga inid. Mm. Tapos ari pagid ang tilapia 80 pesos to 100 pesos per kilo, no? So nagmi diring tilapia kag Febjubert fresh na fresh gid diri. Kag ang salmorite naman 200 pesos per kilo, ang bulaw 200 pesos per kilo, tapos ining galunggong 150 pesos per kilo. Sa so, amoy ning mga nagapanguna diri nga isda nga gina-display anda sa Maychodoro Arsenas Trade Center kag sunod diri sa aton nga mga vendors, wala man sang dako gid nga pinagulang sa presyo kay combo mix movement wala ka kay Febjubert, may pag ang iba nagnubo gamay, ang iba nagtaas man gamay, pero ang kung base sa akong sininga pag-observer man, no, ara lang sa 5 ka piso ang gindagdag bawas sa presyo sang pila diri ka mga isda. Tapos may pila pa ka mga patag mo na nga aton sininga mga vendors nga tungod gani pa bago-bago man ang panahon sa kalalawran sa amo nang ang iban nga mga isda, no, nagataas ang presyo, tapos ang iban man naganubo depende sa supply ka kay Febjubert. Pero pagabot sa supply, gin pasigurado sa aton sininga mga vendors nga madamo gid yan, no, wala pa sang kakulangan na sa supply sa aton siniman nga mga isda nga ginabaligya diri sa Chodoro Arsenas Trade Center.
0: A very good kay damo kita kuan, damo kita pilian, manami magsuba kun aga isda ka kay Pai Brodney.
3: Yes, tama gid ka kay Febjubert. Amo na akong gusto mo gid magsuba nato.
0: Pero may nakitaan ko atong daw balingon bala, nami na pinaisan mo.
3: Kaki Febjubert nami gid man. Tapos ari pagid ang kuan ining bulinaw ining gagmay bala ako. Na nami man siya pa isan kag syempre ang iban si ni ila balagi na prito kag Febjubert ang gagmay nga ginaputangan nila sang harina no da subong siya sa nga pagluto sige kag no amo na tanan ang aton sing mga isda sa subong kag padayon pa nga naga display diri ang aton sing man pila pa ka mga vendors kag Febjubert no kay hindi pa tanan nga mga stalls may display so may ari pa diri sang amo pala nagalabutan man kay Febjubert. So sa aton dira nga mga kauturan nga luyag magbakal no ati sang fresh gid mga isda sa so, pwede nga magamat-amat na pamarkado publiko dari sa Maychodoro Arsenas sa Trade Center. Yes. Kaya, by the way, good morning kay Sir Nestor Kasugbo kag kay Kusog kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan kay Kap Maoruldan kung magbakal ka mga karni naman kay Kap Maoruldan kapakadto fresh nga mga baboy baka kag tarabaw nga karni dito kay Kap Maoruldan aralan na siya sa sulod sa Tansunman nga meat section. Kag kay Sir Elvino Martisano, ang garbage collector tanga friend sa truck number 1 so timprano pa na siya naglibot man kay Febjubert kadungan sang iya sing pagpangulikta sang basura tiga lanog ang aton siniman nga program. Kag si Sir Richie Pinalba, Sir good morning dira sa may LTO so kung kinanglan ka mga ka K5 sang pila dira ka mga dokumento papili sa inyo siniman yung mga salakyan motorsiklo mahimo nga makigangot kay Sir Richie Pinalba kaya ma-assist na siya sa inyo. Kaga sa atin si mga friend nga traffic enforcer dala sa Maychodoro Arsenas Trade Center kay Sir George Aguila. Good morning. Kag siya sa atin mga friends, yung mga tricycle drivers. Good morning. Kag sa atin yung mga TNC and TNVS drivers, yung mga friends. Good morning. No kahapon nakabaton, ini sila sa 5,000 pesos nga cash relief assistance ang atin TNC and TNVS drivers. ka kay Five Joe Bird. Kag subong banda, sa ato sa inyo mga tagpalamati sa Masbate, good morning. Inang report nga kon madulong para sa pagpangalagad sa ang balitang K5 sa umaga. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5. Ronnie Daban Dalanon, mga ka-K5, aga pa, nagalibot na sa atong saninga mga merkado publiko dili sa Sudan Sungro. Thank you so much sa K5, Rodney, with K5 Peter John Juarez. Aga pa, nag-himakas para makatipon sa balita para sa atong saninga mga kautor. Good morning, mga ka-K5, sa kay Rosa Salva, nag-aupod sa atong singang pagbansa sa may hamindan. Kalakip man si Toto Robert Agassi. Ambala, good morning, Sir Jubert. Nakabakal gani ako sa isda sa Sakabanwa nga nagasunod na niya ang unod kun hiwaon mo hambal nila love as man Japon. Amugin na ya, no? Toto Robert. Good morning kay Miss Arlene Basa. Oh, dras may visan, mga K5. Toto GC Camirong, present na ko Sir Jobs. Nakatutok na sa K5 News FM sa Barangay Balantian. Bala sana. May extend na tadagali, Sir. Why pa, mga next week pa. Ang next delivery, mga ka-K5. extend ganyan na pangitan ni Toto GC Camirong. Good morning kay Madam Gisrel Bargo, kay Vice Mayor Bargo. Sing ama pagpangalaga. Dali lang gid, dali lang gid mga K5, mga viewers aton paki-share sa aton sining alalib mga kaugnay. Maghatag lang ko sang gamay nga commercial magabalik ako pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
7: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
8: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr.
9: Wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
17: Muling binuhay mo!
18: Extend! Isang kapsula ka lang.
9: TTX 500!
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggaw ko ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
9: TTX 500! Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
21: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
20: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
21: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
20: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
22: NK313 VIP.
20: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kilatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
22: NK

0: Show Taguara 89.7. Alita ang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik manuad rin sa ito sing pagpangan oras sa 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga ka K5. Sa balik ang K5 sa umaga, mga pinalangga na itong mga kautar, mga late tuners, viewers na itong aga pamati ka mo sa balik ang K5 sa umaga sa K5 News FM Philippines mga ka K5. Ay, update mga kauturan ha sa Sining Mateon mga K5 ang ato sa Sining Middle Standing sa Kalarong Pambansa 2026 mga K5 as of this day. Nagtakop kagabi mga K5 ang hinampang sa event mga K5. Magapadayo naman ni karon mga K5 kagabi ang NCR nagapadayo nga nagapanguna mga K5 sa Middle Standing sa Palarong Pambansa was sa Visayas, nagsaka na sa ikatatlong pwesto mga K5. Di sa Sining mga tinion ng National Capital Region may Middle Standing nagapadayon nga nagasaka mga K5 sa Sining ginahiwat sa karon nga Palarong Pambansa 2026 sa bahay naman sa Agusan del Sur nga mayara na sila karon mga K5 biyawang kanila gas may ara sila karon mga K5 nga 32 kabulawan nga medalya samtang 21 ka silver kag 28 ka bronze mga K5. Nagapangaduha diri amo ang Region 4A o kun ang Calabarzon mga K5 nga may 25 kabulawan nga medalya, 20 ka mga silver kag 15 ka mga bronze medals mga K5. Nagbasaka naman mga K5 sa ikatatlo nga pwesto ang Region 6 Western Visayas mga K5. Dala na diri ang probinsya sang Capiz may 14 ka mga bulawan nga medalya, 14 ka mga silver kag 12 ka mga bronze medal mga K5. Malayo-layo gid. From 25 nga ikaduha, may ara kita nga 14 ka gold mga K5. Nagapang apat sa Sining Matinion nga nag-us-us na kahapon number 3 na sabong number 4 sila. Ikapat nga pwesto ang Region 7 o ng Central Visayas ka may 13 ka bulawan, 14 ka mga silver, kag 16 ka mga bronze medals mga K5. Ang ining paghimakas karon sa Western Visayas bangon man sa mga ayo nga mga athletes naton, mga pinalangga ko nga mga tag palamet nga mga coaches nga nagahimakas nga makadasaka ka makadugang sa medalya nga bulawan mga K5. Samtang ang nagasunod naman diri kalima sa pwesto mga K5 amo ang Region 3 Central Luzon, ika-anom ang region ang NIR region o kun ang Negros Island region mga K5, ika-pito ang Region 5, ika-walo ang Region 10, ika-siyam ang Region 13 kag ika-napulo ang Region 11 mga K5. Abo ng update sa karon mga K5 nakakuha ang Western Visayas sa kahapon ng hampang mga K5 ang Pinkaksilak Girls nakakuha sang bulawan nga medalya sa secondary final kag magapadayon ang Palarong Pambansa gihapon sa Bungadlaw sa bayan sang Agusan del Sur. Naibaluan nga ang kaupod sa Wivra team si Alexandria Babaw. Second mga K5 ni si Alexandria Babaw ang nagikan sa Capiz Oroha City Division mga K5. Manami nga nagabakas ang aton sining mga pamatan-on mga kauturan. Samtang sa mga detalye sa mga balita na lokal nga gidpang headlines nato na diri sa aton sining pagpalag sa aton sining pagpangalagad mga K5 ikatatlo o kon tatlo ka mga individual nga mga kasimanuan naton diri sa pilar mga K5 para o si Iyayo Lulo, nadakpan sa aton sa mga tapos sa kapulisan mga K5 sa gipatigayon nga anti-illegal gambling operation nga gipatigayon sa aton sa nga Pilar Municipal Police Station mga K5. Si Lula kag si Lulo si Lula ni si 64 years old, puro Lula ni mga Iloy ni 64 years old, si Iaybeth, 53 anyos, si alias Lisa, mga K5, dakpan sila sa ato sa matapos ng kapulisan, pinagi sa pagbayular sa PD-1602 kung anti-illegal gambling, mga K5. Nagatulutungit, mga kauturan, bawal magtungit, sung maghampang sang baraha, mga K5, na-recover ang mga kwarta, may mga sinsilyo, baraha, mga K5, dua ka plastic nga mga pulungkuan, mga mantil, tanda sa mantil, dala. Pwede bawal na sa buong kuan. Ang mga nila, diversion, dirdibisyon, palingaw, lingaw.

Kaka-K5, ining biktima mga kauturan, isa ka babae nga tigulang mga pinalangga naton nga mga tagpalamatigin na labo sa kamot mga K5, naging pahayag pasado alas 12 sa kagahon kahapon sa Urban City Puntod, Barangay Dinginan, Roa City, kung sa din ining si Lula 63 Arios, si alias Derna, samtang ginatudlo naman ng suspek mga ka-K5, amo si alias Roger, 45 anyos, loon sa residente sa nasambit na lugar. Sa interview sa K5 News FM, mga ka-K5, kay alias Angelo, anak sang biktima, mga ka-K5. Maging pahayag din nga, magasarado na kuntani sa kuda, lang niya Iloy, sang hinali lamang, naghapit, kag nagpangwersa sa sulod, ang nasambit nga suspek, mga ka-K5, kagin unagin labo ang biktima na igo sa natuo nga kamot, mga ka-K5. Gitinguan pa sang Iloy nga makauna sulod sa ila sining sala agud nga ipahibalo nga ang suspek didto na naga binuligay naga pinukutay na nagbulig ang mga magululutod mga kakif. Ano gid ang rason na ano gid ang ginumpisahan nga ang naglinab anay nga ang may dinumtanay nga ang may binangon nga matalom ang suspitsado mga kakilala. 63 anyos patulan matanaan nga siya man ang ginatudlo nga suspek sa pagpatay sa iya amay sa tung 2018 kung sa diin matapos ginlabo sa liog gintago pa ini sa puso negro. May hirigot anon sanda kaki 5 munmun daw sigundahan niya tatay niya gali at ang banas ang biktima siya man ang suspitsado mga kaki 5 magtas sa binango no may gahimo guro binango ni mga kaki 5 sit ng mga pumuluyo mga pinangga nato nga mga kautura no amo no ay ubrahon wala ubrahon ang tawo abay mangimatay gid lang niya. Kaya niya nagkabuhi sa man nga ginahin lang halungan mo, nagka-vitamins ka ni isang mighty C para magdugay ka. Tapos labon ka lang sa ibang nga tao, mga K5, hinubog, kagdinumot, nga istorya, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Sa palibot sang mayor nga sudad sang Rojas, pati gayo nakahapon inumpisahan ng mga cleaning sang declogging sa mga drainage para nga hindi magbaha kung magtupa ang ulan mga K5, mapahaganagan. May mga desiltation na ang aton sini nga mga drainage, may mga lapok na, may mga basura pa, agin kwa na, agin hawas na mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan, mga barangay officials, pilagi sa programa sa ang duli tupad mga ka-K5. Yan ko kagapon to sa may lawaan o niyong pisaan na mga kibikot-kot ang mga drainage system agon malikawan ang pagbaha kagbadayon nga magtaas ang tubig para nga mangin matinlo ang aton sini nga palibot mga ka-K5. Damo sinako-sako, track-track ka basura ang na-recover kag nakuha sa mga nagkalain-lain nga mga drainage system sa ang lawaan. Ano diri at kwan, tisa, tisa, damo na da, mga ka-K5, pagod nga, mangin matalunsay ng pagdaloy sa tubig sa mga drainage system na ton kung magbuno kag magbaskog ang ulan, mga ka-K5. Ano pa mga balita, abaw, Aryo? Ti, dugangan naman sumong, damo naman graduate, mga ka-K5. Nagligay na tuwig, damo graduate, wala trabaho. Doon karoon, damo man, graduation naman sumong ang mga binulan. Sumong ang sinimana. O, sinimana, sumong graduation sa kolehiyo, mga kakibam. Nagatanaw kita nga dugang naman yung problema sa gobyerno naton. Damo na graduate, wala sa sudlan nga trabaho. Kaya wala sa may opening ng mga hiring agency, mga kakifan. So, may ara man, makasulod ka, lain ang kurso mo sa trabaho mo o kung sa tinapusan mo, mga kakifan. Disunod diri sa kwano sa PSA Region 6 nag nubo mga K5 employment rate diri sa Western Visayas ara sa 17 mga ka K5.1 percent ang employed rate subong kag 39 kon 3.9 ang unemployed rate ukon wala trabaho sa rehiyon sang 2025. Ang kabay pa nga matagaan ni sang nagakaigo nga pagtamud sang aton sing gobyerno mga ka K5 para mabuligan ang mga makauloy kag nagakinahanglan nato nga mga kauturan sa trabaho mga ka K5 kay kwan ka may trabaho ka man nubo man ang rate. Ikaw pinangayo ba ng imo nga inadlaw? Okay lang na kung kumus-kumus ka sang papel. At cellphone-cellphone ka lang, okay lang na. Bisan gamay lang sweldo mo, may sweldo ka. Sa pagpubra ka sa kampo ko sa uyapan, gamainit mga K5. Pero kung nagtrabaho ka sang insakto and then you are not
paid fully.

0: sa imo sini nga trabaho, kauluhoy ka. Ay kung wala ka sideline, wala ka savings, wala ka sang iban nga negosyo, wala ka sa iban palangitanan, kauluhoy ang pamilya mo mga ka-K5. May ginagatas ka pa, may ginabaklan ka diaper, may mga tigulang kapag nasagod, imo tanan. Mare ka gusip. May mga kabataan nga pila kabilog, makauluoy ka gyud. Ara na mga partners, check na ton. Welcome and good morning kay Fabo sa Visayas.
1: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM, Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, TTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Nakamute, nakamute si Sir John.
4: K5 News FM, mula Iloilo, Ruas at Diki, at Kalibo mga ka-K5. This time, i-check na ito ang signal ng Iloilo. Iloilo.
3: Good morning, Western Visayas.
4: Punta natin mga ka-K5, mga kalagay kung anong kalagayan. At doon sa Surigao, o kung sa Agusan del Sur, kalagayan ng Taytong Thunderbolt mga kaibigan. Mula kay Kaki 5, the Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan.
5: Yes, good morning sa ating mga palangka, mga kauturan. Dura sa Bilog at Negros Island Region at the same time sa Bilog Western Visayas. This is now day number 4 and we are on the quarterfinals mga Kaki 5 para naman sa nagkalaylay ng mga events dali sa Agusan del Sur, ilabi na sa Prosperidad. Dalo namon sa inyo sa Saligang Matrion ang mga schedule of games sa mga ball games, volleyball and basketball para sa quarterfinal sa Saligang Adlaw. Para sa kapusan sa mga kulturan, karon balantayan sa patag sa volleyball bangod mag-inkwentro hanay ang Western Visayas at the same time ang Negros Island Legion sa secondary girls volleyball. Amuna ang schedule sa pangalay sa quarterfinals. Kaki 5 babes, here we go. Kag sa Bilog, Western Visayas, kag Negros Island Region, schedule of quarterfinals sa secondary girls volleyball, May 29, subong adlaw. Ang first game, pag-iwato naman sa tunga sa National Capital Region, kag Region 9, alas 8 subong aga. Samtang, sunod man sa quarterfinals, ang Region 12, na mag-inkwentro sa Caraga Region, alas 9 subong aga. Kag ang pinakamasadya na ang anay magkaupod sa Western Visayas mag-inkwentrohan ay na no sa volleyball secondary girls quarterfinals Region 6 versus NIR alas 10 subong aga
6: lagi diyan nagpare sa
5: yes, Bilog Western Visayas ang NIR ang inkwentrohan ay NIR gid kag Western Visayas alas 10 subong aga i-cover na live sa K5 News FM coverage team dari sa Agusan del Sur. Sa last game, Sir Anjan.

0: Go ahead.
1: Dalaga de sir, diyan i-acknowledge ko na yung Dumaguete, nakaukap na sa ato na Dumaguete. Dumaguete, thank you so much. Right, sir Aljan.
0: Okay, so magtatagalog tayo kasi hindi ko marunong magbisaya sa mga kababayan natin diyan sa Dumaguete.
2: Oh, hindi mo marunong magtagalog, hindi marunong bisaya. English lang ako eh.
0: Sige. So this time around, Dumaguete and Iloilo, ang
1: Palawan
0: nakakapag yung quarterfinals sa secondary girls between NIR at the same time Region 6 alas 10 ngayong umaga. Puntahan po natin ang schedule of basketball. Ito pong inabangan ng ating mga kababayan, secondary boys. Napakalungkot na balita, hindi nakapasok ang Negros Island Region sa basketball secondary boys. Alas 8, unang maglalaro para sa quarterfinal secondary boys basketball. Davao Region laban sa Cordillera Autonomous Region. Alas 7:30 ngayong umaga. Caraga versus Southern Tagalog. Alas 8:30, second game. Third game, itong inabangan po natin, buhay pa ang ating mga kababayan, ang ating former ka-region na Western Visayas,
1: yes!
0: Secondary Boys. Ang magkakalaban nila alas 9:30 ngayong umaga ay ang Central Luzon. Ito po yung team ni Chug Moral, pero unfortunately, hindi na po pwedeng maglaro. Itong si Chug Moral dahil siya ay member na po ng Gilas Team Under 18. Ang National Capital Region will be the last game laban po sa Northern Mindanao at 10:30 in the morning. Right after the games in the morning po, ang buong Western Visayas ng Cape Blues FM at Negros Island Region, susunod mamayang hapon ang semifinal rounds kagad. So from 8 teams, bababa tayo sa 4 na mga teams para lalaro sa semifinals. And then, magkakaroon po tayo ng finals bukas na ng umaga. Sa iba pang mga schedule of semifinal games sa araw na ito, puntahan po natin ang schedule of games. Yung pagkaintindi ko po ay mayroon ding schedule of games para po sa ating NIR. Nakapakasama ang basketball team ng elementary boys sa quarterfinals ng Western Visayas. At abangan natin yan. Medyo malayo kasi yung venue for elementary boys. It's more than 40 kilometers mula po dito sa amin. Ang venue kasi ng secondary boys dito po sa Prosperidad. While the elementary boys andun po sa Bayugan, but andun naman ang kantabay si K5 Dan Ramos mula po sa Santiago, sa Isabela. Sila pong magbibigay sa atin ng update ng laro ng ating mga teams. Kahapon naging viral ang post ng K5 News FM at yan ang pinag-usapan dito, ang tungkol po sa naging feature natin sa mga facilities na world class ng Agusan del Sur, lalong-lalo na ng Prosperidad as they host the 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kabilang dako naman, kahapon po, kinausap na nagkaroon po ng pag-explain ang ating pong mga officials sa wrestling dahil naging viral ang post po ng K5 News FM tungkol po sa isang coach o trainer ng wrestling galing Bayawan na na-banned sa lahat po ng venue ng Palarong Pambansa matapos nagreklamo at hindi nang gustuhan ang officiating ng mga official na sa wrestling doon po sa Bayugan. So they try to explain at least sa atin naman we're just doing the report. Ano? And we received information na isang gym kahapon o na nakarang araw at nasunog dito sa area ng Bayugan. But unfortunately, wala naman na paulat na nakaproblema kasi yung gym na yun, according to report, ay nilalagyan na lamang ng stocks at saka merong mga ilang laro sana na gagawin doon but it was not pushed through. Patuloy naman ang investigasyon ng ating mga otoridad kung ano ba talaga, lalong-lalo na ng DepEd, kung ano ang dahilan dahil kung bakit nagkaroon po ng sunog. According to report, ang sunog na ito ay possibly dahil sa sobrang init ang panahon dito na rin sa Agusan del Sur.
1: Now, mga kakipay at kamayanin
0: po ating live coverage mamaya at narito na ang pinakahuling medal tally para po sa mga kababayan. Sa National Capital Region, sila ngayon ang nanguna with 36 golds, 25 silvers, and 30 bronze. Ang Region 4A o ang Calabar Zone ay meron na pong 27 golds and 25 silver at meron silang 21 bronze. Ang Region 6 na sa pangatlong pwesto sa ngayon, ang Region 6

0: Mayroong 16 gold, 15 silver, at bronze na 16. Ang Region 7, pang-apat na mayroong 15 gold, silver na 15 at 19 bronze. Ang Region 3, pang-lima, meron siyang 11 gold, 7 silver, and 9 bronze medal. Habang pang-anim naman, ang Region 5 na may 10 gold, 11 silver, at may 14 bronze. Pang-anim, ang Region 13 na meron 10 gold, 7 silver, at meron pong 16 bronze. Pangwalo, ang Region 10 by 9 golds, 14 silver, and 13 bronze. Ang NIR ay nasa pangsyam na pwesto na may siyam na gold, 12 silvers, and 9 bronze. Pagsampo ang Region 13, ang Region 8 na may 9 golds, 10 silver, and 14 bronze. Sunod na dito ang CAR na may 8, Region 7, Region 11 na may 7 na mga gintong medalya. So far, yan po ang overall, ang top 5 naman po sa elementary division. Yung katatapos po lamang natin ay binasa ng mga medal tally, yun po ang overall medal tally. Puntahan natin sa elementary. Sa elementary, nangunguna ngayon ng Region 4A o Calabarzon with 15 gold, 11 silver, and 7 bronze. Pangalawa naman ang Region 6 with 11 gold, 8 silver, and 4 bronze. Pangtatlo naman ang Region 7 na merong 8 gold, 7 silver, at 8 bronze. Ang Region 5 ay mayroong 8 gold, 4 silver, at 6 o 5 mga bronze. Ang National Capital Region ay panglima with 7 gold, 4 silver, and 9 bronze. At pang-anim ang Negros Island Region with 6 gold, 6 silver, and 1 bronze. Puntahan natin ang top 6. Dito naman sa secondary, nagunguna National Capital Region with 29 gold, 21 silver, and 21 bronze. Region 4A Calabarzon, second place with 12 golds, 14 silvers, and 14 bronze. Ang Region 3, pang-tatlo, na meron pong 8 gold at 3 silver at 3 ding bronze. Ang pang-apat ay ang Region 7 na meron pong 7 gold, 8 silver at 8 bronze. Ang National Academy of Sports or NAS ay pang-lima, na kung saan ay may 7 gold, 1 silver at 7 bronze. Habang ang Region 6 ay nasa pang-8 pwesto na mayroon siyang 5 gold at 7 silver at 12 bronze para po sa secondary category. So, ito po yung mga medal standing na aming pong maiulat po na po dito sa K5 News FM.
1: Okay. Sandali po sa Sir Eljan. Baka may kunting katanungan po ang ating mga sister station. Wala po sa Iloilo, Sir Ray, SBI Umalay.
2: Salamat ka K5 Babes Gantalaw. May katanungan lang ako kay K5 Eljan Castanyo, yung ating B4 operations. Kasi naging enticing yung laro kahapon doon sa NIR at saka sa Region 12. Pero maraming yung nagsasabi na parang hindi sila kontento doon sa third set ng laro ng NIR. Ano ba yung na observation natin na actual diyan na K5L diyan? Kasi marami nagsasabi sa online na parang nagpapatalo talaga yung NIR eh. At parang meron silang iniiwasang kalaban na K5L diyan.
0: Magandang katanungan yan, ABP Ray Umalik po sa mga kababayan. Alam niyo, ang laban, ang sinasabi po dito ni K-Pep Ray, yung pong laban sa volleyball girls secondary between National Negros Island Region at ang Region 12. You know, on the first set, napakaganda ang laban, meron lang mga observation. First, ang intensity ng laro na ipinakita po ng dalawang team actually. Nung sa second set, parang ayaw na nilang manalo yung dalawang team. Yung observation po ng dalawa ng mga tao doon sa loob ng gymnasium. Sabi nila, ano ba nangyari ngayon? Bakit parang ayaw

0: manalo ng Region 12, ayaw din manalo ng NIR. Hindi po natin alam, pero we don't want to judge the book by its cover. Pero kung titingnan natin, the performance of both teams is below par. Yun po ang nakikita natin kay K5 Ray. Isa po dito, K5 ABP, sir, Ray. Titingnan, baka pinitracing ng both teams sa kanilang mga players na hindi na po sila mapagod, hindi na po sila majored. Kasi assured na itong Region 12 at ang Negros Island Region na makapasok po sa quarterfinals sa araw na ito, K5 Break.
1: Okay. So kaya pala, no? At saka nakita natin parang na-injured doon si yung star player ng Taitong College, no? Si Rose. K5 Break, kamusta naman yung kanyang sitwasyon doon?
0: Well, so far kahapon, actually, pinalabas lang siya at pinapahinga. Kung titingnan mo, parang laro nila, parang ang kanilang mga serve ay umaabot sa likod, ang spike ni Almendralejo ay off. Sabihin na natin na baka it's not her day, pero marami din ang hindi na kontento kasi marami nanonood doon eh. Kahapon ang live natin umabot ng more than 5,000 live viewers, yung Magic Eye natin. Ibig sabihin, kahit kasi hindi taga NIR o Western Visayas, talaga ang sinusundan ang team ng Negros Island Region. At kahapon po, nakaparehan po natin yung vice governor doon kasi nagkamali siya ng upuan. Meron pong area kung saan doon po nakaupo ang lahat ng mga kawani ng media. But unfortunately, doon siya nakaupo si vice mayor. Doon pumunta si vice governor Patricia Plaza. Kaya nagkataon po, atin po siya na-interview at happy po sila dahil very positive daw ang naging review ng netizens sa naging opening day at hosting po ng Agusan del Sur ng 66 palarong pambansa K5 News FM Western Visayas at Negros Island Region.
1: Maraming salamat, BP Elgin Castaño. K5 Babes.
2: Yes, sir. K5 Ray. No, so, puntahan natin mga kakibigan si K5 Jobert Lago ng Pilar Capiz. Sir Jobert.
3: Sir, Sir Elgin, napakaganda yung presentation mo ngayong umaga. No, wala naman question dito kasi pasok na pasok ang Region 6 sa palaro ngayon. Back to you, Bacolod.
2: Yes, maraming salamat, Sir Jobert. Puntahan natin yung Antique, Tambalang, Mismar.
4: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir BP. May katanungan lang po yung Antique. Sir BP, with the latest medal tally, merong possibility po ba na maunusan ng Region 6 yung Region 4A, BP, sir?
0: Kung titingnan natin ang percentage ng medals as of this time, nasa almost 70% na po tayo, ano? So, most probably, malalaman natin yan by tomorrow. There is a big possibility na pwede pa hong madagdagan ang medalya ng Western Visayas dahil patuloy pa rin ang mga final games. Actually, ang baseball, magkakaroon din ng quarterfinals at mamayang kukonte, kukunin natin ang kanilang official schedule kasi nakapasok doon ang Western Visayas. Malakas ang Western Visayas. Sa basketball, second elementary boys, malakas din. Lumalaban itong Western Visayas. So, malaking chance na madagdagan pa ang gintong medalya ng Western Visayas habang nagpapatuloy po ang medal rounds dito sa Agusan del Sur. Balik sa inyo, K5 News FM, NIR, Western Visayas.
2: Okay, standby, Antique. Puntahan natin yung Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo. Kalibo.
5: Dumagite.
2: Dumagite.
5: Dumagite.
2: Tan. Dumagite, Tan. Aram, okay.
0: James?
2: Si,
6: yes, magandang umaga, K5, Sir Eljan. Ang tanong ko lang, K5 Eljan, no? Ano kaya ang posibleng makakalaban ng NIR volleyball team girls sa nalalapit na semi-final, sir?
0: Kung titignan po natin yung mga malalakas na mga teams dito sa volleyball, magandang tanong yan. We are expecting a possible rematch between the National Capital Region and NIR sa darating na finals o kaya ay pwede ang Region 12. Alam niyo pong Region 12, napakagaling po ng mga bata dito. K5 Ray at buong Western Visayas, K5 Leonard at ganoon din sa kay K5 Lawrence, ano? Alam niyo, nakikita po natin K-5 Ray at buong K-5 Western Visayas, ang larong volleyball, hindi lang ito palakasan. It's an, pataasan ng IQ sa laro. Yung ginagawa, bakit ito ba, anong observe natin the way maglalaro itong Region 12, they are going to post an attack. Magbibigay ng set ang setter and then tatalon yung spiker. Then yung spiker habang po tumatalon, binabasa niya anong klaseng depensa meron ang ginagawa ng NIR kahapon. Kung nakikita niya na malalakas yung blockers, ang ginagawa niya ay pinifake niya, tinitingnan niya kung saan may open lane, parang piniplacing niya yung sa ating parang on yung mga street words, yung mga larong kali, sabi niya, ang galing mag-placing. Yun ang strength ng NIR. Mga maliliit lang sila. O, ng strength ng Region 12, maliliit pero mauutak, matatalino in terms of volleyball. Kaya ito yung tatlong nakikita natin. It's NCR, NIR, Region 12, at saka Calabar Zone.
7: Lastly, kay 5 Eljan, no? Vice President for Operation, medyo exciting naman yung laro ngayon dahil ano yung magkakalaban, yung NIR at saka Western Visayas, anong laro at anong oras na mapakinggan natin?
0: Kakipaib Babes at Kakipaib Robert, third game ho sila sa volleyball girls. Ano? Mm-hmm. Ang NIR at saka Western Visayas maglaro bandang alas 10 ngayong umaga. Yan, paabangan natin. Siguro, napakarami po ha, na manunood dito. Kaya nga, sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan, only K5 News FM will bring to you in Western Visayas and Negros Occidental the live action mula po dito sa Agustan del Sur sa labanan between Negros Island Region and Western Visayas sa volleyball secondary girls. Alas, yes, ngayong umaga.
2: Okay, konti lang naman mga kaibigan. Kada puntahan natin muna si K5 Michael Silorio ng Kalibo. Sir Michael.
8: Sir Eljan, K5 News FM Philippines, good morning. Sa baseball po tayo, sir, no? Ano ang tsansa ng Western Visayas na makapasok sa finals? Kasi na-mention nyo po kanina, napakalakas ng Western Visayas sa baseball.
0: Ang makakalaban po natin dito is either NCR o kaya ang Calabar Zone. Kasi malalakas sila. So, titignan natin, ang pinaka-importante na kapasok na tayo sa quarterfinals because everything changes. Kasi ang pressure tumataas na eh. Nakikita po natin yung mga players pagdating ng quarterfinals, iba na yung angas, iba na yung kanilang aggressiveness. Mas lalo po silang nauuhaw sa panalo pagkapasok ng quarterfinals. Pero hopefully, kasi malakas yung the last time around, zero ang Eastern Visayas eh. Nagkalaban ang Eastern Visayas at yung Western Visayas, 11-0 ang score sa baseball. Ganun kalakas ang ating baseball team dito sa palarong pabansa 2026 sa K5
7: Al Calibo. Ay, na, magka-penalty na yung laro natin.
0: O, makaka-penalty tayo.
2: Wala na tayong oras.
0: Pasyan muna ang ating magbibigay na una. Okay, thank you so much po sa ating
3: thank you so much sa ito mga sisters and sisters. Ito sa ating ABP or sa ABP kag kay BP Eljan Castaneo. Sa mga bayan sa para nung pambansa mga kakifan. Sa update. So ay naman kita ulaton sa niyo. Ulaton na natin kung magdugang pang middle na ito. Pag magdugang, tayo mabalik na sa ika-apat. Pero subong, pansin kita isa ka-gold mga kakifan of this broadcast time sa aton sa niya. Kasumpong mga ka-K5 nga Region 4A mga kauturan. Kaya nini sa itong mga tagpalamatino sa mga kauturan naton who will be the champion sa Palarong Pambansa 2026 mga ka-K5. At the same time, ikapilayhan ang aton sa nga Western Visayas as of now is katatlo kita, no? And ito nga nagsipak ang Negros Occidental kagang Bacolod because ang bagong rehiyon mga kebab ang Negros Island Region. Kasiyo, kay Rigi hapon sa Western Visayas mga kekebab. Kebab Almaker Araw, good morning. Mary Jane Ocampo, thank you so much. Sa inyong tanan-tanan, mga kekebab sa nag-upod sa atong sininga pagpangalaga na subong adlaw sa atong sininga pagpangalaga. Mga kekebab, Friday, si Tubwas, kuwan kita, pahuay-huay kita, no? Mga kekebab. Balita kag iban pang mga impormasyon makita ang mabasahan sa mga pages ng K5 News FM diri sa ato sa ninga pagpangalagad mga K5 at the same time sa iban pang mga public affairs program K5 News FM Philippines. May nga ikaw ito. Isa pa rin sa pilar, magkapatihan ko ito sa founding anniversary sa local government mga ka-K5. Kailangan ko tag palamat, kita na kita sa Lunes ng edisyon sa atong sining pagpangalagad mga ka-K5. Upunan kita naman sa atong mga sister station ng K5 News FM 100.9, K5 News FM Rojas, 7 FM, Sperry Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan, mga ka-K5. Punto sa technical side ka K5 Moon Villa. Ang ato sining mga tagpalamat at standby na sa news ka sa K5 News FM. Punto kita sa ato sining pinalangang Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangon. Sa ato pinalangang Mayor Arnold Alba Perez. Mga ka-K5 nyo kubos nga byan, alagad sa kahanginan ka K5 Jupert Lago. Para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko gagalingaw man sa probinsya sa Capiz. K5 News FM, good morning.
9: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, tasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis!
14: DDX 500!
15: DDX 500!
16: Catalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
17: Sa isa ka adlaw,
16: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
17: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
16: Ang ginamit na git sa akong nga mata.
15: DTX 500! Mighty C!
18: Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
9: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
15: Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: You may Visio.
2: Ang Visio.
4: You may D3.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami
6: ang akon kutis.
5: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: You may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ito masyul sa barangay
10: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
13: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo, mabugat pa, gani, taugid!
12: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
13: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Sinjay!

0: Nagadamo, nangaragadamo, anagagamit sang Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
1: Nani realista, taga Bacolod City, nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
10: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
11: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Una kita ka K5 sa headline sa aton dalagaan sang panyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Tropical Storm Domeng na siplatan sa southeastern Luzon. Headlines ka K5 para sa aton top story of the day.
1: K5 Top Story.
0: Senador Jinggoy Estrada ginpasakaan na sang panumbungon nga plunder. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang Lokal.
0: Tigulang ginlabo pilason sa barangay Dinginan.
2: Suspect na naglabo sa Kaingod Balay sa barangay Dinginan, wala sang record sa ila barangay suno kay punong barangay Koros.
0: Kaso nga ipasaka sa suspect na naglabo sa Tigulang, nakadepende sa resulta sang medical test sang biktima.
2: Tatlo ka mga individual arrestado sa illegal gambling sa Pilar, Capiz.
0: Ginareklamo nga madulom nga bahin sang dalan sa Washington Street, gin-action na.
2: DNC kag DNVS drivers, nagapasalamat sa cash relief assistance nga gin-baton.
0: Kag drainage, diklaging kag desalting, gin-sugura na kahapon nga adlaw. Mga balita naman kay K5 nga nagakahinabo sa Western Visayas. Una kita sa Kalibo, Jesse Ochong nga mga violators nga nadakpan sa akto nga nagapilak sang basura. Ginpang tikitan.
2: Samtang sa Antique naman, gobyerno probinsyal magabakal kang laboratory equipments para sa mga ospital sa Antique.
0: Kagba sobra 6.6 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpeskar sang IPPO sa sud-sud nga drug buy bust operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito. Headlines ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
1: National.
0: Representative Marco Leta gin-question ang pagsulundan sang Senado na hanungod sa teleconferencing.
2: Former Senate President Chiz Escudero nag-file sang counter-affidavit sa ombudsman angot sa kaso nga plunder sa flood control projects.
0: Kag Philippine Mental Health Association may panumdom sa mga tawo nga nagapakabakod. Direkta kita ka K5 sa mga headlines sang balita nga nagakahinabo sa luwas sang pungsod.
1: Balita International.
0: US President Donald Trump nagpaandam nga atakehon ang kaliado nga Oman sa tunga sang issues sa Strait of Hormuz.
2: Pagbukas sang Strait of Hormuz, malapit na nga makasugdanan sang Iran kag US.
0: Kagbalita kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Jackpot prize sa casino ka gambling. Pagapasakaan sang withholding tax.
2: Samtang headlines kita mga ka-K5 sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports headlines.
2: Palarong pambansa 2027 gaganapin sa Quezon City.
0: Kagbalita kay K5 sa pataag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Donnie Pangilinan kag Bel Mariano nangin madinalagon sa last team up project. Kagka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na kay K5 ang DTX 500 Morning Newscast. Sumong adlaw ka K5 sang Biyernes, petsa 29 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kag K5 sarang ninyo kami mabatian. Pinaagi sa amo sa inyo nga 100.9 nga liliswan sang mga radyo, subong man mabatian kag malantaw. Pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations, mabatian kami sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta na kita sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Kini nga balita ka K5 buylog ang ginadulong sa inyo sang kanuan sang Klinika Detex 500. Ang Klinika Detex 500 ka K5 sarang sinibatuan ang mga nanari sari nga sakit sa kalawasan kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Bangon sa manggaranon sini nga ingredients kaangay sa gampalaya leaves with the sugared cane extract. Gani ka K5, kung luyag mo mapabilin nga healthy living, mag-inom ikaw sa Klinika DTX 500. Mabakal ini sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli tabok sa PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning
0: Newscast. Direkta na kita ka K5 sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihi ka K5 nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Storm Domeng o Konjangmi. Sa kalayoon, nga 360 kilometros na silangan sa southeastern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga naghalabot sa 75 kilometros per ora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga naghalabot sa 90 kilometros per ora. Nagahulag ini ka K5 northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang southwesterly wind flow naman ang nag-aapekto sa nakatungdan nga bansang Visayas kag Mindanao. Kag K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:26 subong aga kag magatunod naman karon alas 6:21 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyempo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Ginpasakaan na sang panumbungon nga plunder kay graft sang Office of the Ombudsman si Senador Jinggoy Estrada. Ang panumbungon bato kay Estrada sa Sandigan Bayan ang nag-ugat sa ginaaligar kaang tanan sini sa mga anomalyang nga flood control projects. Gintudlo ini ni Anay Department of Public Works and Highways sa TPWH Bulacan District Engineer Chris Hernandez nga nagbaton sang kickbacks gikan sa flood control projects. Hindi naman kay K5 bag-o sa kaparehong nga kaso si Senador Estrada. Bangod na pasakaan ni Sadto sang kaso nga plunder apang na-acquit. Una man nga nag-convict sa kaso nga bribery kag indirect bribery apang sa uli na basura ang kaso. Bangod sa kakulang sang ebidensya angod sa Priority Development Assistant Fund o kon PDAF scam. Sa karon kay K5, may kaso pang graft nga ginaatubang ang senador angot sa gihapon sa amo nga issue.
2: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo na nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 Sa mga balita nga nagakahinabo naman sa probinsya sa Capiza. Pilas sa tuong kamot ang naangkon sa isa katigulang nga babayi. Matapos ginapayag ginlabo pasado alas 12 sang kaganhon kahapon, Mayo 28 sa Urban City Puntod, Barangay Dinginan, Rojas City. Ginkilala diri ka K5 ang biktima kay Derna Fidalgo, 63 anyos, samtang ang ginatudlo diri nga suspect ang ginkilala naman kay Roger Azuro, 45 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Ross kay Angelo Fidalgo, anak sang biktima, iyagin payag nga magasarado kung tani isang kuda lang iyang iloy. Sang hinali lamang naghapit kang nagpersa sulod ang suspect. Kung sa din una nga ginlabo ang biktima nga naigo sa yatuong kamota. Sunod rigin tinguhaan pa sang iya iloy nga makauna sulod sa ilang sala. Agod ipahibalo nga nakasulod ang suspect kag dito na sila nagbinuligay nga magulutod. Hugot ang ilan ng indepensa. Hagod maagaw ang binangon sang suspect. Tob-tob ila ginarangan sang sofa. Kagdiri natigayon nga matumba. Kag ila na nga ginahigtan ang mga suspect gamit ang habol. Naibaluan nga batasan na sang suspect ang magpanglagas. Dala ang matalom nga hinga niban sa tiyon nga hindi mahatag ang iyang ginapangayo. Matandaan kay K5, ginapahayag, ginaangot man ang suspect sa pagpatay sa iya amay sa dong nakaligad nga mga tinuig kung sa din matapos ginlabo ini sa liog kagintago pa sa septic tank. Sa garon ka K5 nakahunong na ini sa karasel sang Rojas City PNP para man sa nagagaigo nga disposisyon samtang ang biktima naman nagapabilin pa sa ospital.
1: Sa kaangot nga balita, wala sang anuman nga record sa ilang barangay ang lalaki nga ginatudlo suspect sa paglabo sa isa ka tigulang nga babae nga ginkilala kay Derna Fidalgo, 63 anyos sa Urban City Puntod, Barangay Dinginan, Rojas City. Sa exclusive nga interview kay punong barangay Iluminado Coros, ginpayag sini nga siya ihibalo nagsugod lamang nga naglain ang batasan sang suspect nga si Roger Azuro matapos nga nahulog ini sa ginaobrahan nga establishmento. Naibaluan nga base sa pamilya kag kakilala sang suspect, nagapanglagas ini sang binangon pananglitan hindi mahatag ang iya ginapangayo. Sunod diri anay naman nga ginatudlo suspect si Azuro sa pagpatay sa iyang amay kung sa din ginlabo sini ang liog gagindak o kung gintago sa Poso Negro. Nagalaom naman ang punong barangay nga kung tani mapungkuan na kag mangin desidido nga magpasakas ang kaso ang pamilya sang biktima agod hindi na makahalit pa sa iba nila nga kabarangay.
0: Sa dugang nga kaangot nga balita ka K5 na kadepende sa mga resulta sang medical test sang biktima ang kaso nga ipasaka batok sa suspek na naglabo sa isa katigulang sa Urban City Puntod, Barangay Dinginan, Rojas City. Matandaan kay K5 nga ginkilala diri ang biktima kay Derna Fidalgo, 63 anyos, samtang ang giratudlo diri nga suspect ang ginkilala kay Roger Azuro, 45 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, yagin payag nga ginapreparar na nila mga dokumento nga kinahanglan nun. Agod gilayon mapasaka ang nagakaigo nga kaso sa suspek. Nagahinyo man ini sang kooperasyon sa pamilya sang biktima nga hikuto na sang madali nga panahon ang mga kinahanglanon, ilabi na ang medical records sang biktima antes pa man magtakop ang reglementary period sang suspek. Sunod diri ka K5, padayon nga nagapakigangot ang investigador sa pamilya sang biktima, agud hindi na makaguha sa karsel ang suspek, kag hindi na ini masulit sa iban pa. Naibaluan ka K5 nga natabo ang insidente samtang nagasarado sang kudalang biktima, kon sa diin. Kon sa diin nagderetso sulod ang among suspect, dala ang hinganiban kaginlabo sa kabot ang among biktima. Dugang pangasang wala ini nagkontento, nagdiretso pa ini sulod sa balay sang biktima. Apang maswerte lamang nga hugot ang pagdepensa sa maguluton ag nadakpan kung sa di natigayon nga makuha nga mga binangon panugyan kay K5 sang opisyal ilabi na sa mga individual nga masamiya ra sa impluensya sang makahulubog nga ilim noon. Mas maayo nga kun mayaran sang wala pagintindihan ay hinalaan ini gagon hindi madala. Mas maayo nga ipalabot sa barangay agod masolusyonan sang mas temprano. Sa karoon nagapabilin pa sa ospital ang biktima kag natalana naman nga ipaydalom sa operasyon bangod sa yapilas nga naangkon.
1: Sa piyak nga bahin, arestado ang tatlo ka mga individual sa anti-illegal gambling operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan sang Pilar Municipal Police Station sa Pilar, Capiza. Ang nadakpan ang Musanday alias Nim, 64 anyos alias Beth, 53 anyos kag alias Liza. Sa impormasyon nga kwa sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Pilar Municipal Police Station na ginapahayag na nagapangatubang ang mga inisa kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon anti-illegal gambling law. Dugang din aktuhan sa mga operatiba ang tatlo nga naghampang sang tungits kag nagpusta nga wala sang otoridad gikan sa leye. Na-recover sa ilang posisyon ang 44 kabaraha, mga sensilyo nga nagabalor sang 75 pesos, duha ka plastic nga lingkuran, isa ka mantel, kag isa ka folding steel round table nga ginmark para

0: sa Washington Street sa Barangay 7, Sining Sinod, matapos ginataga na sang aksyon ang ginareklamo nga madulom nga kalye sa ilang lugar. Matandaan nga sang tinalikdan nga simana, nagdangop sa K5 News FM Rojas ang pila ka mga residente agod ipalabot sa mga natungdan ang pagkahangawa sa mga ini sa ila seguridad. Tugas ang tuman kadulom nga dalan sa punta nga bahin sa nasambit nga kalye bangod sa guba nga mga streetlights. Matapos matratar sang K5 News FM kag nakalabot sa gobyerno sang syudad, gilayon nagpadala ang mga ini sa mga personnel nga nagkayo sa guba nga streetlights. Sa karon kay K5, nagbalik na ang kapawa sa kalye sa mga bahin sa Barangay 7. Kag hindi na makulbaan ang mga ang mga naga-ehersisyo sa esplanad kag mga nagagutos nga pumuluyo sa paglamay sa among lugar.
1: Samtang sa piyakabahin nagapasalamat ang mga Transportation Network Company o kon TNC kag Transport Network Vehicle Services o kon TNVS Drivers sa ayuda nga ila na baton kadungan sang cash relief assistance distribution nga ginpatigayon sa Rust City Mayo 28. Ang nasambit nga cash relief assistance ang nagikan sa gobyerno nga ginpanagtag sang Department of Social Welfare and Development. Sa interview sang K5 News FM Rojas sa nasambit ng mga drivers, ilagin pahayag nga dako nga bulig ang nasambit nga kantidad. Sino sa ila, pisar nga dako nga bulig, hindi sa gihapon bastante, bangod nga padayon nga nagasaka ang presyo sang mga balaklon. Pahayag pa nila kuntani, panubuon na lang sang gobyerno ang presyo sang gatong, agod tanan makabenepisyo kag wala sang kaangay pinili aya. Nagapangabay naman ang nasambit ng mga drivers na matutukan sang gobyerno ang long-term solution kag hindi ang band-aid solution.
0: Sa dugang kagkatapusan kay K5 nga balita ang lokal, nagsugod na kahapon nga adlaw sang Huwebes, Mayo 28, ang drainage diklaging kag desalting operation sa Barangay Luwaan, Barangay 2 kag 8, pinaagi sa bulig sa mga benepisyaryo sang Duli Tupad programa. Sa baylo sang ordinaryo nga pagpanilhi, ginhataga ng mga benepisyaryo sang mas mapuslanon nga obra. Kapareho sang pagtinlo sang drainage system, agud malikawan ang pagbaha kag mapadayon ang katinlo sa palibot. Naimbaluan kay K5 nga magluwas sa 3 ka mga barangay. Masunod naman nga pagapukusan mo ang Barangay 9, Jess, Inzo kag Barangay Tiza, kung sa diin mga lugar nga masami ginabaha. Sa tiyon magbubo ang ulan sa kadugayon lamang nga masobra na pulo ka minutos. Ang nasambit nga tikag ka K5 bilang preparasyon man pananglitan mangin maulanon liwat ang panahon kag pinaagi sini mapahagan-hagan ang baha sa syudad sang Rojas.
2: Balitang lokal.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Cavite. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Una kita sa Kalibo, Jesse Ocho, ang mga violators ginadakpan sa akto nga nagapilaksang basura. Ginpang tikita na. May kong dan sa detalye si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nadakpan sa akto ang 18 ka mga indibidwale sa unang adlaw sang hugot nga pagpatuman sang operasyon kontra sa illegal nga pagpilak sang basura sa Banwa sang Kalibo. Ginpangunahan sang Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo kag Poblasyon Bipat ang pagdakop sa mga violators. Konsariin lakip silang ginabantayan ang bakante nga lote sa kanto sang Silaserna kag Dr. Gonzales Street. Ang mga naglapas amo ang mga residente sang Kalibo, numan siya Banga kag New Washington. Gilayon sila nga ginisyuhan sa nga environmental citation tickets bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 2009-004. Magapadayon ang SWMS Enforcement Team sa ila adlaw-adlaw nga pagbantay. Tinutuyo sini nga ipatuman ang disiplina sa publiko sa pag-aboy sang basura gud nga mapabilin nga matinlo ang bugos nga banwa sang Kalibo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang sa Antique naman, gobyerno probinsyal magabakal kang laboratory equipments para sa mga ospital sa Antique.

0: Maikawandan sa balita si ka-K5 Island Rose magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
2: Region sa 97 million pesos ang gintalana nga budget para sa pagbakal kang mga laboratory equipment sa mga ospital sa probinsya kang Antique. Diyang sano kay Governor Paulo Javier kung sa diin ana pagin pahayag nga nag-identify ang mga chief of hospital sa kada district hospital sa probinsya kang andang priority equipment nga igabaklan. 3 million pesos ang balor kang mga laboratory equipment nga ginalokar sa mga district hospitals. Samtang 74 million pesos naman ang para sa Angel Salazar Memorial General Hospital bilang provincial hospital. Ang among mga equipment ang ginalakipan kang ECG machine, fetal doppler, hospital bed, oxygen concentrator, operating table, laryngoscope set, 2D echo, cardiac stress test machine, kag iban pa nga mga kagamitan. Magluwas ka dyan, may ginaproseso man ang gobyerno probinsyal sa pagbakal kang CT scan kag X-ray machine sa idalam kang pondo kang probinsya nga una rin ginbutang sa priority list. Mamanaan ang nasambit nga budget ang may region rin kang Special Allotment Release Order o Konsaro nga halin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magluwas pa sa 97 million pesos nga ibakalman kang bagas para sa mga pigado nga pamilya sa Antique. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga Station sa Antique, K5 News FM.
3: Halin sa Antique, diretso kita sa Sara, masobra 6.6 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpeskar sang IPPO sa sudasod nga drug bust operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito. May kaungdan sa detalye si K5 Reggie Plazuela de Mayo sa K5 News FM. Sara!
1: K5 News FM Live Report.
4: Mga ka-K5, naglabot sa 6,692,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa pagpangunas sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEO Team 3 sa asod-asod nga drug buy-bust operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito.
5: Sandig sa report, nagdangat sa ginabulubanta 984.2 gramos sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa separado nga operasyon sang Mayo 25, Lunes nga adlaw sa banwa sang Ahoy arestado ang isa ka high value individual o kun HBI nga ginkilala kay alias Pano, 46 anyos sa Barangay Malayuan matapos nga nakuhaan sang 385 gramos sang illegal nga droga nga may standard drug price nga 2,618,000 pesos. Samtang sa banwa naman sang istansya na kumpiskar sa tatlo ka drug subjects ang ginabulubanta 540 gramos sang suspected shabu nga may balor nga 3,672,000 pesos sa Barangay Poblasyon Zone 1. Ang mga nadakpan na Musanday alias Yuji, 43 anyos, kag Anay Chief Tanod, kag alias Jess, 38 anyos nga isa ka driver, samtang nakapalagyo naman si alias Sir, isa ka high value individual o kun HBI nga ginapahayag nga anay manunudlo sa universidad. Kag sang Mayo 27, Miyerkules nga adlaw, arestado naman si alias Ulok, 26 anyos kag ginakabig high value individual matapos makuwaan sang kapin 402,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo. Sandig naman kay Police Lieutenant Colonel Arniel Soles, spokesperson sang IPPO, ini nagapakita nga padayon ang kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga agud mapunggan ang paglapta sini sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sini dako man ang kontribusyon sang komunidad nga nagakooperar kag nagahatag sang impormasyon sa kapulisan agud matumod ang mga nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga.
4: Sa karon mga ka-K5, ang mga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga may kaangtanan sa illegal nga droga kag nakahunong sa ilatag sa kapulis station. Ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM. Bahitang Regional.
3: Ka K5 inyo nabatihan ang mga balitang lokal, ka balitang regional. Ini nga mga balita ka K5 buylo gagiradulong sa inyo sa Galwan. Sang healthy nga kape ang Ditex Coffee Mix ka K5. Bangod sa Ditex Coffee Mix, nagkakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Kaga Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Babakal ini tanan ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley Tabok sang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabos sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
3: Ginpalabot ni Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta ang iya pagkatingala kag pagkadismaya sa nag-exester nga pagsulundan sa Senado nga nagabawal sa mga senador nga magtambong kag magboto sa mga opisyal nga sesyon gamit ang teleconferencing. Sunod sa kongresista ka K5, hindi niya maintindihan kung nga awala ini mapahanugutan sa mataas nga panalgan sa diin madugay na ini nga luwas kag epektibo nga ginahimo sa kamara. Ginpunto ka K5 ni Marcoleta nga wala sang kinalain ang esensya sang trabaho sang duha ka panalgan bangod pareho man nga mamalida ang mga miyembro sini. Dugang pa diri kung nahimo sa House of Representatives ang virtual voting nga wala sang nangin pabaylo sa laye o kung pagbaylo sa laye, nagakadapat lamang nga mahimo manini nga ipatuman sa Senado agod hindi maatrasar ang trabaho sang mga mamalida. Agod pa matud-an ang iyang nga punto, ginpanumdom sang kongresista ang nangin suhestyon sa Tudanday. Former Senate President Franklin Drilon kaganay Senador Ping Lacson matandaan nga ginhinyo sang duha nga tugutan makapasakop sa mga plenary deliberation. Si anay Senador Leila De Lima pinaagi sa virtual access samtang ini ang nakadetail. Ginkakibot man kay K5 ni Marcoleta kun nga akaangay nga nagbago ang huyo sang kun ang huyo sang hangin sa Senado pag-abot sa mga issue. Gin-question niya kung nga sa tiyon gagirakabig nila nga insyakto kag nagkakadapat ang paggamit sang teknolohiya sa to. Apang hugot naman nga ginapamatukan sang subong nga pagdumalahan.
0: Sa payakabayan formal na nga nagsumiter sang iyang counter affidavit o kan affidavit si former Senate President Francis Jesus Colero sa Office of the Ombudsman kaangot sa ginpa ginapangatubang sininga reklamo nga plunder ka graft nga may kahilabtanan sa mga maanomaliya nga flood control project sa Pungsod. Sa iya ginfile nga depensa hugot nga ginpanginwala sang senador nga nagbaton siya sang anuman nga kickback o kon illegal nga pondo gikan sa mga nasambit nga proyekto. Ginhatagan pagtamod man sini nga wala niya gintugutan ang ginaaligar bagman nga si Maynard Ngo nga maghulawag o kon makignegosasyon para sa iya. Sa isa ka interview gin confirman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nabato na nila ang dokumento kag sa karon na ginatun-an sang ilang katalatapan ang mga argumento nga ginplastar sang senador. Magluwas kay Escudero ginbuyagyag man ni Clavano nga may ginarekomendar man nga reklamo nga plunder bato kay Senator Joel Villanueva kaangot man sa gyapon sang kapareho nga anomalya sa flood control projects. Ginaangot man sa separado nga issue si Senador Rodante Marcoleta bangon sa aligasyon sang pagbaton sang ginapahayag 75 million pesos nga campaign donation sa tong nakaligad nga 2025 elections. Ginpayag pa sa opisyal nga padayon ang ilang paghulag kag pagkalap sa mga dugang nga ebidensya para sa posibleng nga pagpasaka man sang kaso nga plunder batok naman kay former Speaker Martin Romualdez.
3: Sa dugang ka K5 kagkatapusan nga balitang nasyonal, nagpalabot sa isa ka bilidhon nga pahanumdom ang Philippine Mental Health Association para sa mga tawo nga masami nagapakita sang kabakod apang nagabatsyag na sang tuman nga kakapoy sa emosyonal kag mental nga aspeto. Sa isa kapahayagin kilala sang grupo ang kabugaton nga ginapasaan sa mga individual nga masami ginalantaw sang komunidad nga perme lang okay apesar nga sa pagkamatuod kapoy naman ang mga inisa ilatag sa kamanga ginaagyan. Ginpunto diri ka K5 nga hindi kinahanglan pas anon sang isa ka tawo ang tanan nga mabugat nga problema nga nagaisahanon. Dugang pas ang natungdan hindi dapat kabigon nga kahinaan ang pagpili nga magpahuway sa baylo. Ang pagpagabakod ang nagakahulugan man nga kahibalo magrespeto sa kaugalingon nga limitasyon pinagi sa paguntat sang makadali, pagginhawa sang madalom, kagpaghatag sang atensyon sa kaugalingon nga interes, hinpanumduman sang organisasyon nga sa pila ka mabugat nga adlaw bastante na ang magpadayon kag lampuwasan lamang ini. Nagapanawagan ni karon ka K5 sa publiko nga magtuon nga hatagan sang bili kagatipanon ang kaugalingon sa pareho nga pamaagi kagtuman nga pagatipan nga ginahatag sa iban nga tawo.
1: Balitang National. Balitang National. DJX 500 Morning Newscast.
3: Ka-K5, inyo na batian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa luwas ng Pungsod.
1: Balita International. International.
3: Nagpaandam si US President Donald Trump nga takehon ang Oman nga isa sa kilalang nga kaliado sang Amerika sa tiyon nga hindi ini magtarong. Ginimo sang presidente ang paandam kasunod sa mga report angot sa ginaligar negosasyon sa tunga sang Iran kag Oman. Suno diri nagaplano ang duha ka pungsod nga magpatuman sang tool sa mga barko nga nagrabay sa Strait of Hormuz. Ang nasambit nga lugar isa ka critical nga ruta para sa mga oil tankers sa bugos nga kaliputan nga temporaryo karon na saraduhan umpisa sa nagluntad ang gera sang US kag Israel batok sa pungsod Iran. Una na diri ka K5 nga gindeklarar ni Trump sang damlaglang nga liwat pagabuksan ang ruta para sa tanan kag ginapahayag nga wala sang sinuman nga pungsod ang may kinamataro nga magkontrol sini. Suno sa iya, bantayan sang Amerika ang lugar bilang kabahin man sa nagapadayo nila nga pakignegosasyon. Sa karon ka K5, wala pa sang ginpaguha nga paathag ang White House angot man sa kontrobersyal nga pahayag ni Trump kag wala sa gihapon naghatag sang opasyal nga sabat ang imbahada sang pungsod Oman sa Washington na hanungod man sa amo nga isyu.
0: Sa katapusan nga balita international, ginpahayag sang state television sang Iran nga nakakuha na ang Tehran sang draft sang pauna nga Memorandum of Understanding kon MOU kaupad sang Estados Unidos angot sa posible pagtakop sang inaway sa tunga sang duha kapungsod. Sunod sa report, nakasaad sa draft framework nga igabalik sang Iran sa normal o kon pre-war levels ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa sulod sang isa ka bulan. Kabaylo sini pagkakuhaon sang Estados Unidos sang Amerika ang mga puwersa militar malapit sa Iran kag pauntaton ang naval blockade. Samtang sunod sa state TV sang Iran, hindi pa pinal ang nasambit nga framework kag hindi man magahulag ang Tehran na tubdob nga wala sang tangible verification. Dugang padirikon mayara na sang pinal nga kasugtanan sa sulod sang 60 kaadlaw, mahimo ini nga maaprubahan bilang isa ka binding resolution sang United Nations Security Council.
1: Balita International. International.
3: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa luwasang pungso. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Pagkakabigo na nga winning second na dagan nga premyo, kagpatawan sang final withholding tax ang mga jackpot prize nga halin sa casino kag iban pang gambling activities nga sakop sa nagapadayon nga tax loss sulo sa Bureau of Internal Revenue kon BIR. Sandig sa ginpaguha nga Memorandum Circular number 57-2026 sang ahensya matapos magkabaton sa mga palamangkutanon ng ahensya angot sa kahulugan sang winning sa idalom sang tax code labi na kung lakip diri ang fixed kag progressive jackpot prizes. Sa circular gipaatag K5 sang ahensya nga ang progressive jackpot prize isa ka klase sang jackpot nga nagadako samtang nagadugang ang taya sa nagkalainlan nga gaming tables, electronic gaming machines ukon bingo games, tugtob nga may makadaog sini. Sunod sa BIR ang circular magasakop sa tanan nga jackpot prizes ukon kapareho nga nadag-an sa mga individual Pilipino man ukon foreign national nga nagapartisipar sa casino ukon sa casino gaming kagiban pang gambling activities. Ang 20% nga final withholding tax pagabasihan sang bugos nga kandidada sang jackpot prize nga wala sa karuman nga kaltas kapareho sang service charges, administrative fees, commission, kagiban pa nga kahalintulad nga balayaran.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Palarong Pambansa 2027 gaganapin sa Quezon City. May kauntan sa balita si K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
6: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng Palarong Pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
7: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
1: Balitang sports.
3: Inyo nabatian kay K5 ang balita sa patag sa hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Donnie Pangilinan kag Bel Mariano nangin ma dinalagon sa last team up project. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
8: Nagin madinalagon ang last team up movie project na day Donnie Pangilinan kag Bel Mariano nga tayo sa wakas. Ginpakigbahin sing Star Cinema sa ila Facebook page sa una nga adlaw sang pagpagawa sa summit nga pelikula. Nagkita ini sang 12 million pesos sa ding ginapahayag pinakamataas nga gross sa una nga adlaw para sa ila lokal nga pelikula subong nga tuig. Nahibaluan humalin kahapon nga adlaw ginpagwa na ang pelikula sa 250 ka mga sinihan. Ginpasiguro naman sang ilang mga fans nga pagalantawan ang pelikula magudula pa sang kasiguraduhan kung sano magaupod liwat ang duha para sa isa ka pelikula. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
3: Ginapahibalo ka K5 nga sa Mayo 31, Domingo ng adlaw, mayara sa paghihwaton nga power interruption ang Capelco. Sumugod alas 5 sang aga tubtob, alas 5 sang hapon. Ang Capelco magapatigayon sang annual preventive maintenance services o conservicing sang Burgos Substation. Ang lugar nga apektado ang Burgos Street, Huge Street, porsyon sang Arnaldo Boulevard, Tanque, Gaisano Arcade, Mabini Street, kag San Roque Street, Inzo Arnaldo, Magallanes Street, kag McKinley Street, Barangay 3, San Roque Extension, Barangay 8, T TATC, Gaisano Marketplace, St. Anthony Hospital and School, CBGC, Nestas Health Up, kagporsyon sa Capiz National High School, pagabot sa Feather B2, apektado man ang Gaisano Grand Mall, City Mall, Avenue Boulevard, CPC, Cag Boulevard, Campus, Banco Central, Rojas City Airport, Barangay Baybay, Cag Kulasi, Rojas City. Apektado man ang Barangay Tanque, Rojas City, Street, con St. Francis Subdivision, St. Mary's Academy, Caprocho 2, Tanque, Lopez Aina Street, La Candola Street, Zamora Street, Caprocho 1, 2, Cag Legazpi Street, Barangay 5. Rojas Cathedral, Legazpi Street, Barangay 3, Legazpi, Ilieta Cagluna Novicio Street, Barangay 2. Apektado man ang Bilbao Street sa Barangay 3, Midtown Hotel, Borgo Street, Barangay Inzo Arnaldo, Borgo Street, Barangay 3, Taft Street, Barangay Inzo Arnaldo, Rojas City Health, Rojas City Emergency Operations Center, Rojas City MDRRMO, Rojas City Diagnostic Center, BFP, Hall of Justice, Kagdinggoy, Rojas City Civic Center. Feeder B4, apektado ang porsyon sa Barangay 6, Isla Bonita, Tangke, Barangay Dayaw, Libas, Kagbara. Apektado man ang SM City, Rojas. Kaangod sa nasambit ng aktibidad ang bilog ng syudad sang Rojas. Magluwas ka K5 sa Barangay Adlawan, Liong, Bago, Luktugan, Ulotayan, Kabugaw, Lunoy, San Jose, Kagumagikik. Maka-experyensya sang power interruption halin alas 5 tob-tob alas 7 lamang sang aga. Gilayon man nga ibalik ang kuryente sa tiyon nga matapos ang ulobraho. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines alas 6:55 na sa aga. Ka K5 inyo na batian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa 29 kita sa bulan sang Mayo 2026. Ka K5 sa ato nang sa ngala na gid lamang sa Bugos ng Hubon sang K5 News FM Rojas sa atong sining partner sa technical side kaupon si Michael John De Toga. Sa aton nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
0: Kag sa amon nga station manager with Miss A ka K5 Mama Ami Orleans Berondo.
3: Kag sa amon nga mabuot kag hambong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupon si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa kadapusan kami ang inyong tagbalita.
0: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
3: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kag kalingawan sa Kapis,
3: K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
10: Mga butika. Nga ang D3 Bio gig ko engineer. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
11: Mm-hmm. Uh-huh.
10: Before gali ko mag-oil pulling, gano ko, flush.
11: Flushing.
10: Flushing ko. After flushing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
11: Uh-huh. Hindi mo na may mga sa D3 yang plane?
10: Hindi na pwede sa D3 ya.
11: Mga pila
10: kami noto. Narison nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flushing, mas makompleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo maamo na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
1: Correct. D3 Bio.
12: May ara makubla doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer gapang pigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
11: Sa kape.
12: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, sabla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
10: we are talking about the experience, all about the D3 by paano nato gina-apply sa aton nga, no?
11: Gusto.
12: Daily life.
10: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
12: Ano din mo yan, Sir Boy?
10: Ano yung experience, Sir Boy?
12: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
11: Oo.
12: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas ilanap ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 bio ko ni. Nag-D3 bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, diba, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
11: Kami engineer, maka-witness na, kaya rin gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
12: That is D3 Bio.
11: Tantay Otsukro, tantay Noibe.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabukat, mga
10: butika. According sa research study sa Fabian Diret of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill, New Natal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
14: D3 Bio.
10: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
11: Correct.
10: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 bio nga wala na sa
15: ordinary.
10: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
15: Mga nabilin.
10: Integration.
11: Grabe no.
10: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
11: Kilala.
10: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 bio ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagat, ka.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Clinicas for Biotics.
14: DTX 500.
19: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
19: Masamihin na kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka?
19: Mag DTX 500.
14: Agud maging mas hubin sa kitad ang itsura.
19: DTX 500.
14: DTX 500.
20: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
20: Ilan itong
21: score gani?
20: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imong blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX 500.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Gamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag labawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa labas para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-25497 Series of 2026.
5: Protection VIP para sa KLK na VIP.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
8: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
14: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
16: Sa DGX 500.
14: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ko ginabatsa.
13: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabaluman, usik.
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
24: Di, pre, musta ang bulang kape, pre? Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Digasin.
25: DGX 500.
27: O, si Katrina Sapian. Kapis. Sang una dako ginangako niya problema sa nga hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
25: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Ethery Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Maingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2025. Biyernes ng adlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Subong aga, mag-check kita mga ka-K5 sa pinaka-latest update sa nagaparingin ng PANG sa Palarong Pambansa 2026. I believe yara na partner aton sining News Bureau dito sa Agusan del Sur, headed by ka-K5 Elzan Castaño, Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines. Kaupod ang K5 News FM Philippines reporters sa paghatag karon sang latest update sa Palarong Pambansa 2026, mga ka-K5.
10: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atlata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
11: ...na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Nagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. May mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Ako si K5 Santos Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa
12: mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
13: At sa iba pang mga nagbabag at mainit na mga balita, at tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K5 News FM Philippines, at tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems, and we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas secondary basketball team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
14: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbakan sa quarterfinals nagpagsimula ngayong araw matapos sa luni ng kuran ang BARM sa uling elimination round ng hapon ay bis may pitiutso sa nagpatuloy na palampabansa sa Agusan del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach Jan Cuenco, nga susi na yung tagumpay ang taas na preparasyon o panahon sa practice.
7: So, Lizar, this is the result of our preparation way back months ago. So, I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
14: Magharap sa quarterfinals ng Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals ng 7 media ngayong umaga ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1, makikipagpakan sa Straa. Samantala, ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4 karong hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang palita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ito sa KK5 sa Real DTX na 5 para sa Kabinga Balitang Serbisyo Publiko at Kasayahan ng Buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real. Repi muna po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye muna po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
15: Bakbakan na ng mga malalakas at halimaw sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
16: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilampaso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Imra sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang Barm sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawa ng bola sa hardcourt ngayong maghapon. Para sa Palarong Pambansa Update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabar Zone sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita ito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Gakit.
17: Ladies and gentlemen, announcing the result in bout number 64. The blue corner, Region 4A, John Robin Bulanos.
18: Halos hindi makapaniwala ang tinaguri ang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na pinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabar Zone sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Baguio City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ang Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon. Mabawi ito sa susunod na taon.
19: Natalo ko pero para sa akin kulang pa yun kasi ano talaga eh, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa next week na makukuha ko ang gold medal sa rin talaga.
18: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan, Luzon. Ako si Kagewe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Maraming salamat po sa inyong at K5 Berto Gakit mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat nito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
20: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Gitgita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng secondary doubles girls ang tennis court mula sa Mimaropa matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals. Nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Maraming salamat po K5 Ray Almodal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimaropa Region. Samantala,

0: Del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado las 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR at Soxadya na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake na supalpal ng mga manlalaro ng Soxadya. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24. Sa third set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Soxadyan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Soxadyan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Soxadyan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
1: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng ano po, ng agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
0: Kahit natalo ang NIR Bacolod Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
2: Para sa special coverage ng panalong pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, nanguna sa secondary boys, 48 weightlifting palarong pabansa. May kampiyon na balita si K5 Kay Muscaino.
4: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys, 48 kilograms weightlifting. Sa palarong pabansa 2026 sa Agusa del Sur. Nagtala ang 19 sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18 na si Rodelin Cruz ng Region 9, ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75. Mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 19 na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55. Nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch, ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
5: Mula dito sa Patil ay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pabasa 2026 special coverage, ako si K5 Kay Muscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Kay Muscaino. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mabigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusa del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Donde Gludove.
6: Technical official ng wrestling sa palarong pambansa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
7: Ito, Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition.

0: Isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
1: Now, the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament. And that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
0: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
1: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
0: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
1: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
0: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
1: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
0: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o Caraga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
2: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, MyTC DT Bio at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa Bayo 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si KK5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayo 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng volleyball secondary girls. Ang balitang ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
4: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, Sa boys secondary volleyball quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region at ang panghuling quarterfinals sa secondary boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang girls secondary volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang ang Davao Region laban sa host region ang Caraga. At eto pa ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region at ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Susana para sa impilan ng kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Kevin Susana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Jerilo Naluis.
5: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
6: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
7: Well, syempre, natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
6: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
8: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan Del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
6: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities at bukas ito para sa publiko.
7: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit mga may edad na na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts, yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
5: Mula dito sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Jerry Luna Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cari ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang Palarong Pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng palarong pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
9: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang palarong pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng palarong pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
10: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng basketball secondary boys. Abandang alas 6:30 pa lang kanilang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng basketball secondary boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa palarong pambansa 2026 sa secondary boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamong sulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games of basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas, nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon with 7 gold sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10, pang-pito. With the 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita abangan. Mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa palarong pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes. One call.
12: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
13: Madamugid salamat sa aton sining News Bureau dire sa palarong pambansa 2026 headed by K5 Elzan Castaño aton sining Vice President for Operations sa pagpanguna sa nga coverage team dire sa Palarong Pambansa 2026 mga ka-K5. So sa Gyapon ara sa ikatatlong apuesto sa overall medal tally ang Western Visayas mga ka-K5. Ang dugang sining mga updates and information mabasa ninyo sa K5 News FM Rojas official Facebook page, likewise sa sports and entertainment nga Facebook page mga ka-K5. Mga live updates, no, may mga live video feed kita, makita nyo man na di sa Facebook page ng K5 News FM Rojas. Kung gusto nyo makalantaw live sa pila ka mga hinampang mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta mga ka-K5. Ang inyo nabatian ng latest update sa mga hinampang sa Palarong Pambansa 2026, ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa ikos ang toxin sa lawas mo, kopod ginaton. Ang healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gusto mo ma-regulate ang imong sininga blood sugar levels? Gusto mo ma-boost ang imong physical performance? Gusto mo mangin alerto ka mga ka-K5, ma-detoxify ka? Kopod naton dira, DTX Coffee Mix mga ka-K5. The healthy coffee, DTX Coffee Mix. Likewise, kopod naman DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online mga ka-K5 kag mabakal man sa sentro sang Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. K5 News
14: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
16: Ang imong sugar sa una, pila man?
15: 300.
16: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
15: Mga duha pa ka semana, kapin.
16: Pila imong nainom DTX 500?
15: Pagyud ka sab.
16: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
15: Tumultag og gabi eh.
16: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
15: Oo.
16: Yan pila naman sugar ni Moron?
15: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
14: DTX 500. DTX 500.
17: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod to sina karon dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
18: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ilakaan.
17: Pula ya ila kulor.
18: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
19: Oh, may pula.
18: Pula-pula.
17: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
18: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
20: Correct.
18: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
20: Patay.
18: Patay. Okay. Wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark.
17: Sa bark.
18: So, same na, kung hindi malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
14: DTX 500!
21: Ako si Rosel Acuyan, taga-Akaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na naghahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
14: DTX 500! DTX 500!
17: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
18: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mag-uha, mag-yapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya pula nga karne. Huiba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kakaong ka karne.
17: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
18: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag MTC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inong giga di TX500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sang, ano, sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best, gyapon, ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe niya kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo DTX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
19: DTX 500! Si
20: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
22: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
20: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagka-ubo boss ko sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nagit sir ka namin namin, nagit sa akong mata.
19: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
23: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
25: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinikas 4 Biotics, your always in good health.
19: DTX 500. Masamig ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulang? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
19: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Galing kasi napit akong tuhod.
27: Arthritis na gali.
28: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
19: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX
0: Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap pa wang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaka.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
5: wala nang kabuhay-buhay.
4: Muling buhayin mo.
5: Extend
4: Food Supplement for Men.
5: May maca,
4: kag-flavawaska,
5: mga natural herbs,
4: nga nagahatag sang gana.
5: Extend
4: Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
1: ganito? DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang
6: abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo, kag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok ya